0: prosecution panel. And it is only after nila ma-order naman siguro ang impeachment court kung kinanglan sa pre-trial, kinabutang man sa ilang rules sa Senate impeachment rules or pre-trial conference. Antes magsugod ang day one trial. So ang exciting part na mag-start ng day one.
1: Oho. So susubong isipon na ton 15 days all in all in Congressman Junjun that may extend up to mga 20 days no estimate na ton.
0: Correct.
1: Para matipon ini ang sabat sang Vice Presidente kag ang response sang House.
0: Yes.
1: So 20 days from now Congressman Junjun ma-adjourn sini day ibing Senado on June 4.
0: Mm.
1: So may interlocking problem kita. And as the adjournment sini day, kung hindi pa mabaton sa bat dayon sang House within the period niya on session pa yang Senado, mag-adjourn sila sini day. Isa na kadako nga pala makutanon kung padayunon nila ang impeachment court sa pag-function, Congressman Junjun.
0: Yes, pero remember, ang impeachment court is separate and distinct from the Senate function.
1: Mm-hmm.
0: So sa una iya, last year, important lang ang sinidye kaya wala pa ito yung kakonvene ang impeachment court.
1: Oo.
0: Pero subungin nag-convene na. So once nag-convene na ang impeachment court, para sa ako niya, under sa constitution, immaterial na ang sinidye because that is a Senate function.
1: Mm-hmm.
0: So ang ano is, nabutang to iya sa rules ng Senate subong na gingamit man na sa corona impeachment. In fact, gingamit man na sa una sa era of impeachment gani. Nabutang dira nga They will conduct their hearing day from day to day until conclusion. So, pwede gi sila kasi rudiritso. Even if sinedya, and I think they will do that.
1: No. Oh.
0: Hindi na sila magbakasyon.
1: So, in short, sini Congressman Junjun, for the next 20 days, boring pagali ni subong Congressman Junjun?
0: Oo. Oh, amo na pinaka-boring lang. Kasi exciting na ang before pagani sina eh.
1: Oh,
0: last week, exciting na natabo. Ang boring sina in the next 3 weeks. Siyempre, papel-papel. I don't know kung dayunin after ang papel, mga papel nga na. I don't know if they will conduct a pre-trial conference. Pero siguro ang pre-trial conference, I don't know kung public na. Base taugun lang na sila sa chamber.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang exciting part will be the setting of day one. Siyempre, may mga, ang day one, may mga opening statement, di ba?
1: Oo.
0: Tapos, kung may mga motions, drang argument, ma-argue ka. Kung mag-argue ba, kinanglan, hindi pwede ka argue ang private lawyer sa prosecution. Kung mag-present sang witnesses, like direct examination, cross-examination sang witness sang defense, pwede iya ang abogado sang house prosecution nga private.
1: Uh-huh.
0: Pero kung argument, oral arguments, kinanglan, it's either ang chief prosecutor or one of the prosecutors eh.
1: Okay.
0: So, day one. Amo nang matabo sa day one base may mga introductory motions. So, masadyay na. Kaya ma-argue sila dapat congressman.
1: Mm-hmm. Ah, hindi gali maka-participate sa debate, iya? Argument versus argument ang private prosecutor, non-congressman contingent?
0: Hindi. At least, amo na ang rules ang kami.
1: Okay.
0: Hindi ka pwede ka-argue. Pwede kaya ka, ano lang, as a lawyer yung under the supervision and control sang house prosecutor, pwede kaya ka-present sa mga witnesses, pero not, pwede ka-argue siguro with respect sa kung may mga, di ba kung mag-direct examination ka, may mga objection, pwede mo ma-explain. Pero hindi as oral argument, kung may issue of law, kinanglan niyo congressman.
1: Okay. Now, Congressman Junjun, sa proseso, Abi, after this makabalos ang house for 5 days, within 5 days, sa sabat abis ang Vice Presidente. So ang masunod sina, Congressman Junjun, what would be the thing? Nabato na sa Senado ang sabat sa Vice Presidente, ang response from the House. Ano ang sunod sina ng proseso? Anong matabo dira next, Congressman Junjun?
0: Well, ginalantaw ko ang rules. Ginalantaw ko rules ng Senate impeachment. Pwede nga may pre-trial conference.
1: Okay.
0: Para malimit nila kung pilagid mapamangkuton, pwede mas natawagun sa chamber eh. Actually, depende ginaya sa presiding officer. And subong si Senate President Alan Cayetano. So, pwede natawagun sa chamber. Kag, pwede pamangkuton. Oh, prosecution, pilang witnesses mo. Diba? Submit ang witnesses mo. O, ihatag diri sa defense. Do, para mambla sa korte. Pwede man eh, actually, open court. day 1. Pero usually,

0: Actually, ang day 1B, ano na eh, tapos na ang pre-trial sa nagligad eh.
1: Hmm.
0: Sa chamber lang kami. Ang day 1 sa Tuya, dibatihay na.
1: Hmm.
0: Oral arguments, opening statements ang prosecution, nagbalos ang defense. Tapos kung may mga pending motion, decide sa impeachment court, then that's tapos gina-join ang first day. Ang second day, mas start ka na presentation of evidence.
1: Okay. Sa pre-trial conference, anong ginahambalan na rin Congressman Junjun?
0: Well, ano ang ebidensya kag-witnesses nga i-present? Ambulan na siya.
1: So dapat lang siya. I-define mo dira sino kag pila ang imo witnesses nga i-present, yes. Congressman Junjun?
0: Yes.
1: Including pieces of evidence nga dapat i-presentar mo? Marking, yes, of na. Evidence?
0: Pwede, yes.
1: Okay. So depende sa presiding officer ni sa Senate President?
0: Hindi. Okay. Sa unang nadumduman ko, before that day one, gintawag na kami sa chamber.
1: Hmm.
0: Pusilingon, wala, hindi publiko, no? Tsaya sa pasang Senate President, pilang witnesses nyo, buta-buta mo itong witnesses na mo. Ang dami naman.
1: Oo.
0: Tapos after sina, eh, bilaan mo, dapat hindi ma-surprise ang ano, di ba? Ang respondent. So, ginapabalo sa iya. Although, hindi ni criminal, ha? Hindi ni strictly criminal. Kaya wala man ni criminal liability sa subong. Ano lang eh. Removal from office lang and disqualification to hold in a republic office.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man, actually, pwede man lima skip gurong pre-trial. Depende ka dyan. Pero definitely, ma-day one trial ini. Nga ma-opening statement. Iilatag sa day one, ilatag sa prosecution ano ang inyo, ano amon kaso against you in summary.
1: Okay.
0: Tapos ang defense man will also speak.
1: Mm-hmm. So, buta ba sa Congressman Junjun nga, ang presiding officer, pwede ya ini palawigon or pwede ya palipoton ang proseso sa pre-trial? Or pre-trial conference?
0: Oh, pre-trial, dasig lang.
1: Oho.
0: Ultimately na iya ang lawig kag lipot. Kung do ano kalawig mag-present ang prosecution sa ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kung ano makalawig mag-present ang defense ang ilang ano ang evidence kay ti. Kung magdugay na, kakadulaan ang tawo ko ani. Gana.
1: Oho.
0: Kung magdugay na, hindi siya pabor sa conviction.
1: Mm-hmm.
0: That's why ang walo ka articles of impeachment namon. Ultimately, siling ko, nakadugay man sini.
1: Oh.
0: Namudamog, igamog, grandstand eh. At the time, may Facebook na eh.
1: Mm-hmm.
0: May social media na sa atin. Hindi niya mo ni kagrabe. Pero may ara na. So, damog, grandstand. Grandstanding, dugay-dugay. Siling ko, piliyon tala lang kusog ah. Agun, tapuson tala yun.
1: Mm.
0: Kay, gadugay ini, gakadulaan ganang tao. Then, ang influence ng public opinion, base maglain pa, masing ko daw kanami na sa influence ta. So it's really depends also kung anong strategy mo. Pero definitely kung gadugay, kung madulaan gana ang publiko, that will be against the prosecution.
1: Okay. So kung sa pre-trial conference ni Congressman Junjun, dira man ginalatag ang kasugtanan kung ano ang articles of impeachment ang unang i-present, ang sunod, and what will follow?
0: Yes.
1: Okay.
0: Dapat dira. Pero kami iya, since wala na namon ginistoryahan, during the start ng trial proper, walo gid ka articles.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang walo ka articles, pag-abo sa ikatatlo, kay ang article 2 ang pinakusog namon sa LN. Pag-abo sa article 3, nag-move ko ya to terminate. Nakibot to gani sila. Even the media at the time, nakibot nga gina. Pero that was strategic.
1: Mm-hmm.
0: Wala namon yung pabalo. Nga nag-decide kami, nga untatunta na lang ini kay para sa amon may kaso na nga kusog eh.
1: Oh. So there's a big possibility nga kon anong pinakamabaskog mo sa ning articles of impeachment. Amo nang unahon nimo and then pwede ka move nga okay. Amo lang niya nga amon sa ning kaso, that's the end of it all. Pwede na, Congressman Junjun.
0: Yes, yes. Remember, katropang Josil. Daw balik awot man for example, ma-present ka sang damo gid nga articles. I don't think nga hindi man ni sila gid abogado tanan eh.
1: Oh.
0: 20-80% hindi. So by that time siguro nga i-present nyo for resolution ang kaso. Naka-decide na na. In fact, subong naka-decide na ganang iban eh. Wala pa ka start. So do you think sa isa ka article, manaw siya, ma-for acquittal siya, sa isa ma-for conviction siya.
1: Oo.
0: Diba? I don't think so. Mga politiko ni sila mo. So, center judge na, once yung mag-acquittal niya sa una, hindi ka na mag-expect nga malayang para sa piyak.
1: Mm-hmm.
0: So, you only need one article to convict.
1: Okay. Now, right now, the way we look at it, Congressman Junjun, sa diin niya kampong pinakamainit, may tatlo ka kampo, abi Congressman Junjun, ang House, wherein may House contingent as mga public prosecutors, ang sa kampo sang Vice Presidente mo nang ara sa defensive position, kag ang Senado's the impeachment judges, Congressman Junjun.
0: Ano question na
1: diin sa tatlo ka kampong inisubong ang may pinakamainit nga sitwasyon, Congressman Junjun, the way we, you look at it?
0: Lain-lain.
1: Okay.
0: Ang pressure sa House prosecution how to present are very, very strong case. And I think they will also, ang lesson nila, isa man lang natabos ay corona impeachment lang lang natapos, no?
1: Mm.
0: So I'm sure ginalantaw man to nila. On the part naman sa defense, syempre dipinsahan nila. Pero remember, ambot ko na hambal ko ni sa imo program naton, pero remember, kun ikaw House prosecution, you're building a house, diba? You're building a case.
1: Mm.
0: Pero kabalo ka, it's always easier to destroy a house than to build it. Diba? Kung mag-ubra ka sa house, gay-dugay, pero kung gupo mo, hapos lang eh.
1: Mm-hmm.
0: So, mas mabudlay ang trabaho sa prosecution. Although, na-mitigate ini, kaya hindi ni criminal, hindi ni ang proof sini is not guilt beyond reasonable doubt.
1: No.
0: Lamas nubo. Pero on the part naman sa Senate, all pressure will be on the Senate. Pag-abot na sila. Lataw na nila, anong buto mo? Di ba? Next, may election eh.
1: Mm-hmm.
0: O, mabasi mag-presidente niya ang isa kung ma-acquit siya.
1: Oh, oh.
0: So, lain-lain ang pressure sa tatlo nga na ka-actors in the Senate.
1: In short, sini ang pagkapopular ni Vice President Sara Duterte right now, Congressman Junjun, even in political surveys, nga nagagilinuwa ang results that she is leading in almost all political surveys. May dako ining weight among senator judges?
0: Definitely.
1: Okay.
0: Definitely. I think, the only way you can convict, for example, a very popular, kung popular gid man, ha? I'm not saying popular siya as a fact, pero kung popular siya until, let's say, isa ka impeachable officer, elected, tapos at the conclusion of the impeachment trial, mabutuhay na, pag taas ang popularity, I don't think you can convict her.
1: Mm.
0: Because public opinion will be for that public official. So ang chances ini, sa prosecution in this particular case, isa malatag sila, hindi ba, duwa katuwig na yung preparasyon nila eh.
1: Oh.
0: Isa lang kasimana. Sila duwa na katuwig. Ilatag nila a very, very strong case. And hope nga, by the time nga ini, manubo ang popularity, malain ang public opinion. And I think that's a very good chance na ang conviction.
1: Okay. The way you look at it, manipis ko no ang mayoriya subong eh. Makapal ang minority. sa composition, it's 13-11. 13 for the majority, 11 for the minority as of now. Latest composition na Congressman Junjun. Sa pananaw ni mo, what is best for the Senate right now? To maintain its integrity. The Senate and the impeachment court for that matter. Palawigon or padasigon ang impeachment complaint? Ang impeachment trial?
0: It really depends on the presentation.
1: Okay.
0: Sa evidence sa House prosecution. Kaya hindi man pwedeng ang Senate ang makat sang presentation of evidence and also ang defense. So pero one thing's para sa akong certain, ang tanan-tanan, let's say nga 13 nga na kay 11, that's not the vote. That is not the vote.
1: Mm.
0: That's only minority majority. Pero ang butuhay niya, malain na. Even now, let's say, pamangkuton ta sila, kung sa tutuod lang, for example, kung may bolang kristal kita nga duwa,
1: oh.
0: Katropang Diyos sila, pakton-pakton ta, hindi man na 13-11 ang butuhay. Minority majority lang na. But sila yung grupuhay lang na. Sa Senate, as a Senate. Pero with respect sa impeachment, hindi yet 13-11 as susubong.
1: Mm.
0: I'm sure of that.
1: But tamarun sa ni, there's a possibility nga may ara sa minoriya nga mabuto iya for acquittal. There's a possibility nga ara ka sa mayoriya pero ang buto ni mo is for the conviction. Congressman
0: yes,
1: John.
0: Definitely. Kaya political ni may mga bargaining ni.
2: Ha-ha.
0: May tauganay ni. May mga kaso da involve ang iban sa Senado. Diba? Damo sila da.
1: Mm.
0: So, ang majority da iya, may araganay ako kilala sa minority gali. Nga minority siya subong. Pero gambal siya yang hindi siya gusto sa impeachment sa for acquittal siya.
1: Mm.
0: So malaini na hindi na siya indicative of the vote.
1: Actually ti gamiton ko lang ni kaisa ni Congressman Junjun but I don't really wanted to imply malice. Ha? In short sini malita is a big factor while padayon na ang impeachment. Congressman Junjun.
0: Well, ang maleta sa House, eh, di ba mo na ang issue?
1: Oh, malita. Malita ang issue sa House, eh.
0: Sa House, ya, clear gawuro na, no?
1: Mm.
0: Clear na sa House. Sa Senate, be, do hindi mo na makambal, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang Senate, be, let's say, ang constituency nila, be, pareho sa presidente man, national.
1: Oh.
0: Mas importante na sa ila, ya, yung madaog sila sa re-election. Mas importante na sa ila nga hindi sila makasuhan nga ma-drop ang cases nila, for example, sa Department of Justice, Ombudsman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, bisan siguro pinakamalita. Ba siguro pa sila sa idea, i-drop nyo lang kaso na po. Okay na kami.
1: Oh, oh. Diba? So in short, maintaining the credibility of the Senate right now is a tall challenge, Congressman Junjun. So that nga hindi pagdudahan sang tao ang resulta sang impeachment trial nga ini, Congressman Junjun.
0: It's very important. That's why ako ya ha, ang pagtulok ko ni. Kung manubo na katama ang pagtulok sang publiko sa gina-impeach at the conclusion of the trial. And I think there will be a very good chance of conviction.
1: Oh.
0: Pero once ka mataas gapon, let's say ang impeachable officer at the conclusion of the trial before the voting, malabo nga makonvict. Otherwise, siguro may backlash.
1: Mm.
0: So, dua gapon, no? Two sides of the coin gapon ang matabo.
1: Oh. So, in short, sining, the first articles of impeachment to be presented and argued by the prosecution is very, very important para takson ang sentimiento sang publiko, Congressman Junjun.
0: Yeah, just start strong.
1: Oh.
0: Start strong. Kaya kung mag-start ka weak, masiling silang, wala na. So, bisan mag-ano ka sa ulihi, basi madulaan gana. Because, you know, grabe ang tutok sin eh. Na-experience na mo sa corona impeachment. Grabe ang tutok sa tao. Not just in the Philippines, but internationally.
1: Mm-hmm.
0: So just strong. Start strong. Kung you don't have to present ang in sequence eh. Kami, giniliwat-liwat na mo eh. Ang ginuuna na mo na strong.
1: So, mm-hmm.
0: Pero depende na sila. Of course, hindi kita kambal na kailan na eh.
1: Oo. Being a seasoned lawyer and an experienced legislator, Congressman Junjun, nangin ikaw lead prosecutor during the corona impeachment. Why invitation na BCE mo to assist any group right now, Congressman Junjun?
0: Well, I would prefer nga sa sideline lang kita at this time. I think
1: neutral kong.
0: Oh yeah, we had our times sa corona. And that is that, di ba? I mean, once is enough na siguro.
1: Okay. So with this, Congressman Junjun, right now, ha, sa pagtanaw naton, the shorter the proceedings, konta na wanta subong ang allegiance, the better for the puntos ang acquittal. Right now, Congressman Junjun?
0: Yeah, I think so.
1: The shorter
0: hindi man.
1: Mm.
0: It could also go both ways. May pros and cons man kay kun kay kun magdugay naman, takan man ang tao.
1: Oo.
0: Sa presentation. So, basi magsinisila, acquit man sila, di ba?
1: Oo.
0: Kung magdasig naman, magsubra ka dasig, basi hindi ma-take advantage man sa prosecution ang evidence.
1: Mm-hmm.
0: So, actually, complicated. Hindi siya rocket science. Pero definitely, kung galapit bang eleksyon, I don't know. Actually, I don't know kung anong effect kay galapit ang eleksyon. I don't know kung sino mapabor.
1: Oo.
0: Pero definitely, kung ako ang prosecution, iko ba pala wigon gitudo? Once ka na-present ko na ang strong evidence, then that's it. Then, dayon, pwede mo na sa dayon, guro, i-terminate ang presentation mo. Kag, pantayan mo na lang defense.
1: Mm.
0: Kaya kung palawigon mo nga palawigon, kung madulaan ka ng tao, wala eh.
1: Oo. So, right now, we don't understand basi man, no? Or basi amo man ni nag-hari subong Congressman Junjun. Ining Senate leadership changes threat so far, do you think associated ini sa impeachment trial against the Vice President? Sa pagtanaw ni mo, being a seasoned legislator also.
0: Actually, even if you're not a seasoned legislator, even if you're just an ordinary bystander, of course. Sa okay. Impeachment ni tanan mo, because the impeachment trial, kung sa Las Vegas, malani nga sugal, high stakes ni, high roller. Damo, ang at stakes ni is so high for the, not just the country, but number one, ang country, but only high stakes ni for the Vice President, and also for the president now, President Marcos. So very, very ano niya, high stakes ni nga away.
1: Okay. How do you see it, Congressman Junjun, during the corona impeachment, tama kagahod, abi? Both camps, tama kagahod. Kampo ni corona, kampo ni, on the other side, those who accused corona of an offense. Pero right now, natingala kita katama kasi linsyo karon sang kampo sang vice-presidente, Congressman Junjun.
0: Yes, no? So siguro ka prepare sila ni sa Senate.
1: Oh, oh.
0: Because at tungat na yung sa House malang to, expected na. Expected ng overwhelming to, ang impeachment. But sa Senate, I think, kung ang Vice President ng Campo, I think ang pagtulok nila, even before the change of the Senate leadership last week, nga-upper hand sila.
1: Oh, oh.
0: So, mas nag-change ng leadership, nag-upper hand pa again. Gindali, ha? Abi nila, i-delay sa new leadership? No. Because it would be in favor sa new Senate leadership kung i-convene dayo ng impeachment court. Ay once nga ang impeachment court is constituted or convened, mabudlay mo na islan eh.
1: Oh.
0: And that is the purpose of the change of Senate leadership na malay na ang presiding officer is very, very important. Ikaw ang gatimon eh.
1: Oh.
0: Ikaw ang gatimon sa impeachment subong, impeachment court. And sa lato yung mga iban nga mga analyst nga sinigil ako, no, kung mag-change of leadership, maduga. Hindi. Nasigod pa gani, kay once nga na-convene, medyo protected na ang majority.
1: Okay. Sa sitwasyon na bi, Congressman Junjun, as of now, ha, the way we look at it, sa sitwasyon sang komposisyon bala sang Senado, nga tama ka, ano eh, tama ka gamay ang diferensyahanay sang mayoriya kag minoriya right now. The way you look at it, among senators, kay kun kaisa among senators, galawig man mo. Kiti man siga, you know naman, subong Congressman Junjun, damo na andang effects sa social media, damo na nag-cover sini, hindi lang nationwide, but worldwide, ang nagatanaw ni subong. Basi bala kun magdugay among senators mismo bala. Kag ang isa kag ginatanaw naton, basi ma-oversyado ini Congressman Junjun, sang dako nga isyo, kung mumpisahan man, sang Senado, kag medyo, tawag nato sini, bombastic bala ang proceedings sa corruption bala sa flood control, Congressman Junjun?
0: Well, I'm sure parallel ni.
1: Okay.
0: I'm sure with the new Senate leadership, na there's a possibility na samtang nag-impeachment, syempre hindi man all the time impeachment eh, sa hapon na lang sila eh.
1: Mm.
0: So, depende sa schedule nila, pero I'm sure may flood control man ang akwan. Because of the new leadership, sa Senado, I'm sure ma'am, ma-revive ang flood control.
1: Oh.
0: Isa nakadako pag yun nga issue. So, duwa ni ka issue. There's an impeachment trial. At the same time, on the side, there'll be flood control, graft and corruption hearing.
1: So, kung ma-oversyado, Congressman Junjun, ang impeachment sa iban niya mga segmenta and inadlaw, and ma-dominate karon, for example, ang sentimiento sang banwa sa nagagilinuwa sa hearing karon na bisa flood control. Granting for the sake of discussion, Congressman Junjun, this is ang senaryo ngayon ni nagapabor sa acquittal or sa conviction of the Vice President.
0: Well, any distraction, because ang flood control involved ang Congress eh.
1: Oh.
0: Amuna siyang nag-impeach sa iya. Kontra naman ang Malacanang. Kag may nag-kontra sa Malacanang sa flood control. So kung magsige ang flood control, mabinipinchuhan ang Vice President.
1: Mm.
0: So that's why nga sige-sige gyapon siguro ang istoryahan na sa Senate. Kung ang until last minute eh, kahapon, di ba, ginaistoryahan kung may counter-coup ang Senate.
1: Oh.
0: Pero wala nag-ano eh, wala nag-prosper kahapon. Kag na-convene ng impeachment court. I don't know kung ano ang constitutionality and legality kung islan mo in the, sa tunga-tunga sang lawod, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Islan mo naman ang presiding officer sa impeachment court. So I don't know kung ano na iya ang issue naman sa constitution.
1: Kaya ginatanaw na ito sa ni Congressman Junjun, ang dako dari ha, nga mapiktuhan, magluwas sa House ang sa Senado. Kay why pa ini kagwa after all, kag daw damo naga pugong sini ining ang allegation sang 18 na mga yes. Miyembro sang Marines nga nakabaton sang malita nga kwarta kag naka-deliver sila sa kay former Senate President Vicente Soto III sang minalita nga kwarta. We don't know what would be the effect on that impeachment court, especially personally sa kay Senator Soto and sa minorya, Congressman Junjun.
0: pwede mo ipa-inhibit mo, di ba?
1: Oh.
0: So I don't know kung pwede mo na ipa-inhibit because it's not just Soto niya gatagatindog eh.
1: Mm-hmm.
0: As a senator judge, he is just representing the constituency niya eh.
1: Oh.
0: The constituent. So, amunang masadyang mga angle, anything can happen. Matadamo okay. Posibilidad once nga, and of course, kung madayon to ang flood control as a parallel investigation, magwa man na.
1: Mm-hmm.
0: So buti na masadya siya.
1: Oh, finally, Congressman Junjun, do you think may epekto ini sa mga local positions? We do understand nagpangimulso yung mga senador kay they are being voted at large. Munang dako nila yung concern karon kay base mag-contrast na sentimento sa tao, may plano mag-pare-elect base hindi na pagbutuhon. Pero sa local, amang congressman, do you think may ipikto ini whatever the outcome sa impeachment trial, Congressman Junjun?
0: Well, kung makonvict ang si Vice President Sara, but silingon, hindi siya kadlagan.
1: Oho.
0: Kung ma-acquit siya, then mataas pa gid ang ila popularity, no?
1: Mm-hmm.
0: Naturally. And there's a possibility nga madaog na siya. Diba?
1: Oho.
0: Pero with respect sa mga local politicians, ang iban siguro they care, but majority they don't care. Not necessarily nga si President Marcos Subong, pero sa tanan nga presidente before, kaya stop na sila after election eh.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga local niya, hindi na sila mag-jump ship until pila ka days before election.
1: Mm-hmm.
0: Mastick gini sila sa administration. Not because kay President Marcos, pero sa tanan nga administration. Time sa una ni Ramos, Cory, Era, GMA, di ba? So, para sa ila na iya, importante nga sa administrasyon sila until few days before elections.
1: Okay. So, with that, Congressman Junjun, we would like to thank you. Tagantan ng kaguro, Chimpo, sa ato sinima tagparamanti. We have former Congressman Junjun Tupas. Sa imo sininga pag-adari sa ila, while we are waiting for the pag-umpisa sang impeachment trial, day one sa impeachment trial against the Vice President. And from all of us, there is XFM Iloilo, salamat gid with that, Congressman Junjun.
0: Yes, thank you so much. And anytime, basta ikaw, Katropong Josiel, anyway nga makahelp kita pa in Hindi sa aton pumuluyo. Very, very important in impeachment trial. And of course, ang mga on the sides nga matabo pa during this impeachment trial. Salamat, Gid, kung mabuhay ka.
1: Salamat, good morning. There you are, si former 53 congressman and nakagi lead prosecutor sa impeachment trial, especially sa corona impeachment trial, Congressman Neil Jinjun Tupas.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: So with this, ladies and gentlemen, as of now, it is still premature para iya sa mga nagasunod sang merits and demerits of the case to say nga it's absolto or convictado. But one thing for sure, most of our senators have already sa ila sining pinsar sang desisyon kung bala convictado or absolto ang vice presidente. Iti, they will be judging based not only on the merits and demerits of the case, but most likely based on political affiliations and influences. Diba? Especially, ang ila sining mga personal political interests. Labi na gid, kung nag-ambisyon for re-election. Kaya kung nag-ambisyon for re-election, masunod na sila sa kundiin ang popular. So it's very important nga ang first article of impeachment to be presented medyo may sipa, may kagat. Ha? Kay kon ini magabian mabali dayon sang depensa ang ginapresentar nga may ebidensya sa first articles of article of impeachment to be presented by the prosecution. Wala na. Ang tao mahambal wala pulos. Ang tao mahambal uyang lang sa tiyempo. Ang tao mahambal nga pamulitika lang. In short, hindi pabor for conviction. Ha? In short, ang iban sini nga mga senador, judges, base kon mahabig pabudlay siling niya kon magbuto kita for the conviction. Kay base kon malaslasan kita sang sentimiento sa tao kay nagahilapit ang eleksyon. That's the point. Ha? Nga gina-consider kag may dako nga factor. As far as ang decision sa mga senator, judges, ang paghahambalan. Mambal nga tibaw, ha? Hindi dapat amuna ang desisyon sa aton mga senator judges. Ladies and gentlemen, let us all admit and let us all respect whatever would be the outcome para na lang sa kalinungan ta. Ha? May mga ginahimo sila nga mga bagay. May ginahimo sila nga mga akto nga hindi kita kumpormi. Again, ladies and gentlemen, mabalik ina sa aton eh. We deserve the kind of leaders we have. Unless otherwise, ha, there will be another EDSA-like situation nga matabo. Ha? But we don't encourage that. That is very, very divisive and that is moving backward. We have still a lot of problems, ladies and gentlemen. Ang problema sila, ito'y pabayaan ta lang. Ha? Pabayaan ta lang sila. Nga hindi amo ng sentimiento sa banwa. The only thing, ladies and gentlemen, nga mapabatsyag ta sila nga nagsala sila sa desisyon nila, ha? Pag-abot sa tiyempo is during election or kanto-kanto, kagkanto kita sa dalanon eh. Ha? Sinong palinon ta? Masenador, hindi pwede guro. Ha? But ang sentimiento sa tao is ini karon nga scenario kag ini karon nga hindi man kadramahan, partly may kadramahan is away sang mga dalaguan nga mga politiko. Actually do mga ano ni proxy war. Ha? Proxy war sang Marcos kag Duterte camp. You see, ladies and gentlemen, nga kon i-convict and you are for the conviction of Vice President, you are being labeled as pro-Marcos. If you are for the acquittal, you are being labeled as pro-Duterte or DDS. Ha? Duterte diehard supporters. Ladies and gentlemen. So, daway ka ba singaduan? Kay bisan komentaryo karon sang mga ara sa mainstream media. Kon ang sentimiento gani kagang argumento nagapabor vice-president niya, DDS ka. Kon kon mga pabor gani sa administrasyon sila nga binayaran kami na manlietang kwarta.
2: Bullseye.
1: Amo na karon ang sitwasyon, ladies and gentlemen. Ha? So kahapon nag-survey kita sa Haro Big Market. Ang pabor sa conviction apat sa napulo ha, apat. Ang para iya sa absuelto anum 6-4. In short, sa mga vendors sa ordinaryo nga mga pumuluyo, sa ila appreciation, sa ila sininga sentimiento kag balatsyagon, mas pabor ang kadam-an sa na survey naton nga iabsuelto ang vice presidente. Ha? Hibalon ta naman sa iban nga sektor dugay-dugay. Amo ni gani, we are also encouraging sa inyo. Dari sa ato sining live stream, pwede kamo direct ka comment, pabor kamo sa conviction, ha? Convictado bala or absuelto? Ha? Dapat para sa inyo, ano? Dapat convictado ang vice presidente? Ano sa inyo? Absuelto bala dapat ang vice presidente sa impeachment trial? Pwede kamo ka comment sa ato sining live Facebook streaming, ha? Kag dugay-dugay balikan tang patrol. Sa paghimulso tas banwa, ha? Sa pulso sang panwa, dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
1: It's already 39 in the morning sa ato sering pagparagat. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Tristan Wayat Gulay, kay Faith Yap. Good morning kay Ray Alial. Ray, good morning and thank you for listening. Sa kay Sherwin Markowi, good morning. Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, good morning, good ma'am. How are you? Sa kay Ma'am Idna Puray, salamat. Sa kay Robert Pilobilios, ya good morning lang da sa imo katropan Josil. Ang init sa politika nato na sobra pa sa kainit sa heat index ba? Wala gid ma dayon ang plano nila nga islan si Cayetano, outnumbered gid sila, na? You know, ang makabinipisyo senador kon may mga changes sa Senate leadership and chairmanship. Ang mga senador man lang, ha? Ano gid abi ang maganarta dira? You know, ginbuto ta after all. Eh. So, hatagan ta tsansa kung sino ara dagapungko. And that's the peaceful way. We can as always criticize. We can as always voice out. Sa nga ito sinang sentimento, problema lang subong. Kay during this administration bala, damo ning administration niya may pinakabadamo, siligin pasakaan, kaso, libel, or slander mo. Cyber libel, bala, damo ni, ha, subong. Amo lang ang problema, ladies and gentlemen, right now. Tianggwa is inida na himo kita daring way arap-arapan. But to attend our basic needs daily. Way ka na arap-arapan mo, mambala. Kato-katos piyak, may problema. Dia dito si Chis Escudero, sila niya, basi file and plunder. Si Jinggoy na file and plunder sa mayoriya. Sa minoriya, sila niya, Tito Soto, ginaligar, ginilibiran, minalita. And so on and so forth. Si Risa Ontiveros, ginakusar niya sang Chempoy sa PhilHealth, sila niya, bilyon na nadula sa pundo sang PhilHealth. Diba? Oh, and so on and so forth. Damo pagid. Ti, problema, mambalti, manok kita sini. Ara pagid, gapamibi, multi-billion if not trillion peso worth of corruptions sa flood control. Nagaulamid sa mga senador, ka mga congressmen. May problema pa kita subong sa presyo sang gatong. Ah, sa subong, gapamangkot pa kita sa aton liderato presidente. What shall we do with all of these problems? Instead nga paligbanta na, mambarang sagi, kimok palibog, ha? Kapuraot ka pa nga buhay subong, atindira, tos niya kung paano, kakabakal niya, kamatis niya, kay masabaw ta. So ang tao, takaan na lang. Ha? And that's the thing nga nagakinabo dali sa aton. Ang problema sa niyan, we are appealing to all concerned. Ha? Nga supposed to be mangin pacifier. Ha? Sila bla mga peacemaker. Nga hindi lang pag dugangan bala ang binahinbahin. Again, sa nagkalanahin sila yung mga religious leaders, we don't understand, you have your personal conviction and beliefs. We are appealing sa tanan niya mga religious leaders, hindi nyo paggamit ang pulpito, agod to nga magpatalang sa tao. Ha? After all, we are new saints in this world. Hindi kita mga santos, dere, ladies and gentlemen, and we are addressing to all religious leaders, kamo dapat ang magpacify sa sitwasyon, mag-apis sang mga nagabinangigay nga mga opinion kag balatsyagon subong. Kaya nga, last bastion or last place nga ginakadtuan sa tao, nga mayara sang pag-isa amo mga abyan ang simbahan. Ha? Simbahan, ha? Regardless of your religious sect, kung ano man nga relihiyon ini. So hindi tapag pangabay naton, hindi na pagdugangan na pagbinahin-bahin. We do understand you have your own personal conviction, opinion and biases. Pero stay away from politics. Diba? Likawan talang pamulitika. Kaya nga, inindi lang sa Roman Catholic Church, ha? Sa iban pag sinang reliyon. I have talks with a friend. Siya niya daw katalaka sa subong magsimba. Siya niya patawaron ako kay sala para sa amon. Siya niya hindi ko makasimba in a week. Pero katalaka siya niya kung magwakal na ang amon manugwali sang partis politika. Rather than talking about kung ano ang dapat, ha? Ladies and gentlemen, sa aton sining religious belief, kag kung paano na aton mapasanyog ang aton pakipagkapwa tao. Ha? I have a talk, ha? Just this weekend. Selling a kabudlay. Yaga kadulaan ko gana magsimba. Dadulaan ako gana selling a mag-fulfill sa akong religious obligation. Labi na gid selling niya ako na amon manugwali, ha? Intrahan niya na politika. I'm taking that cue, ladies and gentlemen. Labi na gid sa ato selling a Roman Catholic Church. This is a tall challenge. Ha? Kaya tipariyo, we have our own personal biases. I can as always use this microphone to say, nga mo niya nga kung pagpati kag conviction mo. But I should not. And I am not. Kaya nga, we are supposed to be here para magpatag kung anong sitwasyon nga nagakainabo subong. Diba? Sometimes, we fail to give sa nga mo niya sound judgment. Much better to give it to you to decide. Because the way we understand, after all, this is democracy. And we are in a democratic country. Ha? Di kami, there is XFM, di kami gusto nga, ha? mahambal ang tao karon niya, oh, siling niya si Amonis, Amonto. No. Ha? Ladies and gentlemen, ari kami dari para magpatag sa mga bagay nga mabudlay, intindihon, nga makaya namun ipatag. We have no monopoly of knowledge. Ha? Pero hindi man kami iya mangin tool kagpalaagyan para nga patalangon kamo, ha, kon anong matuod. Ina mga biyan ng balasihan ta ko nga, we are trying our best a good to ma-present sa inyo what really had happened sa Senado. Who fired the first shot? Pagkatapos ano ang natabo after that? Nga ang natabo ang senaryo katulad sina sa Senado because madamo sa mga narratives kita na batian, istorya, opinion, kag presentation, ha? Of facts, presentation of angles sa natabo sa Senado. So patag tana when we come back. Sa ato sa ringa pagpanumbalik kay mga pi kami anin katropang January sa Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Kay nakapangapi na kami sa Santon Gold, eh. Ha? Parang magdami pagidang amon sininga adlaw magnaya-naya pagidang ato sininga adlaw. Ha? After all, kon kita lang gapanilag dere, ha? Sang sitwasyon kag sagi kita kaugtas tumbataway pilas ang aton mga senador away takbalo. Kon si Congressman Junjun Tupas pa, siling da basi ni maguro madalas ang minalita. Debla, mangapi kita ya, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa sukit niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyong lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon ara sa AM Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Oras, alas 8:47.
3: XFM.
4: Yes to Health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
3: XFM.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
15: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
5: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Hando mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.

0: hanggang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bilhin na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
12: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
11: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Ah, chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Bagus.

0: Pages Now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Katropa, yari lang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madiet na kubuwas ah.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Ahora Sykes FM 100.7 Iloilo alas 9:05. Padayon sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C, amo ning ultimate trio agudtong ang masuplementuhan tang lawas ta sang needed nga mga vitamins and minerals para magpago naton immune system, makalikaw kita sa malala nga mga pamalatian. Kaya ang Sanson Plus Gold Capsule may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina nga muni ang mga sources naton sa naglilain sa mga vitamins and minerals. Makabulig, good to, makalikaw kita sa malala nga may infeksyon. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule nga may VCO, malunggay oil kag vitamin D3, good to nga may ala antibiotic like effect kita sa mga pangdepensa kag ang Sanson Vitamin C, muning kinanglanon sa lawas sa mga vitamins sa kinanglan tagid pasulod sa lawas ta kay hindi maka-manufacture ang ato sining lawas para magpagsik ang lawas ta kag may ara sang resistensya sa anuman nga infeksyon. Mabakal ining Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C sa suki nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Good morning kay Ma'am Lucille Capio. Thank you for listening. Kay Glenn Amoroso, kay Ma'am Emily Altiliero. Selling niya good morning katropan Josil. Keep safe. Salamat. Sa kay Sherwin Marcuwi, good morning kay Ma'am Hermite. How are you, Ma'am? Kay Ma'am Aluha Bueco. Sa good morning landa kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Cap Boots Florentine, dera sa barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza. Kamusta na Cap Boots? Selling niya good morning katropan Josil. Watching live sa Molo Plaza Kapihan with Kapato Kim Singh. Sa kay katropang Janjan Sapio, ha? Kay Jobol, kay Play, kay Brian Major ano ni Brian Alamo kag kay Police Major Daji Dilima, good morning. And the rest sa managa pangapila sa barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza, good morning. Kay Sherwin Marco Wi, good morning gid. Kay RV Chris Caceres, kay Mr. Fred Bilbao, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, how are you, ma'am? Sa kay Monica Sumagaysay Galarpi, ma'am, good morning. Siya by Grace, sir, okay. Still healthy and kicking. And good to hear that, ma'am. Siya, sir Josel, ako dapat ma-absolto si VP. Kay Gapati, kung initanan political will and interest lang ni sa mga tao na gusto magpuesto. Dapat ang tutukan nila kung ano mabulig nila sa mga pumuluyo kay damo na krisis nga nag-agi sa aton, iban wala pa kabangon. Amogig ko na ni, galing kiti. Ambo, daw hindi kita ka-inchindi gani sa sitwasyon. Subong ba't pilit naton ini nga ipa-inchindi sa kutob sa masarangan ta. Sa kay kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel, siya good morning at Roban Josel. Kung hindi makonvict si Sarah, what shall we do? No choice, we will go out. People power eh. Tama katag nga damo gid ang diferensya ni Vice Sarah. Dapat

0: pasya, sobra pa siya sa tatay niya nga berdugo ang santol hindi magbunga sang bayabas diin pa abi mailog si Sara intulin lang mapumuloyo sa rehimeng Duterte. Pananawa ni Kagawad Marvin ni Jill Hamora Mortel. You know, wala to subong may ara sang loyalista kag may ara sang ginatawag ta sini nga DDS mo. Ang punto lang dari is pa-inchende tas tao ang mga bagay-bagay para nga mas masanagan kita sa mga ginahimo sa mga tao ang iban sini just to serve their personal interest kag indi na pagservisyos banwa. It's already 9:09 sa ato sa ring pagparaga. Dali lang gid. Ano ni natabo? May motor nga nabungguan sang chip. Bebe. I-check ta ato sa ring mga katropa reporters with katropa Romel Paklibaran, katropang Jansen Crisostomo diin ini nga lugar ha. Kay ma-survey bi kita karon sa mga ano, common tao. Ano sila para sa conviction? Ano pananaw nila para sa ila? Konviktado or dapat i-absolto ang vice presidente? Katropa Romel, katropang Jansen, please proceed. Okay.
1: Ato pa Jocel, kay na na sa pa nagasat kay kita diri para magkuha ta ni isang pulso sa mga divers regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kay may wala lang magisibihan ay sa signal na pa Jocel. Ang motor tag ang jeep na nagabiyahe ni para sa Kimbo tag back terminal at ang mga motor ang mga ginadriver ni Sir Nino. Pero buhay man sa gitna tamana, may pilas lang sa siko, pag-expectar sa driver sa jeep nga ma nga madiretso ako mapundo siya, I mean. Pero ang pag-expectar man sa motor nga mapundo ang jeep di sa bungwa na isa itong tuma. Why masadyar sa jeep pa nakarkulo nga madulo galit at malabot niya ang motor kapag diesel. So na tumba siya ay go isang bumper sang jet tag na motor may pilas ang driver sa iya sininga siko din ka tani halin sir
2: na nagbalik na halin sir sa pagbalik ko kung gawin oo sila yung sinagbiko hindi ako ba yung kitchen may pagwakan din mo ay wait oo so dali ka tani malasad hindi ka ka
1: Gamay na. Sa PL mo lang ka na atlasan. Pero nabilin din ang sapatos mo to sa dalong sa race mo sa motor.
0: Tanong?
1: Hindi ka tayo makanto? Okay, ano ang sabihanan niyo sa driver?
2: Ipawag pa nga sa
1: nga. Nagabot ang diraman diri ang investigador sa traffic at ng Jusel.
0: Anong plastada ka Tropa Romel? Ano? Gasundanay sila? Gasumalangay?
1: Hindi, sumalangay.
0: Din pa kantong motor hao?
1: Ang motor going to north siya halin siya sa may giblap sina sang metro sang Metcoop.
0: Oo.
1: Pakadto siya sa punta. Tapos ang jeep, dire gid mali ang ruta sang jeep ang likuan bala sa Bortak Maybo. Sa terminal.
0: Pasulod sa terminal.
1: Oo, pasulod sa terminal kaya park, the park na dislakad pang Jocel mo.
0: Arsa sulod sa terminal sila nagbunguan na.
1: Sulod terminal.
0: Ayo di kakak ya.
1: Ang di pa mangkot ng driver sang jeep pag-expectar niya nga madulog ang motor. Gulti lang naglagpok. Pwede to nga na naka-free naman siya galing kiti na igos ang bumper niya ang motor nga nagsuok sa dalong sang yasining jeep Petro Pang Joseph.
0: Gapaliko sa kunigagi sa likod ka Tropa Romel sang Ladrido Terminal. Gapaliko sa makadtos parkingan nila.
1: Parking, yes.
0: Ang motor ari man sa likod nagagi?
1: Sa pugata, siya sa likod. Sa likod man, balik sa pugata sila. Ang motor, sunod sa driver nga nagdulog siya. Pero waya matalipang dan nga may jeep. So bungkuhan siya sang jeep. Natumba siya nga nagadulog kag na tukodan nakatukod ang yung siko sa simento. Pagtumba niya katupang Joseph. So napakrisan gamay. Na first aid naman sang taga Icer ang driver sang motor. Kagin patawag na sila sang traffic investigator sang Iloilo City Police Office para nga na-investigaran maayo katropang Diyos. So, direk ito sa pulso sa atong sining mga drivers katropang Diyos, El. Ari si Manong Bulaw. Pamangkutong siya kung anong pulso regarding sa impeachment ni DP Sara. Sir, ano sa imo? Ma-convict si DP Sara o kung ma-acquit? Sa paglantaw ko, bisang wala pa akong kitang impeachment, hindi lang siguro makumpit. Kasi kung may ara nga napreparar ang nag-upo sa iya, na wala pa kabalo kung may basihan kung wala, ang kampo ni DP Sara, ya, preparado mo na siguro. Kaya, hindi siya makumpit. Para sa akong sa acquitted ako, na-acquitted siguro.
0: Sa iyaya personal nga pananawan, ano, dapat i-convict or dapat i-acquit si VP Sara?
1: Acquit.
0: I-acquit. Yeah, okay. Absolto, ha?
1: Absolto. Ano ganyan hayo, sir? Journey. Pada journey. Taga San Rafael, ikat lupang Jusel.
0: Oo.
1: Driver sang van.
0: 1-0, ha? 1-0. Isa 1-0. Ang absolto, 0 ang convictado.
1: Yes, so, thank you, sir. Sabang pala ka mga pala. Pag-upala sa piyak. Kay Tiling Banal sa mga driver, kasi pa yung sir.
0: Oo. Importante ni mang himulso kita mo kung anong pag-intend nila sa Subo, kung may ara na sila yung opinion by para sa ila, sa ilang pananawan, dapat ba lang konviktado ang Vice Presidente or absolto?
1: Pero mang kosa kami, sir. Sa imo, pananaw sa impeachment ni Sara, ano sa imo, maka-convict siya o con-acquit? Mag-silto siya o con-convict? Sa imo, pananaw.
0: Para sa iya, no gusto niya i-convictado o absolto ang Vice Presidente?
1: Absolto.
0: Okay. Ini ya pananawan niya ya.
1: Ang Diyo, driver sa ang modernized jeep. 2-0, katropang Diyosel.
0: 2-0. So, yes. Pamangkot na ito, Andres, para sa imo, imo pagpati? Convictado o con absolto si VP Sara Duterte?
1: Sa Fiat, sorry. Ma'am, good morning. Ma'am, sa XFM, ma'am, mamangkot lang kami, ma'am. Para sa imo, sa impeachment nila ni Sara, para sa imo, ma-convict si Sara o kung absolute? Sa imo pa naman. Paano nga rin?
3: Ito lang dyan po nila ilang power sila sa pagkara sila sa gamitan niya yung power. Wala nang pagkara po mahilig. Kaya man
1: sa imo ya. Ano kay hayo?
3: Ha, civil.
1: Absolto ka trapang Joseph.
0: Absolto 3-0 ha.
1: 3-0. Diretso kita siya ko. Are kita kay lang. Hi, good morning. Sa XFM. Sa mangkot kami sa imo, sa impeachment pala ni BP Sara. Sa imo pananaw, ano siya ma convict siya kung absolto. Ay ko kayo intindi. Kala na may kong kumatay balita. Ano ba? Ay ko kayo intindi. Ay ko kayo intindi. Ano yan? Sabato. Ano ba matay? Sa imo pala, ma-convict siya kung absolto.
4: dito, wala mo ko subaybay ko sino may sala diyan na diyan eh. Wala hindi ko sa mask lang pera.
0: Ti para sa para sa iya no dapat i-convict o kon dapat i-acquit.
4: Dapat balita mo. Hindi gidi. Hindi siya katulad ng Joseph. Why siya hindi siya ko napasisyo.
0: Oo. So abstain, abstain.
4: Oo, abstain siya. Oo, ari kay sa ako lang. Si Ben pagkidip lang na driver. Dari sa Piyako.
0: Mm.
4: 3-0 nakatapag yung cell. Ari kay Tero. Sir, good morning. Sir, sa XFM, nag-dipag. Na-infectment sa ni BP Sara bala. Say mo pa na now, ma-convict siya o kung mag-sell ko?
5: Kung magsagang ko sa majority leader sa buong Estado, masyag ko ko, hindi. Hindi ka na mo convict. Kay, huwag sa tatanan. Wow, mura ng ano, ang link doon siyang sinada ng pag-ibig.
4: Pag-ibig
5: na ako mag-pag-agap na.
0: Hmm. Absolto?
5: Ang CK. Kaya ako rotak na ibo.
4: Wala ba rotak na ibo ko tapang yasel? Absolto.
0: Oo. 4-0?
4: 4-0. 4-0. Oo, ano pag-ibig si Zero? Sir, good morning. Sa XFM, sir. Sir, sa imo pananaw sa impeachment pala ni PP Sara. Ano timo pagtanaw? Ma-convict siya o kung ma-absell ko?
6: Hindi. Hindi, pwede. Politiko mo lang. Gumanay mo lang. Sara, mga yapang.
4: Yung so, ano yung mo pananaw ma-convict kung ma-absell ko siya? Absell to.
6: Ano nga rason? Politiko.
4: Pangguba
6: sa kwan. Kaya ka, Duterte.
0: Okay.
4: Yung ano kayo, Hayo Duterte?
6: Yung.
4: Saka, dirilang siya. So, absell to.
0: Oh.
4: Absell to, gapin ito pang Joseph. Mga drivers niya, pananaw sa mga drivers, diri ito pang Joseph. Diri sa Tagbak Terminal.
0: 5-0?
4: So, 5-0 na.
0: Oo.
4: Oh. Diri sa karinderiya, be. Ang mga nag-abiyahe, diri ito pang Joseph, mga taga-Kalabanan, taga-Ruhas.
0: Oo.
4: Oh. Ang Parasak Nuevo, ang Dingli.
0: Ang aton, sinidari pa na kostakos sa pulso sang ordinaryo nga tawa.
4: Oo, RD kay Sergio. Sir, good morning. Sir, sa XSM, Radyo Pasol. Sir, sa impeachment pala ni PP Sara, hindi mo pa nanaw ma-convict siya kung ma-absell to?
7: Hindi ma-convict siya eh.
4: Ano nga rin siya?
7: Hindi, dami yung kaso.
0: Okay, it's 5-1.
4: 5-1.
0: Eh, monta na lang pulo ah.
4: Dari pagit sa piyak.
0: 5 kapsul to, isa ka konviktado.
4: Ari sa kwadya mo lang. Sir, good morning. Sir, sa XFM, sir, mangkot lang kami ah. Gamay lang pumangkot. Pwede sa impeachment ni BP Sara, say mo pananaw, ma-convict siya kung ma-absell to.
7: Siguro lang, siguro.
4: Pero say mo lang pananaw, ma-convict siya kung ma-absell. Ma-absell. Nung kahit naman si, ano ka niya, ma-absell sigurado ang kanila mo. Pag-prosigin mo niya, ano ba ni Hayo ka?
7: John.
4: Si John, security guard kita pang Joseph. Absuel to.
0: Okay, 6-1.
4: 6-1. Pwede naman sa piyak.
0: Ang aton, dali ginatakos na yung sentimiento sa ordinaryong tao. The way niya, ginabasa nilang sitwasyon subong. Pabor bala sila sa conviction.
4: Good morning. Pagkamay lang pamangkot ah. Sa impeachment pala ni PP Sara, sa imo pananaw, actual to kung convictado. Pero sa imo lang. Sa imo lang yung pananaw. Na convict siya kung actual to.
0: Why
4: siya na-comment lang siya?
0: Abstain.
4: Oo, abstain siya.
0: No.
4: Direpin sa piyak. Ma'am, good morning. Ma'am, mangkot lang kami sa XFM, mama. Sa impeachment pala ni PP Sara, sa imo pananaw, ma-convict siya o ma-absell ko?
8: kinang hindi pa ano sa iti depende man sa ano sa
9: oh pero yung pili niya siya sa kopya sa nana makonvict ako na
8: hindi man ko makakasa batya sa para sa akin na ano kay
0: te ano siya pabor sa conviction or pabor sa acquittal
9: acquittal
8: Ay, daw, daw parehas manggapon nga kung sinugid man ni ano sa ila, ay daw, say manggapon ang fresh, manggapon na pati at lola manggapon ko rin. Kasi sinobra na sa ila na.
9: Uy, mo yan, sir. Ano
8: ba?
9: Ano ba yun na kami?
8: Hining na.
9: Ano ba yun na?
8: Hindi.
9: Anilaw, sinini, taga-anilaw. Absuelto, Katalpan Yosel.
0: Absuelto, bali 7-1.
9: 7-1.
0: Pito ang pabor sa, ang i-absuelto, ang vice-presidente, isalhang ang para sa konviktado.
9: Yes, so, Director Chepiak, para kay Manang. Ma'am, good morning. Ma'am, sa SFM, mamamagsot lang kami gamay lang pa, ma'am. Sa impeachment pala ni BP, Sara, sa imo ka nanaw. Ha? Ah, hindi ka na niya? Hindi lang saya ko nung...
0: Abstain, abstain.
9: Oo, abstain siya.
0: Oo.
9: Narinatido sa ipan. Para kay Tata yun. Hi, good morning. Sabi na pamakot lang kami bala. Sa impeachment ni B.C. Sara bala, sa imo pananaw, makonvict siya kung mag-sale ko. Right, right, distribution.
0: Right,
9: oo. So, sa imo pala pananaw, ma-convict siya kung absolto. I think yung mapagod lang ako na hindi ko magiging yung kakakakane. O na mga mayor, diabla nga na yun. Mas namo. O ama, ang mga pag-convict siya. O absolto eh mo yan. Saka diri ka pa, sir? Absolto, yaka to po yung Jusel.
0: Absolto. Bali, 8-1. Isa na lang, isa na lang.
9: Oo.
0: Ang rason mo pulo
9: nga, are.
0: Ano rason niya?
9: Good morning. Argente, Argente ka, ma'am. Ma'am, are, are sir, Argente. Good morning sa impeachment ni BC Sara. May pamangkot na kasi mo kumain lang. Okay, sir. Sa imo pananaw, masungvig si BC Sara o kung Maxwell ko.
8: May sala siya eh.
9: Pero sa imo, ano makonvig siya?
0: Dapat siya convict o dapat siya acquit?
8: Ay, ako man nga daw mo siya nga ano nga kapal-pakal yung ginimo sa Pilipinas ang tapong ko siya subong. Pag daw bilang isa ka-estudyante, mas buhay ko man na ba't siya gano'n na ginimo siya para sa ako?
9: Umakonvict.
8: Taka Fifth District ako sa ano sa Balasan.
9: Taga Balasan, estudyante. Convicted kita pang Joseph.
0: Okay. It's 8-2 ha, Atropa Romel. So yes. That's it. Sa napulo ka naghatag feedback, walo nagsiling i-convict or walo ang nagsiling na dapat absolto, duha nagsiling na dapat convictado ang president, yes. Ang vice-presidente.
9: Yes. So, muna, so Director Pangyosel, sa mga driver, indoors, estudyante, may napamangkot natin, dari sa tagback sa terminal, Director Pangyosel.
0: Okay.
9: Opo, Direk, ito pang Jansen, kasi tumini ng balita, dinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin P, Vision X Plus, Premium D3, Kaptor Bode, Sari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iliilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paklibar. Kahapon ti dito kita sa Haro Big Market. Ang hambalsang tao dito sa Haro Big Market, 6-4. Anom ang absolto, apat ang konviktado. Dali naman niya sa Ladrido Terminal, estudyante, drivers, vendors. Ang hambal nila, walo absolto, duha ang konviktado. Sentimiento inisang banwa. Amo nang ginasiling kagainan ni Congressman Junjun Tupas niya kung anong sentimiento sang banwa ini basi makasway sang desisyon sa mga senador because they are being voted at large. Ang nagabuto ya bilog nga pumuluyo sang Pilipinas, bilog nga botante sang Pilipinas. So kung ano ang sentimiento sang pumuluyo, base kung masway sila. So ang sentimiento sa taga Big Market, sa napulo kaginkuhaan na ton sa reaksyon kapon, anom ang nagasiling nga dapat absolto ang vice presidente? Apat lang ang nagasiling nga konviktado. It's 6-4. Ha? So it's 40% saying sa napulo nga dapat i-convict sa or dapat convicted sa. Anom or 60% ang nagasiling nga i-absolto sa or ha? Absolto dapat sa kaso ang vice presidente. Dari naman niya sa Tagbak Terminal. Again, students, drivers, vendors, 80% saying nga dapat absolto ang vice presidente or i-absolto ang vice presidente. Duha ang nagasiling or 20% nga dapat konviktado ang vice presidente.
10: The Vice President Impeachment Coverage. Absolto o konviktado.
0: So amat-amaton tani ko ang sentimiento sang banwa, ladies and gentlemen. Kung ano ang ila sininga na appreciate. In short, as of now, they are foreseeing nga mo niya mangin resulta mo. In short, kung ini taliwas sa ila sininga expectation, sa ila sininga pananawan, may resentment na sa ila. Ha, botamalon, ang rason niya ginabutang dire, siya ti papuder-puder man lang ni pagkatapos niya politika lang na. Ha? So, sa padayon nato sining paghulat sang day one of the trial that may commence mga June pa, amat-amaton naton kuha ang sentimiento sang banwa, ha? Ang pulso sang banwa angot mga biyan sa ongoing nga impeachment trial against the Vice President. Good morning, gid kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning, sir. Blessings to you and your family. Selling niya, sharing this verse or verses of the day from Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. God bless everyone. Huh? Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center La Paz, sharing these verses of the day from Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one boasts. From Pastor Rosendo Dolendo Mihi, kagdira sa Baptist Student Center La Paz, good morning and thank you. Sa kay Rowena Espilio Manuel, niya, good morning sir, good morning. Sa kay Mamere Ricabar, selling niya, good morning and happy Tuesday. Katropan Josel, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. It's already 9:31 in the morning, sa ato sining niya pagparaga, darig hapon sa palatuntunan Bullseye. Ari, salutanta, ladies and gentlemen, sang storya, boxing, may pilato 18 years old versus minor de edad, pinaboxing dito yan. But kung sinong promotor sa to, ha, tiyo manang, ang promotor kay ti may tima-tima, ning duwa mo, ang isa minor, pinaboxing niya, yun ikakak na mong 18 anyos na black ayan. Ha? Ang but ko na nung ginhalinan siya niya, hatagan tani update karon kay ha bukat mayad yang butang mo timos taram nanan kag pabuksingon ta na pasum sumbaga na hindi niya boxing kay boxing niya dapat may gloves iniya waya inumol for inumol. Grabe ha, matyagan ko daw bulang eh ha, matyagan ko daw buhi lang sang no gani na tawag nila sini no gani nang nabuyan gani nga way bulang ah ha hulo. Ah, daw pasampok, hulo eh. Hambal ni Kagawad Marvin, ni Jill Hamora Mortel niya, good morning, Katropan Josel. Ang problema da, kay 13 sa majority, 11 lang sa minority, pero kung parehas 12-12 na, dira mabalaan kung ano ang sentimiento sa pumuluyo. Now, it doesn't mean niya, kung si Congressman Junjun Tupas paggawad, it doesn't mean niya ang 13 kamayoriya, mabuto na for the conviction o for the acquittal. Ha? It does not equate. Butabalon, hindi ina nagakahulugan. Kag hindi man na nagakahulugan, nga, kumo kay 11 ang ara sa minoriya, being allied niya ara kuno sa administrasyon, ngang tanan sila mabuto for the conviction. Kay ti personally, ang balik ka Congressman Jun Jun Tupas, selingi ako ya personally, may nabalaan ko diya, may migo ko diya sa may, sa minoria, nga ara sa minoria, pero hindi sa pabor iya sa impeachment, pabor siya sa acquittal of the Vice President. So that's it, ladies and gentlemen. There will be so many brouhaha paning matabo during the impeachment trial. Ang pinaka-importante again, para sa prosecution, for them to present sang isa ka mabaskog sini nga article of impeachment, and that should be presented una para makakuha dayon impression sang tao. Kay kon lawlaw gani ayo di kaka kay tao hambal ti daw uyang skwarta e acquit yun na, diba? Pero kung nabaskog basi kon maghambal ang tao nga oops oops nya do delikado ni amugid gali na amugid man gali na kag maghambal ang tao nga ati dapat i-convict ina siya. It's already 9:34 in the morning sa ato sining pagparagad. Mabalik kita sa dugang sining mabarita kag informasyon. Ining duha ka mga kabataan, isa minor sa Sudan. Pinabuksing tana kanon tiyo. Tiyo na man lang duha sa taram na nan ayo di kakakya. Balikan tani ha dari sa ato sining pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Oras alas
11: 9:34. XFM.
12: Couple Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
15: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ako nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, las 9:43. Pareho kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Well, kita ko ito naka Vision X Plus, pero kung kamo ay panakagamit, pwede gid kamo makagamit sa Vision X Plus. Kaya ini may lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiyasantin, kinanglano sa mata ta na to maintain good eyesight. Ha? Din kamo pwede kabakal sa mga butika nga suki ninyo, ni gani kadto kamo sa clinic, may libre na nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, at ubang nasa Midtown Hotel. Arada si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Well, sa ato sa ringa pagparagad, ining natabo sa Dumangas nga nagboxing yan. Nagtapong ulay, hindi lang boxing. Nagtapong ulay. Pero ining arrange nga pagtapong ulay, balawa hiliwan na rin nga nag-arrange. Ano tiyo man lang? Ano tiyo nila nga duha or tiyo sa 18 anyos? 18 anyos kag minor. May tima-tima na nga daan. Way back pag fiesta dara sa barangay, ano na, Ermita, Dumangas. Natabo nga pinaboxing or pinabayan niya magtapong ulay sa no taramnanan. Justa nasakam tanang 18 anyos na black ayan. Di karon ang problema sini kon may magreklamo labi na gid ang pamilya bala sang natam-an to blahaw. Amo na nga way gasugid sa edad niya basta tapong ulay kay kumatsambahan ka na likon mamung anti mo parehas ni natabo ha. Tanawan ninyo ladies and gentlemen. Kay sinakyan niya ka minor di edad, kag natumba biyang ano mo, 18 anyo, sinakyan sa minor di edad, kag hala, kapurapol, tapungol, tikman. Ang resulta, black eye, will be having, sang, kung malabot na ha, ang nanay, sang isa sa mga involved dari, ano gidman balang natabuhaw, nga, ano may pustahan na ini, ha, grabe ha, abi kuya, damang lang inapustahan. Ang karira sa Kalampay, ginapustahan. Karira sa Ilaga, ginapustahan. Manok, ha? Inogbulang, orgabulang, ginapustahan. Pati ang hulo, ginapustahan. Ay naano ini, ladies and gentlemen, pati yata pungulay, ginapustahan, subong. Ha? So, gusto na ito, sining matagan, kag may baluan. Anong plano karon sang pamilya with this? Kag ano ang ginhalinan, sining? Kaya hindi dapat kuntani sa mga may buot doon, nang tawag nila lang nga may bukay doon at ubangan na pagkatapos kita pa bala sini magbani ubra para nga mag tinapungulay mga kabataan how. Kaya ang report sini nga ti may nagpatunga mo siya ti ano gusto mo tapungulay gid daw mo nang guwa niya ha siya ti tapungulay ka mo sa talamnanan niya ladies and gentlemen na tabo ini. So with this mga may ano ini. May investigasyon ng polis kay nakalabot na sa tension sa polis kay may nagreklamo na sa polis sa natabo. So, hibalon ta na karon kung anong desisyon sa polis ni dari. Kag primarily sa pamilya eh, sang agrabyado. Pero ti kon may ara sa agrabyado, duwas lang agrabyado. Kay ti, ang guwaya ginariglo, abing matapungulay sila mo. Labi na gin kayang isaya, minor di edad. Ha? Tapos may nagatambong iyang mal-eat dun, mal-am dun. So, amo nang daw, ay kung kaysa daw ka budlay bala yung tsindihon. Ha? So, hindi lang ni simply iyang tapungulay, pati dumugaya mo. Agi na purapol, tanak sumbagan ni, ha? Man si Gabi Uganay kasumbag. May pagani na ang boxing ni Manny Pacquiao, may nagakalipong, may nagaka-knockout. May nagaka-knockdown pero may hamil pa na yung inumol nga gloves mo. Ha? Pero tiniya wala bear nga inumol. Buta mo nun siya eh. Sa kanti mo kay inumol, mo nang hambal nga sakit gani na kung kaisa nga masikaran ng ka inumol ka baby mo, lapsag pa, tsura mo, sakit gani, ayan pa nang ginahabyog ka, ginatapungol ka. Ha? So, natabo ini ladies and gentlemen sa Dumangas. So amo nang ginaparinguantang makuan sang dugang sining information as far as this matter is concerned ha kay nagaparingwa kita nga makontak-kontani ang pamilya either sang duha ka mga involved sa tinapungulay or hindi gani ang tao nga nag ref hindi man daw promote. Ay na, ano ni promotor ha? Nga morning pa si Muno, bla? Kung ano mga istorya nga gindihon-dihon, Oo. Oh. Nga ang pinabayaan nila, may nagatambong, abi. May ara da nga nag-irot-irot, bala. Ha? Pagkatapos, pag tinapungulay na nga daw, may dihado na dito, may nagpatunga, kag binulag ning duha, ka naga tinapungulay, kag naga dinumugay na staram na nan. Di daw nahimo, ya, serkos yang lalantawon sa mga tao to nga naka-witness na problema sine kay nakuan video anang in viral ini karon sa Dumangas. Amo na gani mahambal nga ti ano tapulay how ang iban kasi lang nya pa Dumangas ta. This is not to mac Dumangasanon ha. This is just an isolated case kana tabo dara. Ayatis man ito do. Ha? Kaya ti, huwag sabat ka tropang BJ. Ipabati talaga be, ang interview ni katropang Tibor sa polis. Kung anong desisyon sang polis sini with this. Ha? Kung nalang-alang ang nanay, guro, ang interview ni katropang Tibor, kasi katropang Tibor na lang be, katropang BJ, no? Kay dapat kung tani, kung may tima-tima ni mga kabataan para hindi na mag... mag-ibual pagidbala para hindi magdinumtanay. Dapat yun settle in eh. Ang mga malambala o hindi gani, barangay, ma-settle sa barangay dahil yun lang, mabalami tinimatima ho. Kagkun magpinamilya na malang ma-istoryahan la sa mga ginataha, wala sa magtimbang nga pamilya ho. Parang ma-settle, mahambalan lang ati, why na? Ha? Tapuson tan lang ni. Hindi na kamo sagik dumtanay. Hindi na kamo magtinapungulay. Hindi na kamo mag-inaway. Ang problema kay may nagasulso gabi. Ti amon ko nga na tabo nga nagtapungulay ang duha kaga nagdumugay staram na nan. Ha? Aras katropang Tibor na lang katropang BJ. Kay check tabi sa katropang Tibor na lang kundi malabot ang nanay, no? Ha? Kay we're trying kung tanay malabot ang nanay sini. Ha? Kagi pabatita kung ano ang investigasyon sa Dumangas Police. Kasi ang concern na ton dari ang natamaan mo, ang natamaan hindi minor, ang 18 anyos. Kag ang isa pagi dari ka problema kay may minor di edad nga involved. Ha? Kasi ang mga minor nga ini dakong sa labton tada they are being protected. Kasi dapat to ay may mag-inganyo kag maghaylo sa ila sini. Sa mga katuntuhan pareho sin eh. So basi ko may salabton padari pati kung sino man da nag-irot-irot lakaga sino man sagi kinstigar sa sitwasyon ha. Kung nagtapungulay tanda kag ha nagdumugay yas taram nanan dito yas Dumangas ha. So we'll be checking katropang Febi anong natabo sini katropa Tibor nga nagtapungulay niyang duha ka mga pamatan-an nga jahaw katropa Tibor.
1: Gin facilitate sang tiyo sang ano sang minor edad kag Jocel.
0: Mhm.
1: Kay istorya sa Nigali nga sang ligad nga mga binulang kun pista sa Barangay Ermita.
0: Oo.
1: May nag luntad ding hindi pud na hindi sa Duwane ang minor edad kag ang isa ning 18 anyos ang legal age. Tiga Barangay Ermita man.
0: Mhm.
1: Sige daw sige gyapo nang ilaw daw wala bala gasi pa kanay. Tubtub sa mali ng ining tiyo sa tiyo sa minor edad. Nag-sit up siya sa isa ka daw ang kaging gabit na tinaga ni Corporal Robito, ang investigador sa Dumangas Police Station, na pangkwa lang bala sa ano, pangkwa lang bala sa maumpawan lang bala.
0: Mm-hmm.
1: Amo to ang gingamit kaya daga ang sabat sa piyo.
0: Nga may nag-aaway na nga daan days before during the fiesta sang ermita. Nag-aaway na ni 18 anyos kagang minor.
1: Oo, mga kuna mga sigimana na dugay ato pista sa kanmo.
0: Oo.
1: Sa ermita.
0: Na saad kon anong ginhalinan sang away nila sa Nehao?
1: Ka wala man ginhambal si Corporal Rubito pero parte sa kuna gidi pista mo ti siguro ba si may wala pag intindihan ay nga nagsigisig na nakatipang Diyosel.
0: Okay. Ang nag-facilitate tiyo sang minor di edad.
1: Ang tiyo sa minor di edad.
0: Parintehan na yung mani ang minor kagang 18 anyos, hindi?
1: Hindi. Si Mario
0: okay,
1: lang.
0: Okay. So anong pag-facilitate siya? Grabe daw ano ha? Daw manok na pamata lang ang tropa Tibor. Siya daw parehos mang kataas. Selling niya ti diferensyanay lang sa edad. siya po la. Da, muna?
1: Di muna eh, kay may arap pa nga regalan tao mo. Kasi mm-hmm. daw nakita nato, naging pustaan pa nila.
0: Ay...
1: Ang di color bayo mo ng legal age.
0: Mm-hmm.
1: Ang puti bayo mo ng minor de edad.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay promedyo na gin-istudyas ng adwa sang tiyo sang minor de edad. Tapos, gipatubang. At yung gano'n na gano'n labutan pinakaming utos, nagdumog ng dua, tatipang pang Diyosel.
0: Pero ano, so, ginariglo, ganyang ati, ano, gusto nyo magpaumpawaw? Spar-spar lang, ah.
1: Daw ba ng guwa niya?
0: Ay, sus! Daw ba ng
1: tatipang Diyosel?
0: Mm-hmm.
1: Si Karon, ang sang May 16, launa sang hapon, pwede nang tabo to, dira sa talamnanan.
0: Ah.
1: Pagpuli sang legal age, ining 18 years old sa baray nila, nakita sang nanay niya nga gahabok matay, agad lakay.
0: Bukarong.
1: Bukarong mata niya.
0: Ah.
1: Hindi man ko sana ano ikaw. Kaya ka pala nakit labas siya, may mga nag-gob labas siya.
0: Mm-hmm.
1: Tingin siya ugeed yan, nag-inpaway sila kuno sa tiyo, sining inordidag kita pang Diyosel. Amo to, nga sang hapon, sang May 16, nagkadto sa barangay ang nanay sang 18 years old niya na kagdagbitya mo. Sang Domingo, gin schedule ang ila sining nga pagkadubay sa barangay, wala magkadto ng tiyo. Wala magkadto ng tiyo kag ang minor de edad. Sang kahapon na Lunes, amo tong gin reschedule ni punong barangay Dungon sang ermita, amo to nag-appear ang nagpasintit ka tiyo ang Nablos kag naging Suryanay. So kay Corporal Rubito, kaya kung mga na-alert, na-alarma man ang RTTO mo.
0: Oo.
1: So nag-conduct sa investigation kasi once ganit mag-viral ng mga video na katipang Diyosel sa social media, kag wala yung report sa police station, ginasukot na sang RTTO ang police station.
0: Mm.
1: Amo to ka nag-investigar ang Dumangas Police Station. Kag dito mga katipang Diyosel na establishar, nga may natabo, ginmanggali. Nga, kag kahapon, nag-saksi mo dito ang personal sang Dumangas Police Station sa ilang settlement. Ang settlement, bayaran sa tiyo, ang lastra sang 18 anyos, nag-gabok mata niya, bayaran kung pila ang kasuhanan. Kag ang landline nga gasto eh, amo nang nariglo kahapon, sino kay Police Corporal Rubito, katipang Diyosel.
0: So nariglo na, why na, tapos na. Bayran niya ang gasto sa pagpabulong sang Bukarong sang 18 anyos.
1: Oo.
0: Tiyang minor de edad niya, waya lastros lawas ao.
1: May araw man pa nakit na kung lawas niya, pero tamang gito niya ang 18 anyos. Kiti makumot na ba na tiya nga. Ang primero, gin pagsumbaganay na kwan siya mo, siya una ginapan sang 18 anyos. Sa muli, nakabalo siya, nagligid siya nga dua. Sa ibabaw naman ang ang 16 anyos, hala man ito nga sumbag niya sa mata, ito pang Diyosel. Di mo ito nagbukarong mata sang 18 anyos. Ari ba lang itong interview kay Police Corporal Rubito sa Dumangas Municipal Police Station, ito pang Diyosel?
2: Regarding that, so may ano na video sir, tapos direct file mo ito kung ang incident ay ginman nakatranspired sa ano, sa RMI sa Dumangas ginman. Yung concern man ni ano, ni barangay chairman Analin Dungon, manang barangay chairman na tumira na may aragin man yung natabo.
3: So saan opo no sir?
2: Una pa sir, isang hapon,
3: isang
2: Mayo 16, Sunil 26.
3: Okay, sino po nung involved na sir?
2: Iwan na po sir.
3: Okay.
2: Isang involved, ang isa minor.
3: Okay.
2: Okay, tamang video sir, natatanda mo naman ang video.
3: Oo, sir.
2: So, ang wearing t-shirt is minor na.
3: Ang puti sir ba yun?
2: Oo,
3: so... Matilang edad, sir?
2: Mga 16, sir.
3: Ang isa, sir?
2: Ang isa is 18 years old.
3: 18 years old.
2: Green.
3: Hmm. Taga barangay Ermita man, sir.
2: Yes, but sir, but... Hmm.
3: Sino ko no, sir, ang... Sino ko no, sir, nag-ano siya, nag-ano siya, sir? May ara, sir, ganap?
2: Mag-facilitate.
3: Oo, sir.
2: Oo, si Alias Aris, sir. Legal age naman siya.
3: Legal drama, sir.
2: Pati... Yes, sir, yes, sir.
3: Okay.
2: Same sitio, same barangay, sir. So, bali, tiyo na sa isang minor.
3: Yes,
2: So, siya allegedly nag-facilitate sa ano, match ang buwan sila, ang minor na legal age.
3: Ano kung siya natabo siya, sir? Ano ginigdan niya gaman siya ng kabot?
2: Ano siya, sir? Wala, no, no, sir. Amo na ang ilan sa ano, sir. Pero sa basisa, wala man, sir. Punta mo ni nga, no, pag ano to, sa initial investigation ng mga in-conduct dito sa area. Bali, ano na, sir, gitarins na ang amo na nga boxing nila, ay abispire nila. May ano sila, may old guns na isang time sa bisita man gira sa ano, sa barangay.
3: Okay, oo.
0: Okay. So amo ning ginhalinan ka tropa Tibor nga nag took actions ang dumangga sa municipal police station pero na settle na of now. In short sini pati maginikana nag okay na sa settlement ka tropa Tibor.
1: Oo, kapon. Basta may bayaran lang to ang tantanang gasto sa disuso anios sa paduktor to kay nagbukarong niya matakad pang Diyosel.
0: So ang mabayad si Burnok as Burnok. Amo ning tiyo sang minor de edad.
1: Oo, oh, manang tiyo sa minor de edad kasi Aris.
0: Hmm.
1: Di ba may duwa pa ito ba nag-alantaw mo?
0: Oo. Oh.
1: May siguro dito sa duwa ito nagpa video tapos maging daho ya si Aris. Hmm. Daw akong pag-jindi niyo. Daw postaan lang grob na ka nagpunod yung selaw.
0: Oo. Oh. Ila to, ano lang tanya? Ano gani tawag na nila sina?
1: Sparring
0: lang ah.
1: Oh.
0: Galing kiti hindi amo kiti na publish sa social media ka may nagreklamo mo.
1: Oo. Di ba na pangabay ang dumanggas sa police station. Ya kun pareho sini balang may mga bagay nga mga old grads eh pwede man nga dangop sa ila sa police station para nga ma-sitol sa Tiprano pa katupang Diyosel. Ang galing nga balita kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Fabi Balls Tibon Morales sa XFM News.
0: Nasettle naman, nagariglohan ay na bayran sang tiyo atong nag-referee ang gasto, tanan niya gasto sa 18 anyos kaya nagbukarong ang mataya. Nag-settle ay na and all is well that ends well. Oh, Diyos ko. Ani, dinala nyo lang sa, ano, tinakdan nyo lang gloves ka, ma'am. Malti, gusto nyo gid man mabuksing, ha, rin ayo, gido. Daw, hulo, katropang BJ, no? Boy, almost alam na nagpasampu ko, na unang lagyo, te, perde. Why not a tiyempo sa ato sa ring pagparagad kay... Kanami, tabi sa pansit mulo ni Kapising mo. Kung gusto nyo manamit yung pansit mulo, Kapising pansit mulo. Ara na sa Itria, sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, ara na sa SM City. Ah. Basta manamit yung pansit mulo, tandaan nyo Kapising pansit mulo. Gusto nyo naman car wash, ara na sa Quick and Clean Car Wash, kilid sang Alta Cerat. Sir, sigabato sila na interior kag exterior detailing. Ah. Kanto lang amo, tara, digig ka mo magtalang sa kilid sang Alta Cerat, sir, sang Quick and Clean Car Wash. Kag kung gusto nyo naman, ang catering, mapakater ka mo, hindi na ka mo maghalin balay kaya kainit. Or gusto ni, naman ninyong venue nga maliwanay, para sa inyo sa mga gatherings, labi na gidkuntig dalamo, amo bala. Kung gamay, okay lang. Ha? Kanto lang amo sa The Crib Kitchen Cafe, gabaton sila na catering, even backdrop making, venue. Gusto ninyo, may ara sila. May swimming pool pa. Ha? Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. Tandaan nyo na, kung wala na puwersa, kag wala gana, mag-Turbo Dietary Supplement for Men, one capsule 30 minutes before ang loving-loving niya. Sa technical side, upod ta si katropang BJ Sirada kag katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Greeting happy birthday sa kay Ronnie Salarda Quintiro. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
8: sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanungan.

0: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gadya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: kilala mo ba lang tanan ng nurses nga kaupod mo diri?
1: Pila man lang kami diri sa ward, ma'am. Kag wala kami sang kaupod nga Lisa ngalan.
0: Kun amo, sino gali ang nurse nga masabi nga nagakadto sa akon kag naga-check sang akon vital signs?
1: Kami lang ni Teresa nagakadto sa imo, ma'am. Ako sa adlaw, kag si Teresa sa gabi.
0: Aga siya kung magkadto sa akon.
1: Ah, ako ato, ma'am. Basi ko nagsala ka lang sa palamatinan mo sa ngalan ko, ma'am. Ako si Glyza.
0: Doon ka layo man sang Glyza sa Lisa? Kag hindi pa ako tigulang gid para maapektuhan ang palamatinan ko. Kag isa pa, magkatuhay gid ka mo. Mas bata siya sang sa imo. Nudalagita lang gani siya kung tulukon eh.
1: Pasensya gid, ma'am, ha? Wala gisa naga-duty diri nga Lisa ang ngalan.
0: Ah, sige. Pamangkuton ko karon si Doc. Bahin kay Lisa.

0: Lisa?
1: Oo. Siya isa ka nurse na nagatipan sa akon.
0: Hindi ako pamilyar sa ngalan niya.
1: Hindi man niya kilala. Kung amo, sino itong nurse ang gabisita sa akon kada aga? Kagini ko gud malimutan ang ginahambal niya sa akon. Sang katapusan na amon nga pagsugilanon. Nga maghalong kuno ako. Hindi kita ko mahimo ang magsala. Hindi kid.
2: Hi, sweetheart.
3: Anong problema?
1: Wala. Wala.
3: Hindi ako magpati. Kilala ko ikaw, sweetheart.
1: May ginapangita ako nga nurse.
3: Ha? Huh? Sino?
1: Lisa ang ngalan niya.
3: Kilala niyo bala siya, miss? Doc?
1: Hindi, sir.
0: Mas hindi ko siya kilala, Roger.
1: Nagasugid bala ka mo sang matuod?
0: Hindi ka magkabala ka, Cherry. Tingwaon ko nga mapapangita si Lisa nga ginasiling mo. Nagpagkatapos, ambalon ko siya nga duawon ka sa inyo. Promise.

0: Well, ari na kita sa balay naton.
1: Kinahanglan mo gid pala nga mag-obra subong.
0: May kaupod ka man diri sa balay, ha?
1: Sino?
0: Si Nilda Kagweng.
1: Sino sila?
0: Ang aton mga kabulig. Sila ang matipan sa imo samtang wala ako.
1: Amo pala. Manahibalan pala mga kabulig nina sa nagligan ko. Om, nga panulo ko. Plus bagong gamit diri sa balay.
0: Yes, sweetheart. Nga ginalibot pong panulok mo sa sulod ng balay.
1: Daw disoriented lang ako, Jutay.
0: Normal lang ina. Tungod bago ang balay nga ini.
1: Tanan-tanan gid, bago?
0: Wala kita sa mahimo. Nasunog ang tanan naton nga mga kagamitan sa balay naton. Kinahanglan, nga magbakal sang bago. Nga, wala mo ba sila nagustuhan?
1: Hindi man yun ang isyo sa akon. Ang gusto ko lang kung tani, amo ang balay nga may daan nga mga kasangkapan nga makapahanom-dom sa akon sa nagligad. Ina kung tani gindala uman ko, Roger.
0: Napinsahan ko man ina, sweetheart. Apang jutay lang ang mga daan niya gamit niya na save. Halos nasunog eh. Kaang kalabanan, hindi naman mapuslan. Gani, ginpahaboy ko na lang iban.
1: Oh, what about pictures? I need to see you and Angel. Nag-open sa isa ka picture.
0: Dali sa kwarto. May ipakita ako sa iyo.

0: Ara, tuloka nga ito ng family picture.
1: Oh my... Ay, how I terribly missed my angel.
0: Sweetheart, nag-ibig ka naman?
1: Nasubuan lang ako. Samta nagatulog sa aton anak diri sa picture.
0: Kung sa din man subong si Angel, deep in my heart, mayong kahimtangan niya. Igbalipayon siya. Oh, amoy ning mangin kwarto naton. Amoy ning master's bedroom. O anong masiling mo?
1: Matahom.
0: You deserved it.
1: Ay.
0: Karika.
1: Oh, Roger! Inhapot mo ako? Ano ka bala?
0: Nga, hindi ka bala excited?
1: Oh, nagtabuhay nga mong mga mata. Kagdaw, nasawahan ako. Kahilas.
0: Sweetheart?
1: Of course, I am.
0: Pues, ibutang ko ikaw diri sa kama. Maigdam man ako sa tupad mo, ha?
1: Nagigida siya sa akong tupad. Kaginhakos ako.
0: Ba, sweetheart? Nagalikaw ka bala sa akon? Ha, sweetheart?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: It's okay. Wala man ako na-offend.
1: Kabay panganaangpan mo ako.
0: Hindi ko ikaw pagpiliton. Mientras hindi ka pahanda. I need to go.
1: Kinahanglan mo gid ba lang ha, maglakat?
0: Mapauli lang ako sang temprano. Promise.
1: Ginhalo ka niya ako sa agdang?
0: Sige.
1: Sweet. Kag-loving si Roger. Apang makakulat ay yan siya. Tubtob mo magbalik ang akong memorya. I just hope so. Tungod, hindi ko naman duman ang akong balatsyakon sa iya. Apang nakibalo ako. Diri sa kasing-kasing ko. Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Kag somehow, I have that strong feeling na kinahanglan ko siya for something

0: ginauyatan ko naman ang picture frame na nabutangan sa picture namon nga tatlo. Ay, kanukon. Hindi na sumong bilog ang amon pamilya. Wala na si Angel.
1: Mami!
0: Oh, tingog ni Angel. Kinatawag niya ako. Ibutang kong picture frame ni ini. Ma, wala. Wala ko sang kaupo din eh. Ay, tupuang ako. Naginapangita akong ginahalinan sang tingog na nagapanawag sa apon. Nag-expect bala ako. Ngari pa dirigihapon ang akon anak. Buhi. Kag siya nagapanawag sa akon. Apang maatag na batian ko, kid. Apang imposible nga matuhod na to. Ay, base kung sa sobra ko lang ini nga pagpamansar sa iya. Ay, Angel, anak.
1: Mami!
0: Oh my! Nabatian ko liwat. Daw kasubong ba lang nga kinasunlog niya ako? Amo sina? Nangabuhi ang tingog niya. Apang hindi ko man makita, bisan ang dagway niya.
1: Mami!
0: Papatian ko naman ang tingog niya. Malapit sa akon. Apang subong, daw hutik na lang. Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Apang iya ato tingog. Kadumiar nga kung ano. Nagapatindog sang ako mga balahibo.
1: Mami!
0: Mabatian ko ang putik. Nagautik siya sa dulunggan ko. Kadumapatsagan ko pang kainit sa niya ginawa. Apang, walang gihapon ako sa may nakita. Isahano lang gihapon ako dali sa sulod sang kwarto. Tagapong? Kano sa pertahan na kalin? Dukasubong mo lang ha? Pinagdalagan pagwa? Tanakabong ko sa pertahan? Sino kaya na to ha? Ay, mapalapit ako sa pertahan. O sisaon ko. Kung anong sa likod sa among alagabong. Na, ari. Mali-li ako dali sa giha, sa kilid. Wala. Wala ako sa may makita sa gwa. Wala sang tao sa hallway. Malinong palibot. Apat ka kwarto ang ari diri sa ibabaw. Kang ikaduwa nga kwarto among master's bedroom. May duwa pa ka kwarto sa wala. Pag isa sa tuo. Wala ko pa na-explore gid ang area nga ini. Ang maay pa, magbuha ko diri sa kwarto. Kamakighambal sa mga kabulig. Hala! Ano pala ini? Nga feeling ko, dumitaw sa likod ko. Kanaga tulog sa akon. Tilawan ko abing magbalikid. Wala. Ano pa na nagkakatabo sa akon? Manaaw na lang gani ako ah.

0: Kamusta ka, ma'am? Nagustuhan mo bala ang pag-areglar sa kwarto ninyo?
1: Ay, oo. Kanami, kama pala nag-areglar sa to?
2: Ay, oo, ma'am. Tanan kami dire ang nagbuligay. Pero syempre, sunok man sa mando ni si Roger sa amon. Kung paano pataho mo ng balay?
0: Amo kali. Ay, gusto mo na bala nga magkaon, ma'am? Nakanda ng panyaga?
1: Ah, medyo busog pa man ako.
0: Ay, kun amo, may isugo ka bala sa amon?
1: Ah, sa subong, wala. Magluwas nga. Gusto ko nga libuton ang balay.
0: Ay, ati, wala sang problema, ma'am. Ah, updan ko ikaw. Ah, Weng, ikaw na na yung bahala sa kusina, ha?
2: Ay, oo, Chay Nilda, ah.
1: Hindi ka lang kung tanim ma-offend sa ipamangkot ko, ha?
0: Ay, sige, ma'am. Ah, ano bala, ina?
1: Bago ka lang tiri, hindi bala?
0: Ay, oo, ma'am. Bago lang kami gin-hire ni sales agency?
1: Kung amo, hindi mo pagid kilala sang husto si Roger?
0: Ay, matuod, ina, ma'am. Pero tumabuot man siya.
1: Ay, din mo gali gusto nga maglibot, ma'am? Para nga makasugod na kita.

0: inang duha ka kwarto sa punta sang hallway, pulos ina guest rooms. Pero anytime, pwede na nga buhaton nga nursery room ah. Ang kwan, pila ka tuig bala ka mo nga nakasal ni Sir Ma'am?
1: Ay, pito ka tuig na.
0: Uy! Pito ka tuig na? Apang wala pa ka mo sang anak tubtob subong?
1: Ay,
0: sorry ma'am ha. Sorry gid.
1: Ay, okay lang man ang ah.
0: Ay, amugid ako sinaya ma'am. Apang wala ako sang buot silingon nga malain ah. Pasensyahan lang ko ma'am ha.
1: Wala ka sang dapat nga kabalakan dira ah. Ay, masaylo naman kita sang lugar diri sa balay.
0: Ate, dito kita makadto sa library ni Sir Ma'am ah.
1: Ay, dali.
2: Ilis ang habon nga makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa isa ka semana nga kabudlay sa pagbindo. Sobragit kisa klero sa mag-ilom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mambibili sa mga butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: XFM.
12: Sample Plus Gold.
13: Posinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sample Gold
12: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
18: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:40 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus nagabulig man, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, bangod nga ang Vision X Plus, mayara sa kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglano naton, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ang Vision X Plus produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa pareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa DC-8 na sa... O petsa 19 na sa bulan sang Mayo. Daw maatras pa yung pitsahaw. Petsa 19 na sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta ang aton nga mga katropa? Kamusta ang aton sining nga mga drivers? Ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga drivers, kamusta ang aton nga biyahe? Kamusta ang aton sining dalanon? Hindi man magutok ang aton sining mga dalanon diri sa aton sa syudad kag subong man sa probinsya sang Iloilo. Sa mga drivers naton, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sining mga salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Dapat mangin safe ang aton sining mga pasayro pakadto sa ilas ni tag sa ka mga destinasyon. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga las 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, updates kag sa pagtalakay sa mga issues, yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang tiyempo diri sa aton sa syudad sang Iloilo may time nga nagaguom-guom. Pero ang kaginot, ara gyapon. Bisan pa kung kaisa, kahapon sang hapon. Hindi masyado ka singkal sang init sang adlaw. Pero terrible kaginot kahapon. Ganito pang BJ, no? Hasta kagabi. Hasta sa subong aga. Hindi man siya gintama subong ka singkal sang init. Pero tama ka ginot. Ibang gani, sa isa kadlaw, katatlo ka beses paligo. Mabugnawan. Hindi ka maligo, daw pamatsyagan mo daw. Atakihon ka sang, sang terrible nga kainit. Sa aton nga pangalagad sa mga nag-celebrar sa nga birthday, happy, happy, happy birthday! And sa mga nag-celebrar naman sa nga anibersaryo, happy, happy anniversary. Sa mga nag-celebrar sa nga kafiestahan, fiesta sa aton sining mga taga-palamati sa mga kabaranggayan or kabanwahanan man kung diin man nga banwa or barangay nga nagaselebrar subong sang kafiestahan, happy, happy fiesta. Tiwa, kita da. Sa mga nagapamati sa aton sa ilas ni tagsag ka mga radio, mabatihan kita sa 100.7 megahertz sa frequency sa inyo sa mga radio. Yara kita sa FM band. Nakita kag mabatian man kita sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Andawa na aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Subong man sa YouTube, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo para updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Issues sa current events sa diri sa aton sa syudad sa probinsya sang Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application. Welcome diri sa pagpangalagad sa nga sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Sa mga balita nga pagasentrohan sa aton sining pagpangalagad, di kahapon nag-convene ang aton sining mga senador para sa impeachment trial. Nag-convene agapon ang aton sining mga senator judges. Sa 24, 23 ang present si Senator Bato de la Rosa is absent. Pero subong aga, nakita ko may press con ang why ko lang masensi mo katropang BJ, ang NBI daw press con sa makatapos ang media si NBI Director Matibag gin pamangkot sa makatapos ang media parte sa kon diin na si kon maidiya siya ara sa akon ara siguro sa akon to nga ano na download ko to kina mo why ko lang masensei mo gin pamangkot siya sa makatapos ang media sa isa ka press conference kon diin na si Senator Bato de la Rosa di ginsabat ni Director Matibag ni NBI Director Matibag sila nga although nga may idea siya pero much better nga pamangkuton si Senator Robin Padilla. kita ko to kayo na do may portion to sang press con kay na sa ABS bala ka to pang BJ mo basta daw mo nang malipot nga sabat ni Director Matibag sang National Bureau of Investigation. Di kahapon, wala makatambong sa pag-convince sang Senado ang senador nga si Senator Bato de la Rosa. So sa 24 na sa 24 sa 24-23 lang ang present. Centro. Kaya si Senator Bato de la Rosa. Pangita lang si Senator Bato de la Rosa kayo. Centro. Sa aton sa nga pag-pangalagan. Di karon sa hapon, lang taon ta ko na kay nag-adjourn sila kahapon matapos nga nag-convene Centro. Ang aton sa nga mga senator judges parte sa pagsugod sang impeachment trial Centro. Sa kay Vice President Sara Duterte Centro. Nag-adjourn sa ina sining session and magabalik karon mag-resume karon at around 3 o'clock mga katropa. Ilang taon takon ano ang dugang sila nga mga updates sa diri sa aton sila nga pagpangalagad sa pag-resume karon sang session sa aton sila nga mga senador. Pero kahapon sa aton sila nga mga katropa gin anunsyar naman ang initial nga mga committee chairmanship sa Senado. Di natural ang una daya nga makapili katropang BJ sang mga committee ba ang yara sa mayoriya mga proportion pag proportion sang mga committee ba kay as of now ang Senado sa mayoriya, mayaka sila sa 13 while ang minority block 11 no? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Ito may mga initial nga mga komitiba nga gin abuyan or gin pagwa ang committee or ang Senado ilabi na ang mga yara na bilong sa mayoriya. No? So, ang mga ginabantayan, diri ang mga medyo powerful kag ma-influensya nga mga klase sa nag-committee, baka tropang BJ. Labi na ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung sino naman ang mag-serve as chairman, dira ang Committee on Finance. No? Sa aton sa nga mga katropa. Pero ari ang initial no? Nga mga committee chairmanship sa aton sa nga mga tagpalamati. Sa Senate Committee Chairmanships ang Committee on Culture and Arts Basic Education nagkadto sa kay Senator Loren Ligarda. Ang Ways and Means Sustainable Development Goals Innovation and Futures Thinking Energy nagkadto sa kay Senator Pia Cayetano. Ang health and demography. Isang una do si before pa man nagkadto ni pag reor sang Senado ang previous sining nag-uyat no amo si Senator Risa Honteveros ang Committee on Health pero subong nagbalik sa kay Senator Bongo ang health and demography kalakip na ang sports si Senator Joel Villanueva ang iya siring committee amo ang higher education or higher technical and vocational education. Do dire gani nakilala si senator si senator Joel Villanueva nga ginbansaga niyang kaugalingon niya nga siya si Testdaman. Debla, daw muna, kato pang BJ, no? Ang National Defense, ang chairmanship sa Committee on National Defense, Security, Peace, Unification, Reconciliation, Games and Amusement, nagkanto kay Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Rodante Marcoleta, nagkanto sa iya ang Committee on Public Services. While si Senator Robin Padilla, Committee on Public Information, Mass Media, Cultural Communities, and Community or Muslim Affairs mga katropa. So, amo na ang mga committee chairmanship na sa aton sa ding mga katropa ang ara sa mga nagakalain-lain nga mga senador kay nabilong ni sila sa kwan, nabilong ni sila sa mayoriya, no? Ang ining nga mga senador sa aton sa ding mga tagpamatiding ginabantayan diri ang kung sino mangin chairman sang committee or ano na straight Blue Ribbon Committee. Kay medyo powerful ni ang Committee on Finance katropang BJ. Na mga balantayan ng mga medyo juicy nga mga klase sang mga juicy nga mga klase sang committee ba? Na sa aton sering nga matag palmatilan taon ta dugang kon kay sino magatupa sa aton sering nga mga kauturan kag mga taga palamati. Kay ti mga initial ini nga mga
1: sentro
0: wipa di ma announce kon sin o ang ano ang iban nga mga committee chairmanship sa nagakalainain pa damo pa sa mga committee ba nga wala pa sa mga nagauyat, no, wipa gin anunsyar sa majority black sa senado mga katrop
1: sentro
0: last just 54 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa pihak nga bahin diri kita sa balita lokal. Sa iluhanta ang balita lokal, dumdumanyo kahapon may gintalakay kita nga isyo sa Barangay Ermita sa Banuasang Dumanga sa tong duha ka mga pamatanon bala. Ang isa to is 18 years old na gali. Ang isa is 16 or 17 years old nga ginpaupas na kagagin pustaan sos Maria Kagusep Santisima anak sang kambang abuaya katropang BJ. Ang promotor gali to atong lalaki bala nga nakaputi tiyo gali ito katropang BJ sang minor di edad.
1: Sentro.
0: No, tiyo gali ito sang minor di edad. Ang promotor inang nakasando bala puti oh. Sa aton sini nga mataga palmati ah, ginapakita ini naton kay tindi gidya maayo nga klase sang aklasyon. Magluwas nga ini ang involved is may minor di edad. And na-discoveryhan naton kag nahibaluan ta nga ang promotor gali tiyo man lang mismo por Dios por Santos ang minor di edad. Kagabi mo katropang BJ pilang ginposta 200 pesos. Ha? Te may na-interview ni katropang Febby Boards Tibor Morales kahapon ang pulis, no? And kaini viral ni mo sa aton sa nga matag palamati naglabot na gani sa national ini nga klase isang balita pag in fact dapat aksyonan ini isang sang lokal nga pamunuan man, no? Kag lokal nga pulis dira sa Banuasang Dumangas, although nga masiling ang iban masiling ang Tiyo to abi, no? Nga promotor, masilay nga, tikalingawan mo lang to. Puti mayo, bala ina nga klase isang example. Mayo, bala na nga klase isang panimuot sa isang tao. Kung tarong utok ka, kung mayo ang panimuot mo, bisan masiling pa ang tiyo, abi nga, masiling sila nga, ti, ato, lingaw-lingaw man lang kung tani to. Lingaw-lingaw man lang, no? Daway man to tani, galing the fact na ginpustaan niya. Ano pa matyaga nyo sa duwa ka mga kabataan, mga hulo? Sentro! Anong pa matyaga nyo sa duwa nga ginpaupas nyo, mga hulo nga? Makita ni sa mga pamatanon aton ginapakita tani because nga although nga may violence ini sa mga kabataan pero ang punto bala kun tani nga may mga nagalantaw nga may edad kag ilabi na ang promotor may edad na ang promotor sang paupas nga ni kag hindi ko lang ma-imagine ano yang pamatyaga niya ni sa duwa ka mga kabataan yaman. Hulo, hindi gani, ano pa matyagan mo, damang ipaupason mo na kag pustaan, kag ang malain pa, kaya nag-enjoy pa. No, te na labot kagabi ni katropang Febby Boards Tibor Morales, ang police, and according sa report daw, ginpatawag naman gani ko noon eh, ang report, ang feedback kani sa aton diri nga dogin patawag na ni sila si ang kapitan galida sa barangay Ermita, si barangay kapitan Annalyn Dungon. Kap, may idea ka ni Kap? Nakabalo ka ni nga may ginpaupas nga duwa ka mga minor di edad o isa minor di edad, isa legal age naman, 18 anyos. Dapat makon muna nag-viral imo iyang barangay. Mayo kun tani kun ang pag-viral iya sang imo sini nga barangay na blang good nga klase sang publicity. Kay makasiling ka nga palakpakan ta. Pero te bad publicity niya katubang BJ. Te mayo ka na blang lagaw ka to sa ibang nga lugar, hambalon ka nga taga din ka, taga barangay Ermita. Nga atong barangay nga may nagpaupas nga duwa ka mga pamatanon nga ginpustaan tikod ikaw residente sang barangay Ermita sa Banua sang Dumangas daw makupos ka siguro sa kahuya katropang BJ, no? Kay te ang itag sa imo yatong nag-upas bla di bala. So hibaloon ta na kung ano ang action taken, no, kay katropang Febby Boards Tibor Morales kung ano ang action taken sang LGU and also sang aton sininga pulis sa Banua sang Dumangas Iloilo. Kay ti dapat hindi ini liwat matabo, no, hindi na ni matabo da sa Banua sang Dumangas. Ang pagpinsar ko anay gani yang ginapustaan lang niya katropang BJ ng mga hulo nga manok nga naga paupas ka kag ginapustaan iya damang mo. Gali kay mayara manggali tawo, no? Sa aton sa din nga mga tagpanamati ang nami, may mga nabasahan gani ko bala nga mga comments ni katropang BJ. Sila yung isang mga nagka-comments niya angay na ay paupason atong promotor. Nga daw ang iya nga utok ginbutangin sa alatrasan niya. Ti hinablos mo batas ka timos na masiling ka nga ti lingaw-lingaw mo lang. Ti mayo na bala nga klase isang kalingawan. Mayo na bala nga klase isang kahalimbawa. Dapat kay ikaw kuntani ang tiyo. Kay ikaw ang may buot, ikaw ang may edad, ikaw kuntani ang nagsaway. Wala sang iban nga pamaagi para malingaw kamuhaw nga akinanglan yung paupason ang duha ka mga pamatanon kag pustaan. Ang bagay nga paupason natong ang promotor katropang BJ. Sining sa mga naga-comment sa aton sining nga posta sa aton sining mga tagpanamati. So sa mga kabataan, bao basi ko makita nyo maglabay sa inyong wall hindi. Kag atong nga naging blur na ton ina, kag ginposta ina sa tinutuyo nga mapa-incend din kag mapahibalo naton na hindi dapat, no? Hindi dapat. Hindi nyo pagsundon ha sa aton sa mga pamatanon. Base kung may mag tugpo-tugpo sa inyo na magsiling paupason kamo, bao ayaw gid. ha? Ayaw gid.
1: Sentro. Sentro.
0: So ibalonta na ang dugang sini nga mga update sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Sentro sa XFM Iloilo. Sa iban pa nga mga balita, mga katropa, subong aga mayara sang launching sang uplan na kontrabaha katropang BJ. Uplan kontrabaha. Pero kahapon nagbaha sa may halandone hasta to sa Baleria. Why ulan ha?
1: Sentro.
0: Why ulan pero nagbaha kahapon. Inabangod nga ang tubig dagat nagsaka, nagsulod sa mga dalanon diri sa city proper, no? Labi na dira sa may atubang sa University of San Agustin and dira sa may Valeria sa may Atrium area. Balaan nyo ang syudad sa Iloilo below sea level. Di kahapon taas siguro ang taas ang tubig dagat. No, ang taob la kahapon katropang BJ. Amo na kun nga ang kahapon nagbaha ang pila ka dalanon sa city proper.
1: Sentro.
0: May pumping station manda sa may General Luna Halandone. Pero daw ay na naga-function ng pumping station. Katropang BJ, kung may masirado ang floodgate. No, kaya daw may mga mayara da sa Halandone. Like for example, dira sa Halandone, mayara da kahapon, mayara na da sang dako nga drainage. No, nga nagahalin da sa may Halandone, lapos ato sa may Rizal. No, tapos kun magtaas gani ang taob, nagasirado na ang floodgate. Taas naman magsige inulan.
1: Sentro.
0: Nagabukas man na ang floodgate para nga ang tubig baha magpanaog magdiretso sa dagat. Kaya tuya kahapon tubig tuyalin sa dagat.
1: Sentro.
0: Damo gapon may way man ulan nga nagbaha aw. Kay taas ang tubig kahapon. Bawte pila kahapon kay mga sarakyan to tinahugasan nyo. Alaban-laban, why gid yan nag-function? Hindi nga base, ah. Why?

0: Pero kahapon, nagbaha na. Dira sa may barangay Tikod kay ina. May ara sang launching. Tibalon tani ang dugang sila nga mga updates mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Last 11:05 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa aton nga serbisyong katropa, talupang don tanay ni ang duha ka mga reklamo. Number one, para sa aton siling serbisyong katropa, may nabaton kita katropang BJ nga reklamo halin sa nagapakilala nga job hire. Information ni katropang BJ, no? Nga isa na kuno kabulan, delay ang sweldo sa mga job hire sa Iloilo City Hall. Ang information nga nakalabot diri sa aton, no? Ang mensahe nga nakalabot diri sa aton sa XFM Iloilo amone, no, nga may ara sang reklamo siling sang nagpadala diri sang mensahe sa aton sa XFM, panawagan lang tani ka mga job hire subong sa City of Iloilo. Tama ka delay ang sweldo tungod sa virtual nga attendance. Isa na kabulan kag tunga. O hindi lang gani isa kabulan kag isa kabulan kag tunga.
1: Sentro.
0: Isa kabulan kag tunga. Wala sila sa gihapon masweldohan. Tani panawagan nyo. Salamat.
1: Sentro.
0: Halin ini sa subong lang ni nga aga na bato naton ang information nga wala sila maswelduhan. Di I don't know kung ano ini ang ginamensyon kag kung ano ini ang ginatawag nga virtual attendance nga ang pag-incide naton is requirement ini siguro katropang BJ, no? Ang virtual nga attendance. Di ko imagine kung ikaw job hire, no? Kung job hire ka sa gobyerno, ilabi na kung dira sa Iloilo City Hall, no work, no pay niya ang mga job hires ka to pang BJ mo. Bisan din ka. Basta job hire ka, less ka sa benepisyo, mabaton ka lang sang daily, pero no work, no pay ka pa na.
1: Sentro! Sentro!
0: Ang reklamo, dira isa kabulan kagtunga nga wala sila sweldo. Di kung mag-isa kabulan kagtunga nga wala sweldo, kung halimbawa, di amo ni ang ginasaligan ng sa mga job hires, no? Ang ila siling pagabatunon nga sweldo.
1: Sentro!
0: Daily
1: Sentro.
0: Na, daily, pilang daily nila naman. Siguro, why ko kabalo kung pilang daily sa city hall, sa city government. Pero hindi siguro mga dira sa 550, no? Minimum. Sa isa ka bulan, mayo gina nga maka-duty sila 20 days or pinakadalist is sa 22 days. No? Sa aton sini nga mga katropa, 20 days. Di mag 20 days, I don't know kung anong swelduhan na idira sa mga job hire sa City Hall. Di laban-laban, siguro 15-30 man katropang BJ, no? Di ko mag isa ka bulan kagtunga. Kag kon job hire ka nga ginasaligan sang pangabuhi mo sa matagadlaw nga tanan, ang sweldo mo nga pagabatunon sa bilang job hire ka to pang BJ sa kabulan kag tunga, magutman kay, no? Maputi mata mo.
1: Sentro.
0: See, I don't know kung ano ang reason kag ano ang explanation sini mga katropa sang Iloilo City Government may kaangtanan sa delay nga sweldo sa mga job hire.
1: Sentro.
0: Basi kon malabot taman ang spokesperson sang Iloilo City Government, no, si Miss Joy Fantilaga Gorsal. Ma'am, anong reason nga why masweldohan ang mga job hire sao?
1: Sentro.
0: Job hire, stay magambal ka nga panawagan lang tani ka mga job hire, no? Mo na, no, damo ni siguro ito yung pinangadaan kabilong job hire sa city.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa mga taga city government na, wae niya sa mga opisyal yung regular ya kay ti regular man ay nag-abot kin si 30 ila sila nga sweldo. Pero how about ya ang mga job hires nga

0: kasalig sa ila sila nga sweldo nga pagabatunon ti. Ha? Delay pa. Base kon ang matabo na sa aton sila nga mga tagpalamate, bisan inogplite bla sang sang job hire bla. Hindi, why inogplite bla? Base kon di nakakadto sa opisina bla tungod nga bisan inogplite, wala. Na? Jing na? Kay no work no Pegasus Maria Kagusip Santissima.
1: Centro, ha? Sa centro.
0: Diba, sinagapamate pa man ang mga taga city government, ha? No? Sa kaya mayor. Maluoy kita sa mga job hires, so? Why pa kuno sweldo, isa nakabulan kag tunga. Di maano ni sila, mga nga.
1: Centro, sa centro.
0: Mahulat sa, kwan? Sa wala, kag nga ang, ano ini, ang virtual attendance na ginamensyon nila. Tungod ko no sa virtual attendance, delay ang ila sa nga sweldo, isa na kabulan kag tunga. Diba, si kung may nagapamati pa man sa tonda sa city government kag mapalabot sa mapalabot kay mayor. Basi kung si mayor way mang kabalo.
1: Centro.
0: Diin ang nagka-diferensya. No? Sa aton sa nga matag palamati, no? So bukas ang XFM Iloilo sa city government pamati tabi sa explanation nyo kung ano ang reason nga delay ang sweldo sa mga job hires da sa Iloilo City Government.
1: Centro.
0: Last 11:11 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin ang ikaduha naton nga serbisyong katropa talupang don tamani ang reklamo sa mga residente sa mga konsumidor sang water system dira sa barangay Kabugaw sa Banwa sang Pabia Iloilo. Kay ang reklamo, ang report nga nabaton ta isa na kasimana nga wala nagatubod ang tubig sang gripo sa sang water system dira sa barangay Kabugaw norte. Te ang tubig ya is importante niya katupang BJ mo. Kaya ang pag-insyende naton, ang water system dira sa Barangay Kabugaw Norte, ginamanage ini sang isa ka asosasyon. Kagdaway gani, sinadiri labot ang barangay. No? May way manda sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Kaya kung madumduman, last time, may mga residente dira sa Barangay Kabugaw Norte nga naghimo sang petisyon agod nga makasulod ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Kaya ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water ara lang sa Barangay Tigom katropang BJ, no? Hindi why to nakalabot, why makalabot to sa Barangay Kabugaw Norte? Bangod nga ang Barangay Kabugaw Norte ang mayara sang water system nga gina-manage sang isa ka asosasyon. May tasok sila da, may tangke sila sang tubig, tapos alin sa tangke sang tubig, may motor sila nga amo ni nagasuyop sang tubig pakadto sa tangke, and then from tangke may linya sila nga gin butang dira para sa gusto magpatakod sang linya sang tubig pinaagi sa ilang water system. No? So amo na dang sistema subong sa Barangay Kabugaw Norte. Karon, ang mga residente nagareklamo kay wala sang may nagatubod nga tubig sa gripo. Lang tawa nyo bla, ang gripo gripo sang isa sa mga residente sa Barangay Kabugaw Norte. Waya tubig hangin niya nagagwa katropang BJ. Abi ko na gani kon ang asosasyon sang water system dira sa Barangay Kabugaw Norte kon abi ko kon nag-change na sila sang negosyo instead nga tubig base kon ang inegosyo nila bulkitan. Ti ang iban nagaagwanta. Ti mayo lang ya. Mayo lang kon may ara kasang bomba sang tubig katropang BJ.
1: Centro.
0: Ati kapin pa subong. El Nino, wala sang maninit ang tubig sa mga bomba. Tiang iban, ang ginahimo nila, nagasagob sila sang tubig sa area nga kung sa diin, mayara sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. De, ang barangay, why man sang may mahimo, sinigatropang BJ? No? pero dapat intrahan na ni isang barangay or intrahan na ni isang banwa kay titubig niya mo. Importante niya sa palangabuyan sang tawo. Importante niya sa matag-adlaw nga kinanglanon sang tawo. Ha? Alang-alang kada magpabaho. Alang-alang kada nga bisan inog ugas mo sa pinggan mo, anon mo na padilapan sa kureng? Ha? Kay way sang tubig.
1: Sentro.
0: Ang mga naga nagpatakod sang linya nga naga-attach sa water system, no? Nga ginamanage sang asosasyon dira sa Barangay Kabugao Norte. Sa nagligad naghimo na ni sila sang petisyon. No, kay ti magluwas nga hindi bastante kay kung mag brown out katrobang BJ, away man tubig ang Kabugao Norte mo. Kay ti nagadepende sila sa motor nga amo ang nagapasaka sang tubig pakadto sa tangke sang barangay. Ti kon brown out, ati way supply sang tubig eh. Ti kapariyosen eh. I don't know kung anong reason kung nga ang wala sang tubig sa sulod na sang isa ka semana ang mga konsumidor nila. Why na nagatubod? Sa gripo. I don't know kung anong reason. Tinaban-laban siguro hindi mo man marason nga brown out kaya daw may elektrisidad man, may supply man sang elektrisidad ang Kabugao Norte. Kung hindi kita magsala, akot pakot-pakot kung malanay ka tropang BJ. Ang problema, ang problema da sa Kabugao Norte, base kon guba ang motor nga amo ang nagasuyop sang tubig alin sa groundwater pakadto sa tangke. Kag pagkatapos alin sa tangke distribute naman sa inyo sini nga makonsumidor, base amo na. Te kon guba ang motor sang tubig, te sagid ka semana. Why ginidiyahan abi sa pangita or why ginidiyahan abi para nga makayad or makaayo para nga liwat ka mo nga makasupply sang tubig, no? Ang information naton nga daang presidente kuno dira si Mr. Edgardo Joaquin, no? Ang presidente sang asosasyon nga amo ang nagamanage sang water system dira sa Barangay Kabugao Norte.
1: Sentro.
0: Hindi man pwedeng paagwantahon nato niya ang mga pumuluyo da. Kung religiously nagabayad man sila sang ila sering bill sa tubig, no? Kinamatarong na nila nga mag-demand, no? Sang maayo nga serbisyo halin sa asosasyon or sa water system asosasyon nga gina nagamanage sang among water system, di ba la? Ti sugot ka na imo yang nga bayad ka sang insyakto serbisyo pigado. Kung hindi ka makasarang pa sudli sang ibang
1: sentro.
0: Mahinang sufficiente ba la? Ma-brown out yung sa hindi nga okay man na nga mayara sang source of income ang asosasyon. Pero hindi man naton pwede isa alang-alang, hindi man naton pwede nga ipabayaan nga mag-agwanta iya ang mga pumuluyo bangod sa kakulang sa supply sang tubig. Sa asosasyon nga nagamanage sang water system sa Barangay Kabugao Norte, sa Banwa sang Pabia, mga sirs, mga moms, be pamatian tabi, kung anong inyo explanation, no? Kung nga ang isa na kasimana, why supply, why isang tubig na nagatubod sa gripo niyo? Ano ang problema? Guba ang motor? Kung guba ang motor, ti why ginidiyahan nga mapakayad? Kag kung kinanglan sang bago, why ginbaklan sang bago? Na may income man bala? May income man katropang BJ, bisan papano, hindi bala? Ti nagahulat ta sang explanation, ti base kung may makahotek kag may makahatag sang ano da sang impormasyon kay halin pa di kay nang pagpangita naton sang contact number ni Mr. Edgardo Joaquin, no sir, mamati kita bi sa explanation ano reason nga ang 1 week na nga wala sang supply sang tubig aw ang inyo sa mga konsumidor, ti pwede na, no? Makasarang pa man mag-maintain sang motor da ang inyo ng asosasyon nga mo nagamanage sa nadira. Bukas ang linya sang XFM Iloilo. Agod pamatian ta ang inyo nga explanation. Kay nagkahulat man ang mga konsumidor nyo.
1: Sentro! Sentro!
0: Sang tubig da, kay ang tubig kinahanglanon kag-importante sa matag-adlaw nga pagginawi sa mga tao dira sa Barangay Kabugao Norte. Last 11:20 na ang aton oras. Adasig sang oras ta. Bago lang kita nagsugod, dugay-dugay kita, may extra na ko. Mag-break kami, anay na katro pang DJ. Sa aton siling pagpangalagad, oras, last 11:20. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Magkabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. Please stand by.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung ko sang ordaryo ang kape, gadu kang pagit pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Kabay nga maayo ang adlaw sang tanan, istorya naton subong ang unique nga kondisyon ginatawag ini nga adenomyosis. O sa mga kababaihan da, inyo na nituka.
8: Welcome sa palatuntunan, edukasyon,
9: edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sining ang mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
9: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Balikan ta ang impormasyon nga i-share ko sa inyo subong. Ang adenomyosis, kondisyon ini sa kababaihan nga ang lining sang ila sini nga taguangkan upo ng womb, amo lang the endometrium nagalubong ini sa muscular wall sang ila taguangkan. Suno sa source hindi man siya life threatening condition, di lang makamamatay, pero ang mga sintomas ini dako ang halit kag impact sa pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang kababaihan, awat sa mga pangginawi diri na nagasulod ang pagka-irritable sa mga kababaihan. Amakon mo menstrual period mo yung magalawi, severe period pain. Amo niguro isa sa mga rason kung naamalawig ang absence sa iban ng mga kababaihan. Gata ko imutsan kag nagpalanakit. Awat gid, o mapacheck up ka naman, mapa-examine ka naman. Mahal lang kung babae na ang doktor mo, ay kung laki na may sus kaluyag na kung iigo ating immune system naton. Ang immune system naton, complex network of cells, tissues, kag organs nga nagadepensa ini sa aton lawa was batok sa mga foreign invaders. Amo na sila mga bacteria, viruses, fungi, network ini sila sa white blood cells, lymphatic tissues, kag organs like spleen and thymus.
9: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Sila ining nagapangilala, sila ining makakilala sa mga invaders. Ukon mga bakterya, mga viruses, sila na makakilala. Agad ma-prevent nilang infection kag mga diseases, ukon mga balatian. In short, kinahanglan naton ang mabaskog na immune system. Paano? Amulang na nga akong ma-share sa inyo iya. Imne nyo bala sang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangosteen kag Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass, barley grass kag vitamin C. Period.
9: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Man sa mga sangkap naging pang-mensyonar ko, kumpleto na halos tanan nga vitamins and minerals, especially ang vitamin C. Halos may ara na sa mga sangkap nga na Pasko immune system. Ari, pamatian ta bala? Pamatian ta ang encounter ni Dr. Crispin Hico sa mga nakagamit na sang-iya sining nga produkto.
9: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: By the way, anong profesyon ta ganun sa una, ma'am?
12: Amore, sa teacher ako, Doc. Mrs. Rainey.

0: akong tulog. Nawala akong hyperacidity. And then ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog.
1: Ah, okay ho. Kung magtindog ka, pwede ka na daw makamove sa ibang niya area ng ikaw lang.
0: Yes. Oh. And that's all. Yung pay ko lang for my daily supplementation. Nakagamit ako, 10
1: boxes. Pero sa 10 boxes mo, pamatsyag mo, may worth-gid man sa ang epekto sa imo.
0: Oh, yes. Worth-gid iyan. Oh. So, no, I'm proud to say nga, na-proved sa ako sa Bolingon nga, binisipigid ako kayo sa mga herbal capsule. Yes. Sir Green, herbal capsule. And then, as of now, nag-take ako sa coffee.
1: So, kamusta naman ang pag-take mo yan sa coffee, sa Evergreen?
0: Ang coffee, nag-take ako before ako mag-sleep sa gabi. Mayo akong tulog.
1: So, tama na. Ang iba nyo, walang mainom ka, pili ka tulog. Kinayin ka namin tulog mo.
0: Nag-invite ako sa inyo nga mag-gamit. Mahasini niya herbal capsule. Evergreen herbal capsule. Kaya very beneficial niya sa aton. Kaya care na ako, no? Stop na ako.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Makalage na ko!
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Centro. Centro.
1: Las 11:31 ang atong oras sa pabalik sa pagpalagad sa Centro. Good morning anay sa kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning sir, no? Happy Tuesday, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kay nung Fred Abelbao, nung Fred. Good morning. Happy listening. Kamusta ang St. Clair subdivision da sa Mandurriao? Kay Sir Larry Faliera Dula, no? Good morning. Happy listening. Kay Roy Escorpiso, sir, good morning. Happy listening kay Apple Tabanda, also sa kay siling ni Katropang Alvin din sa Kabang. Sige sa bakhaw na si Batodol. Palikaw ni Katropang Alvin, ha? Libog yung ulo ko kay Inam, naog ko bla. Siling ni Katropang Diyosel ni SM, siling niya, si nga ari ko din nag-park kay si nga ara abi si bato kay na may bugulo ko lihi ko na nag-gets nga konsin o si bato. Gali kay okay Katropang Alvin, ha? Kay Ma'am Celsa Balenya Malones, good morning. Kay Apple Tabanda, daw manok panumdom sang tiyo sa duha kakabataan ginpauwak. Oh, muga ni sir, no? Muga ni Paul. Kay Ma'am Eunice sa Gumban, good morning sir. Mario Hilongo, happy Tuesday, God bless you. Good morning man ma'am, no? Sa kay Ma'am Eunice Gumban. Kay Ma'am Hermite, good morning, happy listening. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Maninay Grace sa Madarico, dira sa Israel. Good morning, no? Siling ni Maninay Grace, grabe dito sa Israel. Gera, sweldo, kalahatan nag-increase. Kahit pati foreign workers na sa Israel, tinaasan one day. Mo dito 10k ba? Grabe maninay ba? Ha? Pero bisan pa gagera sa Middle East kag apektado ang mga OFW naton dito sa Middle East, labi na sa Israel, pero si Maninay Grace sa Madarico yang promesa ya sa kada tuig sa estudyante nga Soles nga taga Barangay Suwa San Dionisio. Why gid kinakalipatan kada magbukas ang klase kay Tropang BJ, no? So maninay, na-arrange sa nato, no? And siguro by Sunday makadto kita dito para nga ikuhaon to ang ginahataga naton sang bulig kada magbukas ang klase. Kagadalon para makapamakal sa mga school supplies, no? Kay kada tuig ti si Maninay Grace Madarico, pinaagi diri sa XFM Iloilo, nag-sponsor ni siya sa school supplies para sa estudyante, ito lang bata sa napatay nga Soles sa Barangay Suwa San Dionisio Iloilo. So bantayan na, no, sa aton sa mga kauturan ka mga tag palamati kay katatlo na nga tuig nga nagabulig, no, pinaagi diri sa XFM Iloilo sa serbisyong katropa si Maninay Grace Madarico. Bisan pa nga apektado man, no, somehow sang gera dito sa Middle East, but still ang promesa waya ginakalipatan, no, nga maghatag sang bulig. Kay RB Chris Casiris, good morning. Kay Sir Rinaldo Abeto, Katropang Mario, good morning. More power, keep safe always. God bless you, your family circle. Okay. Kay Maninay Grace, siling niya, inayawan ko nga mag-relieve dahil lagi canceled ang flight. Yun, kahit gera noon, damo obra, bukod lang sa magbakasyon, wala flight. Bingbang lang. Nang bingbang yado. Oh, sige, trabaho lang ara trabaho. Oh, sige maninay, mo gina, no? Sinubukan ko lang paano mag-work bukod sa caregiver. Ngayon, bata naman ang iyang ginaalaga, no? Caregiver ngayon may alaga instead nga matanda, pero sabi ko try ko till November. Mabait naman ang asawa. bad news kay ang iyang 36,000 ang ilagali itong daw remittance black to pambij gin hold sang may order ang gobyerno ng hold ha. So sige lang, ang importante maninay nga okay ka lang da no sa Israel. Suspende ang sang gobyerno tong ilang remittance. Sige lang. Mugi naman inay, ano? Importante nga mayo lang da. Safe ka lang da ya, no? Sali naman inay, sali nga bunan siya nawa sa ihado, o, sa ila, no? Sa maasin, o. Oh. Dito ya sa Kabugao Norte, ya. Hi, why? Last 11:36 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad. Dili nga bahin sa aton nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabuligid agud nga maproteksyonan ang aton sidi nga ikaayong lawas magapabilin nga healthy ang aton ikaayong lawas. Ilabi na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayaras sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Ini ang may mga health benefits kita nga makuha agud nga malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase isang balatian. Hindi kita magsagay ka pa stress. Hindi kita magsagay ka problema sa mga bagay nga hindi dapat problemahan. Di ba ka to pang BJ? Kay magluwas nga gadali ka magtigulang. Na gadali ka pa nga magbalati anon. Kaya pa nga malikawan na naton ang stress isa na sa maka pabalatian sa aton, makapatubo sa mga balatian kag dali kita magtigulang. So tumar kita sa mga suplemento nga magabulig agod nga mangin healthy kita. Santon Plus Gold Herbal Capsule para malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ang iban pa nga mga klase sang balatian. Kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule gin pamaayo, mas gin pamaayo, mas gin pabaskog agod nga mangin epektibo. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Isa lang kakapsula, no, kapariyo lang nagkakaon ikaw sang prutas kagautan. Bangod sa mga health benefits nga makuha nato nagikan sa ingredients sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pero sa pagtumar naton sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kina nasidik ng Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Lain gid yakon may mga suplemento kita, may mga vitamins kita nga ginatumar adlaw-adlaw kay para nga mangin healthy ang aton lawas. Plus, ehersisyo kita. Ang aton sini nga ginakaon, ang aton sini nga lifestyle, no, dako ina nga bagay nga maka pa-healthy sa aton sini nga ikaayong lawas. Magluwas dira sa Santon Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santon Vitamin C plus sang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang ala antibiotic effect nga makabulig agud nga mangin mabako ng aton sini nga mga katulanan, mga viral and bacterial infections da, no? Na mabuligan sang Premium D3 because ang Vitamin D3 kag virgin coconut oil, may malunggay oil extract. Ang mga bacterial and viral infections, dako ang mabulig dira sa aton sini nga mga katropa. So tatlo the superior and the ultimate trio, Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. And remember, ang blister pack sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule kag Premium D3 sarang paninyo ina magamit agod nga mag-join sa aton sini nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa premyo. 3,000 pesos kada semana ang nagahulat para sa aton sini nga mga kauturan nga nagagamit or magluwas nga user na kamuda, may hindi nyo paghihaboy ang mga blister pack niya, gamitan ninyo ina para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo kay 3,000 pesos kada simana. Ano himuon nyo? Kung nagagamit ka mo sa mga produkto sang Yes to Health, Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Santon Gold, coffee mix with glutathione and collagen. Kuha lang kamo sang bakal kamo sang sobre, sulatan ninyo sa inyo pangalan, address, contact number, edad, signature kag ang pangalan sang propo purchase na inyo gingamit. No? Ihulog nyo di kada semana sa XFM studio, yari kami sa La 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabuksuba sa distrito Sangharo kay kada semana nagadraw kita. No? And ika-12 weekly draw. no? Ang aton sininga sa Biyernes na ni, no? So gani join ka mo kay the more entries nga ginahulog nyo, the more chances of winning para sa Santon and XFM libo-libong papre. Sige, sa aton sa nga mga katropa, bao, daw lalagso ng aton sa nga oras, katropang BJ, no? Anyway, ang mga reklamo ni, gagin pala, botre sa aton tingwaan ta, no? Pasabton ang mga natungdan, ilabi na ang reklamo, parte sa wala masweldohan ng mga job hire sa City Hall, and ang parte sa reklamo sa tubig, bantayan ba si Buas ma ano nato na mapabati nato na malapot naton sa aton sidinga matag panamati sa aton sidinga mga katropa sa mga kauturan hindi ka mo magsagay og tas no hindi ka mo magsagay ka pa stress dugay-dugay ma-check kita sa aton sidinga XFM taxi patroller na kaschedule subong si katropang Jim Will Dilip liyab tada katropang BJ sa kay katropang Jim Will Dilit no kay ma-check kita sa aton sa nga XFM taxi patroller dodwa kadlaw ay maka way maka report ang aton sa nga XFM taxi patroller ba oh kamusta landa sa mga XFM taxi patrollers ta no kay sa coordinator naton si katropang Rodolfo Dilapos Junior, aga si katropang Jim Well, bebe, sila buon tabi. O, pamangkuton tabi si katropang Jim Well, kung kamusta ang mga dalanon. Takay kahapon, ginbaha kita sa syudad mo sa downtown, bisan way ulan. I don't know, subong, no? Katropang Jim Well, good morning, katropang Jim Well.
2: Good morning, katropang Mario.
1: Kamusta ang dalanon ta subong sa syudad?
2: Sa subong nga adlaw sang Martes. Dari kita dire subong sa dalan sang Mabini.
1: Mhm. Mabini City proper ka gid ha? City proper ka?
2: Yes. Katropang Mario.
1: Oh. Te, why ka baha da? Why ka baha?
2: Mainit subong na katropang Mario, ay di ba?
1: Oh, kay kahapon. Oo, kay kahapon katropang Jimuel nagbaha da sa may Halandoni. And then, dito sa may Baleria, sa may Atrium area. Subong, ara kada sa Mabini, why kada sa may nalabayan nga gabaha?
2: Why man ka tropang Mario?
1: Ate, at least why na, no? Nag-subside na siguro kay kapon, taas. Oo, taas kid man, abi, kapon ang, ano, ang taob katropang Jimuel mo.
2: Sa lubong, guro ang ulan, kagang, ano, taob.
1: Oo. Te kahapon nakagi ka sa area nga na da sa may Landone kag sa may Baleria to?
2: Wala si daw wala man ka tropang Mari.
1: Kay hindi bala kun tubig dagat na ka tropang Jimuel, kun maglabay ka ang laban-laban sin ang iguon kun hindi mo pag ikakawas dayon ang salakyan mo, laban-laban ang housing nga sila no, ang dalom sa salakyan mo ka tropang Jimuel, di ba?
2: Mugi ka tropang Mario kay iti maaskin ang dagat mo.
1: Oho. Pero importante subong wala dira iya sa why na nagbaha subong ah no? Tawhay ang dalan da.
2: Tawhay.
1: Hindi man ma-traffic.
2: Kung parte sa traffic ka tropang Mario, okay man ang ato nga dalanon nga mga nagyan ko. Dari man lang sa Mabini sa may intersection amo man lang ding nagagumo.
1: Oh, dira sa may Robinson ayon.
2: Dito sa crossing sa Mabini Delgado.
1: Mabini Delgado. Ate dira sa may ano eh sa may MCOR ayon na katropang Jimuel. So amo na da ang area nga medyo ma-traffic, amo ni nga mainuras. Te magluwas da sa mga dalanon nga naagyan mo so far, hindi man ma-traffic.
2: Hindi man ma-traffic subong katropang Mario kasi adlaw sang Martes matawa yung mga dalanon nga iba.
1: Oo.
2: Kasi mga amon ni subong nga mga inadlaw nga bigado gid ang biyahe katropang Mario.
1: Oo. Bawo mo pa nang sunod yung pamangkot sa imo. Kamusta ang biyahe aling kaina? Ano ras ka nagwa katropang Jimuel?
2: Mga around 9 na.
1: Alas 9 na. Te, lingkay, halingkay na, alas 9, manog alas 12 na dugay-dugay. Kapila pa lang kabeses na makadulong pa sa'yo?
2: Alin sa nag-first trip ko, alin sa series, to di sa may Mr. Bisaya sa hospital, mga tatlo pa lang katropong Mari.
1: Bauti tatlo pa lang, but silingon, why pakatakas ang boundary?
2: amogi katropang mari.
1: Tinugangan pangingadaan subong katropang Jimuel nga nag-epekto, nagtaas naman ang presyo sa gasolina subong.
2: O gani katropang mari. Kaya igabalik-balik lang ang presyo. Ano ka tibawas?
1: Oo, isa pa, kung nag-expect kita katropang Jimuel nga mabalik sa original, to daw matiyagan ko daw ay na chance siguro nga magbalik pa sa nubo nga presyo, do dira na lang na siguro mahampang-hampang katropang Jimuel.
2: Mugi katropang Mario, mula na nga ang driver, aom nga lang ni.
1: Okay lang niya sa imo, nagligad to, ta... nakakuha ka sang fuel subsidy, no? Pila ganitong fuel subsidy mo, katropang Jimuel?
2: 1,000 lang ito, katropang Mario.
1: At least may 1,000, ano? Pero ang sa nasyonalya, why pa, no? Until now, no?
2: Why pa, katropang Mario? Ngupo ko gani, o duwa sila nakakuha na. Kung wala pa.
1: Although nga may ara sang listahan nga second batch na ginpagwa ang LTFRB, pero may ara sa gihapon nga wala madala, no? Diray sa aton sa Iloilo?
2: Yes, katropong Mario. Siguro, hindi lang ako. Basi, damo ka na.
1: Pero importante na nga nakapasa ka sang imoto nga GCash number kag ano to? Paymaya number?
2: Ang Paymaya, ila ako nga GCash.
1: GCash imo. Teka, bay pa nga sa third batch or sa fourth batch madala na?
2: Amo nang ginalohuman. Halik-halik. Kaya dakugid nga bagay.
1: Pero hindi man mainit subong ang tiyempo sa pasayrohana, yabi subong?
2: Mainit. Hindi ka turupang Mario. Ang tiyempo subong. Pero ang pasayrohana ay malaka.
1: Laka-laka, agin, no?
2: Hindi ka turupang Mario.
1: Ahay. Di kabay pa nga, kuan na, makatakas. Until ano oras sa imo biyahe ka turupang Jimuel?
2: Ito nabuton tas ang sa kapoy na iyan muna pulo lang. Importante takas ng gasolina.
1: So usually mga until what time kagakan gagirahe?
2: 8 o'clock.
1: Ati kabay pa nga makadawa-dawa man ah, makatakas, no? Pang gasolina kag importante na may dalon pa uli ang sa pamilya.
2: Yes, katropang Maria mo gina.
1: Okay. So sige, katropang Jimuel, thank you gina, basi ko na may tamyawan ka dang mga pasayro mo da, may pasayro ka subong, why?
2: Why, katropang Maria, okay. Kita dito sa likod, sa agapila.
1: Agapila ka da. Ikapila ka da sa pila?
2: Sa, ripa ko sa pinakauli.
1: Ba?
2: Sa likod sa National Bookstore.
1: Okay. Ba, uti, diragali sa may Quezon, gina area, no? Sige. Mahilang pagbiyahe, katropang Jimuel.
2: Sige, salamat po, katropang Mario. Ako naman, si Jim Wildilit, taxi patroller, no, nag-dulungsang traffic advisory, sa Iloilo, XFM News.
0: Centro.
1: Nabatian mga katropa, si katropang Jimuel Dilet, live dira sa may Dalan Quezon, no? Sa may Robinson sa area, naghatag sa nga traffic advisory. Iti, amo ni oras ko, no? Daway gid. Katatlo plan siya masakya, no? Makadulong pasayro. Isang do pang gasolina, katropang Jimuel, daway gid. Te sa mga katropa na to, no? Ang mga taxi patrollers, halong-halong lang kagakabay pa nga makadawa-dawa sa pagbiyahe. Kiti kung si katropang Jimuel, paano pigadugin ang biyahe? Subong, no, liki na, makon mo, tatlo pa lang siya makadulong sa pasayro. Tinawig pa man katropang Jimuel maghapon, ha? No? Sa aton sila nga mga atag palamati. Sa aton nga pagpangalagad kay gagawad Rodrigo Montaño, good morning. Happy listening kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Toriaga.
0: Centro.
1: Kay Ronel de Roca, dira sa Kalaparan, no? Good morning, happy listening. Kada ulang alam na kita sa oras, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magkakaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sa isa kakapsula kay sigurado nga mas manami, kay mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropa ang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
0: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
0: Philippine peso bumagsak, mga katropa, sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
0: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
0: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nation.

0: Tuesday, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod ito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalima investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13 na ischeckin ni na House

0: Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing noong May bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nang-aresto sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang Juana Tavares at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum

0: na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Uha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Tropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tinangga sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Macapua. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng educational training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang remediated damage ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito. Nang 520 araw, natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.35 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang kaugnay ng kaso. Giit ni makakuha na apektuan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARN, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 centavos para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
4: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Absuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa mga anya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ang hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin na sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugod sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
7: Katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang 2 motorsiklo at 1 truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng 2 motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod nito, hindi naman nakaiwas ang 2 motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang death on the spot ni Dr. Carvina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CBMC sa Tuguegro City ang 3 sakaya ng 2 motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang 2 motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada, at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Dalawa kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Live report.
5: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
2: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kaninang madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quijota kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mapabayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatnan na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ng biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, mag-ingat tayo daw, nasa Southern Mindanao na, particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
0: Katropang Buddy, para naman sa ating mga katropa sa Visayas sa ipamahong bahagi ng Mindanao, asahan ang malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may tsansa pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
2: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
0: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa San Batang, Lipoint, Cel, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heatstroke.
2: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
4: Balitang International.
2: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede niyo pong subukan yan. Mabot na sa mahigit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. Kaya't pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
4: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bongbongi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapalapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, oh. 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Harap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
4: XFM News Nationwide.
2: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon palang halihan po ng Tuesday, May 19, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
10: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Xanthone at XFM, libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: diet na kubuwas, ah.
1: XFM. Patropa mo! Exciting!
2: Yes to health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan nay sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kun may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para makutanon ah. I-comment lang ina sa ato sering live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page ng XFM Radio Patrol Iloilo. Or inigani i-text sa ato sering text hotline 0950975697. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, ang tinutuyo ta diri nga matudloan kamutanan kung ano ang mga nagakabagay nga ikauno naton bala i-prioritize. Anong mga pagkaon nga dapat naton likawan, ang mga lifestyle nga dapat naton baguhon para nga maamligan ta ato sa ikayong lawas. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag as usual, ang ato sininga pagparagad sa gihapon, upod ta ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Welcome Sir Josil. Thank you kag sa aton sininga mga suking mga tagparamati. Kumusta ka modera no sa inyo sininga mga kahimtangan kabay pangara kamo gihapon na. Sa mayo sininga pagpaningkay singkay, kag ayon may mga iban sa aton Sir Josil sininga nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pilas sininga mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo sininga mga gidabatyag. But ti sa patagya Sir Josel sa naturopathic medicine more nga ton focus ni sa prevention.
0: Oh, kag kon kay isa bala kita nagakaon lang ana dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sering nga pagkaon dapat ulikdan ta kun anong kinanglanon sa ato sering nga lawas ina in terms of vitamins and minerals Doc Leo.
1: Correct Sir Josel no kay ti abin yo kung nano kun hindi husto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon the more kita nga naga termino naton Sir Josel nga nagadasok sa aton sering at tiyan the more Sir Josel nga dugay-dugay naghilab ang aton sering pamatsyagan kag ang craving naton Sir Josel kung kaisa budlayan kita mag-control
0: kag ang aton man sering pangginawi we call that as a lifestyle kung anad na kita ka barut kada tapos ang kaon makahulag kita gamay do ginakapoy na may rason man gali kun nga nga ang mga palahulag Doc Leo may ara sang resistensya.
1: Correct, Sir Josel.
0: Bangod kinanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Parehas ni karon, ikaw bi basketball player, nanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel. Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josel, or mga habit naton. Either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
0: Kag may sistema ang lawas ta Doc Leo no. Buta mo sa ni automatic ya kung may ara sang ginatawag naton sa ning paglisa sa ato sa ninyo ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
1: Correct, Sir Josel. Pero kung aton, Sir Josel, piliyon sinang hindi kinaandan sa ninyo sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas naton. Kag problema, Sir Josel, kung ang ma-develop naton yung lifestyle o kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa, Sir Josel, ang hindi pabor sa aton sa ninyo ikayang lawas.
0: Ang naanda na to na Doc Leo kung adlaw halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sining oras, ginahatag ta sa lawas ta parang magpahuway. Tama. Tulog kita.
1: I suppose.
0: So sa pagtulog, actually, nag-slow down mo ng to sining body activity, Doc Leo, no? Kung magtulog kita.
1: Correct, Sir Josel. Actually, may mga hormone kita, Sir Josel, nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kung naghahatag preno, Sir Josel, sa tansa ni pagkaaktibo sa bilong nga adlaw. Nga amat-amat, Sir Josel, pagkahapon, bala? Amat-amat na kita naghahinay, hasta nga pagsirom, hasta nga pagnagob sang gabi.
0: Problema sa ni kay if you speak about pagpahuway kong gabi, subong iya kon chimpo gani summertime bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Da hindi kapahuayang gabi kay nga man damo ang fiesta.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang mga selebrasyon kag okasyon bala pagtilipon-tipon sa magpamilya, magclassmates and so on and so forth. Damo kita ginapulawan Doc Leo. Kalabanan sini bisyo pa.
1: Talagsa man lang kuno na Sir Josila.
0: Oh, talagsa lang guro ang pahuay. So ngaton diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog. Ang ato sining katulugon,
1: mm-hmm,
0: kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano ba ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sa nga pagtulog?
0: Mm-hmm.
1: Kag timagahatag kita, Sir Josil, sa hambal-hambalblan naton nga kung kaisa, pwede mo lang maremedyohan. Pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Oo. Kay ang aton gali sining tawag sini pag-deviate sa pattern sang sistema sa lawas ta Doc Leo. Mabalik gali ina sa normal kon bastante kita sa supply sang vitamins and minerals sa sulod sa aton lawas sa nutrients.
1: Correct, Sir Josil. Actually ang nutrition isa lang sa kabahin, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sa holistic nga approach sini pag-abot sa pagpabalik sang maayong kondisyon sa aton lawas.
0: May makabulig diri actually for us to have a good sleep. Hindi lang natawag nga ginpanad ta ang lawas ta, pero sa mga ginakaon ta, kay for example sini makaon ikaw da mga tsokolate gabi na.
1: Mm-hmm.
0: So most likely it takes time para batya katuyo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kang magluwas mga daan, Sir Josil, syempre ang tsokolate. Magluwas siya sa pagka-tsokolate, Sir Josil, ha?
0: Mm.
1: Kung ginalagas, tabla ka na miton ang ginapili. Ito sa milk chocolate.
0: Oo.
1: Kargado sa kalamay.
0: Mm.
1: Kag kung ano pag yung mga sangkap. Ting kalamay nga daan, Sir Josil. Kung magkaon kita sa ni hapon or gabi na, medyo disturbo ganang atong tulog or budlayan kita sa ni magtulog.
0: So isa sa mga nagadisturbo sa tulog naton ang sobrang intake sang kalamay sa kapunanon kagagabihon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. Now, dari kita sa pagpaintiende kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
1: Actually, yung pagtulog, Sir Jocelyn, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon.
0: Oh.
1: Actually, kabahin ni sa aton sa 24 oras, Sir Josil. Muna ganyan, ahambal lang aton, nagligad ba lang 888 rule, Sir Josil?
0: Mm.
1: 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras, sinaigahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sa isang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products, dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memorya, ang mga experience na aton sa adlaw, Bla Sir Josil, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa madali malipat, ginabalance ang aton sa modo, aton sa appetite or gana, ka ginapanubo sa ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josil, kung ang aton sa pagtulog disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatao nato sa ring memory loss.
1: Isa, Sir Josil, ano, affectado nga aton sa ring memory. Actually, even, Sir Josil, nga aton sa ring balatyagon, bisan nga aton sa ring emosyon.
0: Oo. At ikong magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niyang may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
1: Ako ni Nigne, ang balon mga hindi ka magbayad.
0: No, para hindi sa katulog.
1: Sila naman hindi katulog.
0: Oo. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang kita sa tiyempo sa pagtulog or kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siring pagtulog, Doc Leo?
1: Actually, magambal kita, Sir Josil, nga hindi husto siring pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josil, and even tinuig. nga hindi hustong aton sa nga pag tulog. May mga balanon gani kita nga ti ako yun o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga mabatian magkita hong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josil nga mga opinion which is sa aton sa mga tagpalamati dapat iayon na ito, kung i-align na ito, Sir Josiel, sa husto ang oras ng aton sa nga pagtulog, na makuha na ito na at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josiel, ang aton sa husto nga pagtulog. Kaya kung kulang-kulang, pirme ang aton sa nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamok ang aton sa nga pagtulog na angot, galit ni Sir Josiel, sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa dali Sir Josiel among heart disease.
0: Jesus. Delikado kiti ang korason naton. You know, this is something unique sa ato sa nga heart. Because the only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amon na kon kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kon kaisa, may influensya ng utok. Galoko di amor.
1: Na, amon na siling nila nga, ay do ka alam, ang tanit si mo, no? Pag-abot sa gugma, daw gahinangag ka.
0: Pero hindi makontrolar abis ang isip tang aton sinipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Dok Leo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya ka fatal, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, nagpabilin gyapon, Sir Josiel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso nagkaugatan, ang number one cause of death among Filipino, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kag sa kadamong mga factors, nutrition, environment, isa na dali, Sir Josiel, pag hindi nagkakontribuer, among kakulang sa tulog.
0: So, lakip dira sa heart disease, Dok Leo, stroke, no?
1: Yes,
0: high blood pressure?
1: Yes, high blood pressure, stroke, CAD or coronary artery disease, arang heart attacks, heart failure. Kag bisan pa ganin, Sir Josiel, irregular nga pagpitik sa aton sa ring kurason tira na sa heart disease, Sir Josiel, nga ginapataas mang risgo dere kun kulang-kulang ang imo sa ring pagtulog kada gabi. Take note, hindi adlaw nga pagtulog, Sir Josiel, kundi sa gabi.
0: Ang adlaw kalabanan sa ginahimo naton is just a nap. 15-minute good nap could help re-energize our body, actually.
1: Correct, Sir Josiel. Pero bala, may araman, Sir Josiel, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi-on ko nun nila sa adlaw. In fact, gabi, good, Sir Josiel, ang ginamin na ton da rin ang pagtulog.
0: May activity ang lawas na ton internally, Dok Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo kung adlaw. Katulad sang body repair, no? Mga body cells na nagkaladamis, kina-repair sa ato sa nga lawas.
1: Maglas pa siya ng Sir Josiel, ti ang hormone niya na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, ti nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josiel, pag-abi mo.
0: Oo.
1: Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kag inabuslan ni isang cortisol, kung nagapaadlaw naman, Sir Josiel.
0: Oo. So, ang lawas na ito, naka-set na siya, naka-computerize na siya. Pag-abot alas 6, mahambal off na. Nag-abot sang 6 o'clock in the morning, siya niya on ina. So, ang lawas na ito, may automatic adjustment. Kag may mga gina-release ng mga hormones, nga gina-release niya lang ini on a specific day and time. In short, sini, may ara na siya daning schedule. So, kung hindi insakto ang pag-release ni, amo na ning resulta, Dok Leo, risgo, kagdakong risgo na ito niya mag-heart disease.
1: Correct, Sir Josiel. Kati kung manami taning tulog na ito sa gabi, ang aton sa nga heart rate nagakalma, nagahinay, blood pressure na ito, Sir Josiel, hindi tanto nga nagadasig, nagataas. Ang stress hormone na ito, Sir Josiel, nagadecrease. Which is kung kulang kita sa tulog sa gabi, Sir Josiel, kabalis ka rin ang nagkatabo. Ang aton sa nga stress hormones, ang cortisol stay elevated. Ang blood vessels na ton remain under strain. Ang ibang sanig kapalanig, apag rin, Sir Josiel. Inflammation increases, blood pressure stays higher longer. Nga kung nagpadayon, Sir Josiel, ang ibang sinigin na kalabutan na tinuig, this damage, damages arteries and the heart itself. Tungod nga, more adrenaline, higher cortisol, kag nagapalang hugot ang aton sa nikaugatan, kag dugang sa ni Sir Josiel nga pagpabugat sa ugat, kag sa kurason mismo, kung kulang kita permi sa tulog.
0: May mga kabataan na bikon kaysa nga based on reading sa hambal nila, most of the mga intelligent people, mm-hmm. mga nocturnal. In short, sini late magtulog sa gabi. Because what they're doing sa gabi is read. Mm-hmm. Putablon, basa nga. Mm-hmm. Hasta to you won. Mm-hmm. So, ibang sini nagatulog late evening or hindi gani, early morning, tagala unas kagahon. Extended naman ina pagkanto sa kagahon na nukleo sa aga.
1: Actually, Sir Josiel, may mga exception kita sa rule, Sir Josiel, ano? Hindi man gina-apply sa tanan ng tao, Sir Josiel. But general, sa kalabanan, Sir Josiel, applicable ni. Pero sa mga pila-pila, may ara gin man iya. Nga sa gabi mo nang ila sining activities tuon basa kag ti usto nang habalan, Sir Josiel, eh. Ang mga alam ko nung tao hindi pala tulog, no? Ano, Sir Josiel, makabig man naton nga malam kita?
0: Hindi pala tulog kon gabi, Dok Leo. Mm-hmm. Pero kon naga-eskwila, pala tulog sa eskwilahan.
1: Dito ginabawi.
0: Dito ginabawi sa eskwilahan. Kaya kung nadlaw, ginatuyo eh.
1: Ari, Sir Josiel, may mga ginatawagan every rule, there is always kung an exception, Sir Josiel mo. Mm-hmm. Dito lang magbalis ka ron. Nga ang mga gina-exempt naton nga inihimuo naton bilang rule, Sir Josiel, mm-hmm. para malikawan naton ang confusion. So may mga tao, gin man iyang okay laman sa ila, tulog sila pila ka oras sa gabi, basta mahamuok lang, maka-adjust ang ila sa nga lawas. But generally, sa pangkabilugan, Sir Josiel, ano, kung i-apply naton ining rule pag-abot sa nga sistema sa aton sa nga lawas, kag sa circadian rhythm naton, gubakit, Sir Josiel, sa sistema naton, kundi naton ni masunod.
0: Tama nang sugiray ko na sa bangga nga sila, si Juan ganito sila niya, why man to katulog ko gabi, siya, why man ka tigulang, mm-hmm. kag why man kagi sa tigulang, mm-hmm. Tiki bata pa na patay mo.
1: Temprano pag lang
0: napawal. Temprano pa na, ano eh, na didbol. Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong ipikto yun sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari, Sir Josiel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Mm. Kung sige-sige, galit, Sir Josiel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon gani, Sir Josiel, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Mm. Butang balon, nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Mm-hmm. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sanin nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man butang balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josiel. Ang tulog isa lang. Oo. Sige na ito ang factor nga makapayo sa aton sanin nga lawas. Bisan ano ka nami sa imo sanin nga pagtulog, karoon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Mm. Environment o man karoon, why man na-align sa imo sanin nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josiel, ara gyapon. Pero bulobintahan, Sir Josiel, at least maayong emosyon nga pagtulog. Mm-hmm. Kung hindi makatulog, Sir Josiel, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josiel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josiel, trabahuso kayong aton pancreas. Mm-hmm. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josiel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: So delikado, ha, para makalikaw sa diabetes, hindi mo nagay man kapulaw gid. Inang sige-sige bala kag ini man lang importante gid katama balang pul, nga bagay. Mm-hmm. Pahuayon yung lawas ninyo and have a good sleep, ha. Hindi lang tulog nga hambal tulog, ha. Have a good sleep.
1: Yeah, correct, Sir Josiel, ano? Kayo, kung kulang gali ang tulog naton, Sir Josiel, kung di mayong tulog naton, nagkakadula gali ang balanse, Sir Josiel, sa naton, sining appetite and fullness hormone. That's why yung mga tao, Sir Josiel, na kulang sa tulog, gusto nila permi mangima-kima.
0: Amo nang sunod naton, Dok Leo, ay kung kulang ka permi sa tulog bala, iba na kasi lang siya mapaniwang bla, kumapulaw ko bla. Mm-hmm. E pagkaaga, feeling lighter ko no sila mo. Mm-hmm. We don't know kung ang masaming pagpulaw, Dok Leo, hindi insakto sa oras, kag hindi insakto sa inoras kapag tulog, could result sa ano, pagpaniwang o kung mas nga nagatambok ikaw?
1: Depende man, Sir Josiel, sa response ng lawas. Pero sa kalabanan, Sir Josiel, kung kulang ka sa tulog, laban-laban matambok kagid. Mm-hmm. Kay ang isa sini sang gidatawag efekto ang imo sini nga ghrelin hormone naga-increase more hunger. Kagang imo sini nga leptin naga-decrease less fullness or Josil. Mas makabatyag ikaw sang masaming nga hilab sang tiyan kaysa sa pagkabusog Sir Josil. So anong espektaron mo? Kundi nag-gain ka sang weight, kay ang kalabanan na gina-crave ni mo sa ni Sir Josil is mga unhealthy nga mga kalanon.
0: May rason gali, Dok Leon. Oh. Kung may mga minatay, ang managapululaw da, masaming ginapakaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kagmadahog ang pagkaon sa namatyan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Labi na gigong gabi, magluwas abi sa kape,
1: mm-hmm,
0: and juices. Mm-hmm. Madahog ang pagkaon, kay hambaliya, kung kaysa batian mo pa, sa sibalay niya doon ay kugana magkaon niya. Doon na namian ako, how?
1: Oh, ibang nga niya, kanto lang para makakaon.
0: Samo na ang resulta, galisang kakulang sang tulog, Dok Leon.
1: Nag-crave
0: ikaw.
1: Correct, Sir Josil. Mag-loss pa bina sa mga ginatuwag pagpati nga dapat hindi ka magtulog kung may patay mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na pagtulugan.
0: Kay base kung magbangon. And ang isa pa gina rin, Dok Leon. Actually, may mga madamo sinin sa managasuffer nga unreported pa. In short, why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nagasuffer sa depression kag anxiety. Eh, kalabanan sinin depression, Dok Leo, as always, na hambal nila, ay, gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil. May connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw ng pagtulog, Sir Josil, nagapataas ng risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josil, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josil, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josil, labuton ka sa nervyos. Kung ganda nervyos si Sir Josil, hindi ka mapahamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josil, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog kagali maayo, Sir Josil, tiyang emotioning serotonin, ang emotioning dopamine, emotional regulation center, stress response systems ni mo, magatrabaho, Sir Josil, sang maayo kung mabalik sila sa normal nila sa ni nga mga condition, Sir Josil. Josil, kagilasan nga mga levels. That's why, Sir Josil, kung madula in sa balanse, abin mo kung nanong matabo sa ni, emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katawang nag-suffer, Sir Josil, tuma na inakadako.
0: Mm.
1: That's why kung kaysa, Sir Josil, daw irrelevant, balang ang maghambal kita, kagamay gilang ang diferensya, kinapadako mo.
0: Oh.
1: Sa aton iya.
0: Oh.
1: Nga why kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa ang kung ginahambalan mo sina is kulang permi sa tulog.
0: Okay, ang anticipation, masamisa may mga anxiety bala, Dok Leo. Kung makasulod ganin sila sa enclosed place, ambal nila, dyan daw mapatay ako, kaya daw hindi ko ginhawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa yung ginapanumdum ko, siya lang niya makaginhawa pa ako ayan sini. Sina kay ka-secluded sa area bala.
1: At tungod, Sir Josil, negative thoughts increase.
0: Oh.
1: Ginaunahan ang adaan sang mga negatibo nga paminsaran kag emosyon, Sir Josil. Which is, hindi ginato na, Sir Josil, basta-basta imabali para sa ila.
0: Oh. So, importante ni sa mga nag-suffer sang anxiety, even panic attack, ha, and depression especially, dapat gid nga pagpanguyab mo kuno mahambal nga daging napangita na sang likod ko sa linya ang ano haw, katarihaw,
1: mm-hmm,
0: tulog na kamo dayon.
1: Correct.
0: So that nga hindi kamo malipasan bala sang inyo katuyo kay do parios man lang sang gutom, malipasan ka kun sang gutom, grabe gid ya ka gutom mo, ha, pagkatapos because of some circumstances sa malipatan mo dahil magkaon, nagalipas na lang do na dula naman ang hilap sang tiyan ko, karon lang ko makaon, lugar ka magkaon, Dok Leo, amo nang hambal nila nga gatimo ka kuno gagwa stars mata mo.
1: Tungod nga
0: sa gutom.
1: Yes, tungod na sobrahan sa gutom.
0: Mm. So, anong epekto yan naman, Dok Leo, sa hindi insakto sining oras ang katulugon kag pagtulog as far as our body activity sa pag-away bala sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sering lawas.
1: Isa Sir Josil sang ginahimo sang pagtulog nagapabakod sang aton sering resistensya.
0: Mm.
1: So kabanis karan Sir Josil ang katabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sering resistensya. Nagaresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa rima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita Sir Josil malatunan sang mga balatian dala na diri ang dalasang kagaw Sir Josil.
0: Okay, ang aton nga mudo kon kay sa Doc Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes no as we age samtang nagaedad kita gatinigulang kita. Ang hindi insakto sa ninyo pagtulog Doc Leo, for example maka disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balanse sa ato sa ninyo body hormones.
1: May arag Sir Josil, kay kung masamisin ni nga kulang aton sa nga pagtulog, magresulta Sir Josil sa pagkadula sa balance sa ni kag nag-affecto ini sa aton sa nga cortisol, growth hormone. That's why iban gani makabati kita Sir Josil nga tulog ka permi timprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etc.
0: Mga ngayon sabat man permi nagbata, paano ko magtaas? Yan kay nanay ko putot, tatay ko putot.
1: Tanan-tanan kami putot ginalinan. Istorya mo na. Pero pwede na ito, Sir Josil. Although, may kwan, Sir Josil, may point. Blamuti jeans ang isa sa Sir Josil mo sa nga ton tanawon. Pero may mga modifications or bisan paano Sir Josil mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado Sir Josil kag posible magaresulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair, and chronic fatigue. Kun kulang kita permisa tulog.
0: Amo galing ay importante sa mga kababayanhan sa managabusong. Dapat hindi sagi ka pulaw. Kaya apektado nila sininga thyroid function.
1: Correct, Sir Josil.
0: Thyroid na ito, namunin nagaproseso, especially sa iodine intake na ito. Kag kun kulang kagamay ang iodine intake sa nagabusong, sa mga nagabusong,

0: hormone sa mga kalalakihan man, ang pagpabusong man sini medyo affected man or ang timing medyo budlay man sir Josil. Ina tanan nagugat sa simple lang ha, ginasiling nato na nga kakulang sa pagtulog pero chronic sir Josil ko nagapadayon.
1: Oh, so importante gali ini samtang nagaedad ang mga kababaihan ha, pati man ang mga kalalakihan ha, pero especially sa mga kababaihan, mas maprolong ninyo butang balon mapalawig ninyo ang tiyempo sang pag-set in sang ginatawag na to sa ning menopausal symptoms Dok Leo. And premenopausal symptoms. Bangod ka iti kon hindi insakto firming tulog ni mo, abnormal ng secretion sa imo sa ning hormones sa mga kababayanhan. So, posible nga manimprano ang pag-set in sa mga ginatawag na to menopausal symptoms Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. That's why iban sa ni tag 30 plus or 40, iban nagkauntat ng ila sa niya pumula nun. Isa sa factor sa Sir Josil, ano, ang kakulang sa tulog.
1: Oh. So, tulog ka mo maayo. Kag sa mga banan, yung pagkaray kaya si launas kagahon, pwede last 3, last 4 lang.
0: ara yung Sir Josil, ti dapat may ara. Gat sila sinasang kasugtanan niya.
1: Oh.
0: Para way bala sa ni Basulay, Sir Josil, kago ay pikun. Nay bala.
1: Oh.
0: Nga bala non blang everybody happy. Ah.
1: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, ang makita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon Dok Leo. Ano ini masaming mabatsyagan mo or ara sa imo Dok Leo?
0: So kung kulang ka permisa tulog Sir Josil, ano? So ginahambalan nato ni sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas mga balatian Sir Josil.
1: No.
0: Pero rin kung kulang ka sa tulog, isa sang o kung pila sang imo sa nimabantayan na examine niyo kagalingon checklist ni Sir Josil.
1: No.
0: Gusto ka mag-inom permisang kafe?
1: Kaya
0: pero may hagin na tuyo. Sa mentalidad na ito, ininom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: Oho. In short, sinayang, mahal nakapula ko, gabi may inom ko kafe. Pagkatapos, kung kaysa luya lang lawas ni mo, mahal na klien matyago na luya lawas ko, nakapula ko, gabi may inom ko kafe.
0: Mm.
1: So, gadamo ang inom mo sang kafe, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel. Kag may iban nga nakainom na sang kafe, tuyo lang gyapon. Kulang sa tulog.
1: Gali kay ang katuyo ya, dala na sang diabetes niya.
0: Isa man, Sir Josil. Pagkatapos, Sir Josil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko, nga nga kapoy lang ko gyapon.
1: Oh.
0: Nga daw, hindi mayong akon gyapon pamatsyago ay sa kondisyon. Malabo, Sir Josil, nang imo sa nipipensaro, nang imo sa nga memorya.
1: Permi ka lang naga, ano?
0: Nagalag. Nagalag. Loading. Do kita ba? And then, are Sir Josiel, nung kay sa manang silim lang Sir Josiel nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
1: Oh.
0: Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josiel.
1: Oh.
0: Irritability, isa sang ginatawag signs or symptoms sang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josiel, magtulog-tulog.
1: Mm-hmm.
0: Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josiel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa imus na resistensya batok sa sakit. Kundi na Sir Josiel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga symptoms kumustahon or signs kumustahon na ton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
1: Oh. Lain naman na if we speak about memory problems nang mahambal bla uy nalipatan ko puli kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Lain naman na Dok Leo ha.
0: Mm-hmm.
1: Nalipat sa puli kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos pagsunod pagigabis niya nalipat ko pulis niya daway ko bigi tinulugan mo.
0: Mm-hmm.
1: Gali mo kay lain galigin pulian niya.
0: Naging plano na ya. Balibad ang lipat-lipat.
1: Pero paano naton ini abi Dok Leo? For example abi paano naton ma-improve ang ato sininga katulugon, Dok Leo?
0: Amo niya ang problema, Sir Josil, sa kakulang sa tulog, nagka-resulta sa mga badatian.
1: Oh.
0: So, ang solusyon, Sir Josil, panamiyon na ito ng ito sa ringa tulog. Isa, kung may mo palang, Sir Josil,

0: madulumang aton sini nga bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi try nyo abi, kaya nyo man siguro ah, at least isa ka oras antes ka magtulog, wahin na gadget.
1: Oo.
0: Wahin na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television. Para nga mabuligan nga magnami ang inyo sa nga pagtulog, ma-stabilize dira ang pag-release sa ni sang melatonin. Para hindi ma-suppress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa Sir Josel sa mga sigas ng suga bala naton nga ni sa aton sa nga kwarto. Aton ina nga likawan o kung patay ang mga suga. Sina, muning siling naton Sir Josel na kung magtulog dapat lights off gid.
1: No.
0: Para sa bintas sa aton sa melatonin. Number two, isa sa siyang himuon natin, Sir Josel, sa nilimitahan ng caffeine late in the day. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo, Sir Josel, dapat na pagpangafe sa hapon na kung hindi alas dos, is alas tres.
1: Oo. Oh.
0: Ay, hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dos, is tungang gabi launa, gamurarat pang mata mo.
1: Kaya kalamanan sini, ang stay is ang strong effects ang caffeine niya. Sometimes sa... 4 to 6 hours mm-hmm. Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ara pa na dahil impiktos ang caffeine sa lawas ta.
0: So depende sa sensitivity Sir Josel, kami ara man yung nag-inom sa kafe pero okay man naras rin tulog.
1: Oo. Kapin po ko nang ginainom mong kape ya Santon Plus Coffee Mix.
0: Correct Sir Josel ano? Kati may ara sa sang ginatawag lecithin, isoflavones, nagabalance ang hormone.
1: Why ya caffeine?
0: Why sa caffeine? Kaya nga panami pa Sir Josel sa brain function naton.
1: Oo.
0: Amo nang bintaha dira. So depende sa kafe Sir Josel nag inom. And then isa pagid likawan Sir Josel ang masami nga pag-inom sa ni kapin pa kun medyo damo-damo bla Sir Josel makabulo-bulo sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Ang iban Sir Josel ukon kalabanan sa mabatian naton Sir Josel masiling kang nga nagtagay-tagay ka.
1: Oh, siya pa matay ugat sini para nga batya ko tuyo.
0: Nahan, pampatulog. Pero kabalis karang galing nagakatabo Sir Josel. Premier role na makabatsyag ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamuk ang tulog mo sana samtang nagalipa sa mga inoras. Kada ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon disturbong imo sini nga deeper sleep. Especially kung medyo makabulubuylo ko sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagin sini Sir Josel, painit ka, pasila ka sa adlaw. Kung adlaw siyempre kag may silak sini sang adlaw, morning sunlight helps regulate circadian rhythm. Nagabulig Sir Josel para nga magnami imo sini nga panulog sa gabi.
1: Oo. Oh.
0: That's why manote sa mga tao Sir Josel na exposed sa silak sang adlaw. Pagkahapon sa pagkagabi, nami ila sa nga tulog. Kalabanan na hindi tanan ha.
1: Mm-hmm.
0: Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sa sa tama sa nga ginatawag kahimtangan ng aton sa nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ka ni Sir Josel sa mambatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa namin sa itong pagtulog.
1: Okay. So, initaran mga ano ha, mga underlying causes kag dapat nato siring himuon for us to have a good sleep. Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
0: Ang isa sini Sir Josel mo ang balunggay. Ang okay. Balunggay gali damo nagasupres sa isang mabudlay nga pagtulog Sir Josel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay.
1: Mm-hmm.
0: Nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josel sigara himo sa balunggay gina reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josel, budlay kita sa nga magtulog, hindi kita basta makabatyag sang katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga aton sa nga utok sa gabi Sir Josel. Nga ultimo ganin Sir Josel ang iban sa ni kulas-kulas lang sang tiki. Or
1: makibot
0: ano,
1: lang.
0: Makibot Sir Josel. Kag nag-overthink na kadamo na Sir Josel sa ginapaminsar. Samantala, ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds sa makabulig lower stress levels kag nagapakalma sa aton sa nga nervous system. Resulta, more relaxed kita kag mas mahapos ang aton sir nga pagtulog, Sir Josil.
1: So anong pagkakaon si Nidok Layo? Pwede ni sa Panyapon or pwede ni sa Panyaga, pwede sa Pamahaw?
0: Adri naman kita sini Sir Josil kang iban sini mabatian aton hindi ko magkaon laswa kung gabi hindi ko matunawan.
1: Amo nang masami sini ko nga away laswa sa gabi, Dok Layo. Kay hindi ko na matunawan kung gabi.
0: Tekaway man manad mo.
1: Oo.
0: Way mamanad ka on sang laswa. Kag actually, ang ambal sa ibang hindi matunawan, bisan aga mo pa na kung pamahaw mo pa na kanon kung yung pag-usapon, hindi man gyapon na matunaw.
1: Usapon mo itmayan.
0: Correct, Sir Josil. So pwede kita makakaon, Sir Josil, sa Balungay, sa aga o kung sa udto o kung sa panihapon, provided usapon lang naton sa sing maayo.
1: Ang importante pag isini is consistency.
0: Correct.
1: Dapat nga ti sige-sigihon na kakaon sa Balungay. Samtang may dahon ng Balungay nyo, halabirahin nyo kakaon sa Balungay. Sub, ibutang nyo sa inyo sa nga ginaluto bala. Pero mas maayo pag itani sini mo. It's highly recommended niya kung makaon mo malang rog, aling kaya daw hindi siguro mabatas ni Dok Layo.
0: Actually, Sir Josil, ano, may iban sini nga ginakaon, ginman sini nga raw. Ang Balungay, ang ugbos ang Balungay. Pero para sa ila kapusan, Sir Josil, pwede man sila makakuha sa ginatawag mga elemento ukon na binipiso alin sa Balungay nga ara na, Sir Josil, nga may ginatawag kita bala nga standardized extract. Nga hindi na sila sini magpalibog, Sir Josil. Ang timing sini sa pag-init, ang timing sini sa pag-luto, ang pag-usap sini sa pilaka beses. Tiyari, Sir Josil, may ara na kita sininga sa subong tungod sa advancement sa technology, Sir Josil. Itimo na lang naton mo.
1: Oh, katulad na sa Santon na Plus Gold Capsule, Dok Leo, may 50 milligrams malunggay content. Mambalti, gamay mala ng content dya. Because ang purpose sin is that ang lawas ta may mekanismo, may sistema. Bisan butangan mo pa na karon sang 1 million milligrams, kaisa ka lang mag-inom. It's no use.
0: Correct, Sir Josil. Bale, no pag-abot ya sa mga food supplements, Sir Josil, consistency ang kinanglanon, sinidari.
1: Oo.
0: Dapat, bisan gagmay lang, pero sige-sige. Kasubong bala, Sir Josil, sa mga bisyo, kag hindi amo na to niya mga lifestyle, bala.
1: Mm-hmm.
0: Bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, nag-support ang efekto sa lawas, Sir Josil, nag-resulta sa sakit.
1: Di primero, one shot mo lang, asa sa ulihi, ano na, alcoholic na.
0: Correct, Sir Josil. Munang siling lang primero, one shot. Ang one shot, Sir Josil, primero, gamay palang gina. Asta nga nag-abot, pag-abot sa nisa, ginatawag shot glass, tagtunga na.
1: Glabot sa punto, ginangong na gani kong kaysa ang lapad.
0: Adira na, Sir Josil. Ang lapad, dagang long neck eh.
1: Oh. So, aside from Moringa, Dok Leo, may mga minerals also that could help to have a good sleep.
0: Ari pagin, Sir Josil, naman nami, magluwas abi sa Moringa, may mga mineral nga makabulig pa nami sa tulog. Amo ni ang ginatawag magnesium, natural relaxation mineral.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig pa relax, Sir Josil, nagapa-relax sa aton muscles, nagapakalma sa aton brain, nagasupport sa deep sleep. Makabulig si Sir Josil, especially sa mga tao nga hindi mapahamtang bala kung hapon pakadto sini sa gabi, Sir Josil. Kag sa mga tao, Sir Josil, nga masami nagabugtaw-bugtaw dis oras sini sa gabi, makabulig ning magnesium. Kay more nga relax nang aton lawas, deeper, more restful ang aton sini nga pagtulog. Kag ang good news, Sir Josil, ang ining magnesium nga relaxation, natural relaxation mineral, ara man gali, Sir Josil, sa Moringa mismo o kun sa Malunggay mismo kun aton sa mapasulod sa aton lawas.
1: Ang magnesium, Dok Leo, may makuha makita nga magnesium sa Balungay, sa pagkaon sa Balungay, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Upod man siya sa mga sustansya o nutrients ara dira sa Balungay.
1: So, importante ni nga dapat natuntanda na. Pero actually, if we speak about Balungay, ara da ang ano eh ginproseso sa laboratory, it was given approval sa Food and Drug Administration nga may ara sang extracted and may ara sang processed sining balungay sa Santon Plus Gold Capsule. Iti may upod pa na nga magustin ng palaya, garlic and spirulina, gani, Dok Leo eh.
0: Correct, Sir Josil.
1: So added na lang ina, if ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino upod sinis sa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sinin halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na nga itong tulog sinin sa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sinisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sinin, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sinin, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Kaya disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. Pero sa combined effect, sining mga sangkap sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na ton, Sir Josil, less stress, more relaxation, stable energy overnight. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi.
1: Oo.
0: Nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton, sa mga tagpalamati na aton, sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
1: Kag dapat timani sinilang blood sugar, Dok Leo, because gadisturbo ina sa manami sininga katulugon.
0: Correct, Sir Josil. Ang good news man sini, kaiti ang balunggay, kag ang palayang asangkap sang Santon Plus Gold Capsule, may manami man, Sir Josil, nga efekto kung benepisyo man sa pagbalanse sa aton sa nga blood sugar.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon, kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo?
0: Dako ang bulig niya sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinis ang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, sirum pag-abi, gaamat-amat kita relax, kaya nagaamat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep, ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
0: Normally, Sir Josil, kung tulog ang aton sa inyong concern, manami kung mainom naton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo ang aton sa inyong suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo. May ara, gani kita sa ni feedback na baton, Sir Josil, nga tanan nga lalaban, pati trapo, dalaya limpyo. Tungkol dwa, isa nagabatsyag sa katuyo, kagapagsik siya sa ni pamatsyag. Pero kung gusto kita mag-inom sa vitamin D, kag vitamin C, upo na lang na ito, ha, at least mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sa ni mag-follow up, kag kun tulog ang aton sininga puntarya o kun concern.
1: Amo ni nga sama-sami bala, Dok Leo. Ginapalaton-laton abi ining istorya, ang experience sang isa becomes the role of all. kay ti siling niya nag-inom ko ka vitamin C niya, ay takang katurog ko na hasta mag-aga ko na kulang doon lang ko na nga manglaba ko ko na mo kulang doon lang ko na nga mangarado ako sa niya ti alas 10 gabi. In short, grabe ang ano yan, enerhiya niya even late night.
0: Correct.
1: So ang iban nag-inom ng vitamin C in the afternoon, Leo.
0: Correct.
1: So, depende sa body responses mo galine, no? Kung ang response sa body mo, nga ginapahyper ka, inom ka vitamin C sa aga o sa ugto, Dok Leo, hindi ka mag-inom sa hapon.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Pero kung ang responses sa lawas mo still the same, in short, sini, pwede ikaw mag-inom niya early in the afternoon.
0: Correct, Sir Jocelyn. Direk kita sini may adjustment sa tulog, ha, nga pag-istoryahan na to, ha?
1: Mm-hmm.
0: Katitulog, manang topiko na to. Subong. Sa mga tao, yung tinagapagsik ka mo, ya, kung makainom ka mo sa ring vitamin D and vitamin C, like premium D3 capsule and Santhon vitamin C, likawan nyo nga mag-inom late na sa gabi.
1: Mm-hmm. Okay, speaking about pag-enhance ang katulogon, may upod lang ini nga real coffee. Ang Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, duha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mangapi even late night nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, ang pinakanami sini may enhance pag pagtulog niyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All nga waya caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that sa Santhon Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Correct, Sir Jocelyn. Tiara ya, Sir Jocelyn, sa may mga concern iya sa tulog.
1: Mm.
0: Pero hindi man manigar nga tikadamo mat sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Jocelyn. Why man sila yung problema? Mas tulog.
1: Uh-huh.
0: Tiara ya, makasiling kita nga nga wala nang blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah?
1: Mm-hmm.
0: Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Jocelyn.
1: Uh-huh.
0: Kati ang magluwas ng glutathione, kag collagen, yun mga beauty ingredient, Sir Jocelyn. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
0: Recommended man ganin sa may mga diabetes, Sir Jocelyn.
1: Actually, sa nagapulaw, maayo galiin ng Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
0: Makabulig, Sir Jocelyn. Kapin pa, tindi, magin na ton, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Jocelyn, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. Te, may mga kuan na Sir Jocelyn, may mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Jocelyn.
1: Mm.
0: Adlaw dito gabi diri mo.
1: Oo.
0: Tiga biigid sila sini matrabaho. Ito may mo sana, Sir Jocelyn, talaga lang tanapa unta ton kita mo sweldo sila sana.
1: Mm.
0: That's why ginahimo sa iban sina naga supply sila sini o naga balon sila sini prepare sila sini sang coffee. Parang stay awake sila sini sa gabi samtang sila nag-aubra.
1: No. Kagang premium D3 coffee mix, Dok Leo. No? May malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagting isang daan sa problemen kung nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sabagtoon, Sir Josil, ang Santhon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
1: Now, sa managapamangkot, sinidin ka mo pwede ka bakal sini mga produktong yung panglawag ta, Aria. Kung may i-branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, pwede ka managapamangkot. Rose Pharmacy, hindi ganit, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka managapamangkot. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka managapamangkot. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kadto lang kamo dara, ang ngalan niya Yes to Health store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic, upon sa clinic, libre nga konsultasyon, available dang tanan niya produkto sa Yesto Health Incorporated, located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yesto Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara nga konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yesto Health Store, kadto lang amo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkoton nyo lang ang produkto sang Yesto Health Incorporated. Now, speaking about good sleep, si ni Doc Leo, gusto mo man magtulog, kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gikatulog dayon, Doc Leo, ah?
0: Depende man, Sir Josel, kimara, may ban ganit ko nung do perfume para na sila, eh.
1: Kung kaysa sinimambal nga mauna ko dahil yung tulog kay karon sila yung nari bumayaw kay ilok yan na sila niya ba sininatakatulog ko
0: lang. Isa gin Sir Josel sang concern ano pagamot. Actually hindi lang sila Sir Josel nga may makasimhot sa nagapangalis nga ang ina kundi part yun na Sir Josel iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa nga lawas ka dapat aton gin na matalupangod Sir Josel.
1: So ang pamangko sinirok layo ang sod pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
0: Sa kadamo na sa mga feedback Sir Josel nga nabatian naton na no ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josel sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri Sir Josel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment Sir Josel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sa nga ton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Kag manotis na ton, kung hindi ka bala katulog bala, Doc Leo, gawili emong sa nga face. Ang imuguya bala.
0: Correct.
1: Munuhon sa iban, kag ibuli, kag bala mahambal niya, bo grabe man sila nga guya mo, sila nga pwede sila mapuga, kag ibutang sila nga sa kalaha, kag prituhan itlog ba?
0: Pero base sa pagtuon, Sir Josel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila mag-kurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josel.
1: Aba. Ti maman yung naka-oil ka na agad. Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Doc Leo, makapadry ang skin.
0: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So ti para mapabili ninyo a younger looking skin, makinis ang kutis, gamit kamo sa guya ninyo sang Clear Skin herbal soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sa ang Santhon Plus herbal soap bala.
0: Gambal sang kilala ko Sir Josel ah. Sabayin na lang bala sang tawas kay brato mo lang ah. Pero may ara Sir Josel nga sing away na tawas ah. Santhon Plus herbal soap na lang gin gamit ko bastante na.
1: Halong kita sa ginatawag ng mga antiperspirant na ha. Kay ginasupresa siya na ang pagwa sang liquid bala. Supposed to be ang ato sining mga pores, ang puno bala sa ato sining mga balahibo, nagidera nagagwa ang liquid man gina-excreta balhasta bala.
0: Correct.
1: So ang iban sining ginagamit ta, gina-suppress nila na. Hindi nila na pagpagwaan da para hindi mabasa ang ilok nyo. Balang magbayaw ka mo, ops, sila niya. May bula sila niya basa sa imo ilok.
0: Hindi ka man to, mga lisngaw, Sir Josel, hindi man makagwa sa ning imo sa ring balhas. Which is not good.
1: Inaya, kung hindi ka gani ka-apply, there's a big possibility na hambal nila niya, grabe sila yung gatulo sila yung ilok mo siya na tubura. No?
0: Gatulo na, galupok pa.
1: Oo. Gatulo, lupok yan. O galupok tulo yan. So, gamit ka mo sa Santhon Plus herbal soap. Kagang isa dari, ang ining ina banyos tabla o preparar kita pagsulod iya sang sigisigi nga ano bla nga pagulan naman sa tigululan uso naman sina iya ang ano binataay sang lamok botamalon binutuan ay sang lamok so delikadong lamok kay nga adamo sa sang baratian nga madala isa na dira ang dengue so parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan ni sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo
0: tama Sir Josil ano kay tuman kay importante gid nga may prevention nang adaan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Josil may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Josil is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josil, pananglit makaubog sini sa baha, bla.
1: Mm-hmm.
0: Panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josil sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
1: And ang isa diri Doc Leo sila, ang pamangkot ba lang confirmi ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo ng imo sini nga pananawan Doc Leo so butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sila nga mata sa sigisigi nga pagpulaw Doc Leo
0: actually bilog nga lawas sa ton Sir Josiel affectado eh isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa aton Sir Josil sa pulo panimbang makapiyan-piyan bla para di kita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa matangke ng lanon naton dapat hatagan naton sa nagkikigyo ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josil ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus soft gel capsule nga suppose kun di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josil. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Josil sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot bisyo, pulaw, screen nga nag-aafekto gid direkta sa aton sa ninga mata.
1: Kag most likely kun sigisiging pulaw mo sini batyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na acute pain
0: correct Sir Josil
1: palanakit diya sa lawas Doc Leo nga daw way kagana nagid diya magulag
0: correct Sir Josil isa gid na so ma kuan na lang na Sir Josil ma combine na lang na naga kumbaga may compounding effect may bag-o ka nga palanakit sang lawas sa nga mabatsagan magluwas pa ya sa ara nga ara nga daan nga nagapabalik-balik
1: now mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira mambal nga ti hindi may himong hindi kapulaw kay ibang trabaho nila gabi grabe ang palanakit sa lawas banyusin nyo lang anay sang Santon Plus Herbal Oil basi makuha kung hindi gin makuha ti may sis the pain man Doc Leo no?
0: Correct Sir Josil balan mo kinanglan mo makarelax ang lawas na ton Sir Josil mo para makarecover pero kung ga palanakit hindi makarelax maayong aton sa ninyo lawas kapin ba kung daw hindi nagid bala magwanta Sir Josil that's the time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan nagpatawhay gin sa aton pamatsyag isa sinidre amo ang cess the pain.
1: May Arab la pag telelipon Doc Leo naga pulo priming. Ang iba nag order beer, ang iba nga order man whiskey, siya hindi ko whiskey sila niya kay basi siya mag shoot up tapat ang beer galing niya hindi ko ka beer kay basi mag shoot up ako sini nga blood sugar level. Siling isang iban man siling yes, hindi daw okay pa man ako ang blood sugar level siling niya. Ang iatalaksan niya Doc Leo siya permi ko gapulaw siling niya pero nga siling niya mas nag-aktibo ako siling kung makapulaw ako siling pati maani na nga hindi pa elevated ya blood sugar Doc Leo
0: hindi man ta Sir Josil siling makasiling na hindi man elevated kami arang elevated nga blood sugar nga aktibo pa man Sir Josil sexually
1: karakasa pa man
0: eh kag may ara man Sir Josil siling nga ang iya siling blood sugar is normal man pero daw ay nasinggana eh kay damo nga factor Sir Josil lang aton siling nga i-considerar but generally kung may problema kanagin man iya sa balance sa mo sugar especially kung diabetico na Sir Josel sa katao ti eventual effect gyaman Sir Josel nagahina gyaman eh kay kun affectado gani sini ang kaugatan lakip ang mayor nga ugat man ang maulamid si ni Sir Josil.
1: Definitely mapiktuhan si ni resistensya mo gindok layo.
0: Correct Sir Josil.
1: Kung sa mga ano pagli manog aradoni hindi kakabitas tariya mo gli magamoni.
0: Alang-alang Sir Josil eh. Una siling balang ang iban sini kon kahingurusgan pa Sir Josil kon bisan may edad-edad na pero normal balang ilang mga parameters.
1: Ah mo nang hambasa inaraduhay ko no Dok Leo sa uma sino giray malang ni. Siya ay ma daway nagid ka o porsahaw niya una halang hatayatay bilin siya banglid.
0: Matulot tig ana mo.
1: para sila niya nga hindi ka magambal ang santa nga anak tariya ko balik ko lang tapos.
0: Pero may isa Sir Josel good news may ara gali Sir Josel sa mga sangkap nga makabulig para dira. Kibalan mo kung kaysa affectado nga itong sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo. Kag mga obligasyon ta, bala Sir Josel, ah. Ang mga kwan, bala, muna sa linsang iban nga, daw ginakibang sila makabati sila kay Judith, bala. Oh. Judith sa Korinti, Judith sa tubi. kag iban pagid. Kag iban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay nga imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josel, na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Josil, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha, Sir Josil, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josil, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo di tari supplement for men. Kaya nang lanon nyo na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sa blood circulation.
0: Correct.
1: So, hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kalo pasensya agad kay Wai na Taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang anay Chempong ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos para sa iya sa nga parting words, Doc.
0: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi magluwas sa nutrisyon amo galing husto sa nga pagtulog. Lanon ini para sa aton sarili nga body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, mag-relax kita kung hapon pagkanto sa sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sa sa kagabihon, ang pag-inom gari sang Sunthorn Plus Gold capsule, kag para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo, madugangan pagid ang manami naton nga pamatyagan sa aga, kung tulog ang problema, inom sa Sunthorn Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninyo ang nutrisyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling Health is Wealth, More than Gold, Cherish it before you're old.
1: Salamat gid sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Kay why na ta tiempo sa ato sining pagparagad. Salamat gid sa inyo sining pagupod sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM. XFM.
1: Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kana kambal kita simple, ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Budlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi ni sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tugay ni o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton siya na diri tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsules.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, ay tingaahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina, nga nag-epektibo ina siya. Unahon natin ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kagiban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagbalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sa kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakot tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampus. Muna kinanglan taman ng balunggay kaya nga may ari ni siya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. O ko na nga aton mga joints, sa nga aton nga mga bulbuol di blang, angkol blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag. Tungod sa nga sining anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang kulipenols. Isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Ebalunggay.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan. Tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix. ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFL Philippines, XFL 100.7, ang Katropomo Station, las 2:06. Katropa!
1: Handa ka na bala?
0: Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balanyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
0: Handa ka na bala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.

0: rasa cikahan. Diriya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa, katropang era. X Rated.

0: Hello, good afternoon. It's mga kitropa na ito, nagapamati na kitutok. Si XFM 100.7, Rasyo Petrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon. Midnight nga hapon sa mga kitropa na ito, nagapamati na ka-tune in sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa na ito, nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good afternoon, good afternoon. Bigit ayad nga hapon sa inyo tanan, mga katropa. Kamustang buhay, buhay, mga katropa! Kamustang buhay, buhay natin, mga katropa? Okay pa ba tayong lahat dyan? Kamusta ang aton nga Martes? Nasiglang palang inadlaw Martes, natapos Miyerkules na boys. Oh my. Oh, di ba? Tabalan, dearness naman kay Dugay, katropang Gen Z. So far, kamusta ang imo nga simana, katropang Gen Z? Ano?
1: Ayos
0: lang. Ayos lang. Dudu ako kabilog. Gaw, ano man? Charot lang.
1: Hindi na ako pagdugang. Isa lang.
0: Oo, but like na lang. Hala, daga separate ang imong kaluluwa. Charot lang.
1: Akon kaluluwa or imong ano, pananawan?
0: Hindi, hindi pa na ano, kumbis, next plus, kuya. Obvious ka na ba, tarong pa ko din.
1: Sige, be.
0: Hindi, naama ko ba? Good afternoon sa mga kitropa natin nagpamati na katutok sa XFM, sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton Facebook Live streaming on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Kamusta ka muda? Kamusta ang ating afternoon, ang ating hapon, mga katropa? Today is Tuesday. It's May 19, 2026.
1: Pila na lang ka days?
0: Oo, we are, ano na lang, we are, wait lang, i-check na ito. We are 7, 8, 9, 10, 11, 12 days. Oh, we are 12 days to go before June 1. Oh. Eh, matapos na ang ating Flores de Mayo.
1: Tapos maano na,
0: Maria,
1: opening
0: Elena,
1: of class
0: na. Na.
1: Ma-opening of classes naman.
0: Oh, ma-opening of classes na. You're ready na wala ang mga bulsa ng ating mga nanay dyan. Oh, te, ang mga pala eskwilahon, tada, ano, kamusta? Nag-hiod-hiod pa tada, ino?
1: Iba nag-amat-amat na pamakal.
0: Sige lang, mga toto, kagnini, i-enjoy nyo na subong kay man kung magtrabaho na kamo talagsa na lang kamo makahigda sang lawig, di ba? Oh. Oh, i-ano nyo gid na siya, i-reminis nyo gina in the future ang inyong pag-anadang, paglaminday-laminday nyo na da. Diba? Oh. Te, kamusta ng mga katropa, tati, mayo lang da nga pag-ano, pagpaningkay-singkay. Mga yun lang na nga pagpamati sa ato, no? Sa mga kitropa natin samtang nag-

0: Ahilig da, no? Samtang nag-enjoy sa ilang bakasyon, sa all. Ang mga teachers natin, tapos naman ganyang 1 month non-interrupted, ano nila, ang ilang, pagpahuway. O, balik to, ilang ano naman break. Sila? O, balik to, ano naman sila? Balik to, work naman sila. Kasi syempre, nag-ahilapit na ang Brigada Eskwela. So, yung mga kilala, pwede ka mo maka-donate sa inyo. So, maka-donate sa mga eskwelahan. Kaya po nyo, Zin. O, kay T, abiskan patuod nga may budget for schools. Te, ginakulang gani kita sa classroom, di ba?
1: Yes.
0: O, te, ano pag-inayhan sa mga kagamitan sa sunod sa classroom or needs to fix or to maintain the classroom.
2: Yes!
0: Diba? Just like mga pinta. Hmm.
1: Ikaw balaan ko mabulig agad sa Brigada Eskwela.
0: Of course.
1: Diba?
0: Always ya bala.
1: Diba man, no,
0: ikaw wala kagiday.
1: Wala kabulig na kuya.
0: Wala kagiday.
1: Wala kagiday.
0: Wala kagid ka donate sa alma mater mo.
1: Ah, donate lang. Abi ko yan ano.
0: Wala kagid ka bulig ay.
1: Tingay layo.
0: Okay. Sagi ka na ka. Kami ya, oo, ikaw ya.
1: Kalayo. Aba ko ano na lang, maging successful lang ko.
0: Ano ang imo nga hangga? Ano ang imo nga ano? What is your definition of successful?
1: Grabe bala daw. Pang ano bala, pang Miss Universe lang mga ano.
0: Wala lang, gusto ko lang yung mabalaan. Kita ya, ano ba taya mo lain-lain, taya nga definition of successful. Ako yung makatulog, kuya 8 hours a day, success na ko na ya.
1: Amo gani. Ano, the little things,
0: ikaw,
1: diba? Enjoy the little things.
0: Ikaw ya, ano ang imo nga definition of being successful in life? In life ya, ano?
1: In life? Or in a day?
0: In life, gani. Lain man na yung, a day in my life.
1: Siguro ano?
0: As a reporter.
1: Magpayan nyo na ang kikotropang era ng vlog.
0: Mag-vlog na ko, guy-to-guy, sa
1: magpayan. Follow nyo,
0: a day in my life. As a reporter of XFM, 100%. Nabantayan nyo na yung mga daily vlogs. Gusto mo na? hindi na tagalin ka survive sa adlaw-adlaw. Ginawata na lang.
1: Siguro para na. Sa akin, ang mahambal mo nga successful in life.
0: Mm-hmm. What is it?
1: Kung may baluan mo na paano makontento.
0: Amo na.
1: Daw mo na. Siguro, ha? Do para lang sa akin, ito pa era.
0: If you know how to be contented, you are successful na.
1: Ay, ti, kung
0: or contento. Depende sa tao. Ikaw na, okay na siya sa muna. Ti, he is or she is successful na for himself,
1: Oo.
0: Diba? Pero may ara, man yung fiscal, pang ara sa iya, hindi ganun siya kontento. Diba? Sa mga politiko, tada.
1: Isa na sa mga skills o isa na sa mga character, bala ka itong era nga budlay gid ya maano
0: budlay gid ya nga baguhon
1: maano bala ma-achieve ang pagiging contento.
0: Amo na
1: hapos siya
0: amo na gani mga katropa, we can't have it all. So kung ano lang ang imong feeling mo, kung ano lang ang imong capacity, if ano lang ang imong malabot sa kabuhi, ti be contented pero if you're aiming for more, ti syempre dapat balaan mo man kung paano mo na labuton. Hindi nga hindi mo na malabot pero pinapili to man diyan ko, di ba?
1: Amo na may ara kita nga ginatawag nga gluttony katropa era pag-abot sa mga pagkain. balaan naman naton nga busog na kita.
0: Diba? Oy, gluttony is a sin. Oh, did you know that? Seven commandments. Principles of. Gluttony.
1: Capitals. Ano na? Those sins?
0: Oo, gani.
1: Okay, gangid ko ni karon sang ano ko mo.
0: Chakto gin man, gluttony is a sin. Traditional. Is a traditional considered a sin. Kaya man, you have lack of self-control. Form of greed and harm to body and soul. Hindi lang sa pagkaon ng gluttony, katropan siya, Zin. Sometimes, being too much is a sin. Diba?
1: Kaya, balaan mo na nga, busog ka na.
0: Feeling ko, what is your age, mga katropa? Sa nabalaan yung gluttony? is a scene. Mamangkot ka di amala. Kimas yung iba yung sumung lang nakabalo. Oh, ti ikaw bala, dugay mo na nabalaan ng gluttony is a scene. Oh, muna sa mga katropa natin, mabisan busog ka na, bilabira ka man gapon ka, o nga daw sungak-sungak ka da. Oh. Sorry if I hurt you, ha? Mga sa mga... Pero wala naman sa other word pa na nga makadescribe. Muna yung sungak-sungak. Diba? Amala ano pa na mga word ang ma-ano, mabi ang ma-describe, mabi sa mga busog na sige man gapon ka, on. Like hindi ba naman pong ganang kaugalingon nga hindi wala gani isang self control nga bisan bala nagid niya nga busog nagid siya ya nga daw masuloka na sa nga ang iyat chan kay hinabok na hindi ka kahabok na nga dani mo chan niya
1: oh dugay na niya
0: dugay na iya nagahabok ya pero sige man gapon ila kaon oh sala na did you know it's a more it mortal pero it's a traditional scene. It's written in the Bible. Did you know that?
1: Ano na siya. siguro same lang man na siya sa greed pagid katropang era.
0: Oo. Oh man, there's so many forms of gluttony ni katropang Gen Z. Depende lang na like sa pagkaon or too much greed gani, 'di ba?
1: Amo na. Bala mo na nga busog ka na.
0: Sige ka man gyapon. Like feeling mo balaan mga gasurobra na. Sige ka man gyapon. Amo na ganyan. Too much can kill you. Di pa? Pareho mo na sa pagpalangga. Too much love can kill you. Too much love will kill you.
1: Amo na hagan-hagan lang. Binli man ng mabalingon.
0: Nan. Or binli man ng ipan.
1: Oo, binli man.
0: Ang ipan gani kaya nga tagduwa kabilog.
1: Ikaw kaya iban yun na share.
0: Oo, wala. Ang ipan gani tagduwa kabilog. Ikaw man bala.
1: Mga
0: ilugaman bala.
1: Kadamo sa pagpalangga sa ako, hindi gina-share ko.
0: There's so much love in me. Amo na.
1: O, gina-share ko lang na.
0: But, gagani ka.
1: Amo ta ka na, pakapalangga.
0: Hindi ka, Hindi mo abno.
1: Irason mo lang yung balaw. Ay, palangga ta ka.
0: Ay.
1: Kagabigit ka pagpalangga ko sa imo, gina-share ko sa iban.
0: Ano na ang klase ng psychology mo? Ito, hindi ko na yung mag-gets yan.
1: Lain na yung guro. Ito, gaslighting.
0: Ano man, ano nang inyo ang klase ng psychology ko na bulat? Kawang gaslighting and ano na na siya. Ano na gani? Panawag. Inanda mo.
1: The reverse psychology.
0: Reverse psychology. Ano panawag? Hypocrite? Ano muna? Or ano pa kanina tawag? Basta may muna. Basta I can't name it because that's... Ay, hindi ko siya mga pangalanan kay Manti. Sobra-sobra na siya. So, wala ka na sa word nga mahambal, nga maka-fit nira. Kasi too much na gid ang muna. Pero mga kitropa ha, tandaan yung mga kitropa ha. Dapat at nga disiplinahon ng atong kaugalingon, not just sa pagkaon. Diba? Tiyan mo naman na may panibagong kaalaman na naman kayo mga katropa ha. Gluttony. Tandaan nyo, gluttony is a sin. Okay?
1: Tiyan may ara, ganin na katropang era nga siguro daw, diba bala naman natin rin ang mga eat all you can, diba? Sa iba na...
0: Ari, sa eat all you can, di syempre hindi nga nahambal da nga eat all you can, kanon mo gintanan nga sa tanga maupos.
1: Oo, mga...
0: Oya kabalo, amo na nga wala na ako kapag eat all you can. Oh, hi.
1: Nga, how?
0: Sayang, gidya. Sayang ang pera ko.
1: Why gani isa ka-serve?
0: Ang baka isa ko kaugtas. Kanugon. Ito siya ang nagbayad.
1: Oh.
0: Pero ang kaon mo daw pang ano lang, daw pang ano na gani ang sa orders.
1: Daw pang fast food lang.
0: Oo, kinama ng orders sa Jollibee nga, complete meal nga na. Or daw ano, daw Laureate.
1: So, nagmerienda ka lang.
0: Oo, daw Laureate. Daw mo na lang na kung sa ano, kung sa Chowking. Oh. Ako lang na siya. So, hambal ko, no, I'm not for that.
1: Hindi na.
0: Kugid man, kung ikaw, gid man, mga katropan dyan, regid man, guro kag ikaw, ti may ano pa eh, may
1: bato.
0: May bato.
1: Malugi ang ano.
0: Kuyadaan, makakainom lang kuya tubig at tapos na.
1: Malugi na, ang ano eh.
0: Gusto kong madaan dito na lang ko firm pamahaw sa Panyapon. Parang, bisan pag taga may gamay lang, at least, di ba?
1: Okay lang. Kaya mo na ganun nga may mga...
0: Eh, pero kung set me, I mean, bala kung pungkuan mo, gina, bala nga, maka-form account ka lang. Ay, gusto ko lang. Magalingin, hulo ko na.
1: Tamo na ka itong era sa ano?
0: Damo akong sugar. Agalingin ulo ko nga palibutan magkaon.
1: Kasi aga ka-overwhelming, gidman.
0: Oo, diba? Kado
1: ka damo sa mga
0: pagkaon. Amo na gani, oo.
1: Kapili mo daw gutom-gutom ka, tapos pagkita mo sa mga pagkaon, ay.
0: Why na?
1: Why na?
0: Nakakaon ka lang, gusto ko na. Amo na gani, no? nga ano nga kung mag ano ka mo mag ano eat all you can ka mo ya dapat gutom kagid like nag fasting ka for 24 hours hindi lang 16 hours okay ang 16 hours mo nga fasting hindi ka pa nagid gutom katrapang siyang zin actually it's all in your mind nga gutom ka pero actually you're not gutom
1: speaking of experience I think experience lang mo sa muna sa high school
0: nga ano
1: kahit start pa lang todo umpisa pa lang nga naga trend ang manginasal di ba hindi pa nagawag kilala ang manginasal sa mga kasi syempre daw kami mga mag-classmates naga
0: mati lang kami daw siyang chismis guys
1: naga
0: kita mo nga daan sa ito wala na siya ginakasultan ng manginasal kay may ano na sila may private chef
1: di ba isa ina sa mga ano good and
0: diba,
1: rice
0: di ba may private chef kamo dito sa ito sa inyo wala wala, wala kamuga kaon sa fast food and everything Katie may iskaw galingon kamo yung nga dietitian di ba
1: why
0: di ba amo na nga amo na ikaw subong
1: healthy di ba very healthy
0: ganyan. In your healthiest era Ano nang tusog, Aiden? Nagkikita ka na sa fast food?
1: Hindi, kay kami mga classmates, syempre gusto namun nga makakaon kami sa tabo. Nga manginasal. Para hindi kami perdi. Syempre nag-fasting kami. Huwag kami na maha, huwag kami na nyaga.
0: Ang ending, makaon ka na, tasig ka na mabusog.
1: Hindi na nyapon kami. Nagpanyapon namun. Syempre kaon. First time ko naka-experience ito nga nagtigang liwat ang manginasal. Mga pila ko lang kami kabilog. Naku, manog sarado ng manginasal. Nagtigang sa naliwat. Para lang na pila. Kasi only rice, di ba?
0: Kung ako manager sa manginasal, pang bakulon, ta na lang ako. Kita mo na mga ano mga closing personnel, mga closing na ano. Wala
1: mahambal na himos na kami.
0: Mamuyayaw siguro
1: pa eh. Kaya gusto pa yan.
0: Piling ko hindi ito ma-explain ang pamuyayaw sa utok nila.
1: Gusto pa na. Gusto pa yan naman sang rice. Hindi kayo wala na. Magtigang sa nila.
0: O ano piliyon yun? Yung mo tigangan nyo kami or maguba image nyo? O te.
1: No choice sila.
0: Te, kasi pag tigang nila, tag isa-isa lang. Kamu din yung gascoop.
1: Wow. Sige pa kaya eh.
0: Oh God. Paano nyo yung paigo ang isa ka manok man?
1: Ano pa ko to? Slim pa ko to?
0: May slim na pa pala niyan?
1: Kita mo lang lawas ko sa high school.
0: May slim ka pa pala niyan? Ano man pala yung paigo ang isa ka manok sa lima ka cup na rice man? Kaya ako pagtapos ko kasi isa ka cup, dumanog tulaan ang bilis.
1: Pero subong, in all honesty, katapang era, hindi na ko na kaya mag... Butang tabi magtatlo. Hindi mo na, udlay na.
0: Pero ang tatlo, kaya mo papasudlon?
1: Kaya ko, guro, pero galain ako na. Do, ano na, do feeling mo na ba, dumaano ka na? Dumatumba ka na, or ano?
0: Kamu mga kitropa, what is your experience sa mga unli-rice experiences na wala? Pila ka cup, mga katropa, yun na
1: ubos.
0: Sige, be, padamo-damo, be, butang yun na, be, comment yun na, be, kung pila ka cup ka rice, so yun na ubos, be. Kaya na pala, ano na? Lima ka cup.
1: Kaya mo lang, ha?
0: Ay, hindi, kuya, isa lang, ang nabalaan, kuya. Hambal ko.
1: Ay, kaya mo lima?
0: Ang nabalaan ko lang, kaya sa kilala ko, ang lima ka cup. Kaya sa to, pila to ang maksimum mo sa to?
1: Ako?
0: Oo.
1: Siguro mga dira lang lima man. Pero may classmate ko, ya. Kaya niya pulo. Oo.
0: Uy, kilawaan mo na nga to. Too much carbohydrate.
1: Sabon.
0: Too much, ano man na.
1: Sabon, ano na siya, doctor.
0: So, balaan mo na, ha?
1: Okay, doctor Tubo.
0: Okay, hello, doctor. Did you know yung ginawa mo noon is hindi siya ka-doctor-doctor?
1: Ay, sa ako lang na classmate kay Dr. Tubo. Doctor na siya, Sabon. So, una, pulo, ganda.
0: Okay, balaan nyo na na, Sabon, ang pros and cons. Oo, expert na na siya, Sabon. Anong iyang specialization?
1: Daw, ano lang...
0: Ano?
1: The ongoing study pa siya subong.
0: Okay.
1: Bago lang siya pasar sa board.
0: Ano siya subong? Ano siya subong? ano siya?
1: Aga, though, specialization niya na lang. Internal medicine.
0: Wow, I am. Hello, Doc. Sa iyong pagiging I am, alam kong alam mo yan.
1: Ginbooking.
0: Oh, diba? I am. Ama, yung wala kayo na I am iyang again feeling specialization.
1: Hindi lang ko sure kung ano yung specialization. Gid. Pero ano, I am, yes. Internal medicine siya. Basi mo dietitian siya. Pwede mo dietitian. Pero grabe, gito yan. Ulo, gito yan. O ito, hindi naman malipatan sa ano, gid, sa amon. Amon niya batch.
0: Abi kay lumaki po ako sa farm. Sa inyo lang na iya kay ti taga ano kaya inyo ang half of the ano of New Washington, di ba?
1: Abi ko sa sea.
0: New Washington. Ay, pero great nato na mga katropa natin da sa my ato sa aton nga mga Facebook Live viewers. Hello, hello, hello. Kay Sir Jet Hibaga. Hi, good afternoon, Ma'am Air. Pa-shoutout lang gali sa amon. Nga nagaluto sopa. Is ka nagatambay-tambay sa idalom sang aratilis. Ano na siya? Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Hi, Ma'am AJ. Kamusta na ikaw? Thanks, Gid. Sa pagbasa. God bless always. From Gagay ang Ahoy. Kay Sir Rinel Taroka. Good afternoon. Oh, para sa akon, contento na ako sa XFM. Ay, perfect!
1: Sana all!
0: Sir Ronel, ha? Amo na yan dapat, ya? Basta sabit ka mo pa. XFM! Mabanya, hindi nyo na ako madala sa... Ano na?
1: Ano?
0: Masyali? Ha?
1: Masaylo, guro.
0: Oo. Okay, alright. Thank you, Sir Ronel. Salamat, salamat. Appreciate gid namon ka mga kapatid. Sa Kiapon, still, you are with us. Oh, halika sa ito. As to subong. Thank you so much. Gid sa inyo nga pag-upod. And, palayon lang sa pagpamati sa atin. Dari sa XF. Kay Sir John Perocho Sumagaysay. Mayong hapon ka trapanyar. Pa-shoutout ko lang. Ang Perocho and Sumagaysay family. Sa barangay Pahopoto Tanililo from John Perocho Sumagaysay. Hashtag number one. Okay, thank you. Salamat, salamat. Kay Sir Roy is Corpeso. Good afternoon. Mayong hapon. Oh, live from Murray Cubay Haro. Thank you, Sir Roy. Oh, sige na mga kitropa. Gusto na mabalaan, Pai. Gusto na mabalaan. Pro, kung pila ka rice ang inyong nalampuwas sa Unli Rice sa mga nasal. Sa rin pagkinagay ng mga Unli Rice sa mga sa rib shop. Oh, sa rin pagkina. Pagkina ang inakalan na magpa. Ano ba lang?
1: Raax.
0: Oh, Raax. Oh. Ano pagkina?
1: Brought to you by...
0: ano may harap pag dito sa kanilo? Kaya may kundi. Basta may harap pag ginada. Oh, gusto talaga mabalaan kung pila ka cup of rice ang inyong maubos.
1: So, may anlilitsyon.
0: Anlilitsyon?
1: Tapos may ano na?
0: Dabo na sumong anli. May anli talaba to sa amon. Yes.
1: Anli talaba?
0: Oo.
1: Kaya ang rice ya. Mabakal ka lang.
0: Anli talaba ya, gani ya.
1: Ate na, yung ano, pagustuhan mo lang talaba eh. Hindi ka lang magkaon rice. Puro talaba lang. Ilain chan mo eh.
0: Siyempre, ilangan, ano ka wala ka gani self-discipline, hindi ka nagani ka sarang.
1: So dapat ano lang, akaya mo lang.
0: Akaya mo lang eh, oo. Amo na gani, inambalan, taka mo, ano, sobra ka mo kaon, sige, magkaon ka mo to, pag-permise sa, magkaon ka mo, da, mamba, mamo ko na permise niyo, uy, gluten niyo sa sin. Una ko lang sin niyo.
1: Pero may ara, ganyan ka to pang era, ng mga ano, na, though, pleasure para sa ila ang magkaon, ganyan, abi. Nga like,
0: amo na eh, oo, may kilalagid ko na iya, as in.
1: Nga
0: like, biskan mag-o siya tapos kaon, makaon siya, gyapon. Kay daw, amo na iya ang iya nga nakaandan. Like, biskan busog-busog na siya. Pero gina remind siya naman ng glutanisa scene. Hambal niya, sabto niya lang galing ko, no? Kung mapatay siya. Kaso ka hindi pa man siya sumusubong. Kundi, sige lang ko, no, anay. Ote, di ba?
1: Kaya daw may psychological, ano, pag ginaan, pagkaon.
0: Kaya nambal, nambal ha, be not among drunkards, sakto, or among gluttonous eaters of meat. For the manginginom and the glutton will come to poverty and the slumber will clothe them with rags. Ate. Sige, i-explain.
1: Hindi ka kuno mag-upod sa mga manginginom kag gabi upon magkaon.
0: Be not among them.
1: Oo.
0: Hindi ka mangin kagaya nila. Doon mo na, bala.
1: Kasi ka, Jakaon.
0: Hindi, gluttonous eaters. Oo, like sobra-sobra. Diba mo na?
1: Oo.
0: Four?
1: Mano sila, welcome to
0: that
1: poverty.
0: That will result to a poverty and a slumber will clothe them with rags. That's, you know. Kaya mo na ganing yun ang balta. Bisa sariin malang bagay, hindi lang man sa pagkaon, katrapon siya nsin. Abas na sobra-sobra is...
1: Malain.
0: Man. Malain, oo. Amo na gani nga ano, dapat not too much. Amo na gani, di ba? Damo gidya ang sa mga kita mo na mga nag-trending sa to, likad. Nga ang Japanese has the longest lifespan sa tanan ng mga races here in the earth, di ba? Kay di sila toya ang may damo nga ano, damo to ilang nga mga pumuluyo nga nag-edad 100 plus.
1: Oh, normal lang to yung 100 plus.
0: Oh, that's normal to them. Yeah, ang 100 plus years old buhi kapadre ya sa aton, yeah, daw ano na naiya. Look amazing. Though feeling mo, ano na naiya. Grabe na nga extension from God. O, oh, diba kapila to sa iha niya manging padlos. Daw muna pala. Pero dito, yeah, it's ano na na siya. It's natural. King man, magkaon to sila yung katrapan dyan, Zin. Amo na ganito, kung feeling mo busog ka na, hindi mo na siya pagsigihon. Amo na tong ilang, ano, amo na tong ilang tip. One way ko no to make your life longer is... Magkaon ka ko noong tsaktuhan lang.
1: Oo. Kasi gali ko nung di ko git pag ano yun. Hindi mo git pala pag labuton.
0: May intra naman. Nakatiba na katrapa yung bell.
1: Hindi mo pala pag labuton. Yung mga bagay nga. Ay, busog na
0: dapat ko. Ano lang gani. Dapat 80% ka lang nga full. Not 100%. Amo na.
1: Amo na dapat.
0: Nine. Amo na dapat mga katropa. Dapat ano lang. Dapat ano lang ta. Ano na to natin nga kaugalingon. Discipline. Ah, ba ni Sir Jetty Bagas sa kumpare, kuya kaya yad 12 cup of rice. Ang ating alaman, nag-serve daw ako na lang nahuya, gani, ma'am.
1: Oo, oh, diba? 12?
0: Uy, grabe, 12! Ano naman, isa
1: pila
0: na...
1: Pila na to? 4 na kilo?
0: Sobra, guro, isa ka rice cooker na ino?
1: Oo.
0: Uy, ala, tindi nyo na ginapanulod, man. May palapala inyo, chan. Ano man?
1: Basi duwaila, chan.
0: Ano man, hindi nyo na, ano man, ano limpyo-limpyo, gitinain nyo magka, before ka mo magkaon? Like, wala dapat, git saya, wala git unod yung small and big, large intestine ninyo.
1: Kasi nag, ano siya?
0: Ano man, masige na limpyuan niya, naiyatinayan din siya magkaon. Ginapatabuli, yung gurunay.
1: Masige fasting siya, duwa kaadlaw, guru.
0: Boy, hindi na, kalaw, ano na, yung fasting na duwa kaadlaw. 24 hours to carry pa yun, pero kung 36, pila 36 hours. Sobra, you know, 42 hours?
1: 48 hours.
0: 48 hours, galing.
1: Ang duwakaan lang.
0: Ay, hindi ko na naiyaga. Dulubli na napanulukan ko. Ang makaya ko lang, gitara.
1: Galucinate ko na.
0: Ang nakaya ko lang, git, kagig ko, like, 22 hours. Ang malanggit na.
1: Ang malanggit na?
0: Ang malanggit na.
1: Jesus.
0: Pero ang everyday, pero ang everyday ko, it is 17 hours.
1: Nabigit man yung ano.
0: Oh, diba? Uy, grabe, kayo ba lang, ha? Dusi,
1: may mga benefits, gimana ba yung pag-fasting,
0: oo,
1: diba?
0: Gani, yes. Pero nga, dusi, gidya, ha? O, hindi, gid ko yung pala maributay, katrapon siya, tibaga nga, dusi, gidya, kaya, yung kakap na kanon.
1: Basi, siguro, mga ano na na, mga
0: basi ang cup nito, ya, basi gamay-gamay, man nga cup, katrapon siya, tibaga, basi hindi, man nga, like, kariyo, na nga, dagko. O, kay Ma'am AJ Bordon, good afternoon. Hey, kayo, Ma'am AJ Bordon, nagapang-unli rice, kat, ipila ka rice ang imo maubos. Pila ka cup of rice ang imo maubos. Dusi, man. Grabe, araw-araw, munta na iyas ang dusi, yan.
1: Nasabat ko na si Katopang AJ. Depende sa sudaan.
0: Tikon siya ang sudaan.
1: Ate unlimited.
0: I just go. Kung siya ang sudaan, I'll think about it.
1: Depende.
0: Depende, di ba? Aba ni Sir na may ni Sir Ronel daro. Kakata pa yara ma-share ka madali sa Papa Ronel tap silugan sa Kalaparan. Double rice kami, Java rice. Basta taga XFM Iloilo free. Basi gutom ka mo kung gabi. Happy three sa akon. Basta reporters ng XFM free. Wow, grabe!
1: Grabe, grabe naman.
0: May free gali. Exclusive lang like, na for XFM.
1: Java rice pa, ha?
0: Oo. Sir Ronel Daroca, hindi ka maglangulaw kay Basikon. Basikon, ma-peer di ang imo nga business. Diba? Ay, batiani katropon dyan, Ray. Hindi katropon dyan, Zin.
1: Basi ano?
0: Tapos,
1: katropong Romel, pagid.
0: Ah? Di ko kaisama lang si Katropong Romel biga duty every other day.
1: Ah,
0: duty. Tika mo ya kay everyday, dari ka mo. Di si katropang January, everyday man. O, kagina lang siya nagpuli. Buwas ari naman di siya. O, di ba? Everyday mo nag-iapon.
1: Daso na.
0: Basi kung tanan, ang Java rice mo maubos. Nahin mo kaliwat Java rice. Hindi ka da mag-
1: isa gina sa mga paborito nga Filipino, ano?
0: Kind of rice.
1: Ang tapsilog.
0: Oo, umuna siya. Umuna siya ang isa ka mga Filipino food, di ba? Tapsilog. Tapsilugan.
1: Ikaw, ano yung paborito nga tapsilog? Nga silog. Hindi nga tap, wala lang tap kayo.
0: Siya silog. Ano nga tap? Nga tap silog?
1: Sige na lang gani.
0: Ano ba paborito nga tap silog?
1: Nga silog.
0: Silog? Topless silog.
1: Ayo, okay. Ang kilala ko, gusto yaman na. Topless silog?
0: Ang kilala mo?
1: Oo.
0: Kilala ko mo na siya.
1: Paborito na, topless silog.
0: Oo, oh, topless silog. Ay, Diyos ko, wait lang. Pwede ka buwan, ay.
1: Topless silog. Ano na siya man?
0: Oh, kamo na bala kung ano na siyang topless silog.
1: Ang topless silog, only ano? Rice man na?
0: Mapapa-only rice ka. Hindi siya only rice, pero mapapa-only rice ka. Te, okay lang naman na.
1: Medyo mahal-mahal lang nagawa, pero...
0: Oo, pricey lang siya.
1: Pero solve ka gina.
0: Oo, pero ito depende sa imo kung ano lang imo type nga ano, well done or rare. Oh, anay ka. Wow, kita mo naman ni si katropang Danilin, ho. Danilin, papay, ilang bala Danilin, si katropang Jet, ibaga, maisip na lang ko katropang Danilin nga type mo si katropang Jet, kay biskan wala iya ka ginasapak, siya gidyang imo, ginaponteriya, iya katropang Danilin, biskan wala iya ka nagani, gina-shoutout kay Perme mo, siya gina-away, siya giyapon imo, yung nga gina-ano, siya giyapon yung imo, gina-shoutout, na feeling ko type yun ni Guru, si katropang Jet, ibaga, ha. Daadlaw-adlaw si Sir Jet, na lang gidyang iya gina-mention. No? Asus, Danilin, nugay ikaw da, ha? Ano siya, nagpapansin siya kay katropang Jet, ibaga. Mabalya, hindi ako nung gusto si Sir Jet. Pero adlaw-adlaw, gina-type yung man ang pangalan ni Sir Jet sa aton nga comment section.
1: Yan, sila yung...
0: Nugay ikaw da, katropang Danilin, ha? O, hambali katropang AJ Bordon, 4, hambali, malaya 4 sa unang kaya, ya 4 cups of rice. Subong duha na lang. Nga, ahaw, siyempre, nag-ano man tayo, no? Nag-diet-diet man tayo. O, san, o, tapamayaw-pisa kung ginatuktok na tas ang masakit. Okay, Sir Julio Sancho Abelardi Medina. Good afternoon, katropang air. 5 cups unlimited rice. Ay, just...
1: Ay!
0: To, Sir Julio, ubos mo na siyang 5 cups. Pero kung gutom-gutom kakagoy, hindi walang muna kadako ginang cup, okay man lang na like ang 5 ka cup nila to is equivalent to 3 cups kung sa tuod-tuod din na cup, di okay lang mana siya.
1: Magani depende sa sudan.
0: Oo,
1: di ba?
0: Oo, depende sa sudan kung makagalana or hindi, di ba? Pero kung topless silog makagalana,
1: gimana? Makagalana
0: gina. Makagalana na
1: basi mga mana 5 to 10
0: auto
1: or 8 to 10.
0: Storgador ka karon. Kay Ma'am Mermite, good afternoon Ma'am Mermite. Kamusta ikaw? Mayong hapon Ma'am Mermite. Salamat sa imong pag-upoid. Kay sin o pagin na demand ani kakahinay balos ng intern. Okay Sir Jet, kung si Ma'am AJ ang sudan amo giniguro pagdamo ko nga kaon. Aba!
1: Hambalan gid.
0: O katropang Jet, tibaga mangkoton ta. Kung si katropang AJ Bordon, isa ka sudan, ano siya nga classes ang sudan?
1: Nga mapaganagin sa imo.
0: Katropang Jet, ibaga, kung si ma'am AJ Bordon, isa ka classes ang sudan, ano siya nga classes ang sudan? Nga mga mambal, mga mapadamo, kagidya kaon, kag mapapa-unli rice, kagid. Sige, be Sir Jet, sabta ko be Sir Jet, be.
1: Aribalaan ko lang na seafood, giniguro mo.
0: Ambot lang, basi gusto yung man may gata. Kay daw may mga gata, di ba? Daw, ano, dumagana kanon. Or basi ano, or basi ginasawsaw sa langgaw. Kiti ba mo basi ginasawsaw sa langgaw, dahil magana man na siya kanon. Magana man na. Di ba?
1: Uga, or...
0: Ay, magrabi, uga, kiti ya.
1: Pasayan.
0: Depende, ay, sige, be Sir Jet, be. Para sa imo, kung si katropang AJ Bordon, isa ka sudan, ano siya nga klase sa sudan nga mapapa unlerize ka.
1: Yes.
0: Sige, be. Tanawon ta, bebe. grabe. O, oh, ang balik ka tropang Danilin, tigang ka na lang isa ka sa ko, ubusa ka on. O, oh, ikaw bala ka tropang Danilin, hindi yagani si ka tropang Jetty Baga ang nagkauntos ang 12 cups of rice. Iya to yagani, iyang amigo, gin-share ya lang. Gin-share ya lang ang iya amigo, 12 cups of rice ang nakaon sa ano, sa Anli Rice. Katropang Danilin, bala si katropang Jetty Baga, gidiang ginagawa mo ha. Ay nako, katropang Danilin, iba ka talaga. Oh. Long silog. Mm. Long silog.
1: Long silog.
0: Ang iya gusto. Ano na siya, hay?
1: Ang longganisa.
0: Ah, longganisa, okay. Ah, ba, ah, hindi ko type. Oh, di ba? Ginasal, oh, sundon ko yung tingog. Ah, hindi ko type. Oh.
1: Kuha-kuha ba?
0: Kaya naiglalo ko sa tingog ni katropang Danilin, ang balon ko na lang eh. Gusto ko si April Chan Vergara.
1: Pwede na, pwede na.
0: Pwede na?
1: Pwede na.
0: Oh, ang balon ko. Akon siya isa kagantang. Poset. Poset. Ano ang mali ako?
1: Poset? Ano gripo?
0: Ano na siya? Katrapang ano? Katrapang Danilin.
1: Gripo? Ano na?
0: Ay, malingaw man tanik kay katrapang Danilin man. Basi nagsala lang siya type. Ang mali ako, kaldereta, ma'am. Ah, pwede man Bicol Express para hot and spicy.
1: Nice.
0: Wow!
1: Yeah, diba? Ayos.
0: Hot and spicy. Grabe ka naman, AJ Bordon. Ba? Hot na spicy pa.
1: Ay, mahilig ko si ano.
0: Gagata pa na. Okay. Kalderetang ano na, katropang chat. Kalderetang kanding.
1: Oh.
0: Uy, nami, balang kalderetang kanding.
1: Yes. Man.
0: Wow, yes.
1: Nakatry kita na.
0: Ano, kaldereta nga ba, boys? Or Jetty Baga? Ano na siya nga klase? Katropang oh. Jet? Parang mabalaan, taman. Ay, grabe. Gidya bala si, ano, grabe. Gidya bala si katropang AJ Bordon. Take care na kumampas na ko kay Ma'am Danilin, ah. Amo na kani katropang Jet. Igahambal siya nga, hindi iyakatay. Pero adlaw-adlaw, gina, ano, yaman ka, gina-mention. Ikaw, gidya, yada, yun, ya, ang iyang nga gina, ano, ya. Ikaw, gidya, da, yun, ya, ang iyang nga gina-punterya. Grabe pala si katropang, ano, katropang Danilin.
1: Kung maging sudan si Ma'am Danilin.
0: Ang kutan niya gito.
1: Ano siya?
0: O, oh, sige, hambal. Ay, makuta siya. Makuta si katropang Jet. Hindi nga iyon.
1: Oh, katropang Jet.
0: O. Oh.
1: Kung sudan niya si Ma'am Danilin. Katropang Danilin. Ano siya?
0: Nan. Oh. Eh, ano siya? Bicol Express, ang mali katropang ano, ni katropang Danilin ang comment siya, Bicol Express, wow. Favorite man ko ni Ma'am, ano, ni Ma'am Danilin ang Bicol Express, hi.
1: Oh,
0: namin kayo ng Bicol Express, kapin pa kong makahang-kahang, alas.
1: Pero maging tawag siya ng Bicol Express.
0: Speaking bala of Bicol Express, wala nang ipiyakaluto Bicol Express. Wala to, uguro, ni Ma'am.
1: Pero maging tawag siya ng Bicol Express.
0: Uy, ang Bicol Express niyo to!
1: Si Dason lang.
0: Maging tawag siya Bicol Express. Sige, it's it originated in ano, sa in Bicol. Oo. The ano, the ang pagluto na is una-una nga gin feeling ko ha. Feeling ko lang kay feeling era ko mo. Feeling ko ginluto dito sa may Bicol. Iyalangan man dito ay Iloilo Express.
1: Si Kondre siya bigin luto.
0: Iloilo Express.
1: Iloilo Express.
0: Oh, te sige bi Sir Jet bi sabtab yang pamangkot ni katropang ano ni katropang Gen Z. Basta on tapos mo commercial ta dayon kay nalingaw ni katropang Jet. Ano ka amal niya? Bisan ano lang classical direta ma'am. My name ni Ma'am AJ.
1: Ay.
0: Iba talaga. Hambal ni si katropang Danilin, ayoko sa kanya, hindi ko type kasi ano ni, my time siya. Ano na siya? Ano na siya?
1: Maitim.
0: Maitim? Maitim galing. Grabe mo si katropang Danilin, grabe ka man mang lait. Bawo, hindi mo tamang lait sa ato ni Sika pareho kay basikon kita ang ilait. Kaya masakitan kita, tapos kita. O, oh, diba? Hambal ni katropang ano, ni katropang Ivy Rose gahe. Ginapangita iyo kasi Tatay Bonifacio gahe. Good afternoon, mayong hapon. O, oh, si Sir Renel da Roca, kung Dani... Kung si Danilin Sudan, ugang at tabagak. Oh. Ay, magana bala ang ugang at tabagak. Oh. Diba? Pero mga Kamo oras tato this afternoon, 2:47 in the afternoon this time. Aton nga i-pause anay kita. Or mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, syempre, aton nga ano, aton nga basahon ang sabat ni katropang Jetty Baga. Kung ano nga klase, si katropang ano, si katropang Danilin nga Sudan. Oh, okay? Mga katropang tutok lang, 3X rated. Kayo man, magabalik pa kita after the short break.
2: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Bualapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.
0: Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magandang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
6: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
5: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
6: The secret of health.
5: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santol Plus
4: Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Ayan, si Tropa'y nagabalik ang X-Rated on SX FM 255 in the afternoon. Yeah! Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa gluta, kochik, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa aton nga kutis, magbakal mga kitropa sa Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin Herbal Soap available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Claire Skin Herbal Soap, hindi lang basta makapamuti, makapamis ang ating kutis, kundi makaprotect pa sa ating skins against bacteria and viruses. Available mga kitropa sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man mga kitropa sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon once again sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Mga katropa natin nga nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga non-stop nga nagapamati sa aton everyday. Hello da sa inyo tanan mga katropa natin sa may isbukuhan. Mga nagapambuko subong nga hapon. Obis ka nagagulugalong. Mayong hapon gida sa inyo tanan ha. Kabay pa nga mayo lang dang inyo nga paghigop-higop sa inyo nga mga buko. Kag syempre mga nagakaon sa mga kakanin o mga nagakaon da sang sang mga puto nan mga kadropa da naton nga nagaupod sa aton samtang nagabiyahe din man kamo padulong di man ang inyong destination this afternoon. Hello lang sa inyo tanan kag gabay pa nga naga-enjoy kamo sa pagpamati sa aton samtang naga-travel mga kadropa o kadropa Jan Zin basi may mga greetings ka pa nga wala mo na greet kagina.
1: Oh, good afternoon lang sa aton mga kadropa da sa may Molo Kapihan. Mm-hmm. Siyempre kay Kap Butch Florentine, kag kay Kap Pato Kim Singh, kag siyempre kay Kap Ising Villanueva sa yes. Kap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon, Gid. Sa ito nga mga katropa dira sa Molo Kapihan sa Liwat. And of course, sa ito naman nga mga katropa dira sa may Dikamay Eatery, sa may 3S Eatery, kag sa may Acacia Eatery. Good afternoon, Gid. And siyempre sa mga katropa mo naton, dira man sa may Ilo Oil, nga always yung nagpamati, sa may Ungka Pavia. Good afternoon, Gid.
0: Ngayon nga po na sa inyo, tanan ha, kag mga katropa na naton nga nag-upod sa aton sa mga terminals, sa mga public markets. Hello sa inyo, tanan. Kagkabay pa nga nag-enjoy kita this afternoon. O check, tanay, basi may mga comments kita dari sa aton nga Facebook Live.
1: O, dumaulan okay. Naman katropa eraw.
0: Dumaulan naman. Pareho man ni kagapon, daw lang.
1: Ganit, paasa.
0: Ang ending, galing pinaasa.
1: Nag-init, nagpaang lang yun siya.
0: Ote, kung ang abin nyo, tawo lang paasa. Ulan man, mga katropa. Sa buong nagapangayo taulan pero kung magbagyo ganit ka yung reklamo diba? Ay pare ano na siya yaho naadid ko na sa sursugon ko na. Hambal ya hambal si Jetty Baga amo na imot ha? Akong tatay nga dula. Ano man, ngita ka pa sa tatay mo na ara ka na kami sa tatay mo na kasama mo. Ano man, hindi ko ka
1: kagaling na musilaw.
0: Uy, katropang Danilin, ano naman? Habang ni katropang Jetty Baga, dulaan siya kung nagana kung si katropang Danilin isa kasundahan. Ay, kabi katropang siya, Zin, ano mo pa, pumakoton mo pa, no? Kung si Ma'am Danilin isa kasundahan sa akon, gidya ang papaitan. Kaya bisan ano mo nakahungit sa akon, hindi, kaya ko kauyon. Ay, ba, hindi makakauyon sa papaitan, especially kung ginapulutan, di ba? Mm. Or ano?
1: Nga may kilawin niya kandig. Pagito kayo.
0: Diin? Diin siya nagsabay?
1: Kay Sir Ronel, Abogadil.
0: Diin siya. Si Sir Ronel. Sir Ronel, Abogadil, kilawin niya kanding, gadya. Grabe ba?
1: Ay, ako nakatry.
0: Wala pa man ko. Uy, grabe ba? Ngita. Kahit ako sa Palawan, Ketrito. Sige, katropang Danilin. Okay, katropang Danilin. Hambal ni ano, hambal ni katropang ano, ni katropang AJ Bordon namin na pulutan. O, oh, di ba? Hambalan. Kagit balaan mo gina manginginom kag, no? Ay, grabe. Gina. Hambal niya, artihan. Ambo si mga katropang AJ Bordon na, eh, karon. Maitiman sa iyong paningin, kahit sa dilim ay kita mo pa rin. Pero wag kang una, ano? Pero wag kang umasa na ikay papansinin.
1: Gabi ng mga entry ba?
0: Dante, batian mo itong katropang Danilin. Maitiman sa iyong paningin, kahit sa dilim ay kita mo pa rin. Pero wag kang umasa na ikay papansinin. Agoy, aray mo!
1: Ma'am Danilin, ano problema mo sa maitim?
0: Noon, tapos ka na. Habang ni Sir Jet, di baga, wala man bawal mag-inerte, ma'am. O, oh, poisonous na nabisa ako niya. Ay, okay, papaitan. Siyempre, sino, ikaw wala mapait, feeling mo poisonous, gima na yan sa imo nga, ano, sa imo taste buds. Oo. Okay, sige na, okay na tanyo. Ano man, ano, or mga ano patada. O, oh, sige, because si katropang Janzin, isa ka sudan, ano na lang siya nga klase sa para maiba na lang, hindi na lang si Danilin, kaya doga, ano, kamuda, oo, oh, nag-grinual, kamuda. Sige na lang.
1: Si katropang era, pagid.
0: Oo, estupado.
1: Balano nila, no?
0: Oo, oh, estupado, di ba, guys?
1: Mm. Ako wala ganyan ko problema kung ang balon yung lichon mo.
0: Ah, okay lang.
1: Okay lang.
0: Okay lang, guys.
1: Filipino, ano yun?
0: Filipino! Filipino! O, te.
1: Or puchero.
0: Nga gusto mo lechon, gidyahaw.
1: Kay star of the, ano ka, event.
0: Ay, wow. Star. Uy, syempre, eh, nalaluoy pa sila. Simo kay Basila Gutman, kamo na ginapakaon ka Apple. Oh. Diba?
1: hindi magsugod ang ano.
0: Ginapakagat ka sa Apple, diba? Para hindi mag, ano, parang hindi ka ma, para hindi maalayan, imo baba, kaya amo lang na siya, ho.
1: Kiginambalan nila, hindi na mag, umpisa, makaon, buhay pang lechon.
0: Nante, diba? Eh, syempre. Oh. Wala tuntang lechon. Nara na sa
1: ikaw ang ginapangita, oh, diba? Diba?
0: Oo, eh. Amo na, mambal nga. Hindi tanim magkaon. Bala kayo may lechon. Paano sila ka? Wala patundaan na ano, ho? Wala patundaan na lasa ang ilang lechon. Ho?
1: Pero ang law, Ayman, yeah! Ikaw man ang gapakaiglad sa tanan.
0: Oo, diba? Okay. Amo na gani ang balta ka tropang Janzin. Back to our topic. Kagina nga, dapat, ano lang, in moderation.
1: Yes.
0: Dapat magkaon, mag-inom sa kung ano man, and in everything, dapat in moderation.
1: Correct.
0: Okay na tanyo?
1: Ha? Okay na, mabuo na ta.
0: Okay na ta. Ari na lang mga katropa, proceed na ta sa ato nga X-rated question. Okay man? Okay na ta, katropang Janzin?
1: Okay na. Imo ya estofado kaya?
0: Oo. Ang buti sila kung ano panuluka nila sa akin eh. Basta yung mambal sa akin pinamalhan. At lumba.
1: Favorite yan, pinamalhan.
0: Favorite yan, pinamalhan. Okay lang kung ano, ah. Okay lang kung ano lang ang pink mo lang isda.
1: Ah,
0: okay lang. Hindi lang pang rose.
1: Oh, laing yun na yan, oh.
0: Oh, laing yun na yan, oh, ari na lang, mga katapa, for our X-rated question. Yeah! O mga wholesome X-rated question na lang taan. Nakikita ko na yung storyan, paginang maitom. Ari na lang, katropang Janzin. Dalawang batong maitim, malayo ang dinarating. Yeah! Hitaada, sige, wow! Hitaada. Yeah! Alright, mga katropa, sa ating X-rated question once again. Oh, ano dang inyo sa pamatsyagan nyo nga sabat sa ating X-rated question? I-comment nyo na sa ating Facebook Live. Yeah! Sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7 itawag. O kung i-text sa ating hotline nga 0950-975-6970. O, oh, parang nga, ano, parang sa lahat ng iti. Ini nga inyo hon, yun lang ng inyo, da nga ano, inyo, da nga sabat. Sa liwat ha, our X-rated question, dalawa ang batong maitim, malayo ang dinarating. Gusto mo English? Charot. Gusto mo English? Oh. Oh, basta hindi ka, ha? Basta hindi ka.
1: Sige, be.
0: Oh. Two black stones that reach far.
1: Sabihin mo.
0: Ari, oh. Araw.
1: Sige, ano, ano ko na?
0: Karoon ka lang yan sa Batya to. Wala yan ka lang yan. Kaya ikaw, di ba, hambal mo, ikaw ang star of the show? Di ba, hambal mo?
1: Ang head mga, turner.
0: Oh, ikaw ang head turner. So, karoon ka lang yan, Chon.
1: Amo na ang lechon.
0: O, oh, Chon, gani.
1: Ikaw ang pinaka-importante nga, hindi man pinaka-importante. Pero
0: ikaw, gidya ang ano?
1: Oh, star of the salo-salo. Oh. Pero ikaw mo nang pa high blood.
0: Nan, amo na gani. High blood, ha, sila karoon. O, sige lang mga katropa, you can comment your answers sa ating Facebook Live and our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Ila-Ila kag XFM, Ila-Ila, 100.7. Sa liwat, mahimugid nga makatawag, you can makatext sa ating hotline number sa 0950-975-6970. O, hambal ni katropang, ano, bo, kita mo lang. Oh, sige, sige, sige. May answer ala na sila, ya.
1: Damo pa, oh.
0: Damo, gali comment. Di gali, oh. Oh, hambal ni katropong jet, diba? Gawala man bawal. Ah, okay, nabasa tara ni. Hambal ni katropong Asia Bourdon, ko Arde Arte, kapakaida ni Lynn. Oy! Hambal ni katropong jet, diba? Pikado man pangabuhi ko, Petrusi, kuya mama. Chakto, gita, wala man kuro, ano, wala man guro malain kung chusi, kaya ya. Kahit hindi pwede na yasing mga taste, diba? Hambal ni sir, ano, matuloy, gidya nga ugaya si katropong Danilin, yaho. Ay, ambot na lang, gidya. Ay, hambal ni katropong Ronel Daroca, mata, katropang era. Mata mo, katropang era.
1: Mata
0: ako,
1: mo.
0: Gidya mata. Ay, doon, hindi na nagay kitanon sa Ibangs. Ah, hambal ni Sir Jet, mata. Hambal ni katropong AJ Bourdon, eyeball. Grabe, gidya specific, gidya ang iya, yaya. Eyeballs, di ba? Ano nga balls ang gusto mo, katropang AJ Bourdon?
1: Eyeballs.
0: Eyeballs. sa kay Sir Jet, ibaga. Hambal niya, di mo sure. Ay, ay, ay, ay. Sir Jet, ibaga na. Katrapang nanigin. Grabe, ginisaya mo. Kay Sir Rodolfo de la Puz, good afternoon. Isa atin mga katropa patrollers. Hello sa inyo tanan, mga katropa.
1: Yes, mayong
0: hapon, kid. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton this afternoon, mga katropa. Sa liwat ha, mga wala nakaabot sa ating X-rated question subong hapon. Dalawang batong maitim. Malayo ang dinarating. Muna siya ang aton nga X-rated question. Pero nagabata, ginman ako no ang bato, katropang Jen Zinhao.
1: Ang
0: bato. Diba, may mga mabatian ka na sa to, nagabata ang ano, ang bato.
1: Ang bato?
0: O, how thus stones multiply. O, ari na lang. Ari na lang. O.
1: What?
0: Oh, they grow, te!
1: What?
0: Reproduce! Ang balang kagid gabata sila.
1: Kumabuka guro sila eh.
0: Ay na.
1: Multiple.

0: Ayan.
1: Ano pang mga bagay nga ano man?
0: Oh my God! Wala ka na kaya logid man tuod. Hindi, ah, tuod bala.
1: Tiwai
0: eh. Na mic. Masi kang awaay.
1: Tuwai.
0: Marami ka pang hindi na nalalaman sa mundo. Basi, ako na gani ang bago kay God God. Damo po sa nabalaan. Ah, damo po sa wala nabalaan sa kalibutan. So it's not my
1: La inay agoro, ya o.
0: Bota.
1: Ara o, ulta, wabla ho.
0: Ay, ala, huwag galila, hindi galila. Stone! On the fly stones.
1: Ara sa dalom. Sa dalom.
0: Oh.
1: Oh.
0: Do not reproduce. Ah, okay. Okay. Hindi, they multiply into fragmented prey. Oh, tika, ano mo nag-ubukay? Gamayan lang.
1: Amalan ka, Gid.
0: Talaga. Ay, wala sa gamata mo. Ayos ko na. Dahil lang, may ano ka, may hirin. May hirin. Ano ko ano ng stones ang gabata? Malani mo ka tropa. Ko ano ng stones ang gabata? Oh,
1: ano?
0: Di ba?
1: Ano?
0: Hindi stones ka girl stones.
2: Wow.
0: Yeah!
1: Ambalan ka
0: guys. Gusto na katropa natin nga magpati sa amon, okay? Amo tayo na... Why, may ko nakambal ko ano nga kasi sa stone nila. May ko nakambal nga ba to? Ako nung yung stone lang ya.
1: Gani.
0: Oh, well, diba?
1: Depende ko sa stone. Kung ano, typical nga stone.
0: Typical nga stone. Oh, wala kayo nakambal. It's typical stone. Nakambal ko lang yan. It's stone. Oh, what kind of stone? Tari mo mga konyo ko. What kind of stone? Oh, sabto na lang ko mga gal stone and kidney stone. Diba?
1: Pero gada ko, siya galing ka tropa era.
0: Oo, kani.
1: Gada ko raw.
0: Oo, gada ko in man.
1: Arang geological na.
0: Forces like freezing water, wind erosion, and tectonic pressure fracture large boulders, multiplying them into smaller independent stones. Where containing dissolved mineral like calcium carbonate flows over a rock. Leaving stones ka tapong dyan, zin ho. Kaya kapagit ya. Ote, okay na to.
1: Mahala. Mahala ka to.
0: Wala mo nabasa. Apati ka na, Tania.
1: Awi ka na kabalo.
0: Tania ka na kabalo?
1: Madala mga tanisi mo.
0: Ay, Diyos ko. Ay, malas na lang ko. Lagi
1: na question ko na lang kabuhi.
0: Nag na-question mga ngi mo nga otok.
1: Meaning damo, gadya nga ano, di ba? Damo pa may mga bagay nga.
0: Nga wala mo na balaan. Amo na gani, gina-story ako yung God.
1: In a search for knowledge.
0: It's not yet my time because there's so many things I don't know yet.
1: Yun,
0: oh, di ba? And I still want to learn it. That's why, no, pwede. Ginakontrata ko. Pwede God, siya lang. Ay,
1: mauna-una lang gamay.
0: Oo. Teh, kamusta na daw mga katropa? May sabata ka muna sa atin X-rated question. Kasi may harap ako muna sa bata. For the last time, mga katropa, our X-rated question. Dalawang batong maitim, malayo ang dinarating. Sige na, i-type-type niyo na lang inyo mga sabat sa atin nga X-rated question sa atin nga ano, Facebook Live.
1: Ang sabat ko ano?
0: Ano?
1: Sabat
0: na lang. Sige na, sabat na gani.
1: Ano, karito.
0: Malayong narating. Dalawang batong maitim. Bato na siya.
1: Karito?
0: Ano mo karito man? O, pwede na rin. Sige na, ito man na. Ibato nun, tara lang. Sige, natural may ito man. Actually, kung di man na siya kaalabot, kundi bato nun, tara lang siya.
1: Sige na lang.
0: Sige na lang. Okay na lang na siya.
1: Ano pa ba na?
0: O, sige, ano pag yun? Wala naman. Mata, ilid man tuwod. The correct answer is mata. Pero siya, nag-imo-imo lang na siya yung nakagalingan niya sa bar.
1: Bato eh.
0: Bato. Darna!
1: Bato man eh.
0: Bato man yapo. Ihaboy mo muna.
1: Oh, haboy mo lang.
0: Or dalon mo.

0: Alright, sige na mga ketropa, oras natin sa XFM. 3:14 in the afternoon ng oras. Ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himasa version. Coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabulig sa atin ikayong lawas. Sinabi na sa pag-protect sa atin immune system against bacteria kag viruses. Premium D3 available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Premium D3, mga katropa, mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rosa Pharmacy, TGP, South Sur Drug Store, All Green Pharmacy, Kaga Generica. Oras 3:14 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break. Kag sa atong pagbalik, ato naman nga iga-storytell sa inyo ang atong X-rated story. Ganito to plan mga katropa sa XFM, kay man magabalik pa ang X-rated sa XFM Philippines. XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akon lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamugit nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
10: mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Maka-college na ko!
17: XFM!
18: Katropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

Nagabalik ang X-Rated, mga Kitropa, oras 6 PM, 21 minutes after 3 in the afternoon. Good afternoon sa mga Kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon, mga Kitropa natin, mga bagubugtaw, mga nag-upolo pa nga pida. Hello, hello, hello sa inyo. Kamusta ang inyong nga hapon? Okay pa nga nag-enjoy kita, mga Kitropa, ha? Dapat enjoy every day of our lives lang. Okay, kamusta na daw mga katropa? Ito nga nag-ablobyahe sang traditional and modernized jeepneys. Hello da sa inyo tanay. Kamusta daw ang inyo nga pagbiyahe-biyahe? Kabay pang bawi man, no? Ang ato nga pagbiyahe everyday. No, sa ano, sa bayad sa gasolina, sa diesel, kag sa atin nga madala papauli. Okay? Yeah! Mga katropa, oras natin 3:22 in the afternoon. Tiyanok ka lang ato nga ginahulay. Siyempre, this time, i-share nato ng ato nga X-rated story. Kasi later on, mga katropa, basi miyara ka mo sa advices. May gusto ka mo da nga i-ano, nga i-advice o itugda sa ating nga letter sender. Hindi magduwa-duha, mga katropa. Hindi maguya-huya. Kay kita-kita lang gidni. O, di ba? Mga katropa, mag-comment sa ating nga Facebook Live on our Facebook pages. X of M. Radyo Patrol, Ilo-Ilo. Kag X of M, Ilo-Ilo 100.7. Magtawag o mag-text sa hotline nga 0950-975-6970. Sinuwad 0950-975-6970. Good afternoon, Anay Sakay, kay Ma Marilu Vargas Pedroso. Good afternoon. Mayong hapon man sa atin mga katropa listeners and solid supporters sa atin mga class members, mga members ng XFM Fans Club, din man nga parte sa kalibutan, hello sa inyo tanan. Mga OFWs natin yung mga katropa, no? O mayong hapon lang sa inyo kay Ma'am Dali Irano, good afternoon din. And salamat, salamat for being with us mga katropa. This time, ato na nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa ating nga X-rated question o sa ating X-rated story. Oras sa XFM 23 minutes. It's after 3 in the afternoon, mga katropa.

0: Good afternoon, Katropong Era. I-share ko sa inyo ang akong nga istorya. Ako gali, si Jean. And isa ako ka landlady diri sa may Guimaras. Hindi ko lang paghihambalon kung sa din specifically ang amon yung mga apartments na ginaparentahan. Nag-umpisa ka tropang era ang tanan na bangod sa kakaibang kilos sa akong nga mister. Antes kami maghalin sa probinsya. Or kay ti tagadari kami sa Guimaras pero nagakadto kami da sa may Iloilo province sa isa ka banwa. Katropang era masami siya nga wala sa balay kag permisya nga busy sa trabaho. Kag gulpi na lang nga nangin hugot o kun nahugot kidya ang iya bala nga pag-uyat sa koleksyon namon sa apartment wherein sadto ginatugyan niya man sa akon o kun ginapabayaan niya lang ko. Ang hambal niya, siya na kunong bahala sa apartment 4 kay may bago daw o dito nga nag-rent nga medyo maselan kuno kag maldita. Sa adlaw nga pahalin ako, nakita ko sa dashcam sa salakyan nga pabalik-balik siya sa apartment 4 nga may dalang plastics ang groceries kag mga bag-o nga appliances. Wala ko anay ginapakialaman katrapang era kag wala do sa pawala lang ko do wala man tuya gid sa akon niya. Kay ti hindi ko gusto nga gubon ang bakasyon ko. Kay ti syempre nagabakasyon kami dito sa may Guimaras, kay ti dito ang mga dagmi nga beach nga malapit diri sa Iloilo province. Pero katrapang era, kaduda gid kuya sa iya. Pagbalik ko after 1 week, imbis nga magpuli ko sa balay, nagdiretso ko to sa apartment. Gusto ko gid makita kung sino gid balaya ang ginanamin niya nga may bag-o kuno didto nga nagrenta sa amon nga maselan kuno. Kay di siya man ang ginistorya kuno sa siya man abing ginistorya hambalya sa babae ito nga naghalin sa apartment o kuno ng tenant namon. Pag-abot ko sa atubang sang unit number 4, nakita ko ang sapatos sang akon nga mister. Amo na siya ang iya nga suok, ginsoksok sang ginatod ako sa terminal sa nagligad ang semana. Te dito na ko daw nagpitik ang ugat ko sa akon nga utok katrabang era. Nagbukal gid yang dugo ko. Sang nangatok ako, sang tunog, may isa ka babayi nga nakapangbalay. Kag bag-o nga bugtaw, kag nagbukas ang pertahan. Hambalya pa sa akon, sino kaya? Gano ka di? In mataray version, panaya bala ka tropang era? Wala ko anay nagambal. Gintulok niya ko halin ulo hasta tiil. Kagti siguro nakamaong lang ko kag t-shirt. Kag hambal sa bayi. Galing sa biyahe. Hambalya sa akon. Ikaw ang ginpadala sang tag-iya de para tinlo. Kadugay si mo mag-abot. How na ano ka? O sulod na di. Hambalya pa sa akon. Wala ko nakasabat gilayon katropang era. Nanumdom ko, kasano pa kami nagpadala disang taga-tinlo? Kag special maning tenant, gani kung kami pa yung madalas ang manugtinlo sa iya nga unit? Kag na salaan pa kuya nga ako ang manugtinlo? Nga ako gani ang may kaugalingon na di nga tag-iya? Ginpabayan ko na siya, katropang era. Kung ginpabayan ko lang siya. Kaya di gusto ko gin makita kung ano ang yara sa sulod. Hamalya sa akon, tinloy na lang sala. Liyog na lang ko dayon pa tinlo sang kwarto. Kaya daw medyo, very nukal. Hamalya may extra ka nga bayad sa akon kung matapos mo lang tanan. Antes mag-abot ang baby ko. Hamalya na. Nagsulod ako sa kwarto katropang era kag didto pagid nga feeling ko nagtukar ang alta presyon ko. Sa ibabaw sa kabinet, nakita ko ang isa ka pamilyar nga rilo katropang era. Kagrilo ato sang ako ng asawa nga ako mismo ang nagbakal. May picture pa sila nga duha sa side table. Nga naga kupanay kag daw sadya-sadya. Kati didto ko na kumpirma katropang era eh. Nga ti diriya galegin bahay sang ako nga asawa ang iyang nga kabit. Sa mismo nga apartment nga ginpaghirapan namon nga ipatindugon. Amo na galing nga daw adlaw-adlaw. Bukod kada panukot. Wow, grabe, pisan-pisan siya manukot nga siya lang kung makolekta. Nagalakat ako pagwa sa kwarto hagkalmado pero tinagakuludog ng akon nga kamot sa kaugot. Kag nakita ko siya nga kampante nga nagapungko kagambalya pa o tinga nga tindog ka lang da. Umpisay na nga pagpaninlo. Aba ko siya, sige ah. Maninlo ko. Umpisaan ko sa mga basura. Aba ko sa iya. Nagkadto ako sa kwarto kag ginkuha tanan nga maleta niya. Ginsulod ko dito ang tanan niyang mga gamitan pati na ang mga malahalon nga bag. Nabalaan ko man ah. Nga kwarta ko. Kwarta sa ako na asawa ang ginagamit. Ginahakwat ko katropang era kag isa-isa nga ginhaboy sa gwa sa pertahan kag diretsa sa kalsada. Amaya sa ako na ano ko nung ginahimo ko nga ginapanghaboy ko ang kagamitan niya. Hambal ko sa iti, hambal mo mang ninlo man ko. Oh. Hambal na pa sa ako nga utusan lang kuno ako. Ginambal ko sa iya, ako ang asawa sa ginaupod-upod mo di. Nashock siya katropang era, tapos nag-abot ang akon nga bana. Oo, nagpulit ako katropang era kag nag-abot ang akon nga bana. Balaan ko nga balaan yan ha, kag dito ginkumpronta ko siya eh, kung kasan uya pa ko ginatunto. Agon nga nahimo yan na sa akon. Kaya anong rason nga dito yung gidigin papauli sa akon, sa amon nga apartment? Nga dito, yung parang desisyonan, nga conjugal property to. Amon yung katropang erang natabo. Sang nagkumprontahan ay kami sang akon nga bana sang nagpauli na siya sa balay. Kagbalaan ko nga balaan niya na. Narabalaan ko nga may kabit siya.
1: Ano lang?
2: Pedro?
1: Ano to ga?
2: Dali ka di bala?
1: Sige, makatulang ko da kay Joe Kapuigin eh.
2: Dasiga. Gusto ko nga dasig ka.
1: Ano to how?
2: Dasig ka gani sa mga wala pulos nga bagay. Kung ginapatawag ta ka, kadugay sa imo.
1: Ay, grabe. Init ay yung ulo mo.
2: Dasiga na an, madamo ka pa da rason.
1: Ano naman sala ko how?
2: Ay, dasiga lang da bala.
1: Maari na.
2: Dasiga na kay hulaton ta ka de.
1: Ano to ga?
2: Ano ni ka matuod, Ricardo?
1: Ang ano?
2: Ano mo ning babae nga niyo?
1: Si Neri?
2: O ano mo na siya?
1: Ang sa, ano, sa apartment 4 ta na.
2: O gani, apartment 4, pero nga, di ang imo nga mga sapatos? Ari di ang rilo mo?
1: Why?
2: Anong wala? Kita, saan duha ko kamata, Ricardo? Kaputigon, gid ha?
1: Balaan mo, ano ko na, pakaduwa na sang pakaisa ni mama.
2: Ah, kadamo ka lang gid ya sang rason. Ano pa ginang palusot ang himuon mo?
1: Tood man, ang gin, ano ko lang diri sila, ginpadayon ko lang sa balay ah.
2: Grabe, ang ginapadayon. No? May picture pa gid ka mo to ya?
1: Picture? Nga, nakasulod ka to how?
2: Ay, oo eh. Kay gusto ko gani nga madakpan ko kamo. Amo na nga nagkadto ko di. Tapos ginsalaan niya pa ko nga manuglimpyo. Kay gintinloan ko na lang pati ang tanan di nga basura. Including siya, ipanghaboy ko na lang.
1: Ha? Di ba ambal ko sa imo? Ako lang tumakadto?
2: Amo na gani na hadlo ka nga magkadto ko. Kay nga ah, hadlo ka mabalaan ko mo. Di bala?
1: Hindi ka magpati sa iya.
2: Ha? Sinubit patihan ko? Na. Ay, nako.
1: Gabi nutig lang na siya sa imo.
2: Anong binutig?
1: Mayong magaling agin pahalin mo siya.
2: Amo na gani.
1: Pero hindi na, pariente ko lang to.
2: Pariente? Pariente? Tapos ginakonsumo? Ano na?
1: Ginakonsumo? Uway ko na yung ginakonsumo, ah?
2: Ay, damo ka lang ganyan palusot, ya Ricardo, ya?
1: Ay, ang buhat na lang, ah.
2: Sabi mo, madala mo ko da sa yuhom-yuhom, ah?
1: Pati...
2: Basi gusto mo, pati ikaw malayas, de?
1: Patihin na lang kung ano na patihan mo, basta hindi ko na saya kilala, gid.
2: Amo na gani, hindi mo kilala, pero nagatabid-tabid ka.
1: Ay, hindi na siya nagkadto.
2: Buta man kuton mo to eh, sundon mo to kung diin siya nagkadto kung gusto mo.
1: Basi wipe to daan nakabayad man sa aton.
2: Anong ginalagas mo? Bayad ya o kung ano? Oh, speechless ka no?
1: Bayad eh. Ay. Di ng mga bayo ko.
2: Ngayon pang haboy ko na sa basurahan kay ginaugtan ko sa imo.
1: Ay, humbot sa imo, Jin, ah.
2: Hela, tawa bala? Naari di ang mga bayo mo ya? Muna gali nga gusto mo, gid nga ikaw manukot. Hela, hindi gali ang imo nga gina ano-ano?
1: Hindi pwede nga pareho lang amon niya bayo.
2: Pareho? Imo gina kilala ta ka, Ricardo? Damo ka pa palusot.
1: Ay, ang bot na lang ah. Bahala ka da. Itaon ko to siya, nay.
2: Dakpan ka na ah. Hindi ka pa mag-ako.
1: Ay, ang bot na lang.
2: Lakat to. Talaka, simo.
1: Nadakpan niya gid ko ba? Ang balan gid si... Neri nga,
3: Ma'am.
1: Di ako pasudlon siya mo.
3: Iya to yung pasudlon kapatigon si mo.
1: Ay, ang bot na lang. Di na to siya yaman. Kasi, di na ko ni kapuli sa balay. Sige na lang. Malakat ko, anay.
4: Extra drop.
2: Bulagan ko na lang gid ni siguro si Ricardo. No, naubos na gining pasensya ko sa iya. Tanan-tanan nga pasunod, ginahimo ko na. Ay naku nga Ricardo, daw nami kalbuhon. Ang feeling aga pangaki ka na tapos siya aga kadlaw-kadlaw pa. Kabalan gid ya. Kunin mo gusto ah.
1: Ka.
2: Wala di ka sang gaga. Pag-upod ka to kay Neri mo.
1: Buksi ko na iga.
2: Ay, nako. Bahala ka da. Magputi ang kalimutaw mo.
1: Ga, damangi. Nagid ko. Damangi. Damangi. Nagid ko ga.
2: Wala ka na di sang dapat pang abalikan ni Ricardo. Lakat to. Lakat.
1: Hindi ko.
2: Lakat to sa pagidait. Natak. Anak ko. Wala.
1: Siyahan ta ni.
2: Wala ka na di sang lugar. Wala ka na sang lugar sa balay nga ni.
1: Ga, pasudla ko, anay.
2: Wala na, ang tao nga cheater. Liwat-liwaton niya man agyapon.
1: Kalamig di sagwa.
2: Deserve mo na. Wala man ulan, nga malamig ah. Nag-call na siya, gurusin mo.
1: Pasudla ko, anay.
2: Ay, bahala ka da, Ricardo.
1: May istorya ta sang mayo.
2: Wala kita sang dapat nga istoryahan. Gani maglayas ka na dire.
1: Ga. Sige na.
2: Layas! Layas!
1: Please. Nadlock na ko din.
2: Kuda-kuda ko sa lawas mo, nadlock ha? Katalawit sa imo. Huwag ka gani na nadlock, mang babaye.
1: Ga. Kasi may ido di sa gwa.
2: Sige, kanta siya! Kitro po, Erin, nagasakit gilang buot ko sa iya kahit tinakayan niya ako nga
0: O kung nakaya niya nga magbabahi after pila ka years nga kasal kami. We are 8 years nga kasal, katrapang era. Kaya mo pa nang iya nga na ubra sa akon. Katrapang era sa sumong, ginabulagan ko siya pero nagabalik-balik siya sa akon. Kaya magpangayos ng pasensya. Tiyano ba lang himuon ko, katrapang era? Dapat ko pala siya nga patawaron. Manabugid nga salamat sa pagbasa sa akon nga sulat. Sa liwat, ako gali si Jean, ang inyong atagpadalagi kandiri sa May Gimaras.

0: Rapid Dropout, nagabalik ang X-Rated oras na 53 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Himosalutin, Better Carotene, Vitamin E, Kagzaya, Santin, nga makabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay sa cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatak nga yes to health. I-add to cart at i-check out. Salamat, salamat. Thank you so much sa mga katropa natin nga nagupod sa atin this afternoon sa atin nga program X-Rated. Thank you again mga katropa for being with us sa inyong pag-comment, sa inyong pag-share sa atin nga Facebook Live. And of course, sa pag-engage this afternoon diri sa atin mga katropa. Salamat, salamat gid and see you all tomorrow. Same time, same station, diri gid lamang sa XFM. Marasyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin nga technical partner, katropang DJ Serada. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: X FM.
3: Yes, the health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to help!
4: Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
10: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
11: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: mga kitropa, welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive with kitropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Nami, gitsubong sang panahon mga kitropa peeps, matulutog na, wala sang init, do perfect gid nga mag, magtulog-tulog of course. Hindi man tani makasiling nga manglaba kita, kahit ti wala man sang init. O, ti ano na lang biyang mayong nga himuon sa mga hapon mga kitropa peeps, syempre, ko na malamig-lamig, matugnaw ang tiyempo. Nami, gid nga mag, pangapi mga kitropa peeps. Sa mga bag-ubog-taw da, kamusta ang tulog nyo? Nagapalanamgo na naman bala ka mo? Nagapalanamgo na naman bala ka mo nga sweldo nyo? Pero actually, dugay-dugay pagaliya. Oh, sige, kung gusto mo magdamo, kwarta mo, damgo, katulog ka lang to kag magdamgo. Malay mo sa damgo mo, milyonaryo ka, hindi bala. Kanami isang pispis, oh, daw, kanam, daw, kung gusto ko mangin sa next life, gusto ko na lang maging pispis, pero ang pispis, wala nga, hindi dapat, wala dapat nga ginatiro. Gusto ko yung malaya, kuya nga nagalupad-lupad, na wala mga katropa, ha? Tapos, ang color ko daw, mga lain-lain, may pagka-blue, may red, o, tayo, diba? Daw, kanami lang sa feeling, mangin pispis. Free ikaw nga maglupad-lupad, nga wala sang, may matiro sa imo. Oh, diba? Kung na ako kung kamobi, no? Sa next life, ano ang gusto nyo maging mga katropa?

next election, mga ketropa peeps, dapat mangin wise, dapat mangin maalam na kita sa pagpili sa aton nga butuhon. Sa aton ibutang mga official naton sa gobyerno, no? Pero maskin sino pa nadagurong mabulos, ayang bot, hindi na ko mag-tell. Mayang hapon na da sa aton nga mga ketropa nga nagatulo tambay, nagahulat nga magbasket, magvolleyball, magsepak takraw, kung ano man da ang inyong nga sports nga hampangan this afternoon, mga ketropa. Enjoy lang, dapat sports lang kamo basi karon mag hampang-hampang lang tapos ma tinapungulay kamo ya. Gusto nyo man lang tinapungulay, tani nag-intra na lang kamo to sa boxing. Malay nyo, mangin bugal pa kamo sa pilakadlaw sang Pilipinas. Discover ang inyong mga talento. Adi bala? Kuna, mga basket-basket lang. Mga gagmay nga pinustahan ay nag-dinamukulay tinyo. House of drinks ang pusta, nag-ka-black eye kaya. Dapat sports lang mga katropa. Kapalo ka magpakisama. Oh, di bala? Hindi nga puro pangaway kada iya. Pinapaybalo mo gid nga isog ka. Lain labla kung may magbakal sang isog mo kag ang iisog mo. Paho na lang bilin. Mo nang budlay. Tropa peeps, no, nagabaylo-baylo na naman ang tiyempo, ang klima subong panahon. Nagabaylo-baylo na naman ang ang tiyempo. May ara bes nga mainit, may ara bes nga matulutog now. So amuning delikado mga katropa peeps kay nga aman. Dasi kita ning magkasipon, magkaubo, especially nga kon halin ka sa initan, basa-basa ang likod mo bala no sang balhas. Sulod ka sa aircon na bawa amo ginang uyon-uyon mga ubo-ubo. Subong nga panahon sang krisis mga katropa peeps, dapat manginwais kita. Uliga nato ng aton nga kaugalingon na wala na kita sang iban pang aduga nga galastuhan. Kung ako sa inyo para nga hindi na madugangan pang inyo nga galastuhan, mag-inom sang Santon Vitamin C mga katropa. Kayang Santon Vitamin C nagabulig sa pagbusa aton sini nga immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sipon, mga trangkaso kag kun ano pa dira nga sa isang balatian. Santon Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Pagmabakal gininyo sa mga leading outlets nationwide. Dikato lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag available man sa Watson's Pharmacy. Mga katropa, it's now 12 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Ganing mga katropa, padayon lang kamo sa pagtutok. Diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
6: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko perne nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix. Ako si

0: Kapena, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
8: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: po, welcome back sa programa nga Extra Drive with Kitropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Ate, may nagapang ukay-ukay ba nagyahapon sa mga banwas ang Leganes? Grabe no, everyday na daya, wala na daya gakahubsan sa mga ukay-ukay yan. Din pag idang may nami nga mga ukay-ukay, mga katropa peeps, sa bebe. Walaan nato ng mga katropa natong subong niya, mas prefer pa nila ang magbakal sa ukay-ukay compared mo sa mga brand new nga mga pagkabutang. Okay, sa mga katsamba, kabila sa ukay, mga katropa, mga original gidya. Hindi peke, pareho sa kwan. Ay, pareho sa kwan. Anong kaya yan? Oh, hello, hello mga katropa naton dyan. Nga nagapulo pamahaw. Anong pamahaw naton dyan? Sa mga nagakaon sang banana cue, mga kumbo, tinanok nga mais. Oh, kung naman iba lang shampoo, no? Damo kagidyas ang mga nadumduman nga kalanon. Maskin ano, pada ang imo nga ginakaon, dapat kominsaron mo man akong kontra na sa imo or hindi. Kung balaan mo nga kontra, syempre hindi mo na pagsigihon. Okay lang man nga mag-tulit-timid, magtilaw-tilaw gamay. Ay ka mo kabalo kundi inagahalin ang sulit-sulit nga tilaw-tilaw. Sa gamay na bala nag-umpisa, kasi nalipat ka mo. Sa mga pasaway dyan na... Tapos may mga ginatumar nga mga bulong, mga maintenance. Ah, basi ko na nawili ka na dati mo sa mga pagkaon nga hindi dapat para sa imo. Tapos nalipatan mo pagin mag-inom sa mga bulong mo. Ay nako, ambot na lang gid sa imo. Ikaw na dang bahala, ay ikaw man yung nagahatag sa balatian sa kaugalingon mo. Mga katropa peeps, mga nagapangapi subong no, na mas nami gid siguro. Kunang inyo kape healthy. Kani kon kape nga healthy ang aton pag-aistoryahan, wala na kita sang ma-recommend pa sa inyong iban, kundi Santan Plus Gold. Santan Plus Gold is a natural food supplement bangon may arainis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabusin niya mga katropa sang aton immune system, naghatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa aton nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanagement sa aton sini nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kaya rin isang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa glucose control. Santan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, pagmabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga katropa natin nga nagapauli na subong nga hapon, kamusta? May mga nag-standing balagi hapon nga sobra na sa maximum limit? Sa mga pasaway natin dyan, huwag kayong pasaway at baka mahuli kayo. Pag tomorrow, pasiba lang may ara na kamo sa mga show cost order. Tamang explain lang kung nga hindi dapat pag-suspend ang inyong mga lisensya. Diba? Isipon mo na lang, mangunyadi ka da or masuspend ka. O pariyo, manabala mga katropa peeps kung nag-maneho ka. Kung hindi ka makahulat sa pila ka segundo, imagine mo, isugal mo gid ang bilog mo nga kabuhi sa isa ka segundo. O te, paminsari na subong pa lang. Kung nagadali ka da, what is 2 seconds, 3 seconds, di ba lang? Basta maluwas ka lang yan sa mga disgrasya. Okay lang na maghulat ya. Mayara man na ganing dasig kaghinay. Pareho lang man nagyapon nga makalabot sa balay, di bala? O, kung isa pa hinahinay ka na lang, at least safe ka bala, no? O sa mga huros-huros da. Nagay ka mo hinuros-huros sa dalan, kay damo pa na sila, naghahalong man na sila para sa ila pamilya. Hindi na ka mo mang ulamid sa mga katuntuhan nyo. Sa mga katropa natin nga nagapauli, subong maghalong gid ka mo. Always ko ginahambal ang kalibutan mariin. Hi, by the way, sa tanan galing ka nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Hindi na ako maghambal nga wala. Gita da, kay basi karon agdahon yung ko tapos bawal gali sa akon. Alam mo, ano na ko subong sa mga ginakaon ko. Ano ko na kung para na sa ikaayo ko or sa ikalain ko. Mahal bala magbakal sang bulong mo? Ay, ang buwan na lang ganyan, bata. Pito, bata pa ta, pero damo na ta sa mga nagaguluwa nga balatian. So, dapat amligan na ganyan ang aton nga kaugalingon niya mga katropa. Udlay, magkasakit sa buong panahon niya. O, oh, diba? Enjoy, enjoy mga katropa peeps sa mga nagapulupamahaw, nagapangaluhalo, da? Sa mga nagapulupamatsoy, nagakaon sa aros kaldo. Nami, ginasa kreatinin ang batsoy mo. Sige, birahin niya da, kuniin ka mong mabusog. Okay lang man na magkaon sa mga bawal. Basta talagsa lang, hindi man nga permi-permi. Ginadalian mo, ganyan kabuhi mo. Kung gadali ka, tiuna to. Hindi na kami ang pagdalahiga, de. Mga katropa, for your messages, ha, again, isend lang sa amin sining a text line, 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amin sining mga Facebook page.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supermutika.
6: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Soft-gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
4: O ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
6: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: X FM. Mga katupa, exciting!

Dili ka mo na. Nagapiti-piti ka managihapon sa cellphone mo. Basi ko nakalipatan mo nga alas 6 na gali. Abi mo bala, temprano pa. Sige, scroll. Scroll lang dat sa imo nga cellphone. Kaya ang ipakaon na karon sang iloy mo sa imo ang cellphone mo. Kalaan ko ginang linyada niya mo. Sige, hada bala karon kay lagaon ko ginang cellphone kag ipakaon sa imo. No, laban-laban na mo ginang mga linyada sa mga iloy, no? Di bala? Na sa mga kabataan na nga mahilig mag-cellphone, pagbugtaw sa aga cellphone, tapos pamahaw cellphone, kada kaon cellphone, antes matulog cellphone, harusun do wala na gani katulog sa kaka-cellphone. Amo na ginaka-addict ang mga kapamatanon subong sa cellphone. Amon sang una, do harusun pag gani kami magka-cellphone, naka-cellphone kami tuod pero 3310 pa. Pindot-pindot ka pa sa K-pop. Subong niya, easy na ang tanan. Bongga bala no, pila pa lang katui. Binabakla na niya sang mga iPad. Ay, amon sa iyo sang una, ipon muna bago magka-iPhone. Until now, natawabla may obra na kami. Pero wala kami agyapon ipon, kag wala man kami agyapon sang iPhone. Hindi niyang hustisya man daw, wala kita isang right nga hindi tood magbakas. Kaya dapat mahatag taman niya ang tanan nga mga needs and wants ang aton nga bata. Yeah! Hindi ko yung magpasugot nga hindi pwede. Kasi pala maghanggod sa caption niya pirmi sa iyang post. Healing my inner child. Tapos kung makita ko siya, tapos for example, binunahatag ko ang tanan, tapos nag-caption siya sa healing my inner child. Masampalan ko gin siya siguro. Mumbalan ko gin siya, bautan ang tanan nga sa katawhay, ginahatag ko sa imo, tapos healing my inner child kapad ha? Tanan nga hampanganan nga gusto mo, kada sulod mo sa Toy Kingdom, hindi magnubo sa libo ang gasto mo. Tapos subong di pa healing my inner child, healing my inner child kada. Nang iban gani nga bata, wala sa nakaaging nga ginbaklan sang hampanganan. Imo ya, one day lang ang imo nga hampanganan, tapos mareklamo ka pa. Dayaw gid ko ya sa mga bata, sa mga ano no, mga rich kids sila bala. Naagyan yung gurong mga naagyan namon sa una, ayun bot, hindi na ako mag-tell. Antes mo makuha ang gusto mo, bakulon ka pa danay. Te, namian ka na. Siyempre wala gid eh. Ayaw ka gani, inugbakalize candy, bakulon ka pa, may dala pa nga lunit. Hulugasan? Hulugasan, tawaan niya gidman ko tuot, pero hulugasan, gali iya. Sabi ko gani, swerte na, tsamba na, panyapo, hindi gali. Hulugasan, gali hatag ni Katropang Romel sa ako niya. Nami, wala ko.

Para ba lang daw, Haruson, kung magbakal sang itlog, pero wala ka nahirak magbakal sang tanduay, no? Oh, ang utok sang tao, hindi ko maintindihan. Gain ka mo yung nagakuha sa mga kusog nyo nga amuna man. Hindi, tama intindihan, tood, no? Arang nanugon tood magbakal sang manamit nga sudaan, pero pag-abot sa mga ilim nun, wala mananugon. Pag-abot sa sigarilyo, wow, daw ang kilala ko ba? Liguan na maniliban laban ang amay ko. Sang una siya nagahambal-hambal sa akon. Ay, subong, balik ko git siya. Igo siya sa tanan ko ka mga napanghambal, oh. Pero sige lang, maskin amuna yung ginikanan ta. Dapat palang gaon ta na iya sila mga katropa. Imagine, sila lang na ang ginikanan ta sa kalibutan. Ako ya kung papiliyon ko, no, sa papiliyon ko ya abi. Kung sino ang mangin ginikanan ko sa next life ko, siyempre piliyon ko man ya gapon kung sino ang ginikanan ko subong ya. Malay mo kung magpili pa ko to, tapos nag-abot ko to galiya, nagkadto ko sa may daw dragon nga ginikanan. Ay, hindi ko ya. Firme kami ya makamog mag muna. Hindi bala, no? Sobra mo bala kapislian, nagkadto kapaya sa pinilian, tuod-tuod. Ay, ang bot na lang ang. So, yung mga katropa pip sa inyong mga music requests, palayan lang isan sa aton sininga tax line, 0950-975-6970. 12 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kag-ini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health-conscious nga mga consumers. Mayara inis ang Vitamin D3, Mangosteen Extra, kag Stevia Sweetener. Gani, dietary-friendly. Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mabakal ha, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Available man sa mga leading outlets nationwide, kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag of course sa Watson's Pharmacy. 13 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa. Palayan lang kamo sa pagpamati. Bangod after a short break, magabalik pa si katropang Bea.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Xanthone Plus Herbal Soap.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, mga katropa, it's now 7:01 in the evening. Kagini nga oras sa ang builog nga ginadulongin sa inyo sang Santon Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa, sarang ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O te, kamusta nang inyo da nga pagpaniapon? Ang inyo ba lang nga pagpaniapon, may sabay nga tagay-tagay ni tatay? Siyempre, hindi ginaya madula ang tagay-tagay mga ketropa peeps. Bulong ko no sa kakapoy ah. Ayos lang man nga magtagay-tagay, basta wala lang sang maoy ha. Ang aton nga ginainom, idretso na lang sa tiyan ay hindi na pagpabalik ka sa ulo. Udlay bala sumaka ang hangin sa ulo kag makakita ka pa sang kontra mo. Bawa mo ginaginahambal pa preparar ka na nga daan sang inogpiansa mo. Udlay magpaisog-isog subong nga panahon. Kasi bala may magbakal sang kaisog takag wala man tagal isang ibuga. Feeling nga wala pa, isog-isog ka na. Pero sang ara na, nalagyo ka man gali ya. Nagpa ka na bala sang dalagan. Ay nano. Diba? Sa dyan lang ang kabuhi. Ah. Amugin man na yung mga katropa peeps. Sa mga katropa natin dyan nga nagapala uli pa lang subong. Halin sa ilang mga trabaho. Halin sa mga malls. Halin sa mga tapos nila grocery. Sa mga nagpa-masahe. Sa mga nagpa-manicure, nagpa-pedicure. Sa mga natanan nga nagapagwapa. Ah. Kung nagapauli na kamo subong, maghalong gid kamo mga katropa. Hinay-hinay lang sa pagmaneho kaya wala na diya sang wala na diya sang kompetisyon sa dalan. Ugis aga ni nga to ni mga drivers sa mga jeep, sa mga traditional jeep kag sa mga modernized jeep. Isa bala nagapauna-una sila kuha sa mga pasahero niyo. Duwala na nila yung pinaminsar ang safety sang ilang nga pasahero. Ala, sige birada lang da sila yan. Ay nano na lang ni. Sa mga katropa na nato na maghalongid ka mo ang mga katropa peeps. Madamugid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. This time mga katropa, wala na kita sang oras sa atong sininga program. Kita ay kitiluwat buwa, same time, same program and same station. Magkabulos na ang news and public affairs nga headshot with katropang board Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngalan naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngalan naman sang amon Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting news!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Oh, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit ng katawan?

0: Tay. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis, side sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na mga katropa. Mayang gabi na sa ato makotoran, sa ato makabinan, sa ato makatropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabayanan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon kami sa inyo mga radio pag sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Naman isang una ang frequency sa Z100. Ang istasyonan di pala sa una sa sulod sa University of San Agustin. Nakaagi man sa number 1 diri sa survey sa Iloilo. And mga kabayanan ang ginapanigihan karon sa Yes 12 Broadcasting Network, kamo ni mga katropa ang nag-manage ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami live sa aming Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo mensahe, kamang informasyon, nakipan ninyo sa inyong pasyaut-out. Subong nga gabi makabanan sa ika-19 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Talaga celebrate ang ilang birthday subong nga adlaw pizza 19 happy happy birthday kag tanang nga celebrate ang ilang anniversary happy anniversary mga katropa pa pa namiyawan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Ilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 amon nga hotline number. Kung may mga gusto ka mo diri paabot sa amon nga mga mensahe, kag mga gusto ninyo i-follow up sa amon diri nga mga isyo sa inyong nga lugar. Kag gusto ninyo iyang nga public o kon private message, ipaagi lang inyong makabinan sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Ang amon nga YouTube channel, amon nga XFM Radio Patrol Iloilo. Pareng lang subscribe ang amon nga YouTube channel, mga katropa. Oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na. Padayon ka makabayanggap mati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Manimprano kita, welcome na makabayan sa aton nga programa, ang Headshot. Sa Gyapon, inyong katropa ko si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Hope na kita makabayan ni katropang Alex Saspatub tumalas 9 ang takna sa buong gabi. Kagadugay ang aton sila nga partner sa News Center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabayan sa palibot sa nga Pungsoda, Pilipinas. Nagar na buo karon ang mga balita dito ya sa Metro Manila, mga katropa. Magkangtanan sila sa preparasyon sa aton nga mga congressman nga gin-assign nga mga prosecutor sa hearing sa articles of impeachment sa aton iyang nga mga senator judges. Pagkatapos makabanan nga nag-convince sila nga impeachment court. Gapi parar naman ang aton sining nga mga prosecutor. Gamon sila ang mag-depensa sa ila sining nga gin-desisyonan nga guilty sa bahay niya sang Congress, sa bahay niya sang House of Representatives, si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint, mga katropa. May 11 tanang ka mga membro sang House of Representatives nga ginabugusan makabanan sa isa diri sa mga membro. Amo ni makabanan ang Ilonggo, kaysa man makabanan kamaalam nga abogado nga taga 3rd district sa probinsya sang Iloilo, si Congressman Lorenza Defensor. Samtang nagpili naman sang ila sini nga lead prosecutor, overall lead prosecutor nga magarepresentar makabanan sa hearing sang aton iyang mga senator judges. Amo ang napilian nila si Congresswoman Jervel Luestro bilang overall lead prosecutor, samtang ginassign naman ang mga specific lead prosecutor sa tagsa ka articles of impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan. Samtang sila nagapiparar para sa trial sang Senate mga katropa. Paglabas kay Luestro, ginakip man sang prosecution team sa impeachment prosecutor gikan iya sa nagligad ng mga proceedings kanda ay Congressman Joel Choa, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Jonathan Kit Flores, Congressman Rods Roger Gutierrez, kag Congressman Isabel Zamora. Kila naman ka mga newly designated members sang panel. Gamo kanda ay Congressman Chel Diokno, Congressman Tere Redon, Congresswoman Laila De Lima, Congressman Lordan Suan, kag Congressman Kaka Bagaw. Sila ini makabanan ang bag-o sa panel. Kaya ning una nga gipangmensyon naton, ini sila ang naka-serve na nga mga prosecutor sa una tubara nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Pangunahan naman ni Redon ang Article 2 sa ginaligar makabanan nga unexplained wealth. Samtang si Congressman Chowa naman ang mangin head sa Article 3, may kang tanan sa alleged bribery sa deep ed officials. Samtang si Defensor ang mag-lead naman makabanan. Sa Article 4, sa diin, involved ang ginaligar makabanan pagpapahog bato kay President Bongbong Marcos kag sa iya pamilya. Nagpamalibad naman makabanan ang prosecution panel sa paghatag sa kabilugan ng impormasyon sa ila legal strategy apang sila ang kumpiyansa makabanan sa ila kaso. Sa diin, ginsight nila ang mabaskog ng mga ebidensya kag ang ginpreparar makabanan nilang testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court. Of course, hindi nila na inipag-i-lay down ang ila sila mga armas. Kaga isa pa, hindi ka din makahambal panguna kung anong may desisyon niya sa ato ng mga senator judges kaya basi bala may, I don't know, kung may damayari ni balang mga contempt power ang ato niya ng mga senator judges. Pareho bala makabanan sa korte nga kung hindi kaya magpanguna kung ano yung mga desisyon sa regional trial court kay pwede ikaw makabanan ma-cite in contempt sa ato niya ng mga RTC judges sa mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na makabanan isama ng iningin na pamangkot dire sa sining panabutan makabanan nga impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte.
1: VP Sara absuelto o convictado.
0: Ginastoryan makabanan ang numbers sa mga senador naton. Kay man kundi ang una sini mga katropa nga mga membro sang majority is 13. Tigaron adaw mabudlayan kuno nga mag pakita mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Kati bagod sini mga kabanan sang pamahog nga may aras yang warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court kag daway plano nga iserbi ni siya ining iyang warrant of arrest halin sa ICC sang National Bureau of Investigation. Kinangambal makabanan ang NBI nga tibalid na makatropa ang iyasin nga warrant of arrest. Tigaron, may duwa ka mga nabilin abing nagpahayag independent sila. Ini makabanan ang duwa ka mga mga senador naton nagsaylo karon makabanan sa minority. Nagimo ini sila karon makatropa nga 11-12. Te kay nada masadya tong diskusyon na iya sa bahin sang sanguniang panlawigan before ang sesyon. Nga daw ginilantaw nila makatropa nga di basi malain pa ang sitwasyon. Ilabad agad makatropa si board member Rolex Play ko nga ti siyempre nakaagi sang una maning upod sa panel sang prosecution sa impeachment complaint sang siya isa sa mga congressman pa. Tidong ginalantaw to kay na sa ilahistoryana ay gabasi ko nung maliwat ang numbers kag magtipyok makabiyanan sa grupo sang minority ang majority. So manabantayan makabiyanan kati ang ginabantayan sini mga katropa ang numbers sa pag approve kung ano ginman ang malabutan sa sining hearing nga patigayon makabiyanan sang Senado nga nagkonbina as bilang impeachment court mga katropa.
1: VP Sara absuelto o convictado na impeachment coverage.
0: Bantayan natin makabandungan sila yung mga development ni Rigiapon sa atunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. Ato makabanang kuhaon ang nagapangunang balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Upon kay katropang Bia Joy Subaldo, ano ang kaundan sang ipatawag makabanang nga press conference sang mga congressman nga magaserbing prosecutor sa impeachment complaint batok ya kay Vice President Sara Duterte sa Senado mga katropa. Ano karon ang ila sining nga ginapiparahan kati tagsa ka mga articles mga katropa may ara nga ipang-assign sini nga mga congressman naton. I-cite naton ang uyatan nga articles mga katropa ni si Congressman Lawrence Defensor ang article 4 nga involved sa ginaligar makabanan sa pagpamahog batok kay President Bongbong Marcos kag sa iya familia mga katropa. Ito daw mabulubog ating nawayatan man ni Congressman Lawrence Defensor. Ari may kabanan si Katropang Biyayoy Sumaldo sa paghatag sa aton sang lugang update mga balita nasyonal. Nakuha sa aton nga news center, Katropang Biya, mayong gabi.
2: Katropang boards gindesignal sang House Prosecution Panel Sir Representative Jervy Luistro bilang overall lead prosecutor samtang ginassign man ang mga specific lead prosecutor sa kada article of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte samtang sila ang nagapreparar para sa trial sa Senate. Magluwas kay Luistro Katropang boards ginlakip man sang prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nagigad nga proceedings sa Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Rog Gutierrez kag Representative Isabel Zamora. Pila naman sa mga newly designated members ng panel amo sanday Representative Chel Jocno, Representative Terry Ridon, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Suan kag Representative Kaka Bagawa. Para sa Article 1 sa ginapahayag misuse of 612.5 million pesos in confidential funds, magaserbe si Luistro nga lead prosecutor. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 2 sa ginaaligar unexplained wealth. Samtang si Chua naman ang mangin head. Sa Article 3 may kaangtanan sa alleged bribery sang DepEd officials. Samtang si Defensor ang magalead. Sa Article 4 sa din involve ang ginaaligar pagpamahog batok kay kay President Bongbong Marcos Junior kag sa iya sininga pamilya. Nagpamalibad naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan nga impormasyon sang ila legal strategy apang sila ang kumpiyansa sa among kaso sa diin ginsight nila ang mabaskog nga ebidensya kag ang ginprepara nila nga testimonya sang mga testigos para sa presentation sa impeachment court. Samtang sa dugang pa nga balita national, wala sang plano si Senator Rafi Tulfo nga magsilo sa majority blocks ni Senate President Alan Peter Cayetano gikan sa minority bisan pa nga ginakilala sini ang leadership revamp sang damlaglang sa di inadula ang iya committee chairmanship sa subong wala pa sang nagapalapit sa iya kun ang pangulayag sa iya halin sa majority sa piyaka sang espekulasyon nga islan si Cayetano bilang Senate President. Suno naman kay Tulfo. Mayo 18, katropang board sangin pahayag ni Cayetano nga padayon ang iya pagpanikasog agud madugangan ang iya mga miyembro sa majority sa diin duha lang ang iya banse kay former Senate President Tito Soto. Samtang sa dugang pa nga balita national, gin-submit sa National Bureau of Investigation ang ila findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa nga building sang Senado sang Mayo 13 sang gabi sa investigation panel. Ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga ang Department of Justice kag ang Office of the Ombudsman ang naghimo sang panel sa pag-investigate sang natabo. Wala na ginhatag pa ni Matibag ang dugang nga detalye angot deris. Apang iyaging kumpirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG National Capital Region ang nagbisita sa NBI main office sa Pasay City bilang parte sang investigasyon. Matanaan nga ginadeny ni Matibag nga siya ang nagdeploy sang ahente sa Senado sang Mayo 13 sang gabi kag nagapanindugan nga ang ila deployment ang yara sa government service insurance system o kung GSIS premises matapos ang request para sa security. Samtang sa kaangot naman nga balita again depensahan ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI volunteer driver nga ginaresto sang nagligad nga semana bangod sa natabo nga shooting incident. Nagapanindugan si Matibag katropang boards nga wala sang issued firearm ang nasambit nga driver bisan pa nga ini ang nagpositibo sa test sa gunpowder residue. Suno sa direktor nga posible ang residue ang naghalin sa Senate floor area sa diin ang mga miyembro sang Office of the Sergeant at Arms ang ginaligal nagpalupok sang makapila ka beses kadungan sang tensyon sa ginri report nga ICC arrest batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dugang padiri nga naibaluan lang sa nga taga OSA nga may bag ang volunteer driver bangod siya mismo ang nagsiling nga may dala ini. Samtang sa dugang pa nga balita national ginhingadlan bilang officer in charge kon OIC sang Office of the Senate Sergeant at Arms si Manuel Parlade matapos ang preventive suspension ni retired police major General Aplasca. Ginpaidalom sang ombudsman si Aplasca sa anum kabulan nga preventive suspension bangod sa iya una nga pagpalupok sa Senate sang Mayo 13. Si Parlade ang nagserbe subong bilang Director 3 sang OSAA. Iniman ang nagserbe sang subpoena kag subsequent arrest order batok kaya Kingdom of Jesus Christ founding leader Apollo Quibuloy sa pihak sang pagpamalibad sini sa pagtambong sang legislative hearings may kaangtanan sa ginaligar human trafficking, rape, kaga child sexual child abuse ang 2024. Matandaan nga natabo ang shooting incident nga yara pa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa idalom sang protective custody sang Senado. So far katropong board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subalo, mga katropa. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, halong kita kay daw nagalala, ini mga kabinan ang Hanta Virus Subong. Ini matapos nga dito sa Colorado, may isa dito kahamtong ang pangidaron. Buta ba lang sinin mga kabinan, nga ti-adulto or all hamtong na no, soltero na o dalaga na. Ano pa tayo makabanan sa Hanta Virus? Patay ang isa kahamtong sa Colorado matapos na confirm ang kaso sang Hanta Virus no, sa Department of Public Health and Environment. Ang sahay sang Hanta Virus makatropa nagtuga sang kamatayon sa Colorado ang masaming nga nagakatabo sa lugar Subong nga tuig. Kag ginaimbestigaran na karon sa mga opisyal sang ang source of exposure. Tibaran ta makabanan nga ining Hanta Virus halin ini makabanan sa higko sa ilaga nga ini ang pwede makalaton sa tawo kag ang incubation period ang sarang maglawig sang kapin anom gilamang kasimana makatrupa duwak bulan. So brabe duwak bulan lapit duwak bulan. Di para hindi kita magsalig ah, nga tiyambal nato dito pa niya sa Colorado. Kahit diri sa aton, madamo sa pareho sa nga mga ilaga ining brown bala. Magalong kita kag dapat sa Subong panangadaan makabanan, magdipinsahan tanang aton yung kalingon sa sining balatian ning Hanta Virus. Kay mabudlay na nga makambara kita, magulpihan kita kag hila naton kita, ubuhon kita, trangkasuhon kita, dumdum naton, okay lang. Mapamulumasahay lang kita, kung maparutay kita gali, kaya ang virus gali, gasulod na sa atong nalawas. Para nga mapratisanan kita, makatropa, sang balatian, kagsumat, malikaw kita sa mga balatian, ngadala sang virus o bakterya, magidong kita makabadan sang premium D3, kaman ang premium D3, ginpa-epektibo sa Subong nga panahon, nga uso ang ubusip on hila nagkatrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas ang maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Ang premium D3 makabayan ng katropa, may ara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract siya. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 mahimo ini makabayan mabakal sa mga butika malapit sa lugar ninyo dira sa Antique ha. Dira sa Gapati Subong sa atin dira sa 93.3 XFM Antique. 96.7 XFM Bacolod. 106.5 XFM Roa City. 96.5 XFM Calibo. Kag dira man makabayan sa Palawan. Dira man sa dira man makabayan sa Romblon Nationwide. Pamangkot lang kamo sa mga butika malapit sa lugar ninyo, partikular sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, Generica. Kag pwede mga kabinan ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa aton nga mga Shopee Boys na, no? Dakay ng May, mayong gabi lang da sa Tangi. Kag sa aton nga mga Shopee Boys, mayong gabi sa Shopee Hub. Nagdaraman kabinan sa kay Nong Lidoy sa Liday Store, kay Freelin, kag kay Fridilin Anihal Tari, mayong gabi. Pagbalik na ito mga kabinan. Story entering party sa first time ining request ni Governor Attorney Defensor Jr. nga gin-deny sang sangguniang panlawigan ba? Dumdum naton gani kay kumong nga grupo ang tanan nga request makabadan sang gobernador kay isa lang sila ka partido, isa lang sila ka grupo. Ang tanan nga request makabadan sang gobernador, okay ron. At isubong ang sesyon makabadan gin disapprove sang sagod ng panlawigan ang iya sining nga request. Yabaw. Ano naman? Pero masikon may mabrasihan man sa pag disapprove sang request ni Governor Arturo Defensor Jr. Mangkabanan for the first time sa history. Abi sang sangguni ang panlawigan nga umpisa nagpungko si Governor Arturo Defensor Jr. The first time ini sa nibiluan ko agin deny ang isining request. Kag ano ang plano ni Dr. Jerry Bunat. Katapos mo kabadang nga nagsilo siya sa iya sining voters registration. Harin iya sa estansya pagkanto sa barangay Tagbak Haro. May plano siya bala nga magsulod sa politika diri sa sudad sang Iloilo. Ina makabadang kaibad pagid yung mga balita. Aton tanakayon mga katropa diri giyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi kay Jerry Boy Climino Adorno. Or baliskadya raw. Jerry Boy Adorno Climino. Good evening, boys. Presenta, salamat gid Jerry Boy. Dira kay paring Sam Lapides sa barangay Tiringanan sa Haningway. May gabi man dira. Kay Nick Espinosa, mayang gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko, Bing Bing, pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat gid Bing, ha? Salamat gid Nick. Kag kay Inna Puray, dira sa Ribalo, salamat gid. Kag sa aton nga mga listeners dira sa Antique, dira sa Bondiar Family, sa Baradyona, sa Bilison, Antique, mayang gabi dira. Kag sumuman makabinan dira sa Mundiar Family sa Lariwa Patnungon, sa Bagyoro Family diyan sa Tibiao mayang gabi dira sa mga pamilya ng Rimi ni Mari Rimi, kag kay Padoy dira mayang gabi, kag sa Sibalom sa Matio Family da, kag dira sa Tiulas dira sa mga personnel sang sugbahan sa Tiulas mayang gabi dira kay Risa Faith Roth Grace dira kay Rachel Joy Rimari Pulines kay Ryan Pulines, kay Chin Pulines, kag sa Pulines Family, dira makabadan sa Barangay Tiulas sa San Joaquin, kag dira man makabadan sa California, dira kay Manay Cecil Sorilla, kag kay Noy Hendrida, no? Sa California, kag kay Noy Minteg, kay Nang Hilda Sorilla, mayang gabi dira, kay Dandan. Mayang gabi da ako na mayang aga da sa inyo sa California. Ang oras din makabadan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:37. Mamati kita na yung mga tropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa manatian. Pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remily Tooy. Ang oras alas 7:37 na mga tropa.
1: XFM.
3: XFM.
4: Yes, to health.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
5: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Kapari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
11: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santol Plus Coffee Mix.
13: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
11: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:50 na mga kabanan, mga tropa. Kahapon nagtakop na mga kabanan ang voters registration apang madamo gyapon ang wala makaparehistro. Bangod mga kabanan, ambot na nung kita yung mga ang iba nato ng mga kulturan pala, Pinoy gituod, kundi ito ang last minute. Hato, dito sila yung nagsagig kaya dinugok ka. Di ba nagreklamo nga madam, makawang ko no, may ara pa nga wala pa kahingagaw pag parehistro ka po, hindi sa sunod sa Iloilo. Kati 1:30, gin close na mga kabanan, gin untata pa baton, bangod man kay masubrado smell, nakapila as of 1:30 kahapon sa Robinson's Mall. Tiway na, no? Unless nga magpagbasa ang isa ka in-bank resolution, ang Comelec, before ang eleksyon sa barangay Gagayski, may pagkatingin nun makabinay nga isa ka voters registration, pero daw labo na kay hambal sa Comelec. Kati wala to naman ang 2027, para nga magbaton makabinay sa another round sa voters registration. Ang voters registration mga kabanan, madamo sa mga development karon diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. May mga politiko nga nagsilo harin sa Piya ka Banua, nagsilo sa Piya ka Banua. Ang natubod nato mga kabanan, lugkapi ka tropang Alex, mataw ganta si board member Mondihar. Natubod nato mga kabanan nga nagsilo sa iya voters registration harin sa New Lucena Iloilo, pagadto sa Santa Barbara si board member John Mondihar. So, mga kabanan, ang rason no, ni board member Mondihar sa pag-silo sa iya sining voters registration kay last term na bala ning sa pagka-board member mo. Ti, bilang last term sa pagka-board member, anong plano niya? May plano bala siyang panlagan sa politika sa Santa Barbara? Kay ang barangay, mga kabanan, nga igigyan sa iluhan, among barangay inangayan Santa Barbara. Ang barangay inangayan aral ni Sonan sa Banua. Tikon magsaylo ikaw sa voters registration kag may plano ikaw ng padagan sa 2028 election. So dapat nga may maka-establish ikaw sa 1-year residency sa amo ina nga barangay o kung amo na nga Banua. Among gimang bala ini makabanan ang plano ni board member John Bondiar nga magkapatalagan siya sa pagka SB member sa Banua sang Santa Barbara. Te bati nato na may tatlo ka mga SB member sa Santa Barbara nga mag-graduate sa 2028. Tatlo ini kuno tanan ka mga SB member nga mag-graduate. Ti ara dira ang delgado ara dira ang sabagay say nga isa sa mga well known nga mga dagko nga mga pamilya dira sa Santa Barbara mga kabanan mga tropa. Ti i-confirm naton sa buong gabi kay board member John Mondiar kon tuod gibanding impormasyon nga bato nato no kay kaina. Gin pa bati-bati na siya sang iyang mga kapdanan ng mga board members. Sa sesyon kay na gin tawag siya ng gentleman probably from Santa Barbara. Wala signal si Penny board member Mondiar. Okay. Di ba siya basi lang ng number labi sa ako no. Basi lang ng number da kada pang Alex. Adri kay mag number no. Arebe. Na nag-akwan, naga-busy, no? So, kaina, may lipot kita makabanan nga conversation kay board member Mondiar, basi karon pagkatapos ang lipot na katropang Alex nga confirmation niya, basi matagban siya liwat. E basi kung kung ano mag-ginakwan lang siya, mag-ina-entertain ng mga tawag ba na mga kabanan, si board member Mondiar, no? Kay kon parte sa pagpatalagan sa SB member ti may bakante sa mga kabanan ang sa gunang bayan sang Santa Barbara. Ti gusto nato mga kabanan may balawan kon nga ang Santa Barbara gidabi na pili ni board member John Mondiar. Kag may balay sa dabala, may naka-establish sa bala sang residency dira sa Santa Barbara, kitinang Balaton, makabanan. Isa sa mga requirements, kung upadlagan ikaw sa 2028 niya eleksyon, dapat maka-establish ikaw sa one-year residency. Okay, kaya nag-drive siya kuno mo. Ilang blumantaon to lang karon kay ambal niya. Nag-drive siya sa isa na. Pero ari ang confirmation kay na sang pag-confirm niya sa aton nga magapadalagan siya sa pagka-SB member sa Banwasan Santa Barbara man kon nga by December last year, 2025. Ini siya ang nag-silo na sa iyang voters registration. Alin dito sa Lucina, pakadto makabanan sa Santa Barbara. Kato pa nga, Alexa.
1: Matuod ba lang na nag-transfer ikaw sa voters registration? Alin sa Lucina, pakadto sa Kwanbon, sa barangay na ngayon, Santa Barbara? Anong rason ba ganang transfer ikaw?
2: Transfer ko kasi siyempre problema ko doon sina ngayon and then ginakonsider ko man na
0: anong patiganan mo board sa Santa Barbara?
2: SB member.
0: Ah, SB member ang plano mo. Mali last term na subong board, no? Ah, okay. So, last year mo subong mag 2028 ng eleksyon, palagan ikaw SB sa Santa Barbara. Oo. Sa saan ka pa board nag-transfer sa Mimo voter registration?
2: So, December 2025.
0: Ah, okay. So, December pa, no? Last year pa. Hello, board.
2: December 2025.
0: Last year pa ikaw nag-kuan. Sige board, thank you kid sa pag-confirm. Okay, dapat yan magkabanan ang confirmation na rin kay board member John Mondiar. Subong nagatawag kita sa iyo, ganit kay siguro ba si Malakay na nga dula sa signal ya kay nag-travel sa subong si Batineon pauli sa Lucina. Kay gusto natin mga naton ka tani maibaluan makabanan kung nga ang Santa Barbara gid na pilian ya. Kag ang ano posibilidad nga makasulod siya makabidan sa SB sa Santa Barbara no nag-travel siguro kay tiyan bigina nag-travel siya chang ginset naton siya nga maka interview sa buong gabi ti ang bati naton mga tropa nga may ara dira tatlo ka mga SB nga ma-retire na sa 2028. Tapos nato ni sadira si SB member Kitin Delgado. Tao isadira si SB member Tim Padilla. Isadira ba kabenan ang daw bati naton si Tim si Kitin daw may isa pagida nga kuno nga mag-graduate sa 2028. Ito yung iyak siya nga ang iyang nga barangay nga gintranspirant makabitan kung nagsailo siya. Amo ang barangay inangayan. Sino yung barangay inangayan makabitan? Dira ina sa may kumbala, sa may likod sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Inadra pa kadito na da. Alinda sa may Halin dira sa may bangga dama, pagkadto na to siya sa may likod sang Western Visayas Sanitarium Hospital, amo na da ang barangay inangayan sa may kumbala, sa may lugar ng subdivision da Santa Barbara. Basta amo nang ang alagyan makabinan, halin dira sa bangga dama, pagkadto na to siya sa may likod sang Western Visayas Sanitarium Hospital, dira ina makabinan ang barangay inangayan. Tidira sa kuno makabinan, nakapundar sang iya sini nga balay. Hambaliya sa aton, may balay sa kuno dira sa barangay inangayan. Kag sang December, nagsailo siya sang voters registration niya agad nga makasulod siya sa requirements sa pag padalagan sa pagka-SB member sa Banwasang Santa Barbara. Bauti mayuning nga balita para sa taga Santa Barbara na kuning kaso kati nakita taman ang mga performance sa kabinet ni board member John Mundihar sa sanguniang panlawigan. Madamo siya sa mga ginpasar ng mga ordinansa, partikular ini ang mga gahatag financial assistance para sa ato niyang ang mga volunteer workers, barangay tanod, ginapasumong, ginestoryahan pasumong, kati ginarepel niya. Agad masigurado nga matagad ganiya sa nakaigo sa rin financial assistance sa ato ng mga barangay tanod. Pero mayo man yung makabinan nga material dira sa Santa Barbara. Kung ikaso gid man mapalaron nga magdaog sa pagka-SB member makabanan, si board member John Mundihar dira sa Banwa Santa Barbara, kay tingin confirm niya mga ang pagsailo niya amo makabanan ang plano niya nga padlagan sa pagka-SB member sa Santa Barbara sa 2028 nga eleksyon makabanan mangkatropa. O sa kong guro si board member Mundihar, kati amo na maligilig ahambala kay nakatropa Alex nga tisi niya kuwana na nga at konsiling ang signal kay travel ako papauli. Si pagkabot na to sa ilang barangay. Alang-alang na to ang signal, no? Kaba to ang makabanan ng confirmation naling kay board member John Mundihar. Mayang gabi kay Nunoy Nika. Aga mayang gabi dira kay dira makabanan kay Purong Barangay. Punong barangay, former punong barangay sang sige itong inang kwento naman punong barangay Ising Belunayba sang Ising Pansit Mulo dira sa barangay South San Jose Mulo, Iloilo makatropa. Kag dira sa may GT Malls Pabia, may branch dira ang Ising Pansit Mulo. Dira man makabanan sa may Iloilo Central Public Market. Mayroon man dira nga branch ang Ising Pansit Mulo sa food court mga tropa. Kag may gabi man sa mga personnel sang The Crib Kitchen Cafe. Dira sa MH Del Pilar, Haro, Iloilo City mga katropa. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 8:02 na. Kabase kung langan kita karon kay board member Mundihar, tipabasan na lang yun, no? Sa pila ka mga public affairs program sa XFM Radio Patrol in Ilo. So, amo itong confirmation makabinan mga katropa, sa rin kay board member Mundihar nga nag-transfer siya sa iyang voter registration, pa rin sa New Lucina, pagkanto sa Santa Barbara sa barangay Inangayan, kaya ang plano niya, magpadalagan siya sa pagka-SB member sa sanguniang bayan sa Santa Barbara makabanan ang iyang pag-transfer sa iyang registration sa December of 2025. So nakasunod sa requirement, sabi no, agad nga makapadalagan, makapundar sa one-year residency dira makapitropa sa Santa Barbara, agad makapadalagan sa pagka-SB member makabanan mangkatropa. Alas 8:03 na may gabi dira sa mga membro sa Malaubi family sa Barangay Lagaan sa Kabatuan. Kagdiraman sa Parkon family dira sa may Barotaka Bio ka mga nagakuan ano, mga vendors sa Baclayan Vendors Association. Dira mga baligya na, baligya na sa mga pabana sa galibo na sa mga nagalagi ng mga sires nga magpundo na sa Baclayan, mga membro ng kabanan sa Baclayan Vendors Association. Dira kay Marimang Parkon. Sa Parkon family mayong nga gabi dira sa inyo mga katropa. Pagbalik na ito ng kabanan na itong istoryahan ini, ang pag-deny mga kabanan sa sagot ng panlawigan for the first time sa request ni Governor Arturo Defensor Jr. Sa aktwalis ang ligad pa rin nga tuig gagin padala nga sulat ni Governor Arturo Defensor Jr. kag subong gid lamang nga hapon gin render ang report ni board member Mark Palabrika. Pero na kibot man kita nga daw na padami no, pati ang provincial legal office nag-render sang ila sining opinion Kada wala magpaborma kabanan sa request ni Governor Arthur Defensor Jr. Kagiban pag ibagkabanan nga balita, dinigi hapon sa atin mga lagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Hedgeyata. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.05 naman katropa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliel, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa aton nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
16: O ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Maka-late na ko!
12: XFM.
21: Katropa mo!
20: Exciting!
22: Mga katropa, excited!

0: may be observed. However, that under Section 381 of the same code, transfer without cost is contemplated only in favor of another office, agency, subdivision, or instrumentality of the government, which limitation does not obtain the present request, since the intended recipient are the past and present members of Sanghuniang Panlawigan in their personal capacity. Ang opinion ng kabalansang provincial legal office, nagapahayag, kasi pwede ma-transfer na, but kaya ang nagahingyo amo ang 14 sanggunian mo, iban siya sa ilap, arasubun ka pungko, na. Pero during the 14 sanggunian, ini sila yati tapos ng term nila. Kag bago na mga term subong sa 15 sanggunian. Tiyamban mo kabinan sang provincial legal office. Gaginis yung makabanan ang secret endorsement sa itong July 31, expressing the opinion that the requested transfer without cost is valid. Pursuant lang ini makabanan sa Section 16 and 381 Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. It may be observed, however, that under Section 381 of the same code, sino makabanan kay Board Member Mark Palebrica, transfer without cost is contemplated only in favor of another office, agency, subdivision, or instrumentality of the government, which limitation does not obtain in the present request, since the intended recipient are past and present members of Sanghuniang Panlawigan in their personal capacity. So, hindi po, hindi gani mas-transfer, no? Sabi, kagi kadaya sa Sanghuniang. So, mangin isa ini makabalang ka-basis sa mga sanggunian bayan. Nga kung ang mga kwadro nira nga may mga litrato sa mga SB member, including presiding officers, bisan pa gani ang mayors, kung ina ang gin bakal gamit ang kwarta sa gobyerno, hindi kailin pwede. May mo lang ina nga matransfer paagi iya makabanan sa gobyerno to gobyerno. For example, karon nga gin request namin na sang National Museum. Gin request namin na karon sang ahensya sa gobyerno, particular abi na karon sa Department of Tourism. Ibutang la to, i-display la to sa ilang opisina. Para nga tayo, siyempre, pagkanto na sa mga turista, makita lang, dahil mong galing mga membro sang 14 sanggunian. The committee further takes into account the subsequent fourth endorsement dated April 1, 2026 of the Provincial Legal Office presented by Attorney Cybel Diaz Temple Nuevo. Attorney 3 and noted by Attorney Dennis T. Ventilacion, Provincial Legal Officer, which categorically states that the Section 381 of Republic Act 7160 does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals. So, kung former ikaw nga sanggunian members, sanggunian bayan members, or former kabida ng mga mayors, nga mayors sang banwa or probinsya. So ang pagtawag ni si Mosini is a private individual. Kaya nagambal din magkabanan, suro kay Attorney Cybel Diaz Templo Nuevo, nga ginaprobahan man magkabanan ang yasining endorsement ni Attorney Ventilacion, Provincial Legal Office, which categorically states that Section 381 of Republic Act 7160 or ang Local Government Code of 1991 does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals, such as past and present members of Sanghuniang Panlawigan, even if intended transfer is to justified as token. Hindi gali pwede. Nga sila nga, bingati, amulan nabi, hanumaanan nalang namun. Hindi gali pwede makabalan. Hindi gali, wala sang bigsis. Nga ihatag mo ina as token sa past members of Sangguniang. Kitang gambal does not authorize the transfer without cost of local government property to private individuals such as the past and present is justified as token. Hindi pwede nga gamito na binati dalalan na token na sang LGU sa imo. Hindi pwede na. Gamito na bing remembrance or recognition as past public service. Said legal opinion emphasizes that transfer without cost under Section 381 is a mode of disposition available only where the recipient is another office. Kaya ba, mangin legally obtain lang siya kung ano ka request mo kabanan, isa ka ahensya sa gobyerno or the same office under sa LGU. Or instrumentality of the national government or another local government unit and that authority granted by said provision is confined to government transfer and cannot be extended to natural persons in their private capacity. Ay, hindi kailangan pwede ni, no? Hindi kailangan kung may natabo na sa mga kamanuhanan. Sa sanggurian, galing na, kaya kaso may magreklamo, galing na, pwede gil na kamo iyang ma-reklamo. Under kawarols, hindi pwede na ma-transfer. Sabi na, tapos ang termo, dalo mo na iya ang mga kwadro nga gina pahimo sang gobyerno, gamit ang kwarta sa gobyerno, hindi, galing na pwede. The same legal opinion further states that the attached record showed that the subject properties, kinabasa natin ang committee report ni board member Mark Palabrica. The same legal opinion further states that the attached record show that the subject properties consist of 14 pieces of customized wooden picture frames with blow-up pictures acquired on January 6, 2023 with recorded total acquisition cost of 122,500 pesos under property number 23VGO0022 close open parenthesis 1-13. The General Services Office certified that the items were returned by the end user and were found to be unserviceable or no longer needed for public use. Bisan gin certified per kinsang dia sang GSO na nga hindi na naman abi pwede na mga kinanglan for public use. Tidapat ibalik mo na iya sa kwan, ibalik mo na iya sa kundiin na iya sa sanggurian, sa session hall, or sa office of sanggurian. Hindi ka na pwede nga ihatag mo na nga tokens, remembrance, sino mga graduate na ng mga membro sang sanggunian nato, including ining mga official sang gobyerno. Kasi hindi lang ining local government code na ginabasihan mo, kundi ang kuwa rules nga hindi pwede mahatag ini ang mga kwadro sa pictures gaging gastuhan gamit ang gobyerno. Tiso na makabadan kay board member Mark Palabrica. The General Services Office certified that the items were returned. Gindala, galing nila. Tingala ko why na to. Tingala ko why na to sa session hall. Kasang ligad at arapan na sila likod nila sa panagkuhan na mo. Gato bang sa presiding officer? Gatalikod sa mga membro sa sanggunian? Nakamunong kay kusligan to kay Parte Renier. Kasi kung kakasagal dang ko, no? Kakasagal dang mga picture frames ang mga board members sang timpo ni Vice Governor Tinting Garin. O siya, kakasada sila niya. Ahli ko ti, ibutang ro na ang picture frame sa mag-usapong sa 15 sanggunian. Gali, ginkuha nila. Kati, hambal makabanan sang General Services Office. Pagi kay Mayor Flores. Das General Services Office, suno sa report makabanan ni Board Member Mark Palabrica, nag-certify na ang mga items ang ginbalik by the end user and were found to be unserviceable or no longer needed for public use. Why the appraisal report dated July 28, 2025 states that the listed items were appraised using junk value and have no commercial value. Bisan pa matuod makabinan ang nag-certify ang General Services Office nga ining mga picture frame sang 14 sagunian is no longer needed for public use, while the appraised report dated July 28 states nagapakita nga nalista ining makabinan ng mga items as junk value and have no commercial value. The Provincial Legal Office nonetheless opined that the mere fact that the properties are allegedly unserviceable or no longer needed does not automatically authorize their gratuitous conveyance to private person. Hindi gapon matag in makabinan sa private person. In this connection, sino kay Board Member Mark Palabrica, the committee likewise suggested whether the subject properties may instead be disposed or by way of donation in favor of the past and present members of Sangguniang Panlawigan as tokens or remembrance of their service to the province of Iloilo in response thereto. The Commission on Audit, Regional Office 6, Local Government Audit Sector Team 01, through Attorney Mary Grace Silvilla, Audit Team Leader, clarified in its letter dated October 13, 2025 that while donation is among the recognized modes of disposal under CUA DBM Joint Circular Number 204-01-1 and CUA Circular Number 92-386, the same is allowed only in favor of foreign government and local foreign non-government charitable, scientific, educational, or cultural institutions or associations and only in exceptional and meritorious cases. Accordingly, the proposed transfer of portraits to the ISME members' tokens or remembrance does not fall within allowable cases for donation. Kay hatag yasang napahatag na gusto abi sa nag-request kay Governor Tony Pinsor nga tiilan lang to, total siya tapos naman ang amon term. Tipabalik sila giyasang kwanong, ipabalik sila giyasang giso. Bisan matuod nga ang atong mga pictures o kung mga picture frame may junk value, scrap na. So, ginbalik nila? Kay hindi pwede. Kay makabig sila ining mga 14 sagunian panlawigan, makabig sila makabinan nga mga private persons. So hindi pwede nga mahatag sa ilang nga tokens, remembrance, hindi pwede. So ari makabinan ang pag-report ni Board Member Mark Palabrica sa iya rekomendasyon kaina sinisang giningyo kung tali isang 14 sagunian nga tiilan lang to, amulan na kasi niya total niya dahil hindi naman na wala naman kabida. Pwede naman na nga gamit ka remembrance, itakod namon sa balay namon, butang namon sa amon opisina, para nga makita man nga kinabutang nga damo. Kung halin kasan o nga nagpungko kang members ang 14 sagunian, nabutang nga da. Sa, for example, 2020, tatlo ka tuig, nabutang nga da. Ti bisan makabig ini kabilan nga junk value, wala na siya sang value ba? Tigin hamban makabilan sang committee ari ang pagbasa ni Board Member Mark Palabrica sang iyang committee report. Kato pang Alex.
1: Provision is confined to government transfers and cannot be extended to natural persons in retirement capacity. In this connection, the committee likewise suggested whether the subject properties may instead be disposed by way of donation in favor of the past and present members of the Sangguniang Panlawigan as tokens or remembrance of their service to the province of Iloilo. In response thereto, The Commission on Audit, Regional Office Number 6, Local Government Auditor, Local Government Audit Sector, LJSE Team 01, through Attorney Mary Grace K. Sevilla, Audit Team Leader, clarified in its letter dated October 13, 2025, that while donation is among the recognized modes of disposal under COA DBM Joint Circular Number 2024-1 and COA Circular Number 92-386, the same is allowed only in favor of foreign governments and local or foreign non-government charitable, scientific, educational, or cultural institutions or associations, and only in exceptional and meritorious cases. Accordingly, the proposed transfer of the portraits to the SP members as tokens or remembrance does not fall within the allowable cases for donation. The same COA opinion, however, further provides that while donation is not allowed in this case, the sale of the subject properties to the SP members may be considered, subject to compliance with applicable procedures and conditions prescribed under COA DBM Joint Circular Number 2024-1 and COA Circular Number 92-386. The Provincial Legal Office likewise observes that the proposed transfer is further legally delegate insofar as the intended recipients include incumbent members of the Sangguniang Panlawigan, since Section 89 of the RA Number 7160 prohibits local officials and employees from being directly or indirectly interested in any contract, business, or transaction with local government unit when property or any other thing of value is to be transferred from the resources of the LGU to such person. The opinion also cited Bustillo versus People, where the Supreme Court treated violations or disregard of Section 381 seriously, thus reinforcing the conclusion that the province should not proceed with a transfer without cost unless the recipient clearly falls within the classes authorized by law. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the passage of a resolution disapproving the herein request for transfer without cost of the herein customized wooden picture frames with brown frame stick and blow-up pictures of the members of the 14th Sangguniang Panlawigan of Iloilo.
2: Your Honor, I move that we adopt Committee Report Number 2026-023, Series of 2026 of the Committee on General Services and Human Resources. I so move, Your Honor.
3: So move, seconded by Board Members Tupas and Garin. Any question, objection, discussion, hearing none. Committee Report Number 2026-023, Series of 2026 of the Committee on General Services and Human Resources is hereby adopted.
2: Further, I move that a resolution be passed disapproving the hearing request for a transfer without cost of the herein customized wooden picture frames with brown frames, stick and blow-up pictures of the members of the 14th Sangguniang Panlawigan of Iloilo. I so move, Your Honor.
3: So move, seconded by Board Members Piñol, Tupas, and Dibuque. Any question, objection, discussion, hearing none. Motion is hereby approved and carried.
0: Nabatayan makamalan ang pag-approve sa committee report ni Board Member Mark Palabrikang regarding sa approve sang request ni Governor Attorney Defensor Jr. sa request man siguro sa 14th Sangguniang. 14th Sangguniang, dito po ito ni Vice Governor Tingting Garin. Nga naga-hingyo kong tanay nga ilan lang ito, transfer without cost. Tiga na kiti, ginatindugan makabanan sa committee ni Board Member Matt Palabrika. Ang COA rules, kaya hindi pwede nga mahatag ini makabanan sa past and previous Sangguniang. Tiba si sila gapungko sa wag mo. Tiga rin kay 14 Sangguniang, tapos lang term na ito mo. Sino na graduate na? Si Vice Governor Christine Garin. Sa 1st District, si Balsirag, graduate na. Sa 2nd District, wala pa. Sa subong, kasi lain naman itong 14th Sangguniang mo. Ang sa 3rd District, ti si Matt Palabrika kag si Jason Gonzalez, sa Ragapon, di si Board Gonzalez. Sa 4th District, si Board Member Domingo Oso Jr. Si Distorara pa. 5th District, Ti. Duwagin eh. Si Board Member Binky April Tupas. Kag si Board Member Carol B. Espinosa. Ang sa ex officio, ang PCL, si PCL, former PCL President Munchik Soriano. Siguro pa siya i-request sila ti amon na nag-gobe bilang amon man abi token kag amon man nga may araman kami nga paning remembrance sa amon pagpungko bilang 14 Sagurian. Ti wala magpasugtan makabalan sang committee kag sang Sagurian panlawigan kati ginaproba nila ang committee report ni Board Member Mark Palabrica nga ganis approve sa request ni Governor Arthur Defensor nga transfer without cost sa members ang 14th sangguniang panlalawigan ining ilamang kwadro nga ginabutang dira makatropa sa session hall sang sangguniang panlalawigan. Ang oras din makabay ng makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Hedjata alas 8:36 na. May gabi kay Apple di Apta Bataasan. Yeah, good evening. Shout out Grace Lidisma, Aisa Lidisma, Angelis Taasan, Lidisma, Barangay Suntu, Tubungan, Iloilo City. Yeah, Tubungan, Iloilo. May Iloilo City di Apple. Tubungan, Suntu, Tubungan, Iloilo lang. Gamonitor Gid, XFM, Radio Patrol, Iloilo. Shout out Taasan, Hilado Family, Sonstri, Ongka, Iloilo City, Gamonitor Gid. Aling kay Apple di Aptabastasan, Sherwin Marcoe, kay Rain Inuhas, watching from Gimaras. Kamusta na subong sa Gimaras? Bawo sa dyan, ano? Saan o tama katilaw ka paho nga isang Gimaras man? Para may araw sila. Rain, sige gyapon ang inyo na ako, ano? Ang it all yukan sa, ano, sa Gimaras, no? Para buton makabanan nga Manggahan Festival, Rain. Magabi dira kay Rain Inuha sa diin ka sa Gimaras sa Rain. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:37 na. Madamo makabanan ka pamangkot ka pagkatapos nga na kung saan ako na makaswildo ang job hire sa Iloilo City. Kay may nagpalapot din makabanan sa aton sang reklamo diri sa XFM nga mga job hire kuno sang Iloilo City 1 month nang wala makasweldo ay matapos makabanan nga ang iban wala maka virtual at attendance. Na mo ning natabo ay mo ning tabo. Kay man kay istorya kata kay sa isa sa mga job hire sang Iloilo City. Ini wala ang na-assign sa field. Ang katabo sa mong particular makabanan ang mga traffic enforcer. Kung diin ikaw nga area, pa-picture ikaw, pa-selfie ikaw, kag ipadala dito sa inyo nga office, bota balon nga ari ako di sir, present ako. Amunak nisubong ang sistema sang attendance sa mga job hire sang Iloilo City Government. Mahaw, grabe ha. High tech ha. Di abi, ano abi nakaroon kon ang pag selfie niya dira siya ng selfie to tapos pagkatapos sa selfie niya padala niya to karon sa iyang opisina puri siya. Paano karon nga ma-determine nga dito sa Gyapon dira sa lugar na kito ang ilagi dapat siya ng virtual nga attendance sa kundiin ka nga na-assign nga mga area dira sa sudad sa Iloilo. Tisuno makabanan sa job hire nga may arak kung galibot abaw. Ginasigurado ko na makabanan, for example, kung dira ka karoon na-assign abi traffic enforcer ka, dira ka abi assign karoon sa may SM Delgado, sa may Merimart, pa-selfie ikaw, pagkatapos, ipadala mo nito sa inyo opisina. Tisling ko, tipaano na karoon abi ako pagkatapos sa selfie, karoon pag-abot ito, send sang imong nga picture sa selfie mo to, tipuli kaya eh. Naka-selfie ka na mo. Di may ara ko naman ka ba nga nag-double check? Kabaw. Agon ba sigurado nga kung diin ka nag-selfie, dito ka nila pangitaon? Abo na ka ng rason kung nga ang iban na wala guro maka-selfie. Kasi kasan o ba naman ka ba nga ganaw nagakwambana nagahina ang signal sang internet connection kag tiro araw nga kaon nya panaya sa panahaw kaon nya panaya sa mga job hire iya ang ilagasto na iya sa pag send sang picture sa office ninyo maluoy man kamo araw-araw pa nga kaon nya panaya sa load nila ya pila man ang isuldo nila tapos akin ang lan nga pa-load ka pa kay parang nga ma-check ikaw ko din pa, dapat pag-abo na ng mga oras pa-selfie ka send ka to sa inyo office nga rin ko din sir present ako bauti magkakadadlaw mag, kay ba nining 30 pesos galood kung kaysa mahina maning iyasin nga koneksyon mo so hindi man na makapanabi hindi man na maka mga madasig ba na ang pag send kasi ang dumdum mo ya nga once nga naka-send ka na sa imong picture, nga dira ka nga lugar, okay na to, okay na sa roll. Kasi kaya wala pa kita, naglilibot-libot. Pero nang ang signal, hindi pigadong signal. Di, ang iban siguro ka dumdom, nga okay na to, once nga maka-send sila sa ila sila nga virtual attendance, kasilpi na to sila, isend na to sa opisina sa traffic for example, okay na. Gali kay ito na pang dance. Parang libot-libot pa ito yung ila yung in-send sa ila opisina. Di, ang iban, siguro pa siya mo ng rasonin. Kadadlaw ba pa-load ka dapat? Oh, di dapat siya ma-provide ang syudad sa libre nga load eh. Ah, good for 1 month. Or good for 1 week. Ito nga, unta na lang abi. 100 per week. 100 per week ang amon sa syudad. 100 per week man inyo sa mga job hire. Para nga maka-send kamo sa inyo sa nga mga virtual attendance. Di maluoy man kamo sa mga job hire. Pinaman ang sweldo nila. Tapos, buhinan pa nila. Dakin panood sila para nga maka-send to sang picture sa ilang opisina. Agad nga makapa-check attendance sila. Imagine ba na? Kay hindi gali dayon makaprocess. Ang accounting sang ila sini nga mga payroll, kung may ara, dira makabanan nga isa sa ila nga hindi makasubmit sang ila nga attendance nga hindi makasubmit sang ila sini nga virtual attendance. Ti imagine ba maluoy man kamo? Ti kamo sina kun magbutang na kamo tawo da. Agod ka maglibot lang mag-check sa mga job hire ko matuod dara sa sa lugar. Pari mo sa una blas ang timpo ni Mayor Jerebla. Nga sa tun timpo napangita ang mga traffic aid din sila man. Kasi may araw sila da, nga mga may mga assignment sila mo. Sa ila ka nagbook diin ka. Gina-assign na sila sa muna ni former traffic head kung pa to ni Engineer Jotinko. Gadira ka ma-assign. Tipikalibot na to sa muna sila ng mga head nila. Agod nga makita. Nga dito ikaw, dito sila. Hindi naguro ba si pwede na nga ang head nila? Mapicture sila eh. O, aris la diyo. O. Kaya tinaw dako ng sweldo sa ila head niya sa inkumparan makabanan sa siring mga traffic enforcer nga pati al sa init. Tibuhin na no pa sa ila nga load ka na adlaw. Maluoy man kamo. Pagkita ay guro sa ideya na nga para nga ang mga head nila mag-confirm nga dira sila sa lugar nila eh. Di ba na? Kag may CCTV man kamo sa mga lugar nga traffic areas. Di bangkuton yung inyo nga traffic enforcer na nung oh anong tabo na din kamo? Nga traffic daw, ara kamo da. Maluoy man kamo. Di one month ang nulam kabe nga wala sang sweldo ang mga job hire. Di mga makita man kabe nang job hire including mga traffic enforcer ang mga sa beautification, oh, nga nagapang limpyo na sa palibot, tiyokal na mga job hire yung aras sa sulod sa City Hall. Kasi makita na sila yung aras laga obrada. Tining mga sagwa yan, ti i-require mo sila yung mag-virtual attendance. O ba daw, okay man na tani, nga masiling kita nga, ti wadami, kaya nag-modernize na ginaman ang sudad. Kakilang lanaw na ginaman, pero dapat kung tani, hatag mang tasa konsiderasyon sa ila. Bakod ka iban sila da hindi makasulod ang ila sining virtual attendance. apektado ang tanan ng mga dabayro. 1 month ako nung last lakas wildo. Dapat tani, Mayor. Maluoy man ka, mayaluoy ka man, Mayor. Basi ko mapakitaan, hindi yan eh. Nga, mapadasig ang pag-release ng sweldo sa mga jabayro na itong nasunod. Gakaon na sila mo. May pamilya man na sila. May mga salaguron na sila. May kinanglanon na nilang magbakal bugas. Kinanglanon na magbakal sa sudan. Kinanglanon nilang mag-bayad sa kuryente. Imagine ba daw, isang kanong kabulan, makabinan, nga wala makasilduan ang mga job hire? Tumasi, makapatag sa makabinan ang Iloilo City Government. Kag mapakitaan, hindi yan eh. Parang, bisan, madili lang tatlo kadlaw, okay na ya. Pero magsiling isa kabulan, di, lain na ng istorya ya. Okay na ya, matian nga nag-virtual attendance ng Iloilo City. Wow, very good. Ha? Kati, pwede mo, electronic attendance na. Very good. Very good ginaya. Ang hindi na very good ya, kay 1 month na makabinan, nga wala sang sweldo, ang mga job hires. Maluoy man ka mo. Basi kung labi na kalabot kay Mayor na. Labi na kung nga ang, o kung basi kung, nga tago pa na sang iba, sang ilang ang mga head eh. Ago, hindi pa kakigan ni Mayor. Kasi ni Gadi, gindala naman ng isyo, ding, ang mga job hires makabinan, wala masilduhan. Di napagitaan man ito yung diya. O galing kay ang rason makabanan ko no, kay ang iban sa ilin sa ila, wala maka-virtual attendance. O ti tahom matiari, makumuna ang electronic attendance sa Subang Iloilo City. But hindi na yung electronic, kaya ang ginabatya gagutom sa pamilya nila. Hindi na madala yas electronic, hindi na madala sa marami dami, kagpatahom-tahom na nga attendance sa City Hall, mga musina. So, Mayor Raisa, ma'am, basi kung mataga mo ni sa solusyon mo lang, ma'am, maluoy ka man sa aton nga job hire. Kaya ayun yung mga job hire, makabinan, mas mayaw ganit sila kaya nagkatrabaho. Ikumparar nga nila sa sulod sa City Hall na iba, nagpinungkop lang gani. Makita mo din job hire aton iya sa field. Ganit nagkatrabaho nila, kita mo na iba na kung kaysaw na sa may gate 7 sa CPO. O, kita mo na lumpiga ka na gapagilamon. At least makita mo ang trabaho. Pero hatagan taman sang kabilinggan ng ila sinin karong ginabago, gakaon mo ni Tlamior mo. Okay na yung nakakuha ang sudad sang matahom kag mga maayo nga mga awards. Pero ihatag taman ang para sa tawo ang para sa tawo. Manuoy ka, Mayor. Sokta ng mga department head sila, ang ilas ng mga head ra, nga nang amunaw. Nga ang anong rason nga ang hasta subong, 1 month ako no, wala ko no, gyapon, masildwa ng mga job hires. Ti atong ginatugyan at magkabanan kay Mayor Raisa. Kiti ang hambal na deo. Sa nagpadala magkabanan sa mensahe dire. Hindi talang pag ipakilala magkabanan, nagpadala sa mensahe dire. Kiti di ba lang tama nga masik pa lang, kadlok pa rin sila mong masik kung nabalaan nga sila reklamo kag pasunod, gadlaw, blaw, na sila blaw, yeah. Panawagan lang tani ka mga job hire subong sa City of Iloilo. Katama, kadelay sang sweldo tungod sa virtual nga tindans. Isa na kabulan kag tunga, agay, 1 month and a half na, oh. Wala sila gyapon masiluhan tani, mapanawagan nyo, salamat, mayong aga XFM. O salamat kay ginsaligan ninyo kami. So, dalo naman ini makabanan, ipalapot naman ini makatropa nga concern ninyo, amon ang amon nga tiyotoyo kung nga ari kami diri. Ipalapot nato ni makabanan, makatropa nga concern ninyo sa City Government. Dami lang taan nami tani matian kay virtual attendance. Ti 1 month and a half na wala sang sweldo. Ti paano ni bay? Di nila makuha sang ilang kalanon bay, di nila makuha sang ilang inugbayad sa kuryente. Paano lang gamadidi ng mga kabataan na sininga baklan mo at gatas? May lang ko rin makakauyon ka ni studyen, makauyon sang mga baratuhon ng mga gatas. Di ano ba kung gina, hindi ka uyon bay, manok ka lang sili. Iprinda mong imong ATM. Di masakit man magbayad sang interest, mga katropa. Bisan 10% lang na o kung 5% lang na. Dati masakit man ni buhin pare, plus mabuhin pag kinabayad ang iba na sinlasang inagbakal load kay para maka virtual attendance. Diba siya pagitaan na si Idea, no? Kagbakabay pang kalabotin makabadan sa city council. Kag basikon mabuligan man inisang aton ng mga city council da nga nagapahayag nga pro-people sila. Ang oras din makabadan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:50. Mayang gabi kay Sir Wen Marcoe. Mayang gabi kay Rain Inuhas. Dira sa Gimaras kay Idnapuray sa Bilya. Mayang gabi kay Apple di Tabatapasan kay Jerry Adorno Climino. Dira sa Honeyway kay paring sa mayang gabi. Kagadira makabadan sa mga drivers ang Hydra, no? Hydra Taxi. Mag-sakay ka mo sa taxi. Pangitaan nyo ang Hydra Taxi, mga katropa. Pangagraman sa G-Lord Taxi. Kay Elbert, kay Toto Bacolado, mayang gabi. Sa ato makaturan, sa ato makabadan, hindi lang kita mapahiblan sa subong panahon, ha? Para sigurado nga hindi kita mahiblad, bagod man sa tuman kainit nga panahon na. Maginom kita makabinan makatropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukod kainit puno sang antioxidant properties kag makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kanupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung di ka pangita ka mo sang kape nga namin takag-healthy pa, kami makuha ka mo magkabilang nga health benefits. Mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya di makatropa, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hormonal imbalances. Sino mo lang inyong mga partner, ba lang okay na subong, okay na sa rule. Pang gadugay, lain ang desisyon naman. Siguro, basi may mga hormonal imbalances, ba lang? 5 na nyo, makabiyanan, makatropa, sang Santon Plus Coffee Mix, kang Santon Gold Coffee. Sa aton mga lalaki, kung may mga problema kita sa prostate, maginom kita makabiyanan sang Santon Plus Coffee Mix. Kag, of course, hindi natin makalipitan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Maginom sang isa kapsula 30 minutos antes maglabing-labing kay misis. Kag may tsansa ka mga katropa na magdaog sang sa aton nga promo ining Santon and XFM, libo-libong pa premyo mga katropa. Sige, apo rin, no? Para nga makabulig kita sa ato ng mga listeners. May kung ka na, may mabaskog ng immune system, may chance ka pa magdaog sang sa amon nga promo ining Santon and XFM, libo-libong pa premium mga tropa. Anong mga kwan? Anong mga propoporses? Amo rin mga tropa ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka promo o kung isa ka isa ini makabayan ka entry, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry, kaglima ka sa CA sang Santon Gold Coffee mga katropa, isa ina ka entry mga katropa. Ay mo ninyo mulang ang pag butang sini sang mga proper purchase sa sobre long envelope pa, white envelope pa. Tapos mo tanganyo da makabayan sang papel nga may pangalan ninyo, sulatan nyo pangalan ninyo, address, kag inyo sila contact number. Ihulog dire makabayan, pirmahan na yon ha. Ihulog dire sa drop access sa XFM. Kag may chance ka na magdaog sa weekly draw mga katropa nga tag 3,000 pesos. Gipalawag na aton mga katropa ang aton sini nga promo agod nga kada semana may palabuton kita nga grasya sa kutob sa nag-intra sa aton nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa premyo mga katropa. Alas 8:54 na makabay mga katropa. Standby na sa masunod programa ang Phone Palo pod kay Troy Tisoy kagay Dolphy Lamka. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad 23, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
0: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Woo!

0: Rock and roll.
1: Ano, anom lang si Elvis Presley.
2: Sumayaw, sumunod ka sa aking indak. Panahon.
3: Yan. Mama na ata, no?
1: Yes.
3: Kay Lidlaw, no?
1: Oo.
3: Ano ka sa buong Dalmatian?
1: Ha?
3: Dalmatian o kung damak-damak?
1: Hindi.
3: Ano?
1: Si Dali.
3: Dali?
1: Tan.
3: Grabe. Gin-imo, gin-highlight imo ilong, no?
1: Yes.
3: Oo, daw amo ba?
1: Managalik ka nagdaw.
3: Mga palayag na ang programa nga Phone Pal sa bilog nga XFM station sa Negros Island, kag bilog nga Western Visayas. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod sa XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Jen Ray.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: Pero ha?
1: Jen Ray.
3: Ano? Na hindi ka sigurado, ha?
1: Jen Ray gani.
3: Jen Ray?
1: Jen Ray?
3: Again?
1: Jen Ray?
3: Jen Ray?
1: Oo.
3: Patay ka ganyan. Is that girl or boy?
1: Boy!
3: Again?
1: Jen Ray.
3: What?
1: Amot.
3: Di ba tabi?
1: Jen Ray?
3: Wrong. Sir Jodere.
1: Ah, Jodere. Sorry.
3: Patay kagit. Patay kagit Jodere. Ginobrano sa babae. Hindi kayo katapak sa takuling.
1: Ay, kung hindi.
3: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with katropang.
1: Papa Rodel.
3: Again.
1: Papa Rodel.
3: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang.
3: Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: City Boy
3: Biberon.
1: Kita mo.
3: Sa Sagay XFM 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Manapla, Victoria, Skadi, Sagay, kang Eskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
3: Correct. Sakto sa ba? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jen Ray.
3: Shamin.
1: Ah, siya naman.
3: Ginlita-lita ang animal. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
3: Kuya Jay. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
3: Again,
1: Noel.
3: Neil.
1: Sabad sa inyo.
3: Si Alex lang hindi yan na-chakto sa bat ba?
1: Makatilaw, si Alex sa
3: o, oh, this year, hindi ko magkalipat. Manog-open naman ang XFM Kulasi kag XFM San Carlos sa Negros.
1: Wow!
3: Yes. Batihan kita sa bilog ng Antique. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
3: Be with you until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 19, 20, and 26.
3: Day?
1: It's a Monday. A Tuesday, guys. Sorry, wrong number.
3: WB.
1: It's a Tuesday.
3: More music coming up sa pagbalik na sa Phone Pal. Dire lang sa inyo paboritong istasyon ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Herbal Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
4: Ah, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: 44 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Wala na chance makabawi kagi.
1: Wala na gid.
0: Wala ka na gid sing mas may malawig pa da nga ginhawa.
1: Kumi oxygen ta.
0: Dali lang gusto mo oxygen.
1: Tang.
0: Gusto mo oxygen.
1: Tang. Gani.
0: Dali lang kuhaan ta kaya. Ang gida. Walang tao ka mo sa live. Troy Tisoy official kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps sa TikTok. Troy Tisoy official ha. Ipakita ko sa inyo kung anong oxygen tank nga kon nga ipahaklo ay dolpe. Aray. Hindi ka magtulok ha. Daka lang ha. Piyong anay, piyong. Piyong! Muklat-muklat ka ha. Diyan lang kita.
1: Dasigaw lang. Sabi gambalo.
0: Ready ka na?
1: Oo.
0: Okay.
1: Muklat na.
0: Aray o. Kita mo ni?
1: Ano na?
0: Aray o.
1: Pricing with sir.
0: Amo na ako niya tagsin. Makaya mo na yan nakloon.
1: Yung pagdundo mo sa akong sunog.
0: Ano, malo fire?
1: Extinguisher.
0: Very good. Spell extinguisher.
1: Ambot ay. Ala, yun na lang bala.
0: Color green pa na para sa electronics. Gusto mo pula pagit? Gusto mo pula?
1: Asa green lang ko.
0: Ay, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793.
0: And temporary, mahatagos ang international nga number ha. Kay ang 0915 wala akong madala na bilin. Kay subong ang tigkumpiskar sang isa ka cellphone.
1: Wala mabayaran.
0: Hindi, subong ang tigkumpiskar. Kay tungod niya wala ipang ukay anay ang mga messenger. Kung sino nagami-message. Na-gets mo na ang kumpiskar?
1: Oh, correct.
0: I-remit anay sa mahal nga makaako.
1: Amo na hindi ka na mag-agi sa pare.
0: Nugayin ko na. Ikaw yan nga panugit ka na aga. Nugayin ko na.
1: O yan na.
0: Panugit ka.
1: Ano man yung labot?
0: Ba, si Troy, ang muntong color kagabi. Ginsave niya naman tuguro number mo.
1: O yan. Te, amakon mo na banwa.
0: I-retrieve ko ba lang CCTV ba lang. Ay, pamatian ko yung chismis na duwa.
1: Mana mo na kung makasasala ka mo.
0: Ako nga ang number nga talawagan nyo sa Globe ha. Globe 0976. Temporary lang niya. 0976-0311-569. Liwat? 0976-0311-569. Dara ka mo dial kung Globe ka mo ha. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Isa naman ka sulog ang aton nga caller sa mga gabi. Pangalan? Hindi pa loudspeaker ba lang yung cellphone kaya hindi klaro ang sulod.
1: Direkta ka na lang kasi mo cellphone.
0: Shout out gali kay Sino Nima, second option mayong gabi. Shout out dabi sa control na shout out na kay Zilia Bleach. Good evening ka kay Mary Joy sa TikTok ng ama viewers. Migo, okay na?
2: Okay na, Troy.
0: Okay, mayong gabi. Pangalan?
2: Hindi siya natutulong nag-request, Troy, ng pagdating ng panahon, Troy.
0: Ah, tingnan, nagtawag ka naman, diwan. Namian ka sa mong joke?
2: Wala may nag-text sa akin, Troy.
0: Wala may nag-text sa imo?
2: Troy?
0: Tingala ka pa? Tingala ka pa?
1: Sa team song mo pala nga daan nga.
0: Pagdating ng panahon.
1: Pagdating ng panahon.
0: Oh, kanta habiluat ang pagdating ng panahon, be?
2: Pagdating ng panahon, bagay kong natatpo.
0: Sala, gani, gintudluan ka na nagligat.
1: Correct.
0: Amo na ni Subong ang bagong pagdating ng panahon, oh. One, two, three,
1: go.
3: panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Bish!
1: May sound effect ka pa?
0: Iyambalan ka, naging nalae na mo. Te, masige ka pa?
2: Sabi ko, Troy. Hello, Troy.
1: Ano?
2: Harap nyo, Troy. Ito po ang pagdating ng panahon.
1: Oo, oh,
0: gani! Taga Cadiz sa Jason, no?
2: Oo.
0: Di ka sa Cadiz?
2: Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Kapangatag kami radyo. Ah... Para makita ka man namon, kadto ka di sa amon istasyon kung mag-abot namon radyo, ha?
2: Bailuhan Taguba?
0: Ha?
2: Bailuhan Taguba?
0: Ah, Bailuhan Taguba. Bisa na. Bailuhan Taguba kaging nakapun, ha?
1: Oh, correct. Kung sa malipot pa nga pulong, natuli, bala?
0: Ano?
2: Ano na kaya, di bolo kong di batere?
0: Ah, solar. So, ma-solar siya kung isaksak mo siya sa imulubot. Kaya init man na, di ba, Dol?
1: Oo, ah.
0: Init, no?
1: Init kaning saka.
0: Wala yung may nag-text sa imo?
2: Wala yung Troy. Na,
0: naman.
2: Hindi ko naman balong
0: Ah, ano gani? Injak to gimo kuno sambal mo nga init ang sakang.
1: Oh, init gid man.
0: Oh, ano na ganing sakang?
2: Init,
0: ha? Ano na ganing sakang?
1: Kung sa English pa sikong.
0: Kung sa Tagalog,
1: sakang.
0: Singit.
1: Ah, singit gali.
0: Ano to gimo nga pag paano to pag-explain mo nagligad sang pag-plug mo sang number raw daw hindi man to guro.
1: Oh, chak
0: to pag-explain mo mumula may nag-text. Na. Ano to gani work mo liwat?
2: Isa ka construction worker sa Manug-Arador.
0: Ah, construction worker. So, bong ano ginang ubra mo? Manug-Arador o construction worker?
2: Construction worker, Troy. Magpuli ko sa umama ako larado ko, Troy.
0: Ah. Te, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang bolang ka... Anis.
0: Ah, amon ang wala gali may nag-text sa imo.
1: Oo, kay wala na subong nga panahon.
0: Ambol kag hanes ko no. Ang dapat pangitaon mo, ang dapat nga pangita pamati bala anay. Wala kag pamati mo, gadali-dali ka mo. Ang imo pangitaon dapat gapangita kasing babae nga single mom. Pagustuhan mo kung diin malagaw. Gaan mo pa sing kwarta kung maglagaw. Ha, amo na dapat.
2: Yan.
0: Yes. Ha?
2: Oo.
0: Oh.
2: Pagkagaan mo kung ibigil ang liko sa mantablaw.
0: Ati, okay lang na. Hindi ka pa. Makadamo siya.
1: Kung magbiglang liko siya, kundi kanto ka man sa igpat-igpat eh.
0: Amo man?
1: Oo. Eh?
2: Kahit na yan. Kahit na yan. Batasan nga.
0: Ati, wala may matek sa imo eh.
1: Amo.
0: Kahit na may imo. Wala na may matek sa imo.
1: Amo.
0: Dapat ang mga matarong dapat aton baliktaron subong kaya mo na nang uso ho. Dapat ang imo ginapangita mga party girl, magpuli lang sa balay kung lutuan ka na, tapos kung may ara baili da sa Cadiz, mamaili man siya.
1: Mamaili man sa.
0: Na. Te mapasugot ka.
2: Kun mabilab kun pwede, kun unaram lang ngiti, masugot lang ko.
0: Duga-dua ka ho. Oh, liwata, ang ginapangita mo, hindi honest?
2: Hindi honest ka, maldita ka, suplada.
0: Correct!
1: Amo na. Dugay, karmi, matext na sa
0: team. Oh, lawag number,
2: 09-966-05-36-890.
0: Liwat?
2: 09-966-05-36-890. 890.
0: Bisan hindi ka na lang magtawag, i-text mo kami kung may ma-message ha.
2: Okay, Troy, salamat.
0: Kaya kung may ma-message na very effective ang aton nga ano, aton nga marketing strategy. Ang ano ganit na pangita mo ang
2: maldita, suplada, kagabuga kalayo.
0: Dragon. Salamat, Migo Jason, may gabi regards sa mga taga-Cadiz.
2: try ka mga pinid eh.
0: Oh, may matex na doll, pabi mo? May matex na yan, basahan mo na nga ito na diskarte, oh. Kaya kasagaran, subong nga daan, wala na pa, formal-formal ah. Kung anong gusto sa babae, pagbigyan na yun ah. Kung wala ka may ihatag, quits ka eh.
1: Oo eh.
0: Diba?
1: Correct yan. Yeah.
0: Amo man lang na. Uliwat.
1: Practical na subong mga babae.
0: Amo man. Agi gani.
1: Oo ah.
0: Sila pag ginabayaran subong sang afam.
1: O, tuod na.
0: Diba?
1: Ripayon mo lang afam.
0: Uy, may nagtawag pagid. May nagtawag pagid oh. May pag-u.
1: Sige be.
0: Eh lang, check tabi. Hello? Minggab e.
1: Patsyanay mo radyo, paliyog.
0: Hello?
2: Hello?
0: Oh, liyo ko patay sang radyo. Oh,
1: patsyay mo radyo.
2: Patsyanay mo radyo, paliyog. Hello?
0: Na, kita mo daw langka sa pamatian. Harang ka pa da. Hello? Karon ka na lang tawag ha, para hindi ka magugta sa amo na.
1: Lang kawas, gidya.
0: Oy, pinaka the best nga kape, mga katropa. No other than Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo, mga kape ka na. Healthy ka ba?
1: Kag-parisin is ang premium DT soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang YesSol products sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang kapagin.
0: Guwapo na luy-luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Southern Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Southern Plus Herbal Oil, garantisado,
2: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: mag-Southern Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Southern Plus Herbal Oil. XFM.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Southern Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Southern Plus Coffee ka na. Southern Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Southern Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Southern Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.

0: 16 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: May minor pa nang anabilin.
0: Balik na sa phone pal ka programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ha?
1: Huh? One more time. Sa ginadulong man sa atong Sanson Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Doon natusok, hindi mo alatrasan ba? Ang ESL products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, QGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki nga mga butika malapit sa inyong lugar. Mayang gabi kay Graciel Joy de Strauss ang Kabankalan, Mark Aguado. Mayang gabi man kay Vicente Alulon. Hello.
1: Hello and good morning. Good morning.
0: Tara-tara.
1: Mayanggap ilan na kay Marisa sa Baiton.
0: Kay Bogart, kay Bro Rafael is also watching on TikTok. Sa Troy Tisoy Official, Just Real, and I'm Proud Ilonggo. Good evening. Thank you so much for watching and listening to our program. Nga, anong title ka isang program?
1: Phone Pal.
0: Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-0076-793.
0: Again?
1: 0912-0076-793.

0: 0946-763.
1: Again?
0: Sakto na na.
1: Kag sa temporaring call line nyo sa ako na 0976-0311-569. Social na ba lang number? Kaya ano na siya?
0: Pang international.
1: Starlink na siya nga number.
0: Wow. Napakilala na nga manggaran.
1: Maka-Starlink ka, daminog bakal ka gina.
0: Sige lang bala.
1: 0976-0311-569. Wala to, may masabat sa inyo sa 0915 ko. Wala ko madala sa liwat, no? Sige, mayong gabi sa tanan naton nga mga commuters kag sa aton man nga mga drivers. Hinahinay lang mo sa pagpadlagan sa inyo mga salakyan, ha? May joke ko.
0: Ano
1: nga guma ang wala nagadlagan biskan nagadlagan ang salakyan?
0: Si Richard Goma?
1: Ano nga guma? Ang wala nagadlagan bisan nagadlagan ng salakyan.
0: Firestone?
1: Ha?
0: Firestone?
1: Sa di mo naging buol?
0: Tika'y ngalan, wala
1: ka. May iban pa?
0: Wala na. Firestone.
1: O, ang sabat?
0: Ano?
1: Reserba.
0: Oh, okay.
1: Yung joke lang gina ni Nanay Rose, nagligag, bro.
0: Nalipat.
1: Dapat kung palangga mo ang isa katao, wala mo dapat kinakalipatan.
0: Sabagay.
1: Basi kung ginapalangga mo lang si Nanay Rose.
0: Eh, wala pa man sa nagdaog, ah.
1: Amo gani.
0: Doon mo lang sa katawag, no?
1: Eh, paano ba kung 3K yung madaugan? Palanggaon mo siya, bisan 3K yung madaugan.
0: Bisan 3K na lang.
1: Pilabahin mo sa 3K, yung kaso paralaan niya ka.
0: Mga 1,000 man eh.
1: Nagpangayo ba yun? Amo nagali wala nagkakadao kay imo permi gina. Ginatandaan ang adaan na may kulaon nga 1K.
0: Amo nagali ito. Baka padag aman sa kay.
1: Para may pamiliti ka na sa magpuli ka sa mga mansyon.
0: Para ma bisan pa ano, may partida man ko.
1: I-vlog na imo mansyon kung masaylo ka
0: ganun
1: na. Follow lang kamo sa 32.0 para makita nyo kung ano katawang mansyon ni Dolphy. Ano lang to sa, payag-payag lang to sa, tapos ang papagkawayan, pero katahom sang location.
0: Ay, bisan, papag lang na sa kagkawayan niya kung mansyon man niya ang...
1: Oo. Antupad.
0: Correct.
1: Antupad yung malay mansyon. Pero yung importante, may ara sing electricity, may
0: tubig,
1: may source of water. Anong gusto mo, kinanglan mo man nga may magwardya para sana sang mahiligon ka man sang ano sa mga pet na ang ginatawag.
0: Oo eh.
1: Ano man nga pet ang imong
0: toy.
1: Hindi a pet pala. Mga toy man ay imong yaman.
0: Ido, dog
1: lover ka man.
0: Yes.
1: Nga dog lover ka. Kay imong paborito nga position, dog style.
0: Ha?
1: Amo na ko, no? Ang mga dog lover, ang ila favorite position is?
0: It's dog style.
1: Tuod?
0: Ambo sila, yun ay...
1: Makigan kita rin kung nag-uo ka.
0: Amugin. Pwede, ah, kay... Ang mga ido, ya, sigurado, ginaiya nga...
1: Man's best friend.
0: Man's best friend. Ginaiya, napatunayan kung ginaiya.
1: Oo. Pero ako, man kung hindi, nakaagi ka dog style, wala.
0: Ha?
1: Nakaagi ka dog style, wala.
0: Sa muna, eh.
1: Sa muna nga dog lover ka.
0: Pwede na kayo mag-watch.
1: Nga man.
0: Sakit.
1: Bisan gamay lang, sakit ni Japon.
0: Sakit ah,
1: nga man, tiga-tig agay.
0: Mayo pang bao. Hinay-hinay lang.
1: Ang exciting part ako, maumul-umul pa yung sigdasigo niya, Blau, no?
0: Amo na gani.
1: Tingin na sigdasig yung gidao.
0: Garagit net.
1: Garagit net. So mo lang ito, kaisa ka na try mo.
0: Ay, kaisa lang niya.
1: Wala ka na dahil nagliwat.
0: First and last.
1: Asa nga nag 63 na edad mo, wala ka na ka-try
0: yes.
1: Liwat. Pero wala mang ginapangita.
0: Ha? Wala, kaya kasakit ka.
1: Nalingaw naman sila. Wala naman sila nag-dial.
0: Man. Abi, panawag na ka mo.
1: 0976-0311-569. 0976-0311-569.
0: Kag 0912-0076-793.
1: Kung nungo man sa amon kurinte, nga wala ka mag-join sa amon. Man. Pero may nagapamatik, dumduman mo tong taga, ano, ang taga Mulilone sa Iloilo. Mm. Ngayon nga, balta nga wala ta signal, gintraya dial. Dial sa
0: gani man.
1: Dali kay ano lang gid. Ang iba na hindi sila gustong makilalaan ila boses sa radyo pero do hindi man halata nga ila tutuod nga tingog ang sa radyo kung sa cellphone sila gagi no. Oo, ang iban gani kapila mag-intra.
0: Ano ah?
1: Oo,
0: ang intra gani si Ben Bento kagabi.
1: Bago ta to recruit.
0: Oo. Kaya tapos bukohon niya pa ko.
1: Nga.
0: Nangagad ko kuno si. Ay nano.
1: Tikay tuod man hindi tuod daw.
0: Sige na lang gani.
1: Tuod yun man?
0: Ha?
1: Tuod?
0: Secret na lang.
1: Ay dali lang mega panawag. Mayong gabi line number 2. Hello.
0: Hello, good evening.
1: Dahil lang nga, i-kakson ko lang ang ano, ang linya ko sa, nakakonek abi sa akon nga smartwatch Dolph, ang ano, ang tawag.
0: Sosyalan.
1: I-ano ko lang, i-kakson ko lang, ano, ari na. Hello, may gabi.
2: Gandang gabi po.
1: Na, aragali. Gandang gabi po. Pangalan?
2: Poland po.
1: Roland?
2: Poland.
1: Poland?
0: Poland.
1: Taga saan po?
2: Andito po ako ngayon sa Mandaluyaw.
1: Ay, Iloilo. Bakit Tagalog ka? Taga saan ka?
2: Mariones po, Tondo.
0: Tondo.
1: Bakit napunta ka dyan sa Mandaluyaw, Iloilo?
2: Dito lang po natin sa trabaho.
1: Anong trabaho mo dyan?
2: Sa construction din po. Dito po natin.
0: Wow! O ba't ka naman naka-ano?
1: Nakatawag. Nakakaintindi ka ba sa aming ano, pinagsasabi sa radyo?
2: Konti po.
1: Konti. Pero tumawag ka sa amin. Kasi alam mo na marunong kami mag-Tagalog?
2: Oo.
1: Ikaw na mag-usap dyan, Dol.
0: Ha?
1: Kasi magaling ka naman sa Tagalog.
0: Kaya nga eh. Baka ano, tumawag dito. For what purpose?
1: May papablatter?
2: Nagkaroon po ng
1: kapeks na ano. Akala ko meron kang papablatter eh.
0: Ang tinig ko nga, nagano eh.
1: Ano? May ka-sex?
0: Nagahanap ako ng sex.
1: Hoy, ilang buwan ka na dyan sa Iloilo na ano, na na-assign?
2: Pa?
1: Ilang buwan ka nang na-assign sa Iloilo from Manila?
2: Almost 2 months na po.
1: Almost 2 weeks?
2: 3 months.
1: 3 months. I-check ko muna yung kabilang linya, baka babae ito. Gandang gabi, line number 1.
3: Hello, Troy.
1: Ay, lalaki. Maya-maya ka na, maya-maya ka na. Unahin muna namin yung Tagalog kasi bago to eh. Oh. Almost 3 months ka na nasa Mandaluyaw. Kamusta naman yung ano, yung experience mo sa Iloilo? Ano ba yung ano, yung napansin mo? Malayo ba sa Manila? Katulad na din sa Manila yung environment ng Mandaluyaw or Iloilo?
2: Alos parehas lang din. Kasi yung may alos nakita ko dito, may mga panggabi rin pandrabaho.
1: Oo nga. Tama naman. Kasi hindi na tayo malayo or lalayo pa sa Manila. Kasi kung sa Manila merong mga call center, dito naman sa Iloilo meron na ding call.
0: Call girl.
1: Call center.
0: Basta ko call girl.
1: Basta titigil talaga ako sa pagsasalita. Meron talaga itong idudugtong yung kasama ko. Pagpasensya mo na, Poland, ha?
2: Okay lang.
1: Ilang taon ka na, Poland?
2: 38 po.
1: 38. Baka meron kang asawa doon sa Manila. Nagpapasingle-single ka lang sa Iloilo.
0: Iniwan mo lang.
1: Oo.
2: Wala ko. Hindi po naman akong tatawag po na kikilig sa radyo nyo kung mayroon po.
1: Pero edad mo is
0: 38,
1: ha? Single ka pa?
2: Oo. Single po.
1: Wala kang inanakan doon?
2: Wala ho.
0: Wala ka rin jowa?
1: Na lalaki? Baka yung kasama mong construction worker din yung gusto mo.
2: Depende rin, no?
0: Alam mo, Paulan, side A, side B din pala. Type ko yung mga construction worker.
1: Bakit?
0: Kasi...
2: Bakit po?
0: Maasim sila.
1: Ano pa, except sa maasim?
0: Ha?
1: Ano pa, malakas. Except sa maasim?
0: Siyempre, malakas.
1: At?
0: At,
2: malakas.
0: Kahit na... Yes, that's it. Oo.
4: Matigas.
0: At matigas.
2: Saan yung mabigat ang trabaho?
0: Ha?
1: Matigas?
2: Saan mabigat ang trabaho?
1: Oo.
2: Mabigat.
1: Tama. Pero totoo ba? Hindi ka nagluloko? Pwede din ka sa ano? Sa lalaki?
2: Naka-experience rin po ako nung nasa 20 ako, nung 21.
0: Okay. So nakaranas ka na.
1: So hindi lalayo-layo si Dolphy, pag magme-message sa'yo, i-entertain mo din.
0: pahipo nga.
1: Ang harot.
0: Charot lang.
1: Ang harot ng haliparot. May Facebook?
2: Wala pa. Bago lang po sa ako eh. Ay. Hindi ako milig sa mga social media.
1: Ikaw lang yung taga-Maynila na hindi nag-sign up sa mga social media. Bakit? Ano bang reason mo na hindi ka sumali sa mga social media na yan?
2: Kasi marami naman kayo yung sabihin. Maliloko kaya na kung bili ako mga music.
1: Iba-iba din kasi yung trip natin, Dolph.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga ako, kung hindi lang ako nagtatrabaho sa radyo, magdi-detach din ako sa social media eh. Gusto ko yung social worker.
0: Oo.
1: Department of Social Worker. Pa?
2: Mas maganda mga in-person. Mas maganda mga in-person kumpara sa mga sa social media. Nakikita mo talaga.
1: Kaya nga eh.
0: Sa bagay, pero paano mo sila makilala kung walang social media?
1: Oo.
2: Patulad dito, mayroon man nabagitan sa inyo, ganun.
1: Pwede na rin. O diba, kasi merong exciting part dyan kasi na hindi mo agad-agad makontakt doon sa social media or mga social media platform. Magkikita kayo through text or call at dyan kayo sa Iloilo magkikita para exciting din naman. Kasi pangit naman din yan, Dolph, na pagtawag mo sa kanya ngayon or pagtawag niya sa makakausap niyo babae, hindi nibibigay agad yung social media. Wala nang katril-tril yan.
2: Ang iban mo kasi gano'n, naluloko lang, gano'n, naiinim daw siya, pero hindi naman, magiging person.
1: Kaya nga eh, yung kay Dolphy kasi, sumali lang ito sa social media para makakuha ng mga picture sa mga gustong magpadala. Kaya hindi ka counted doon kasi wala kang social media. Kasi pag meron kang social media, bago ka makapag-ere ng number mo, kukunin talaga ni Dolphy yung ano mo, Facebook account. Para ano nga, Dol? Para makapagpadala ng
0: GCash.
1: mahirap din pala yung trabaho natin, no? Kasi yung tagapakinig natin, Dolphy, meron na talagang Tagalog, ha?
0: Hmm.
1: Hindi lang talaga Ilonggo, so mapapasubo tayo nito. Gusto mo ba na mapapasubo, Dolphy?
0: Gusto kong magsubo. At gusto ko rin isubo.
1: Ano-ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gusto mo, kaibigang Paulan?
2: Kahit simple lang, hindi Marte. Kung anong katanggap niya ako.
1: Pero marami ka nakikita dyan ng mga taga-Iloilo, most especially habang nagtatrabaho ka, meron dumadaan-daan. Magaganda ba yung mga taga-Iloilo?
2: Maganda.
1: Sexy?
2: Sexy.
1: Masarap?
2: Ito lang.
1: Hindi mo pa kasi
0: natikman.
1: Eh. Oh. Pero pag matikman mo talaga, sabihin ko sa'yo na di ka na talaga uuwi ng Maynila. Dito ka na lang sa Iloilo talaga magpo-for good.
2: Mare.
1: Oo, kasi andito na yung forever mo eh, di ba? So mga taga Iloilo nakikinig, mga ilang taon ba yung hinahanap nating babae na taga Iloilo?
2: Level 30 pa, ganyan taras.
1: Wow, meron palang level. Kodol, panong level ka na?
0: Huh?
1: Anong level ka na?
0: I will think it over.
1: Nasa level 60 ka na. Nasa level 60 ka na.
0: Pa 60 mo, pa 69 na lang.
1: Hindi ah, 50-50 na lang eh. O sige nga, ikaw nga magano, mag-describe ng inahanap mong babae at taga saan. Ikaw na, ibigay namin sa iyo yung ano, yung himpapawid para mapakinggan ka naman ng mga babaeng nakikinig ngayon sa programa namin. Go ahead, sir.
2: Naghanap pa ako na kung sino lang gusto maging patik sa inyo. Yung lang, ay hindi Marte. Kahit hindi maganda, basta mabayad. Hindi choosy. Hindi willing makipagkita. Kung nasa edad ka na sa 30 pataas, okay na rin.
1: Number?
2: Ang number ko nga pala, ano, 0966-1925-964.
1: Okay, ulitin mo pa ng isang beses.
2: 0966-1925-964.
1: Alright. Sir, enjoy ka dyan ha sa programa namin. Magaganda ba yung mga tugtog namin?
2: Oo, nangangangig ako lagi.
1: Oh, pwes, papangitin namin ngayon. Polan, maraming salamat at mag-ingat ka dyan sa Mandurriao, Iloilo. Salamat po.
2: Thank you.
0: Sige, okay. Bye-bye.
1: There you go, ang aton nga caller nga Tagalog. Budlay, gadya sa bungi doon.
0: Oo, oh, amula kayo nag-plug ka sa international.
1: Hindi lang Tagalog, pwede kay Ilonggo, matagalog na kita. Eh, so, i-ano taliwat, i-practice taliwat aton nga Tagalog, nga daw Tagalog yung aton puno.
0: Yeah.
1: Pero galing kaysa kadugay yun nga nag-iligay nun kita, daw hindi gadya kaya nga mag-Tagalog, tanga daw wala sing Ilonggo nga tono.
0: Well, may in-English naman pa.
1: Later, if we have a caller from international port.
0: Yes, especially from Australia.
1: Yes, international port of origin. Minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si man nga kabutlay sa pagtindog. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. We'll be right back.

0: 5 minutes more to go before 11 o'clock, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
0: Dumatapos na tanda yung ginawa. Nauna ka pa, ha?
1: Gani.
0: Pila ka na kadlaw nga zero, ka na lang nga zero.
1: Ano nga yung nadlaw? Binulan.
0: Pabaskoga, inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ka kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na. XFM call and text line.
1: Yes, at 0912-0076-793.
0: Hello, caller. Good evening. Hi.
1: Hello.
0: Hello, may gabi.
1: Mati lang sa ho.
0: Mati lang sa. Oh, tilang ka agad siya. Oh, dito sa piyak. Tilang gina. Line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, may gabi. Pangalan.
2: Hello?
0: Yes, ma'am. Good evening. Welcome sa phone, pal. You're with Troy and Dolphy. Hello?
1: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am? Dahil lang idol pa?
1: Oo.
0: Dahil lang kita kay... tao ni gani, ah. Ah, mabatian niya ta, ah. Hello, ma'am. Good evening.
2: Hello?
0: Yes, ma'am. Batian mo kami? Ngayon. Hello, ma'am. Mayroong gabi.
3: Hello?
0: Uh-oh.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Mabatian mo kami, ma'am?
3: Oo, Troy.
0: Dahil lang ma'am, may ikarga talang kasamon nga Bluetooth. Okay na, ma'am? Batian mo na kami?
3: Oo, Troy. Okay na.
0: Ay, pangalan?
3: Joylene.
0: Si?
3: Joylene.
0: Ah, si Joylene. Joylene. Taga din si Ma'am Joylene?
3: San Enrique.
0: Iloilo o Conegros?
3: Negros
0: na
3: Troy.
0: Ah,
1: San Enrique.
0: Oh, diri dapit sa mga ano sa mga Pulo Pandan, mga muna.
1: Pagkanto Pontevedra.
0: Nan. Nga nga naka panawag man ang gwapa namo na color nga si Ma'am Joylene sang San Enrique.
3: Mangita ano Troy? Eh?
0: Huh? Troy. Mangita nga, mangita kasing maskam. Hindi as scam sa pagigugma bala.
3: Oo, eh.
0: Pila na edad mo? Pila na edad mo?
3: 42.
1: Mm-hmm. Oh, 42? Ang tingo mo ba daw? Ano lang?
0: 41.
1: Bata lang ito, 1.5?
0: Ma'am Joylene, dali lang gid bala. 42 years old. Anong status ang imo love life subong? Balo buhi ni? O kung balo patay?
3: Balo buhi, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: De, if you don't mind, ka anak bulagay ka mo.
0: Oh, man.
3: May ibang bahay sa Troy.
0: Oho.
1: Ahay, nasa kabilang bahay.
0: Pero napamataan niya git ka? Napamataan niya ka?
3: Oh, Troy, isa.
0: Oh, okay na. Okay na na.
1: Oo, at least may trophy ka.
0: Oo, pila na edad na sumong sa bata mo?
3: Ano, Troy? 20.
0: Bayi laki.
3: Babae.
0: Eskwela?
3: Mm-hmm.
0: Very good. So, ang work mo naman niya, Ma'am Joylene, dira San Enrique, ano?
3: Aga, bantay-bantay lang ako di Troy sa may tubang tindahan, Troy.
0: Ba, may ara ikaw sing small business?
3: Small business.
0: Sana all. Te, nga, nainggan niyo kasama ni Dolphy. Mm-hmm. Kapati ka man bala nga may mapatigayon kami si Imusubong Agab. Eh?
3: Wala man, Troy. Ah. Kunyara lang, Troy. Oh.
0: Amo na yung tsakto nga sabat. Hindi ka gin magpati sa amo.
1: Edo wala-wala man kami.
0: Pati ka na. Nali, dugay ka nagpamati sa amon program, ma'am?
3: Dugay naman, Troy. Kaso hindi ko pa saluti.
0: Ah, ano na pamatian mo? Radyo o kung sa Facebook ka lang ka-monitor?
3: Radyo lang, Troy.
0: Ay, klaro. Ta sa San Enrique.
1: Bugan eh. Mm-hmm.
0: Anong frequency? Anong number sa iyo mo radyo da kung mag-tune in ka?
3: Nalipat
0: ka. Pero radyo na pamatian mo.
3: Oo, Troy.
0: Kay either bakulog kagaban ka lang na damang
1: pwede,
0: sulod mo.
1: Oh.
0: Pero basi sagay gani malabot na da.
1: Basi eh?
0: Oo. Basta ka pamati ka, klaro amon signal da ha?
3: Oo, Troy ah. Pwede may katawag dam.
0: Sige ah. Nang gapangita sige, gapangita ka subong tungod kay nakalaman ka na Ma'am Joylyn.
3: Siyempre, Troy, ikat
1: sa mga tagalit. Wala na sa gapanguit si mo, da?
3: Wala, Troy.
0: Da ka lang, mama, kay Ari na mapakalam sa mo dahil lang, Gid. Check ta. Hello, may gabi.
1: Hello?
0: Line, nautod. Aday lang, dial be ang gusto makipag-istorya kay Ma'am Joylyn. 42 years old from San Enrique, Negros Occidental. Diri ka mo agi sa isa ka linya ang 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Ma'am, anong napangita mo sa isa ka lalaki? Wala labot nga nagatiga pa?
3: Ano, Troy? Siyempre, buot ng Troy. Wala kusyo. Siyempre, kinanglan may worth siya, Troy.
0: Pero sa edad mga 42 years old, mga taga-dira sa inyo, wala man nag-attempt nga mga luyag kuntani sa imo?
3: Wala, hindi ya, Troy, ya.
0: Ay nga, aman, hindi ka gwapa, ha?
3: Hindi mo ka magkakuya. Ano, may tura lang, Troy.
0: Be, palang tawa ko, be, sa Facebook, be, kung gwapa, be. Kay kami lang ang ma-judge. Sige, be. May Facebook, pwede lang mabalaan ang Facebook account.
3: Wala ako, Troy, kapag bra Facebook.
0: Oh, sige, yeah. Describe yourself na lang next para sa aton. Describe yourself na lang para sa aton ng mga listeners ng lalaki.
3: Oh. 5 ang height, Troy.
0: Okay.
3: Medyo chubby.
0: Hoy, namit.
3: Morena.
0: Abi ko puti.
1: Walo titi.
0: Baboy gali. Morena. Ah, ang buhok, lipo, taas.
3: Sugar level ng Troy.
0: Wow.
1: Sugar level.
0: Pwede gamiton to alya.
3: Medyo wave.
0: Pwede gamiton to alya doon.
1: Wavy ko no iya nga buhok.
0: Ah, wala ko ya labot. Basta pwede na iya mapalipdan ng imo nga buhok.
1: Kaya, sa ano na? Sa di na ang wavy? Sa babaw kung sa dalom?
0: Curly na iya sa dalong. Sa babaw, okay. Dali lang ha. Line number one, good evening. Mayong gabi.
2: Good evening.
0: Okay, nais ang tingog.
1: Oo, ah.
0: Mayari ka.
1: Patudududuhin.
0: Ngita taiban, hinais ang tingog, Arabe. Mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Yes, sir. Pangalan?
2: Ram.
0: Taga diin?
2: Taga Leon.
0: Uy, Iloilo. Ah, Ma'am Joylyn, okay lang taga Leon, Iloilo?
3: Okay na nga, Troy. Kung makatabok, Troy.
0: Oh, pilang edad ni Rams?
2: 24
1: ka pala.
0: Okay, disqualify. Goodbye. Mm-hmm. Mayong gabi. Yes, sir. Pangalan?
2: Mel.
0: Tuduha ang tingog. Hindi pag i-loudspeaker. Hindi ka nakaroon mabatihan ni Joylyn. Sayang ka, Gid. May nulusol ka, Gid. Nga, Gid, bunag ka sa sininga kalibutan. Namit bala ni si Ma'am Joylyn. Liwat, be. Mayang gabi, eh.
2: Mayang gabi, man, Troy.
0: Pangalan, sir?
2: Romel.
0: Ha?
2: Romel.
0: Romel. Taga diin?
2: Oton.
0: Iloilo. Oton, Iloilo.
1: Iloilo naman,
0: sige. Pilang edad ni Romel?
2: 43.
0: Tama-tama. Perfect! Oh. Match. Galing kay Hinay ang tingog.
1: Oo, kailangan kusog-kusog. Di man bitingog.
0: Tunugi ang tingog, Romel, abe. Kaya? Hindi ah, klaro ang imo sulod sa amon, imo tingog mahinay gidya. Naka loudspeaker ka?
2: Yes.
0: Oo, hindi pa gi loudspeaker. But ah, gaugtas na si Joylyn, sa imo kadugay, sa imo magano ah. Okay na? Na hindi gani pag i-loudspeaker.
2: Okay.
0: Okay, tamo nagtunog. Ara na, okay na. Oh, say hi anay kay Joylyn.
2: Hi, Joy. Ang gabi si mo, sir. Ang gabi man. Pagkat din ka?
3: Ang gabi man. Pagkat din ka?
2: Pagkat din ka?
3: Pagkat din
2: ka? Pagkat din ka? Pagkat din ka?
3: Ano?
4: Sa Negros ko, no?
2: Sa Negros
0: na ka? Oo, gani. Kapila ka sa akin ka pamangkot, ha? Ambot, ha? Ba't siya ba? Dali lang git bala. Dali lang git bala. Liyo ko patay sa imong radyo, gani, Migo, ano? Uton? Taga-uton? Liyo ko patay sa radyo, anay?
4: O Ram.
0: O Rams? Ha? Si Rams naman, eh. Ba't siya radyo? Romel.
2: Okay.
4: Ah, Romel, dali. Oh.
0: Sa cellphone ng pamati, kag hindi pag i-loudspeaker, kag may talkback na kami. Tindihan mo, Romel.
2: Okay.
0: O, oh, sige. Taga Negros siya. Ang San Enrique, parts ng Negros Occidental. Next nga pamangkot.
2: Okay, ako lang siya ang pagkakutan ako. Lilo.
3: Ano, sir?
2: Okay lang siya mo, Joy. Okay lang siya mo, pagkakutan. Teka siya ng dagat.
0: Batian mo, Joylyn. Dahil lang pasabta man bala anay Romel. Pag pamangkot mo ka isa, hulaton mo nga masabat para hindi magsinamo iyo pamangkot. Okay lang kuno sa imo, Joylyn, nga taga Uton Iloilo siya.
3: Okay lang, Troy. Ako makatabok sa Troy.
0: Okay. Follow-up question, Romel. Go ahead.
2: Ato sa malalay, pang dumanggat lang ang rorobot na diyan.
3: Hindi man aklaro, Troy man.
0: Hindi kayo klaro, Romel ang imo tingo, kanugon sa imo.
4: Kanugon?
0: Inulsulan mo gini ang gabi nga ni Subong ang nag-istoryahan na itang apat. Daw hindi ka gini makatilaw sa taga San Enrique nga ano, mapino, pumukumok kag...
4: Wala bobo.
0: Hindi kayo klaro, no? Sige, mga itatas ang klaro, okay. Iyawan ta ka pa intindi. Oo. Hello?
3: Hello? Hindi klaro, iya tingog.
0: Gani, hindi nang ita ta iban. Hello, mayong gabi. Sir, dali lang gid sira. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Pangalan mo, sir? Dali lang gid bala. Wala ta nga mo nga pamangkot. Pangalan mo, sir?
2: Si Rams.
0: Hindi ka gani, pwede kay 24 ka pa lang. Baka tig-aman sa ulo ni isang... Ba-plug ka na lang sa number mo, ma'am, para malingaw ka, ma'am, damo kay entertain. Okay lang sa imo, ma'am Joylyn.
3: Ay, sir. Ay, Troy, hindi ko klaro. Itingog, Troy.
0: Amo gani, ma-plug ka na lang sa number mo para damo may matext sa imo kag may pilian ikaw.
4: Di, okay lang.
0: Okay lang? Para malingaw ka man nga ka-type-type sa imo cellphone para ma-ano man, magamit mo gid maayong keypad. Nautod. Ay, ambot. Asa, ano pa tamakita sa lalaki nga kabalo mag-discarte, man?
4: Abugod, eh.
0: Ngayon pa lang, hindi tig-ulo, gaan instruction. Ang number ni Joylyn, ari sa akon. Sa mga gusto mga ayo, i-message nyo kami sa 0912. Ari na si Joylyn, diba talagit? Hello, ma'am, Joylyn. Oo, ma-plug ka na lang, ma'am, sang number mo, ma'am, para damo ikaw pilian. Kikaugtas kami sa mga lalaki. Mayo lang sa una-una, kabalo mag-discarte, pero kung ara na gani, impronto, daw hindi nakatikap sang sungad. Sige, amo ni number mo, ma'am, 0975?
3: Oo, try.
0: Sige, ma'am, edad 40 plus, no?
3: Lawag mo na lang number.
0: 40 plus ang edad sa lalaki, pangita mo?
3: Oo, 40 plus,
0: Troy. Sige, basta walang sabit.
3: Yeah. Oo. Sabit lang, Troy.
0: Oo. Basta kabalo mag-cabit.
3: Lawag ka na, Troy.
0: Oo, ma'am. Sige, ma'am. Lawag, ma'am. Number, ma'am. 0975.
3: 0975. 567.
0: Sala.
3: 0975. 0975-67-11-905.
0: Isa pa, ma'am.
3: 0975-567-11-905. 0917-211-905.
0: Isa pagid man para damo-damo, gid pati turko, matext sa imo.
3: 0975671-1905.
0: Ma'am Joylene, salamat gid kag mayong gabi.
3: Thank you, Dito.
0: Regards sa mga taga San Enrique, Iloilo,
4: San Enrique Negros.
0: Negros gid, sorry. Salamat, ma'am. Bye-bye.
3: Okay, bye-bye.
0: May San Enrique Iloilo man bala.
4: Amo na gani.
0: Amo na ang San Enrique Iloilo namin na damutur-muturan.
4: Wow, to.
0: Tapos may angkas nga kirida. Charot lang, oy, charot lang. Nga ra lang ka banking-banking bala.
4: Oo,
0: O, kagi ka na madaguro, motor-motor.
4: Hindi ko kabal mag-motor, bike lang.
0: Hindi, angkas ang motor.
4: Angkas sa motor.
0: Okay, doon lang ka. Kay mo yan, mag-angkas ang motor. Kaya mag-kurba daw, nagabato. Kay mo sa kurbada ya. Laban sa tumba si Junjun si Imo. Dapat pasakyon ka sa karosa, hindi sa motor.
4: Amugit
0: 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang phone pal sa XFM, Katropa mo.
4: Exciting!

0: Tumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 31 minutes after 11 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Kahapo.
0: May gabi gali kay Richard, kay Mary Joy, kay Ray Boys, kag kay sino pa nating isaman? Ray Boys lang. Kag may gabi kay Ton Palma, may gabi Troy and Dolphy, buhi pa kamo.
1: Oo, eh.
0: Na, nadami bala sa amon nga slot.
1: Gani man.
0: No. Ano tabi? Mapasaylo ta sa hapon, guro?
1: Ano naman oras?
0: Ano? Alas 12 sa launa.
1: Isa lang ka ura.
0: Isa lang ko. Kaya mo nabi nga mga inuras, init-init.
1: Gani man.
0: Gusto ko ka-duty ko sinakay para merkunan ko sa stasyon.
1: Sa bagay.
0: Diba?
1: Oo. Kaya ang init nila, ate.
0: No.
1: Makuha man eh.
0: Ano man ang init sang?
1: Ang init sang lawas.
0: Pero galing kay ti, mapasulod na sa rainy season. Tsakto na ayan ang forecast ang pag-asa.
1: Ti, siguro eh.
0: No, bala na guro nila nga may nagadulodap yan ng mga panganod nga gahana na bala nga mataktak ng ulan.
1: Ang mugid.
0: Na, ti, gusto nyo man bala sing init. Na, kung init-init, reklamo ka mo. Kung mag-inulan, mareklamo man ka mo kay baha.
1: Wala pa kala to, anong ginoo?
0: Wala gidya pilian yan, okay? Kung init, reklamo.
1: Reklamo. Kung mag-ulan, reklamo.
0: Pero maayon na lang na, kahit siyempre, until now, crisis man Japan sa aton, di ba?
1: Kung sa bagay.
0: So, kung mag-inulan na, biskan may ara, pasing rotational brownout, at least hindi gito man kay init at tagbalay.
1: Oo eh.
0: Kaya siyempre, may rotational brownout. I-schedule abi nila kung gabi. Imbis nga, okay man na, kaya wala init. Pero laing gijajapon ang paang yan, no?
1: Oo ah.
0: Oo, ginapabukalan imo itlog.
1: Hard-boiled na.
0: Hard-boiled. Dali lang doon, nalingaw ka mo daw. Uy, open pa mo nga XFM call and text line, ha?
1: Papala na, wag ka mo.
0: Oh,
1: kakapoy, ma'am, na sige, wakal.
0: Amo man. 0912
1: 0912 0076793.
0: Isa pa.
1: 0912 0076793.
0: Saan ka ganun may isa ka tuig, de?
1: September.
0: September ano?
1: 18?
0: Ba, tandaan mo gini mo nga ano ba?
1: A death anniversary. ako na lang matapos.
0: Hi kay Maria, good evening. Kay Annalyn Rivera, mayong gabi from La Castellana. Mga taga Busay kag La Castellana, Troy, nagapamati kami. Salamat gid.
1: Yes, mayong gabi man sa kay Francis.
0: Denise Emilia Mota, daw kanami na lang mga lalaki, balda naging subong mga lalaki, tuod man. No?
1: Uh-huh.
0: Mga lalaki subong, hindi naging dyan kabalong magdiskarte.
1: Oo, ah.
0: Sa una pa managuro, galing kay Timera lang dyan mga babae, nga mga mahumok dyan ilang tagipusoon. Nga dasig lang sila maintuan sa lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Siguro, kung ako pa diskartihon, guro.
1: Ba?
0: Ay, I'm a cool.
1: Hi!
0: Good evening. Batian mo kami, may gabi.
1: Hello?
0: Nauton. Siguro kung ako pa-discartion sa mga babae, makaano ko guro, ah. Basi makalima ko.
1: Ba?
0: Ka-attempt mag-discarte.
1: Aw, ah. Habi pa niya kalima, kalupok.
0: Ilain na sa mga babae, dapat ano, tagduha ka bilog mo credit card.
1: Ano ba kay kisa ang iba ni mga babae pa, virgin? Ano kaya ako na gani?
0: Mauday, batibatihan naman ako muday. Hindi, dapat amo niyo. Ang mga babae subong, kinanglan, kung magsulod ka sa 7-Eleven, hindi ka magbayad cash.
1: Ba?
0: Dapat credit card.
1: Oo. Oh.
0: Biskan GCash na credit card, at least naka-swipe.
1: Sabagay.
0: Diba?
1: Pero ako na takaan ko na iya.
0: Nga man.
1: Masinsa, may bonus card ka, wala. May credit card, wala. Ti ano lang, senyor eh.
0: Takan kayo, hindi ka kabalo mo. Pero kung teke ka lang, Ged, mas convenient
1: ang, sa bagay,
0: pero, ang cardless nga transaction. Mas pinaka-convenient pag itong borderless ang transaction.
1: Correct. Hindi kayo nga, actually, bisan tuod nga may credit card ka, may bonus card ka, bayaran mo na gyapon.
0: O mo gani, bayaran mo gyapon, pero what I mean bala, mahapos nga pagtransa.
1: Kung sa bagay.
0: Hindi ka na mag-isip-isip sa imo nga pisoson, imo papilon, di ba? So, imo yung applicable na, kahit may edad ka na gidman niya.
1: Kaya mo na gani.
0: Pero kami nga mga Gen Z,
1: Wow.
0: Cardless
1: Gen Z, Gen Z ka.
0: Nabilong po kaya si Gen Z. Sadi ko yan nabilong ako.
1: Ha?
0: Sadi ko yan nabilong gali.
1: Ikaw?
0: Oo.
1: Si Gen Z, mamblas lang mo.
0: Oo, gani. Isa din pag ibalado, kaduda ka nga. Wala ko nabilong si Gen Z ako.
1: Diba sa vitamin C?
0: Nabilong ko sa Santon vitamin C?
1: Yeah.
0: Caller, good evening.
2: Hello. Hello, good evening.
0: Yes, sir. Mayong gabi. Pangalan?
2: Ako, Japon niya Troy, si Raymond Troy.
0: Oh, naisaan ka nakabula? Nag-intra ka naman liwat?
1: Oo.
2: Sobra ako niya, April 5 ko nag-intra.
0: Ti, ano na tasubong ako?
1: April, May.
2: May
1: isa naging mga kabulan.
0: Ah, sige, pwede. At least yung tandaan niya. Hmm. Taga diin ka, Raymond?
2: Taga sa Balam, Troy.
0: Ah, okay. Mano ka naman niya?
2: Isa sa punpa, pulos ko nga, abid, listener sa nga, hindi ka mag-intra.
0: Hindi ah, may pulos kami. Ikaw yung wala pulos, kaya until now, wala ka pa dyan pa may nakita.
1: Oo. Araw-araw, tingin mo nga.
0: Ha?
2: Kagira mag-intra ka, punpa, ano ka, plug ka number pa kanay mo, andat mo rin, ng buhay, labanan, mga, jogila.
0: Oh, so meaning, amo na ang mga types sa mga jogila.
1: Oo.
0: So hindi ka na mag-expectar nga may mga yaya bells, yaya dab nga ma-text sa imo kay para kagid sa mga
1: jogila.
2: But later yun, namin ka natin yung matrestroy.
0: Sige, pasugtan ta ka, namihan kagid sa babae, okay.
1: Oo, sige.
0: Ano obra mo?
2: Nanampro, furniture lampro eh.
0: Hindi, klaro ha, ano obra mo?
2: Ang salakit furniture, Troy.
0: Ah, carpintero. Carpintero.
2: Bamboo furniture, Troy.
0: Carpenter gani.
2: Ayun, Troy.
0: Na, kita mo? Carpintero. Hindi mo pa dahil masabat kung ano gina ang imong ano, din kagid na align na trabaho. Ano na siya? Minus one. Pilang sweldo? Pamati bala? Pilang pamati bala? Oo, kabalo na kami, carpenter ka. Okay. Sige. Pilang sweldo kada bulan?
2: Semana lang, Troy. Pada semana lang gawarga, Troy.
0: Okay. Ah, commission basis.
2: Ano, Troy? Kanya-kanya, Troy.
0: Commission basis, gani.
2: Oo, Troy.
0: Na, kita mo? Sa interview pa lang namon ang mga babae galingin ang ila ulo. So ang mga agi iya bisa malingin ulo nila basta may masopsopan, okay lang na yan.
1: Basta may ulo-ulo.
0: So ang pinaka So di po sa balaba ba mo. So sa kada baligya mo nga mga kubo-kubo, pila ang imo nga makomisyon?
2: Ano, Troy, ang kada semana, Troy, magyan, depende sa nang, Troy, magyan mga taas presyon, magyan mga ba, Troy.
0: Ayaw mo ka damo. Pamati, bala, dasigunda na lang ni Aton Isuria, hindi na pagpalawigay mo sa bat. Pilang imo nga komisyon na lang sa kada may mabaligya ka ng kubo-kubo?
2: Ano, Troy, mga 7,000 ang Troy kada semana, Troy.
0: 7,000 kada semana. Dakui, 28,000. Pero hindi pa na sure ball, ha? Ang pinakanubo, pila?
2: Ano, Troy? 7,000 ang Troy kada semana, Troy. Ang nubo, Troy.
0: Bah, dolaban sa hangin, maning asugid man. Dako pa sa sweldo sa aton ka,
2: eh.
0: Ha?
2: Salakit nga ko yan, ginapakumpra naman, tag-3-5, Troy, ang kumpra.
0: Ah, 3-5 ang kumpra. Ti, kada adlaw or kada simana, may mga pangumpra, Ged?
2: Kada ano, Lunes kag Martes, Troy.
0: So wala gid ikaw pinakanubo nga kita.
2: May bigyan man, Troy, kung isang kaset lang, Troy, mga 3-5 lang, Troy.
0: 3-5. Tisa 3-5 pila dai mo?
2: Ano, buraw ko na, buraw ko na, Troy. 5-40 partiyan, Troy.
0: Imo na na ang 3-5?
2: Oo, araw ko naman isa sobra.
1: Bali si Rana na kamo sa 3-5.
0: Araw ta pa. Mm-hmm. Hindi mo pagbayad na ng imo ginbaklan. Dali, pamati. Wala ka na baydan sing kawayan nga ginbaklan mo. May lansang pa, may ara pa sing ano na gani idol ang ginapahining gani.
1: Silak,
0: silak oh, silakan mo pa. Na. Wala na, wala na buhin.
2: Gua na da Troy ang capital Troy ang kawayan nang sang gagos lina kag silak Troy.
0: O sige na plug na sang imong number kay wala man na japa may ma-text sa imo. Ano number mo?
2: Ang ala lang ang PM user lang ang aring number ko 0975-99-33-926.
0: Lain mo na number yung nalawag mo?
2: Amo na to ang PM ko Troy. Amo na permanente yung nagalak Troy.
0: Solita isa pa.
2: 0975-99-33-926. 9-6, kagaya mag-rip lang ako, Troy. Mag-rip lang ako dyan sa may mga patal, si Gingging, Gingging Merla, Basinche Merla, tapos mga bata, ano, si Badiande, si Ros Linda, gali eh. Kasi tanam lang ang gamatikang exit, eh.
0: Wala pa ko ba yan nagambal nga nag-uo ko sa greetings mo nga, nag-rip ka na. Wala po kayo nag-uo gani.
1: Kapag sigurado man to.
0: Salamat, Migo Raymond. Bye-bye.
1: Sigurista mga tao.
0: Isahan niya ko ba?
1: Gani.
0: Sige lang. Pero napalipay taman sa at least, ito, ambal niya. Solid listener taman sa mo. Galing kayong kaysa.
1: Oo, avid listener to na siya.
0: Oo, galing kayong kaysa. Hindi siya kabalo mo plastar sa iyang ginapangita. Amo na
1: galing.
0: Dapat mag-amuna sa iyang mangita siya. Plastaron niya ginsing tarong ang iyang pagambal. Kaya para damo mga babayi ang madugok siya. Kita mo, puro sa tanan agi katek sa iya.
1: Oo, ah.
0: Kaya ang agi na lang mahatag siya kuno mo.
1: Amo na gani.
0: Nasave mo number niya, wala?
1: Wala.
0: Mara naman ta.
1: Damo mo ko kagaw mo.
0: Basi may maano naman na, may ma-text naman, may matawag naman din ang caller kag sila naman mabuko sa imo nga huo, ginhagad na ko na.
1: Ay bala, amo sa iya.
0: 11:44, madamo nga salamat sa mga nag-join, sa aton ang mga listeners, thank you so much. Sa aton nga mga tech on duty sa mga gabi, salamat gid sa mga gwapo na station managers. Sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Western Visayas, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tiso.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Excellent.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. X.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung sa Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Magasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Excellent.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Kusay si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sang akon siyan. Isa ka pala no, kapa ko sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: na ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Dani, isa kabus driver. Upang tubig sa lawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
6: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Maka-late na ko!
1: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, sa Western Visayas, sa Bilog ng Pungsod, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ngayong aga Pilipinas, ngayong aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Garon ng edisyon sa atong pagpangalagad. Daw ginahunos lang nga may nadlaw, fit sa 20 na kita, subong sa bulan sa Mayo. Tunga-tunga nga adlaw mga biyansang working week ka. Dukasan ulang, no? Pila na lamang kaadlaw mga biyan ang nabilin. Napulo na lang kaadlaw ang nabilin na. Napulong tulog na lang kag magkasaylo na kita mga biyan sa bulan sang Hunyo. Do ginahunos lang ang mga inadlaw. Padayon gihapon kita maka-experience sa mainit nga panahon diri sa Iloilo, sa Western Visayas, sa Bilog nga Pungsod, Pilipinas. Wala na ganubo. 40 degrees Celsius mga biyan ang aton nga heat index.
1: Pilipinas!
0: Sa kinaandan mga katrupa, maghatag kita sa inyo sang mga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Mga balita bala nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw. Apang inyo na mabatian diri sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Amo ini subong nga adlaw, bantay ninyo karon nga adlaw. Kay Mayo 20 subong adlaw nga Miyerkules ang aton nga weather temperature, kung nga itong sinimabian nga temperatura sa karong adlaw, amo ang mga masunod. Sa bilog nga syudad sang Iloilo, makalabot kita sa 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius, mga biyan, ang aton nga heat index. Gabiti ang init, mga biyan. Pagkalampas bala sang alas 10, no? Sa aga, tub-tub alas 4 sa hapon, daway ka na sang may ubraho na. Duga kalunay, no? Gusto mo man tani magtrabaho, pero ang init gali mabiyan daw, bisan wala ka sa may ginaubra, daw kapuyo niya ka, no? O daw nagapalamuypuy ka bala? So, sa 42 degrees Celsius, mga biyan, yung heat index natin subong. Kung wala man lang kamo importante ng mga appointments, kung may ara gid man, dapat aga nyo pahimuon, subong aga, no? Kaya kung abdan ka mo mga alas 10, tub-tub alas 4 sa hapon, gabiti mga katrupa ang init. 42 degrees Celsius subong nga sa syudad sang Iloilo. Sa buwas ginalauman man nga mangin 42 degrees Celsius ang ato sining heat index. Sa Capiz medyo sa Rua City medyo mainit-init gid man gawato sila. 43 degrees Celsius sila. Sa Dumangas amo man 43 degrees Celsius. Medyo malapit-lapit gawas sila to sa adlaw, no? Panilagi nyo bala, paglampas alas 9, mga katrupa, tub-tub alas 4 sa hapon, amo ini ang tuman kainit nga panahon. Gani kung wala malang kamo sa importante nga mga kaladutuan, kahimuyong na anay, pasimplify lang kamo sa inyo puluyan. Pero kung may aragid man, dapat aga pa subong. Ang mga nagabugtaw na, bangon na kamo subong kag maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ini nga mga oras nga kampiyon ka na, meet gidi higop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang iba nagabugtaw na pero wala pa gabangon. Ang iba niya nagabugtaw na pero nagabangon na, nagahikot na sang ilay nadlaw nga hilikoton. Inom na kamo sang Santon Plus Coffee Mix pag bugtaw ninyo, bangon kamo. Yang Santon Plus Coffee Mix mabian, bisan wala pa kamo iparis nga tinapay pandesal subong abi matimpla kamo kag maginom. Ah, bisan wala na kamo sang tinapay pang iparis. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga biyan may soya powder na eh. Nagaserbib lang ang pamangil. Nagapananam sang sabor sang inyong kape ng Santon Plus Coffee Mix. Nagadugang pananam ang sabor niya kag nagaserbib pang pamangil. Ha? Ang Santon Plus Coffee Mix sa muning mga oras sus sa mga nakabugtaw na kag nakabangon na. Mag-inom, magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may food supplement ka pa. Sunod sa pag-asa, kagiba natin ng mga weather forecaster, mga katrupa. Magalawig pa ang tig-ilinit sa sininga tuig. Ginakabigin nga mo ining pinakamalaba, pinakamainit nga panahon, o kung pinakamalala nga El Nino phenomenon. Alin sa itong 1870 ko, no? Amo ining pinakamalala nga El Nino phenomenon, mabatsaga natin subong nga tuig 2026. Amo ina mga kabiyanan nga ang mga mangunguma naton subong nagapyag itman wala sang mga tubig ang mga kanal iya sang NIA National Irrigation Administration mo na hindi ka mamatingala sa palabutong minadla, magasaka naman presyo sa mga ulutanon nga aton sining baklon sa mga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ina, dapat sa inyo i-practice ninyo ang urban gardening. Urban gardening ba? Kung may mga balkon kamuda, kung may mga rooftop kamuda, may mga third floor, yung second floor nyo, balay. Basta may mga bakanting mas babaw.

0: Il kabilog nga kalkag bla katrupang Alex. Ang 1/4 mo nga kalkag subog mga 300 mil gurok bilog mo. Namin ay subak sa Alugbati, Talong, Okra. Gisahon mo. Ora sa Pilipinas, mga 15 minutos nang nakaligat sa atak na nga last 4 sa aga, pasiplat kita aray sa aton nga kasaysayan. Kaya diri kita sa XFM, mga abyan ng Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sing inyo nga mga radyo on FM Banda 100.7 na muina ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Babatean ninyo kami da sa inyo nga mga lilisuan sing inyo nga radyo 100.7. No? Dira mga abyan sa mga nagamonitor sa aton sa ere, on air, sa inyo nga mga transistor radio. Bla? Pero kung luyag din nyo kami nga makita sa Facebook, ara man, baka hatag ka mo sa inyo opinion, pananawan sa mga issues nga aton sila nga pagatalakayon, ara kami sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Amo na ang mga Facebook pages namon, i-like, i-follow, kag share ninyo para nga updated ka mo sa mga balita nga ginapalayag namon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo man ka mo magkapa-shoutout, ah, magkapadala sa inyo sining nga mga pananawan kag opinion. Mahimo man kamo mga makatamyaw sa inyo kapamilya, kapuso, katrupa, kagiban pa sa kung ano man nga okasyon. Ang oras, mga biyan, 16 minutos na ang nakaligad sa tak na nga alas 4 sa aga. Karun nga adlaw, mga biyan, sa atong kasaysayan. Kaya diri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, kami ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Sa tong May 20, mga biyan, amo iniman nga fit sa mga biyan sa tong May 20, no? Mayo, ano sabong eh? Mayo 20, ha? Kung ninyo pa madumduman, mga biyan, amo ini ang pagbalik ni General Emilio Aguinaldo sa Cavite. May 20, 1898. Nagpadayon, mga biyan, sang iya sining nga pagpanikasog bilang membro sa Philippine Revolution. Kag sa tong 1865, may royal decree sang Espanya, mga biyan, nga nag-organize formally kag nagahimo sa mga structure sang secondary education sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Sa tong 1865, kung madumduman pa ninyo, duga na ni ang Organization of Secondary Education diri sa Pilipinas, si Queen Isabel II sang Spain, mga biyan, nag-issue sang royal decree naga-standardize kag naga-organize ang secondary education sa Pilipinas kung sadtong nga matinon ginatawag ina nga segunda ensenyanza in the Philippines. Ang formal nga pagpatigayon sang secondary education sa Pilipinas nagasiparar man sang public and private institutions, no, kag ini mga biyan kabahin sang pagpangalagad sang mga Espanyol diri sa Pilipinas. Tis sa tong 1898 naman, May 5 o kung May 20, amuman ini nga fetsa sa tong 1898 nga si Anay Emilio Aguinaldo nagbalik sa Pilipinas. Si General Emilio Aguinaldo bla, ha? Nagbalik sa Pilipinas kag nagpadayon sa nga sining himagsikan nagpamuno mga biyansang Philippine Revolution.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga biyan sa atong pagpangalagad, pila ka mga update sa atong sininga palatuntunan sa pila ka mga nagapunan ng mga national issues sa karun, mga biyan. Amo gihapon ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kung maglagaw ka bala sa mga ano subong, sa mga kapihan, sa mga karinderya, sa mga terminal, actually takan ang tao mo. Natakaan ang tao, adlaw-adlaw, puro na lang impeachment. Takaan actually ang tao. Halin sang nagligad pa itong mga binulan itong impeachment sa Kongreso. Mangkutun mo ordinaryong tao, subong lang, ilama. Kunano lang dyan, ah. Tod, daw makasuluka na. No? Hambal sang iban, bae, tanda dyan. Ang tawag sang iban sa mga nag-i-chindi sa Senado, dosirado. Dosirado na bala ilang paminsaron sa kunano man ng mga ebidensya. Kag mga ebidensya bla para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay majority subong balaan man ninyo, daw wala man sila gana nga i-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Exciting!
0: Hasta nga matakaan ng tao siling niya, by ida, dosirado naman ang mga utok sa mga senador na kalabanan sila. Bisan, ano?

0: ibilin sa presentar mo da. Ah, batok sa kay Vice President Sara Duterte, hindi na kamamaglaong pang ma-impeach. Muna, laban-laban, acquitted si Vice President Sara Duterte as far as the Senate judges are concerned. Dawain na. Why not, Chansa?
1: Saking Pilipinas!
0: Tod man, mangkutab lang tao sa bawos terminal. Taka na tao, tod. Sa radyo, tanang radyo, ka-impeachment, mga vlogger, tanan nga mga uragwagan, impeachment tanan. No, why na kita mga byan sige nalauman sa sina, sa mga senador ta. Puro na lang pasikat do ginahimo na lang nilang senado nga binyo mga byan para sila sini nga grandstanding. Para naman sa 2028 nga election. Plus taranay na sila da. Kita mo bisan wala sang mga lamu-lamu nga mga tupiko. Mansig pasikat sila ang pro impeachment kag against impeachment. Ah. Ano pa ang takaan ng tao mga byan sa pagpamati? Sila nga bayin na lang tap. Sila na lang bahala mag-usgar sila. Total may election pa man sa 2028. Ah, pamatiin nyo bala. Ang iba niya nga daw ay pagid makasatom sang isyo. Sila nga na ma-impeach. Sila nga ma-acquit. Kaya gitakot na mas ngaan ka ng mga tupiko rambal kay iban. Basi ma-acquit man. Basi ma-convict man. In other words, mga byan, subo nga sa Senado, ah, ang impeachment trial ngayon, para sa isa ka-orderan ng tao, wala na nila sa pakni. Kaya natak-a na sila sa nagligad to dito sa Congress. Why na sila, mga byan, hindi na sila excited, ah? Linya, kung ano man na ang mga desisyon sa mga senador, total may election pa man sa 2028. Kaya nga, ah, tutok na tutok ang mga senador sa impeachment ngayon, yung mga congressmen, tutok na tutok. Ano gid ang kayuhan na bingan natag? Halin sa mga congressmen, sa House of Representatives, kag sa Senado, kinibla, puro pasikat lang. Tanan-tanan, maalam. Huh? Pero kung ang taon ni mo mga katrupa, ano gid bala ang binipiso tada? Magdagi tada, tutok, total ba ida? Sila na lang bala da. Why man tamay mo da? Kumod-kumod kita. Pianga kita, why man kay may mga judges na nga senador mo, nagasuksok bala na isang mga ano, isang batrobla. Nga kung lang taon mo mga byan sa pagsuksok nila sa mga robe nga ini, tani ipaiwan nilang politika, ipaiwan nilang ilang mga political parties, political inclination, no? Dapat ang magpangibabaw, konsensya nila, santo sa ginapresentar nga bedin siya. Pero lang tayo blasla, pagsuksok, pagsuksok sa robe nga nisling muda. Do mga santos. Pero lang tawa nyo, ang mga husgado, ang mga senator judges, kung tantawabla, kung ano mga kaso ngayon involved sila, kapin pa ang majority black ngayon eh, lantaw, isipad si para nyo kung ano nga mga kontrobersiya na may involvement ini sila. Di masalig pa kamuno sila, depende sa inyo ah. Halin sa kay Cayetano, ang Senate President, ano nga mga involvement siya sa mga issues ah? Nagpromisa ni sa ano to, 10,000 pesos ngayon ah. Sa mga papili. Di na ang 10,000 mo, Alan Peter Cayetano. Why na? Ang promisa mo to, bla? Why don't? Oh, sino pa ganing major sa... plaster, bla, katropang alay sa mga membro sa majority, bla, kay ipat-pat na isa-isa.
1: Exciting!
0: Ang ilang mga issues, bla, nga involved sila. Oh, si Jingo Estrada, napriso na. Ginadagdaga na ni isang ginrekomendar na sa ombudsman nga pailan sa kaso bangod sa mga flood control projects. Nakagi na ni priso, ha? Pero nagdaog yapon sa eleksyon. Oh. Bebe, ang membro blas ang majority blas. Kaya ma-recall ko pa na kung anong mga issues nga involved sila, no? Ipat-pata blas. Kung okay, isa, kung pamatian mo lang sila, sila lang pambalon mo, siling mo daw mga santos mo. Kaya balok ka mo mga katrupa, ang public official, hindi man tanan-tanan, basta gani nagabasa sang mga bersikulo-bersikulo sa Biblia. hindi man nagakulugan nga daw banal gid, daw santos gid. Iban nga mga politiko, nagagamit sa mga bersikulo sa Biblia, ina kalabanan si Ilaga pakuno-kuno. Ina suno sakay Monsignor Militon Oso. Hindi, tanay nga politiko nagagamit sa mga bersikulo sa Biblia. Matarong. Ibang mga byan ginagamit ng nila inang apanaming. Sa ila sini nga mga maitom nga mga buko. Oh, buko. Oh. Abe, bebe. Ano be ang majority be? Di ko kakita. Alam taon.
1: Exciting
0: Philippines! I-type na lang sa dahil ko. Kaya mag-type. Konbinganti para pang 5 meters lang ni. Ari na. Lantaon ta. Ang majority black, una ang Senate President si Peter Cayetano. 10,000 nga promisa during election time, iayuda sa kada Pilipino. Why don? Amo lang na, ang pinakadako lang ha, kaya kung ipatpatay sa inyo isa-isa, hindi nyo man madumduman. Si Lauren Ligarda, amo ni ginatawag sa buong mga biyan, nga political prostitute. Kalain galing sang tinaga nga prostitute, isa pa babae sa blaw. Si Lauren Ligarda, kung sino nga grupo ang medyo padaog, dito siya ya. Amo na mga biyan ang pinakatipikal nga batasan sing isa ka, balimbing. Amo man ini siya ang naglakad sang mga transaksyon ni Congressman Leandro Libistibla sang Batangas. Ha? Nga ginlakad niya, patigayon bala. Nga ma-issuean sang prangkisa ang iyang negosyo sang anak niya nga solar power ng bayan. Gawain man maka-deliver sang inalauman sang gobyerno nga makabulig mga biyan sa pag-provide sang energy. Ha? Natagaan sa sang prangkisa, ay gumatagaan sang prangkisa, binaligya yaman. Amo ini kon nga anagdamo ang kwarta niya, ni Leandro Libiste. Ang anak na sini, Domekaso ba niya sa boot buying? Oh. Sino pa membro sang majority man? Oh, si Senator Bato de la Rosa. At ibantog niya si Senator Bato de la Rosa. Sino si Van Wanted, si Bong Bangon sang ICC, Warren Tobares. Involved man siya sa mga EJK, extrajudicial killings, during sang panahon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa War on Drugs. Kagsubong, hindi na makitaan pa si Senator Bato de la Rosa. Sino pa gid ang mga membro sang majority black?
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang membro sang majority black, mga katrupa, si Anay Senate President Chis Escudero eh. Ah, di kabalo naman kamo kay Chis Escudero. Involved man mga biyansang binilyon nga bilyon ka pesos nga flood control projects. Dito sa ila sa Sorsogon nami man, pero di may ginabahagi hapon dito. Kay halos tanan nga dalagko dito sa Sorsogon ang lugar nila, ang pamilya nila man nagauyat, no? Kag amo ni si Chis Escudero, bana ni Heart Evangelista, nagintagaan niya sinungulihi lang sang 50 million na balor sang singsing, mas mataas sang sa gindeklaran niya sa iyang asalin. Oh, kita mo subong medyo tahimik subong si Chis Escudero. Sino pang membro sang majority black? Membro sang majority black si Jinggo Estrada. Tika balon man kamo kay Jinggo Estrada. Anak ini sang ginoust man nga presidente anay nga ginpalin man sa pisto nga presidente bla si Erap Estrada sa kaso man nga plandera. Like father like son. Na priso man si Jinggo Estrada. Sa mga kaso mga biyan nga graft man ah. Pangawak man eh. Pero padalagan daw gihapon. Daw gihapon kay ti ipanagtagkwarta. Isa pa sikat, ha? Si Subong, may kaso naman siya, gin-recommender sang DOJ, nga kasuhan sa ombudsman, ining si Senator Jinggo Estrada. Sino pa gin-membro? Si Senator Bunggo. At si Senator Bunggo, nakibalo naman kamo, namuning anino, o pinaka-bodyguard gin na anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang issue sini sa iya, si amuning mga farmalito bla. Sa timputo sang COVID-19, ilan na nga grupo ang nakaangkon sang nakadaog sa bidding sa pag-provide tubla sa mga face mask kagiman pa nga mga parapernalya sa COVID-19 pandemic. Nakatukob na isa sang kwarta pinagi sa mga transaksyon to sang parmali. Sino pa ang membro sang majority black? 3 sini sila eh. Si Rodante Marcolita. Si Rodante Marcolita. Ate, kaya balo naman kamo ah. Wala niya gina-claim ang West Philippine Sea. Amuning pinakauling isu sa nga daw ihatag niya na lang bala ang West Philippine Sea sa China. In other words, mga ben pro-China ini siya. Si Rodante Marcolita. Daw hindi siya bala gusto nga usisaon kag ang kunon ang West Philippine Sea. Nga ginaangko naton sa kadugay ng panahon bangod mga biyansang mga minerals kag natural gas sa West Philippine Sea. Tingyaw ay tatot kinamatarong nga panagian ng West Philippine Sea kay wala tatot mapa, wala sang mga coordinates. Basta ang impresyon siya sang tao, pro-China. Alright? Sino pang membro sang majority black? majority black, si Amy Marcos Pagid, ang presidential sister. Anong kaso ni Amy Marcos niyaw? Ti, kaso ni Amy Marcos, ti, bulang niing sige-sige lang tira kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, may mga issue man ni kay Amy Marcos. Pero pinakauli lang niya, mulang niya, tira yang iya utod. Kaya hindi magigo ka sa programa at ako nipatpata pang kontrobisya na anungod kay Amy Marcos. Ang iya niya, kontra Marcos ni, dito siya nagadampig sa kay ane Pangulong Rodrigo Duterte. Iya man, iya man, no? Sino pa ang membro sang majority black? Of course, si Robin Hood Padilla. Ang pinakaulihing kontrobersiya, ang mutong nagsinggita na islabla ni Senator Kiko Pangilinan. Nangakig siya, nga daw na insulto siya, nga ginsinggitan sa kunwabi ni Senator Pangilinan, pinagi sa mga tinaga nga, I still have the floor! Rambal ni Senator Pangilinan, tinainsulto si Robin Padilla. Gin-handshake siya, nag-attempt nga mag-handshake si Senator Pangilinan sa Yapi, hindi siya kay... Gusto yagid ko nga mag-apologize si Senator Pangilinan on record. Kag siyempre, amuni ang ginalantaw, ginatudlo sa ibang nga senador, nga siya ang nagpapalagyo. Siya ang nagpangita paagi kung paano makapalagyo si Senator Bato de la Rosa. Kaya ti barkadahay sila mo. Gina-refresh talang kamo sa pinakauluhi lang gitlang ang mga kontrobersiya. Ang membro pa sang majority black amo si Senator Joel Villanueva nga involved man maabyan sa binilyon ka pesos nga flood control projects kickback ka. Nga kung pamatian mo siya sa Senado at that time maabyan daw daw banal na aso bla daw aktor man siya mo na may man siya magambal sa podium. Ginagamit naman yung mga tinaga sang mga Biblia. Namian man ko kay Joel Villanueva, basta mag-arte-arte siya sa Senado. Nami man, maka-attract man siya sang attention, bro. Sinopagid ang membro sang majority black, si Camille Villar. Si Camille Villar, kebulo naman kamo, nanay niya sini si Cynthia Villar, ang tatay sini si Manny Villar, utod niya si Mark Villar, daw sila na lang. Mga kaso niya sini mabian land grabbing sang pamilya Villar, market manipulation. Nagiban pagid, baklo nilang lupa mo, sa barato nga bili. Kung malapad ang mabakal nila in hektarya, ginatos ka hektarya, paubrahan nila karsada, kag magsaka ng presyo. Kaya nga aman, ti si Mark Villar, mula noon, tahimik lang hanggang ngayon sang nagsekretary sa sang Department of Public Works and Highways. Sang nagligad to, nakahambal man siya, pero partiya sa Senate Premises Shooting. Si Mark, mula noon, tahimik lang. Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Ginimo man ni nilang Family Incorporated ng sa Senado. Alin sa tatay, sa nanay, magulutod sila. No? Family Incorporated ah. Sino pang membro sang ano man sang majority black? Si Pia Cayetano, utod ni Peter Cayetano. Amo ni sila mga Cayetano nga mga Cayetano dugay man ni uyat sang Senado, Family Incorporated man nilin sang tatay nila to blang nga Cayetano man. Tapos duha pagid sila nga Cayetano. Ano nang nahimo ni Pia Cayetano di man? Pamilya Cayetano, tiyan may utang 37 million pesos to sa Senado sang si Senate President Juan Ponce Enrilipa. Ang Senate President, no? Na, inimabi ang membro sang majority black. Ang sa minority black, anong issue nila siniman? Kay Ping Lacson, membro ni sang minority black. Anong issue nyo kay Ping Lacson? Abebe? Kaya mo na eh, kontrana isla ni Rodante Marcolita. Nangin chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Bebe, anong isyo ta kay... Anong isyo ta ni kay Ping Lacson man?
1: Exciting Pilipina!
0: Ati nangin PNP chief ni sanguna. Sa sining matinon, sino pagin ang membro sang minority black? Unsin isla mo? Minority black si Senator Tito Soto. Ginpatalsik si Mr. Itbulaga. Amuning iso siya si Mr. Itbulaga, Tito Soto, ginpatalsik bilang Senate President. Sino pagid si Risa Ontiveros? Ang iso kay Risa Ontiveros, ang tong gindevert na tong kwarta blas ang PhilHealth to, binilyon ka pesos man tumbot na balik ni Risa Ontiveros na to.
1: Exciting Philippines.
0: Pasimplify na rin si Madam Montiveros, bro. May mga issue pa rin siya. Sa Minority Black, sino pagid ni man? Si Bam Aquino. Si Bam Aquino, ti chairman sang Senate Education Committee. Dawala man gi kita issue siya. Si Kiko Pangilinan, anong issue ni siya man? Amuning si Kiko Pangilinan, amuning pinaka-utor-utor gibila sang Juvenile Act. Ining ginpanubuan blang mga minor di edad nga below 18 years old. Dapat hindi makasuhan, bisan magimo pa sang krimen. Hindi pwede mapriso, no? Damuning matandaan ta siya. Si Rapitol po.
1: Exciting Pilipinas!
0: Membro sang minority, anong issue ta ni siya katropang Alex man? Ah, maisog! Maisog si Rapitol po! Basta isyo sang mag-asawa, mga krido-krida, grabe ni Rapitol. Amo ini ang pinaka na namitan gid ni Rapitol po nga i-resolve ng mga kaso kag mga isyo. Mga domestic violence ni, namian gid si Rapitol po, mga inaway pang asawa, inaway pang pamilya, nangirido ang bana, nangirido ang asawa, nangirida ang bana, namitan gid si Rapitol po sini. Si Erwin Tolfo, ambot, anong issue ni siya? Then si Wing Gatchalian, ano issue tani siya kay Wing Gatchalian? Membro sang minority. Oh, sino pagit membro sang minority black? Si Lito Lapid, ang membro sang minority black.
1: Exciting!
0: Si Amuni.
1: Exciting!
0: Anong issue tani siya man? At tahimik man ah. Tahimik man si, ano, si Lito Lapid. Membro man sang PPP ah. Pulo pa mati, pulo pungko, pulo pa mahaw, kag pauli.
1: Amunin.
0: Sino pa membro sang minority black? Duha pa. Si Mig Subiri ah. Si Mig Subiri kag si JB. Sito, amunin sang nagligad. Sang ginislaan ang liderato sang Senado. Wala sila sang panindugan ah. Hindi nga bahala. Tinyo dyan. Nag-abstain sila. Hindi naman sila magpabor kay Tito Soto. Hindi man sila magpabor kay Itano. Pero sang ulihin eh. Gin-confirm nila ang ila sila nga gusto nga siling nila sa minority na lang kami ah. Sabi ninyo, basta binutuhay gani kag mag-abstain, ang wala kay moya himo decision bla, hindi ko na believe. No, muna nga mga tao, pero subong nag-ano lang, nagsailo na sila sila nga nanindogan na kami nga mag-uupod kami sa minority. Di mga byan, subong padayo naman eh. Tanan-tanan na lang, arada sa nakatutok sa Senado. Ang iba niya nga masenador na namitan man ng may nagtugda bla, namitan man sila magpa show off. Pero kita nga mga ordinaryo nga pumuloyo, sige rantag mo ha. Damo pa kuntani ang ilikoton sa mga senador ta. Hindi lang kuntani, naka-focus sila sa ili impeachment nga ini. Kailan taon ta mga abyan? Whatever happens, either makunbik o ma-acquit si Sara Duterte, anong benepisyo makuha tabi? Kay magapadalagan man ni Gapon kung ma-acquit si Sara Duterte Vice President, padalagan man sila Gapon sa pagka-presidente sa 2028. Ha? Kung ma-convict kami, mana nga i-convict, ma-resign man lang ni si Sara Duterte as Vice President para hindi siya mapapanaogan sang silot nga perpetual disqualification from running in public post. Damo ni sila ya sang option. Kita ya ano? Ipatpatabla sa inyo dugay-dugay kung ano dapat himuon sang mga senador kag sang aton nga gobyerno para maulumpawan kita sa padayon nga pagtaas sang mga balaklon kag sang petroleum products. Patpatan na dugay-dugay ha. Wala man na problema kung magtutok ka mo sa impeachment pero sa akon lang. Kalma na lang kita, mamati na lang kita. Kung ano na lang da, update na lang namon kamo. Mga byan, anong himuon sang gobyerno? Bangod mga byan nga ginauhaw, ginagutom, kag halos mga binagapunga-punga ng Pilipino subong. Tagaan tigid isang priority mga ulo impeachment nga ni. Mga byan, nagapaydalom kita sa energy crisis. Ang aton presidente gintagaan na sang puder, sa dalom sang energy, o ganyan tawag sila? Gintawagaan sa sang energy power. Pedalom kita sa energy crisis mo, so may poder ang presidente kung paano mapaganhagan bla ang impact sang pagtaas ang bilis ang petroleum products sa padayon nga kinagamo sa Middle East nga tub-tub subong, hindi pa natin mapaktan kung saan o ini magatakop. Now, dugay-dugay, pat-pata na sa inyo. Explain ta sa inyo. Kagipasimplify ta sa inyo para bala nga hindi kita takaan sang ulo impeachment ngayon nga wala man mahatag sa aton nga kayuhan. palibugan sa gobyerno subong kung paano maging stable ang presyo sang petroleum products. Ano, may mga pamagi pa bla? Wala na. May ara, ipatpata sa inyo dugay-dugay. Sugiran ta ka mo dugay-dugay. 40 minutos na mga pinanakilig at sa tak na ng alas 4 sa aga, ini nga bahin nga nadulong sa inyo.
1: Exciting.
0: Sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may ingredients ini nga makakaglabuhas ka amo ining duha ka mga main ingredients sang Turbo mga katrupa. Nga kun sugiran kamo ni Pedreng mamanghagid kamo maamis kamo nga ang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Exciting.
0: Amo ini ang nagapa tindog, nagapabaskog sang aton nga panindugan nga mga kalalakinan, nagapabaskog sang panindugan ni Junjun. Nagapadugay pa sang standing ovation. Maprulong niya bala, mapatiner-tiner niya. Mga duha, tatlo rounds, kaya pa. Inaya, kunluyag ninyo nga magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama. Inaya, kunluyag lang ninyo. Kunin ang pabati-batian na kamublas ang inyong partner. Nga daw wala na kamupulos. Nga si Junjun bala daw wala na ginagamit ang isa pagka-function. Daw pangihi na lang function ni Junjun bala. Pero kung luyag ninyo gamiton pagiting sa ka-function ni Junjun, magluwas sa pangihi, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ah! 30 minutos antes ang championship. Kaya dira nyo gid mabatsagan ang epekto ni Turbo na may makakaglabuhas ka. Sa pirtahan pa lang, kamo sa inyo kwarto, nagapangahig na ang inyo mga tiil. Kung luyag ninyo ibalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, nga daw katulad sang rabbit nga desperado o kung hurmentado nga kabayo, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ta, 30 minutos ay nakon kinanglan. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na. May salapitan ka pa. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ang oras, 41 minutos na nakiligas sa tak ng alas 4 saga. Sa atong pagpanabalik, mga katropa, mga biyandugang pang, mga balita lokal, kag mga nasyonal, mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan, apang inyo na mabatian din sa XFM Radio Patrol, Iloilo sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Nagpanabalik kita, pagkaligid lamang sining malipot naton nga mga pahanumdom.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Roderas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Binibining Inday Lupiak, isa ka event organizer, kag stand-up comedian, host, makeup artist, kag isa ka DJ. Tungod sa kadamo sang akon events, pero may gapara nakit ang akon kalawasan. Pero halin sa nag-inom ako sang Evergreen Herbal Capsule, 3 o 5 ka events sa isa ka semana, caring-caring ko na. Salamat Evergreen.
9: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Ura sa Pilipinas, mga katrupa, 49 minutos na ang nakaligad sa tag na alas 4 sa aga sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga byan, adlaw-adlaw na lang, no? Adlaw-adlaw na lang sa mga radyo, telebisyon. Pabatian natin mga abyan ang kinagula sa Senado na hanungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ordinaryo ka nga pumuluyo mga abyan, daw wala ka naman nga sa paksin eh. Kaya nga, ang senador natin subong kalabanan sa ila, ginagamit na lang ang Senado. Ginagamit na lang mga abyan ang Senado bilang venues ang ila sininga papugi points. Ilabi na gitsubong nga ara na sa ila ang impeachment trial nga ini sa kay Vice President Sara Duterte. Ang may inugtugda, nagapasikat. Ang wala sa inugtugda, medyo pegadigad lang. Kalabanan sini sa ila mga abyan, ginagamit ang Senado nga kita ang nagasweldo sa ila, kuryente, pagkaon nila tanan-tanan para lang niya sa ila nga kayuhan, no? Anong gibing ipiktos ang impeachment trial nga ini sa ordinaryo nga tawaw? Abi? Ano gid abi? Kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ikaw katropanganis, ano yung pikto sa imo, be? Ha? Kung ma-impeach? Amo na, hindi na siya magkapadalagan sa pagka-presidente kung ini-ini public position. Ti ano? Exciting. Nga si Sara Duterte, ang vice presidente, pag nabalaan niya nga daw, tagilid siya sa Senado, nga impeachment trial, hindi ni siya mag-resign. Kung mabalaan niya na yung adot agilid siya, ma-resign niya para hindi siya mapatawan sa perpetual disqualification from running in public office or from holding in public office. Tanda man yung daan. Exciting Philippines! Di kung ma-acquit siya, pwede sa kapadalagan eh. Presidente, acquit kag hindi. Konbiktado kag ma-acquit, padalagan. Manigapon si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. No, okay. Tisubog mga abyan. Tangod naman nabisang kadamo sa uras nga ginahatag nato sa mga senator. Iba nagakiningkoy na, iba nagadrama na. Pero okay, balo ka mo. Wala matagaan. Pati na nga ito national government, wala mahatagan. Sang importansya ang mga pumuluyo subong. Ano ba lang ginapangabay sang pumuluyo natin subong? Ano ginapiagit? Ano ginareklamo mo katropang Alex? Bisa ikaw, ordinary kong tao. Ano ginareklamo mo? Gareklamo ka? Ang padayon nga pagtaas sang bili, sang presyo, sang halos taran nga balaklon. Amo ina problema natin sa Pilipinas. Amo gina problema ta mga katropa sa Pilipinas. Now, kundi may emergency power si Pangulong Bongbong Marcos, ay napaidalom kita sa energy crisis mo. Ang panawagan subong sang pumulo yung Pilipinon mga abyan, kung ano ang mabulig, ano may mo sa national government subong. Kay kada simana may anunsyo either pagtaas o pagnubo sang presyo sang petroleum products, gasolina, diesel, kerosene, kag ano pa? LPG, liquefied petroleum products, no? May mga pagnubo, pag rollback, pero sinintimos lang. Pero kung mag-anunsyo sang pagsaka, piso-piso ang aton nga mga drivers sang public utility vehicles. Ha? Ang mga drivers sang modernized jeepney, kag traditional jeepney, mga abyan, ang padayon nga nagabako bangod sang gamay nilang take-home nga kwarta, tapos nila biyahe sa isa kaadlaw. Kulang ini mga abyan nga isagod sa ila sini nga pamilya. Nagligad nga mga inadlaw, mga binulan, tigin promisa sang gobyerno nga maghatag sang 5,000 pesos nga subsidy. Pero kay balok mo sa tagtagan sang 5,000 pesos nga ini, hindi man ini bastante, no? Bag-o nila makuha ang ining ayuda sa national government, kinahanglan pa nga magpainit sila, ha? Sa magpainit sila sa adlaw kay hindi man ini insigida nga mahatag sa ila mo, no? May mga driver nga tub-tub subong, wala pagyapon makabaton, bangon mabiyan sa mga documentation, ha? Mga process-process, pabla sa mga papeles nga agod nga mangin bonafide kang beneficiaryo sa sining ayuda nga 5,000 pesos, no? Dugay-dugay-dugangan tayo na, kaya naka-standby, bisik at trupang Febe Birds Morales, eh, no? Si Board Member John Mondihar, mga abyan, nag-transfer sang iya sining voters registration sa Santa Barbara, halin sa New Lucina, haba? Amo naman yung mga Among naman ni isang nagligad to ang anay PDRRMO head nga si Dr. Bionat Bla. Nagsailo man sa iyang voters registration from Estancia, sailo din siya sa may Tagbak, at least sa COP na sang syudad sa Iloilo. Tisubog naman si board member Jun Mondihar, nagsailo sa iyang voters registration from Santa Barbara, asa Santa Barbara, from New Lucena. Ano plano niya siya? Katropang boards, Morales, sa report, please come in.
2: Board member John Mondihar, magkapatidagan sa Gunayang Bayan sa Santa Barbara. Ginkonfirma ni board member John Mondihar ang iya pagsailo sa voter registration sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, halin sa Nilusina. Sunog kay Mondihar, may balay siya sa Barangay Inangayan. Ang iya pagsailo sa voter registration sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, bangod may plano ini nga magpatalagan sa Gunayang Bayan member sa Santa Barbara sa 2028 nga eleksyon. Last term na ni board member Mondihar sa pagka-board member sa 2028. Sa sesyon sa Gunayang Panlalawigan, may 19 ginlahog ini sa nga iakapdanin nga tawagon nga a gentleman probably from Santa Barbara.
3: Napakadto sa Kwan Board sa Barangay Inangayan, Santa Barbara.
4: Morning, prospect po sa voter registration.
3: Oo. Anong...
4: Oo.
3: Anong rason board nga na-transfer ikaw?
4: Transfer ko kasi siyempre may problema ko sa Inangayan and then consider ko man na
3: sa anong patikanan ng board sa Santa Barbara?
4: Is member
3: ang plano mo?
2: Si board member John Mondihar ang ininga balita nga dilong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Business Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: Nabatian mga katropang report ni Katropang Phoebe Borges Morales. Tila laban-labanan ni nagsailo na siya sining voters registration last term niya bilang isa ka board member. Para magapadayon niya sining political career, magsailo man sa isa ka banwa kag lain naman nga posisyon. Muna ya, ang political career sa Hindi ay katapusan na. Hindi nakasaho mag-ordinaryo nga pumuloy. Dapat public official para taugon lang han o hon.
0: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga abyan, ang aton nga mga driver subong maabyan nga nagataris sa mga dalanon sa kada adlaw. Agud lamang maka-take home. Makadala sang kwarta para sa ila sini pamilya sa legal kag matarong pamaagi. Madamo sa mga driver sa karon nga ang nagapiyangak nga wala gihapon sila makabaton kag wala madala sa mga listahan nga pagabaton sang ayuda nagikan sa gobyerno. Ginpayag sang taga DSWD tanan-tanan kuno nga mga PUB drivers dapat makabaton. Pero may mga drivers gihapon sumong mabyan nga wala sa listahan ang ilang sininga pangalan. Do pangako bala, no, nga ginsulat lang sa tubig pag kadugay-dugay na madula man, no. Wala sang kasiguruhan nga klase sang mga ayuda. Kay balo kamo mga katrupa, padayon ni ang pagsaka sang petroleum products. Manotis ninyo kung may anunsyo sa price adjustments, kung roll up gani o kung pagsaka gani, taglima ka pesos, pulo ka pesos, no. Pero kung may roll down gani, piso o kung dua ka pesos. In other words, mga abyan, daw kalayo sang tsansa nga magbalik sa daan nga presyo ang petroleum products antes pa man ang gira sa Middle East. So, hindi na kita maglaom siya na da, no? Kung matabo man ina, it will take some time, no? Hindi kita kapakot kung sano. Now, padayon sa pagtaas ang presyo sang petroleum products, kung magtaas, taglima ka pesos, kung magnubo, tagpiso lang. In other words, mga katrupa, ang ining presyo sang langis diri sa Pilipinas kag sa iban man nga pungsod wala ini sang kasiguruhan kun saan umangin na istable. Mientras tanto nga hindi maguntat ang kinagamo sa Middle East sa gira nga ginunsar sang Amerika kag Israel batok sa Iran. Kay pareho lang mga ben nga duda ang ining mga nasyon sa tagsa-tagsaway sa lagapati sa ilang mga ceasefire agreement. So, amo ini ang kabangdanan kung nga hindi mabalik sa estable kag sa daan nga presyo ang petroleum products. No, nasa pawa na lang puwa, na ano ini natabunan na lang sang iban nga mga issues, no? Kay balok kamo mga katropa, ang US kag Israel lakip na ang Iran sa gira nga nagsugod sa tung Pebrero 28 hasta subong hindi kita maglaom nga magbalik sa daan nga presyo before February 28 ang presyo sang petroleum products ha. Hindi gid kamo maglaom sila. Kay balok kamo kiti ginsirado ang Strait of Hormuz nga apektado ang delivery sa mga crude oil, ang mga barko, mga tanker nga nagakarga sang krudo kag iban pa nga petroleum products apektado. Hindi lamang ang Pilipinas ang apektado sini kundi sa mga nasyon man nga nagasalig sang ilang petroleum supply gikan sa Middle East. Sugod nga gira sa Middle East mga abyan, nakalabot gani sa 153 no? Katropang Alex no? Ang litro sang krudo no, grabe no. Nakahibalo bala kamo nga nakalabot pero sa time alin sang Pebrero 28 nakalabot sa 153 ang kada litro sang krudo kag ang gasolina at the time kun magsakto ang akon nga recollection daw 96 pesos mo 96 and 50 centavos no sang nag 153 ang diesel nangin 96 pesos naman ang gasolina no so amat-amat

0: Lanta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, 12 minutos na ang nakaligad.
1: Exciting Philip!
0: Sa atak na ang alas 5 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Kay balo ka mo, mga katrupa, mga abyan, may duha ka mga kongresista nga nag-resign na sa kamara. No? Sa wala pa mapatag ng mga rasones. Nagbiya sa pwesto ang duha ka mga kongresista sa kamara, mga abyan, sang nagligad nga Lunes nga adlaw, Mayo 18. Sa plenary session, ginanunsyo ang pag-resign ng daya Juan Tahanan, Representative Nathaniel Uducado, kag Pinoy Workers Representative Franz Ligaspi bilang mga House Members. Mga ano ni sila, mga party list representative. Wala sang ginbutang ang mga rasones, mabiyan, sa resignation sang duha ka mga party list representatives nga ini. Why mapaathag ang rason? Kasunod sini, ginmanduan ang House Secretary General nga kakasunang mga natumod nga mga congressmen sa role of members sang kamara. Sa karon naglabot na sa apat ang mga nagresign nga mga kongresista sa 28th Congress. Nauna na nga nagbiya, mabiyan, sa pwesto si Saldico sang Ako Bicol Party List, kag Ed Vic Yap sang Act CIS Party List. Di wala ni question sa kay Saldico ya, kay involved siya sa anomalya sa flood control, nagsaya na lang siya. Ang Party List Representatives, mga abyan, kung isi sa untagin, daw sa laguro lang gini sila. Ha? Financial burden lang ni sila sang gobyerno. Ining mga party list ni ini kay iyaman ni gihapon sang mga politiko nga nagapungko sa ilang nga mga distrito nga luyag lang maabyan nga mag-expand ang ilang nga political jurisdiction sa ilang nga mga lugar kag mapalawig pa ang ilang nga pagpungko sa politika. Kun paminsan ron tagi dubli-dubli. Ah, alimbawa, workers representative, ano pa da? Rider, party list, barbers, party list, Fisher Fox party list, damo-damo. Hindi na natin kinanglan ba na ang mga party list representative. Kaya ugaling, wala sang kasuguan nga nagadumili sa pagtukod sang party list. Alimbawa, kami ni Katrupang Alis, matukod man kami sang party list namon, Lamugo Boys party list. Oh? Bala, sige-sige man amon pangapanya, may financier mami kami, may political back-upper mami kami, nga isa ka congressman o senador.

0: Ari, oh, Alex o Alvin, oh, gastuhan nyo na eh, sa kampanya nyo. Pero kung magdaog ka mo, akon ka mo, no? Amo na, ginagamit lang ning partilis-partilis ngayon eh, nga mangin expansion sang political jurisdiction si iban nga politiko. Kag mapalawig pangilang mapugko sa pisto, why pulos niya? Siguro nagkabatsyag ning duha ka mga party list representative nga wala man blasa sa mahimo. Da wala man bla ang bagblasa sesyon na sa plenary session base why man nag-attend. Base membro man sang PPP, pulo pamati, pulo pungko, pulo pangihi kag puli. No? Ambot san upa ni makapatuman sang kasuguan kita nga kakaso na ni mabiya ng party list system nga ini. Wagi ni pulos.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 16 minutos na nakarigat sa takna ng alas 5 ngabihan sa palatuntunan ni Siting Pilipina sa ining bahay ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa mga kabataan, sa mga tigulang, bata, tigulang, mga laon, mga siparada, mga binayaan, no? Kag mga... ano pa ni? Mga nawadaan. Mga sawi. Ari, oh. Ang Santon Vitamin C kay magod sang pagkambyo-kambyo sang panahon subong, ilabi na tamang kainit. Sabi ninyo, kung mainit, wala gausot lang kaso. Ara mong gali. Ubo, no? Kapin pabalason ka katropang Alex, go? Tapos gulpi ka magsulod sa malamig na lugar. Ubuhon ka. Agot to nga mapalayo kita sa ubo, sipon trang kaso kagiban pa. Bata kag tigulang, magtumar na ka mo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Aga pa, bisan wala ka mo kapamahaw, pwede kita makatumar sang Santon Vitamin C, wala nagahilab sulok-sulok kay alkaline based ini. Lain ini sa kinaandan natong nga mga vitamin C sang una nga ginatumar, dapat mamahawgit kita anay para ini maghilab sulok-sulok ta. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Tumaran ninyo aga pa bisan wala pa makapamahaw. Si Katropang Romel Paklibar sa linya naton sa patrol sa report, please come in.
2: Palbing, good morning. Nagamatamat na panghimo sa mga nagabulanti sa goa sa mga Iloilo Terminal Public Market.
0: Mm.
2: Mga feedback sa mga nagabulante, bilang ano, medyo okay gawa ang ila pagbaligya sa Rica Tarpangalpin. Kasi magliwas sa taga siyudad sa Iloilo, may mga taga-probinsya sa Limaras, mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, ang nagabulante sa Rica Tarpangalpin. Kasi doon na tultula na ba?
0: Oo.
2: Sa mga
0: bukalakal,
2: ang ginbutangan sang Iloilo sa taga-government nga bulantihan nila Katropang Alvin.
0: Basta sa Dilyon, hatubang sang Iloilo Terminal Market mula.
2: Oo, amulaming area. Oo, ang ginbutangan nila. Ginasirado, ginmanadiri. Kunari na di ang nagabulanting yung mga kautora na itong Katropang Alvin.
0: Kagabi, eh, galing ang sugod ang ilang nga market night, no?
2: Yes, so,
0: sa Iloilo Terminal Market.
2: Hasta alas 6 subong aga.
0: Yes, oo.
2: So, pag subong nagamatamat na sila panghimos, may mga naubos na yung baligya, kaina pa sang kagahon. Mm. Pag nagapanghimos na yung mapuli pa, may arang...
0: Sa pagbulubanta mo, katropang Romel, sa mga ulutanon, ano gawa ang sold out? Ano ang top seller, subong?
2: Mga Alugbati,
0: okay.
2: Tagabang. Pangalas, wagit lang katropang Alvin.
0: Barato, gawa siya mo.
2: Oo. Iti Driya sa kwa, may ari Driya tag 20 lang abuko sang Alupati, pag sang Tagabang. Ika dito ko niya sa babaw, sa sulod, ang pinakanubo, 50, 60. Tapos si kung kaysa ang Alupati, kinilo, Katropang Alvin eh.
0: Oo.
2: Kunula, nakuha na bala sa steam niya. So Driya sa kwa, makita mo din nga Priska Gidya ang utanon. Bangod makita mo sa steam niya, nga pag-ogit siya, utod sa iyang lawas na Katropang Alvin.
0: So, amo lang top seller, Alugbati, Talong,
2: Ukra. Alugbati, mga utanon.
0: Amo
2: hindi kalabanan. Pag damo man di abi klase sa mga utanon na ginadisplay diri sa gwa, sa recline line niya kabanuhanan. May mga, kabanuhanan nga do ang ilay ang negosyo lang Katropang Alvin.
0: Oo.
2: Like sa Miagaw, arin na mo di nag-abulanti, Miagaw, Talong.
0: Oo.
2: Sa Leon, damo di.
0: Damo gawa pilian ikaw kung nalil sa Leon. Carrots.
2: Carrots.
0: Rabanos, cabbage.
2: Oo. Luya.
0: Oo.
2: Damo di.
0: Ang carrots, rich in carotene na mo.
2: Yes.
0: Ang kamuti, rich in kamutin.
2: Oo. Ang... Driya sa atin sa city, personahalin sa Lanet, Taro, Kalabanan Diri, ang Agabang, Alubati.
0: Sibuyas, may araman na sa Lanet, ha?
2: Oo, Sibuyas.
0: Pero medyo, ano lang galing siya, medyo...
2: Sibuyas Dahon.
0: Oo, Sibuyas Dahon. Kagkang Sibuyas, medyo gagmay-gagmay gawa. Pero kabalo ka?
2: Oo.
0: Ang dami lang sang Sibuyas na lagko, kag Sibuyas ng gagmay, pareho lang galing, no?
2: Pareho, oo, pareho malang.
0: Pareho lang, oo. Oh. Isa ka kilo nga katumbal, kag isa ka bilog nga katumbal, da pareho lang galing kahang nila?
2: Oo.
0: Da pareho lang isog sang kahang nila?
2: Pahigaligad ba, kay kaya panilihig na mga street-sweepers, oo.
0: Tiyemang ko tabi, so kung kay summer season, kumusta ang produang ano nila, production sa umang, kiti wala gidulan ba katropang Ramilaw?
2: Ang napamangkot ko rin kina dere, ang taga-Gimaras na dulong suha.
0: Oo.
2: Medyo nagkusog ko ng suha.
0: Grabe no.
2: Sa Gimaras.
0: Pero may duga pa, may duga pa.
2: May harap po. Pero obon sa Tramang Albin, ha?
0: Aba.
2: Gina
0: ko lang suha, subong eh.
2: Oo, may mga nagakumpra sa iya. Ng mga nagabaligya sa karinderya.
0: Mm-hmm.
2: May mga linagaan.
0: Oo. Kaya balo ka na may ginang karinderya nga may platito, may katumbal kag suwa, no?
2: Oo.
0: Amo ginang pinakabisik na pangitata basta mga sabaw gani. Ah, din may suwa, din may katumbal. Dapat ang karinderya, oo, dapat may platito, gid, may yahong-yahong gid nga may suwa kag katumbal gid, pares gid.
2: Oo. Mm. Oo, kayo araw katumbal, oh. Oo na.
0: Lagba, lagba ni.
2: Hindi, ang do tawag nilang daw takot ka man ako tawag nila.
0: Ah, labuyo. Oh. Do halopinyo ni?
2: Oo. Oh. Mo nang katumbal.
0: Oo. Oh, oh. Hindi niya lagba. Pitik pilang kilo siya ng katumbal, ang medyo medium size.
2: Pitik pilang kilo lang siya. 180.
0: Abaw mga kahanggawa bilya.
2: Oo. Oh, oh. Nagkulokol pa na nagani sa mga tutangal, binkida mo ang supply sa katumbal.
0: Oh. Dinali ng katumbal nila nga pula-pula na, na mayroon medium size.
2: Di na sa halig, pero sa Kabatuan.
0: Ah, may plantasyon sa Kabatuan na mula.
2: Labuyo. O mga tawag nila nga Labuyo.
0: Ah, okay.
2: Labuyo, sir, no?
0: Labuyo, oo.
2: Oo.
0: Ginaya pang sinamakan, ginaya kagpang pusa sa nilaga, bla. Kay kay ang gatumbal na yang lagba ya pang ano na ya eh ginagamit na sa mga sabaw-sabaw pero mas makahang ng labuyo guro sang sa lagba no.
2: Oo, mas makahang. Pero pro pareho na sila kakahang sang ang kutitot lang.
0: Kutitot, oo.
2: Oo. Kaya ang mga... kutitot, tabi ang kakahang niya doon ka pangutot. Kaya area doon yung gawa. Pero kahang ang kutitot ang bin.
0: Oo, kahang mo na.
2: Baka na ba nga nagbakal din eh? May karinderya.
0: Oo.
2: Kahit may... Ito mo naman sila makan eh.
0: Ang lagba nga... Ang mga lagba nga katumbal, mas barato siya kumpara sa labuyo? Ang kilo?
2: Oo, mas barato.
0: Ah, okay, oo.
2: Ay, may ari din nga 100, may 80, may katapangalpin mo.
0: Mm.
2: Lagba, yeah, na katumbal. Depende sa klase, kasi may araman na di katumbal nga mayo man klase.
0: Oo.
2: May araman nga kapinto ko nagkusogawa, nagkulang balado ko.
0: Kabalo ka, katulopang Romel, hindi katumbal, bla. Basic gini sa mga luto-luto mo, dumduman mong pagpa-Thailand mo, pagpa-Hongkong mo, puro katumbal, no?
2: Oo, lapad sa...
0: Ginaano nila, bla, gina-process na, bla. Amo na ginatawag nila na hot chili sauce.
2: Oo.
0: Halim na ka sa katumbal. Ba mo mga taga-Thailand, mga taga-Singapore, mga taga-Hongkong, namintan, ginis lang sa makahang?
2: Oo, order ka to, hindi hot, hot Japon.
0: Oo. Way gawas ang pagkaon to ni makahang, grabe sa Thailand, no? Puro makahang to, pero namit man, ah.
2: Pero... Magwan, tamo wala ka ito pangal din.
0: Oo.
2: Kaya yung mramal sa kilala ko nga, kus nga sang latrasan mo, mainit.
0: Ah, kung medyo alang-alang pagtulon mo sa mga paghigop mo sa mga sabaw nga mamakangin, gapos nga doon, dragon ka.
2: Wala doon. Huwag po ay pangita mo sang tubi.
0: Oo, gani. 3 minutos na lang?
2: Oo, gani.
0: Tirahan, ha?
2: Ano natin siya sa mga nagpangunang balakwan sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market. Ang isla, Lison, 250 pesos ang kilo. Tamudios, 140 pesos ang kilo. Pangros, 190 to 240 pesos ang kilo. Kasag, 420 to 450 pesos ang kilo. Bansa, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 350 to 400 pesos ang kilo. Ang inib, 240 pesos ang kilo. Tuloy, 150 pesos ang kilo. Tamban tuloy, 150 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Masan, 150 pesos ang kilo. Ang locos, 150 pesos ang kilo. Ang locos, di siyang salmon, katapang din. ang kulambutan, tag 450 pesos ang kilo tangigi, 450 pesos ang kilo paraho, 140 pesos ang kilo, ang aloy, 150 pesos ang kilo. Ang talong sa Drisagwa, ang talong tag 60 pesos ang kilo, rabanos may ara 50, may 60 pesos ang kilo, ang okra tag 180 to 200 pesos ang kilo, kalabasa may ara 25, may 35 pesos ang kilo, ang pinanita na 50 pesos ang kilo, balatong may ara 100, may ara man na 80 pesos ang kilo. Ako ng buko sa imin. Ang patula tag 50 pesos ang kilo, ang balagay tag 40 pesos ang bukos. Ang aho sa Gihapon, diri sa kwa, sa Iloilo Terminal Public Market, may ara tag 100, may 120. Ang Bumbay, may 60, may 50, may 70 man. Ang Kamatis, may 30, may 40, may 50 man. Ang Luya, may ara 100, may 80, may 100, may 120 man. Depende sa klase ng Luya, katatapalbin. Sitasyon kay Pisho sa Malagapungo ng Balaklon sa Gwa sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision Express Premium D3 kag Turbo Lytari Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Ang report ni Katropang Romel Paklibar nagdala sa ato na oras, 26 minutos na ang nakaligat sa takna ng 5 sa aga. Nagikan mabiyan sa Iloilo Terminal na batian ang mga presyo. Pinakauli nga presyo sa mga nagapanguna balaklon sa aton nga Iloilo Terminal Market. Maing aga sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. Sa Cadiz nila, may pisto nila dito. Namin ni pisto nila to kay Mark Joy Arevalo Alayon sa Cadiz City Smith Shop. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Sa kay Madam Grace Adelanta. Salamat gid Madam Grace invitation na. Sorry gid, wagid ko ka lusot da. Si Madam Grace Adelantar bla, ang owner manager sang Tats Umurukan Spa sa ano sa Itria. Ang imbitar to sa sakon gabi kay nagpa-blessing sang expansion niya. Salamat gid Madam Grace. Ah. Sorry gid, next time na lang ano. So baman, happy listening and viewing sa kay Madam Vilma Di Pasupil sang Thai Royal Spa sa kilid sang Total Gas Station sa Mandrio Plaza. Ang mga therapist nila siniga pamati gini sa atin. Pangayo ganito sila radyo nagligad to. Siling kuwa ay paulat-ulatan nyo na lang. 27 minutos na nakaligad mga katrupa sa tak ng alas 5 sa aga. Thank you so much katrupang Romel Paklibar. Salamat man katrupang Febby Birds Morales. Magabalik ako mabiyan sa tak na alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side si katrupang Alex Saspa para sa XFM 100.7. Ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Ay, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, ano? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubhasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga at feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga
6: pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging puwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, eh tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
4: Yes.
3: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Nako.
4: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayun po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables.
3: Oo,
4: plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang, eh.
3: Yan.
4: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, no? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
4: Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka, lagi may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano eh, kasama yung buto.
3: Buto.
4: Oo, i-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may kunting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yeah. Yung kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
4: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman yung siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Oh, ibang iniinom nila, eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain.
4: Oo.
3: Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, ano?
4: Oo, saka pag nauhaw.
3: Yun nga.
4: Oo, pag nauhaw, saka lang.
3: Mm-hmm.
4: Oo, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh maganda, oh. Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayin nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
8: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, May malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Mm-hmm. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
9: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Santon Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
3: Mm-hmm.
4: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinig ang pumuli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: X-F-M.
12: X-F-M.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7. Ang katrapang mo station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga, Merkules, Mayo 20, tuwig 2020 sa IES. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Pag-set sa unang adlaw sa impeachment trial, bato kay Vice President Duterte posible nga maglabot sa 23 pa kasimana sa Ilocanay Congressman Yael Tupas ka nagkaagi prosecutor sa impeachment trial.
1: Impeachment court ang lain kag district sa function sang Senado. Sa diin mahimo ini nga magapadayon bisan pa ang Senado ang nag-adjourn da sinigiye sunod sa kay anay Congressman Yael Tupas.
0: Trabaho sa prosecution sa impeachment trial mas mabudlay para kay anay Congressman Yael Tupas samtang ang tanan nga pressure ang yara naman sa Senado.
1: Boto sa mga senador sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte hindi pa masigurado.
0: Konsumidor sa war system sa Barangay Kabugao Norte Pavia isa na kasimana nga nag-aguanta tungod wala sang tubig.
1: Job hires nga nagatrabaho sa Iloilo City Hall nagareklamo nga isa na kabulan nga wala masilduhan.
0: Oplan kontrabaha ginunsar sang Iloilo City.
1: 12 ka mga eskolar sang Iloilo licensed professionals na.
0: Headlines, balita national, Representative Jervil Luistro magaserbe bilang overall lead prosecutor.
1: Pangulong Bongbong Marcos ginasaligan sa gihapon si DILG Secretary Remulla sa piyaksang panawagan nga islan ini sunod sa palasyo.
0: Senator Rafi Tulfo wala sang plano nga mag-side sa majority block.
1: NBI

0: were out of Jess Expectorona, sunod sa Department of Energy.
1: 7,766,000 pesos naman nga bulig ginhatag sa 4,398 ka mga repatriated ng mga OFWs gikan sa Middle East.
0: 53 pesos kada kilo sa mugas SRP nga iga-impost sang DA sa local rice. Balita international, 5 patay, lakip ng duha ka mga pamatanon nga suspect sa pagpaniro sa San Diego, California.
1: Isa kahamtong sa Colorado patay bangod sa hantavirus.
0: Entertainment news, Carol Banawa tumanang kasubo sa pihak sang kamatayan sa iya Iloy na si Celine Banawa.
1: Kag sa sports naman, San Antonio Spurs daog kontra sa Oklahoma City Thunder sa double overtime game 1 sang Western Conference Finals.
0: Kag sa atin extra wow balita, pinakadakong remote controlled Airbus A380 nakitaan sa Georgia, USA.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa i-stress sa mga katropang oras, kinadulong sa inyo sa Santong Vitamin C. Ang Santong Vitamin C. Alkaline base, kung Vitamin C niyo magsinabi na susunod, ay hindi mag-asa ng Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumang sa Midtown Hotel.
2: Express Balita sa Aga.
0: Lasa 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
3: Local News.
0: Ginpakigbahin niya ni Congressman Yael Tupas sa mga masunod ng posible matabo pagkatapos ng hinatagan sa impeachment court si Vice President Sara Duterte sa 10 calendar days sa pagsabad sa articles of impeachment batok sa iya. In kaso nga makasabad si Duterte sa articles of impeachment, hatagan man ang House Prosecution Panel sa pinakaadlaw sa pagsabad. Sunod ng posible matabo matapos nga makahatag sa sabat ang House Prosecution, silang ipatawag sa pre-trial kag pamangkuton sa ilang mga ebidensya kag kun pila ka ilog ang witnesses. Pagkatapos ni iset ang unang adlaw sa trial apang ang iyang inexpektar nga may mga motions to dismiss sa impeachment trial kaangay sa rason nga wala ginsunod ang formalities kag wala sang due process. Ginexpektar man ni anay Congressman Tupas bilang prosecutor sa corona impeachment, sa unang adlaw sa trial sila ang nag-argue sa motion to dismiss kag oral arguments. Nagapati si Tupas nga hindi pa umpisahan o kung hindi mag-umpisa ang unang adlaw sa trial bangod wala pa sang sabat si Duterte kag reply ang House of Representatives. Ginabantang nga yara sa duha o kung tatlo ka semana nga antes o kung antes nga mag-set ang day one sa trial. Hindi pa ma-action ng impeachment court o kung hindi pa magka-action ng impeachment court kung wala pa ang sabat sa Vice Presidente kag prosecution panel at dugang ni Tupas.
4: Iset na ang day one sa trial. After sini, but ang gina-expecta sini, katropang Josiel, base may mga motion to dismiss ni. May mga intawag sina ang mga in-between lang interlocutory motions. Na base pwede man ka motion to dismiss ang defense nga wala sang due process, wala masunod ang mga formalities. So, ang natapos sa corona impeachment day one, nag-argue anay kami sang mga motion to dismiss nila, oral arguments. So, basi gina-expect nga matabo man nila. Hindi ni siguro mag-start pa ang day one, kaya wala pa sa ano eh. I-set na ang day one trial after pa sang masabat si Vice President after mag-reply ang House of Representatives. So, I'll put it 2 weeks to 3 weeks bago nila ma-set ang day one sang trial.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag niya ni Congressman Yael Tupas.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Angot sa nasambit nga balita, lain kag distinct naman ang impeachment court sa function sa Senado, sa din mahimo ini nga magapadayon bisan pa nga mag-adjourn. Ini naman ang ginpakigbahin ni anay Congressman Yael Tupas sa diin kun mag-convene gid man ang impeachment para sa iya sini nga immaterial na ang pa-adjournment sang Senado bangod ina isa ka Senate function. Sa piyakamahe nakabutang man sa rules sang Senado sa karon sang ila sini nga magpatigayon sang hearing tubtub ini nga matapos. Ang balantayan sa karon mo ang pagset sang unang adlaw sang trial sa diin diri mabatian ang mga opening statements kag mga motions kag sumaman mga arguments. Iniman ang mingin

0: Sadya, bangod ang congressman nga miyembro sang prosecution ang mag-argue sa introductory motions kag indi private lawyers matapos nga makareply ang House sa sabat ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Mahimo na nga makapatigayon sang pre-trial conference. Inagod nga malimit kun pila ang mga witnesses nga igapresentara. Mahimo man ini nga igaskip depende man sa kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mao ang magapungko bilang presiding judge sang impeachment court. Apang masaming nga sa day 1, dibatihay na ini sa diin mabatian ang oral arguments, opening statements kag prosecution sang defense. O kung ang prosecution kag defense kag diriman maga-decide ang impeachment court sa mga pending motions. Sa ikaduhang adlaw sang hearing, diri naman magasugod ang presentation sang mga evidence.
1: Ang impeachment court is separate and distinct from the Senate function. So sa una iya, last year, important lang ang sinidye kaya wala pa ito yung kakonvene ang impeachment court.
2: Oo.
1: Pero subukin nag-convene na. So once nag-convene na ang impeachment court, para sa ako niya, under sa constitution, immaterial na ang sinidye. Because that is a Senate function.
2: Mm-hmm.
1: So ang ano yan is, nabutang to iya sa rules ng Senate subong, na gingamit man na sa corona impeachment. In fact, gingamit man na sa una sa era of impeachment gani. Nabutang dira nga, they will conduct their hearing day from day to day until conclusion. So, pwede ka sila kasi rudritso. Even if sinidya. And I think they will do that.
2: No.
1: Hindi na sila magbakasyon.
3: So, in short, si ni Congressman Junyon for...
0: Ang nangin kabahin sa pagpahayag ni Anay Congressman Neil Tupas.
4: Sa kaangot ng balita lokal, mas mabudlay ang trabaho sa House Prosecution sa impeachment trial para kay Congressman Neil Tupas nga nakaagi na nga prosecutor sa impeachment trial. Lain-lain ang pressures, o kung lain-lain ang pressures mga involve sa diin ang pressure sa House amo ang pagpresentar sa mabaskog nga kaso. Ang tanlan lang, kung ikaw isa ka-prosecutor, you are building a house para kay Tupas o kung kaso kag mahapos nga gubon ang balay kumpara sa tukudon ini. Ini ang rason nga mas mabudlay ang trabaho sa prosecution. Sa parte naman sa defense, ila depensahan ang respondent. Ang tanan naman yung mga pressure, ang yara sa Senado, sa rin sila magapatuhay, kaglakip sa ila ginapananaw ang mga panaabuton ng eleksyon. Samtang ang pagpanguna ni Duterte sa mga political survey, ang maidako nga bugat sa mga senator judges. Ang tiyansa sa prosecution sa kaso ni Duterte para kay Tupas nga ilatag nila ang pinakamabaskog nga kaso kag maglaom nga manubo ang popularity kag maglain ang public opinion sa Vice President. Dugang ni Tupas nga nagadepende naman sa presentasyon sang ebidensya ang kadasigon sa trial kadbangod iniman ang mahimo nga ang mga hindi man mahimo nga mga senado ang magakat sa presentasyon sang ebidensya. Ang sigurado lang ni Tupas nga amo ang 13 ka majority block members sang senado kag 11 ka minority block members ang wala nagapresentar sang boto. Nagapati si Tupas nga sa botohay magalain ini.
2: Okay.
1: Ang pressure sa House prosecution how to present a very very strong case. And I think they will also ang lesson nila isa man lang natabo sa corona impeachment lang wala natapos no.
2: Mm.
1: So I'm sure ginalantaw man to nila. On the part naman sa defense, syempre dipinsahan nila. Pero remember, ambot ko na hambal ko ni sa imo program naton, pero remember kung ikaw House prosecution, you're building a house. Diba? You're building a case.
2: Mm.
1: Pero kabalo ka, it's always easier to destroy a house than to build it. Diba? Kung mag-ubra ka sa house, gay-dugay, pero kung puno, hapos lang eh.
2: Mm-hmm.
1: So, mas mabudlay ang trabaho sa prosecution. Although, na-mitigate ini, kaya hindi ni criminal, hindi ni, ang proof sina is not, guilt beyond reasonable doubt.
2: No.
1: Lamas nubo. Pero on the part naman sa Senate, all pressure beyond the Senate. Pag-abot na sila eh. Latawo na nila anong buto mo eh. Diba? May election eh.
2: Mm-hmm.
1: O, mabasi mag-presidente niya ang isa. Kung maka-quit siya.
2: Oh.
1: So, lain-lain ang pressure sa tatlo nga na ka-actors in the Senate.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Neil Tupas.
0: Express. Sa 6:20 na ang aton oras, hindi nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Hindi masigurado ang binutuhay sa Senado sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sunod sa kaya ni Congressman Neil Tupasa. Ang kanamuon sang mayoriya kag minoriya ang wala nagarepresentar sang buto sa diin ini ang magabago-bago pa para sa kay Tupasa. May posibilidad man nga yara sa miriya nga magabuto pabor sa acquittal kag may posibilidad man sa minoriya o kung sa minority nga magabuto sa conviction. Ay ni political kag may bargaining diri, may tawganay kag may mga kaso nga involved. Sa piyak kabahin, dugang pa ni Tupas nga mayara siya sang nibaloan nga yara sa minoriya apang naghahambal nga hindi siya luyag sang impeachment kag for acquittal ini. Sa Senado, mas importante nga magadaog sila sa masunod nga eleksyon kag hindi makasuhan sang Department of Justice sukun sang Ombudsman sa diin sa pagtanaw ni Tupas nga bisan pila pa ka maleta ang igahatag ang mahambal ang may mga kaso nga i-drop lang ang ilas ng kaso kay okay na ini. Samtang ang pagmintinar sang kredibilidad sang Senado, ang importante agud nga hindi pagdudahan sa mga pumuluyo ang resulta sang trial. Para sa kay Tupas nga kun manubo na ang panulok sang publiko sa tao nga gina-impeach sa konklusyon sang trial, ini ang mag-aayo nga tsansa sang conviction. Apang kun ini ang mas mataas sa gihapon, malabo nga makunvict kag may matabo pa nga pagbaklasa. Dugang panitupas nga ang pag-ilis sang leadership sa Senado ang associated sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
1: Definitely. Kaya political ni may mga bargaining ni.
2: Aha.
1: May tawganay ni. May mga kaso da involve ang iban sa Senado. Diba, damo sila da.
2: Mm.
1: So, ang majority da iya, may aragana ko kilala sa minority gali. Nga minority siya subong. Pero, gambal siya yan, hindi siya gusto sa impeachment. Sa for acquittal siya.
2: Mm.
1: So, malaini na. Hindi na siya indicative of the vote.
2: Actually, gamiton ko lang ni kaisala ni Congressman Junjun, but I don't really wanted to imply malice. In short, sini, malita is a big factor while padayon ang impeachment. Congressman yun dyan.
1: Well, ang maleta sa House, eh, dibla mo na ang issue.
2: Malita. Malita ang issue sa House, eh.
1: Sa House, yeah, clear gawin na, no?
2: Mm.
1: Clear na sa House. Sa Senate, be, do hindi mo makambal, eh.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang Senate, be, let's say, ang constituency nila, baby, pareho sa presidente, manasyonal.
2: Oh.
1: Mas importante na sa ila, ya, yung madaog sila sa re-election. Mas importante na sa ila, hindi sila makasuhan na madrop ang cases nila, for example.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Ani Congressman Neil Tupas.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: 6.5 sa piyak na bahin ginareklamo sa mga konsumidor sa water system sa Barangay Cabugal Norte, Pavia ang status sang supply sang tubig. Base sa impormasyon, isa na kasimanang wala sa nagatubod ang tubig sa gripo sa mga konsumidor. Ang management sa water system sa barangay ginatugyan sa isa ka susasyon. Ginatinguan sa XFM Iloilo News Team na makuhaan sang paathag ang management sa water system, may kaangtanan sa reklamo.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:24 na ang aton nga oras. Iban pa nga mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo, minabaton nga reklamo ang XFM Iloilo halin sa isa ka job hire nga nagatrabaho sa Iloilo City Government. Base sa reklamo, delay sang isa ka bulan o kun wala mas wilduhan sa sulod sang isa ka bulan ang mga job hires tungod man sa ginatawag nga virtual attendance. Ginatinguan pa sang XFM Iloilo nga makuhaan sang payag ang alkalde angot sa nasambit nga reklamo.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Samtang ginlunsar sang Iloilo City Government ang Creek Cleaning o Plan ang Creek Cleaning o Plan Kontrabaha Initiative sa Barangay Tikod Lapay sa Mayo 19 sang aga. Tinutuyo sa inisyatibo nga maprotektahan ang komunidad sa posible kahalitan sang pagbaha sa syudad. Kaupos ang City Government sa implementasyon sa mga proyekto ng Department of Labor and Employment kay Department of Public Works and Highways. Nagka-cover ini sa pagtinlo sa mga waterways ukon ang mga ginaagyan sang tubig halin sa Barangay Hinak Taktakan pagkadto sa Barangay Tikod, kaghalin sa Tikod pagkadto sa Barangay Tabuk Suba, La Paz. 70 ka mga beneficiaries rin sa 7 ka mga barangay ang magatrabaho sang 31 working days nga may daily wage nga 550 pesos. Buot sa lingon nga ang tagsa ka beneficiaryo makabaton sang total compensation nga 17,050 pesos. Magluwas sa cleanup activity gina Kabigman sa City Government nga investment sa public safety, environmental protection kag disaster preparedness ang among proyekto.
0: Dugang mga balita lokal ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa kag may soya powder, may mangustin ini nga kape ang manamit nga higupon sa aga. Nakakape ka na may bulong ka pa. Madinalago naman nga nakapasar sa board exam ang 12 ka mga estudyante nga nagraduate sa eskolar sang Iloilo programa kun isip ini sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ini kabahin man sang batch 26 ang isip nga nagkuha sang board exam kag nakapasar sa ila tagsa-tagsa ka kurso. Kalakip sa 12 ka mga isip scholars amo ang 8 ka mga licensed professional teachers, 2 ka mga civil engineers, 1 ka mechanical engineer kag 1 ka criminologist.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
4: Lesa is 28 na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, imo si Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe in non FDA approved kag halal certified. Certified available in all leading drug stores nationwide.
6: National News.
4: Sa 6.9 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, gindesignar sang House Prosecution Panel si Representative Gervil Luis Robilang bilang overall lead prosecutor, samtang ginassigned man ang mga specific lead prosecutors kada articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, samtang sila nagapreparar para sa trial sa Senado. Magluwas kay Luis Tro ginalakip man sa prosecution team sa impeachment prosecutors gikan sa nag-lead ng proceedings sa ni Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Roji Gutierrez, kag Representative Isabel Zamora. Ilan naman ka mga newly designated members sang panel, amo sunay Representative Shal Jocnyo, Representative Tere Ridon, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Suan, kag Representative Kaka Bagaw. Para sa Article 1 sa ginapahayag ang misuse of 612.5 million pesos na confidential funds magaserbe si Luis Tro nga lead prosecutor. Ang iyong mga kaupdanan, amo sunday Representative Joel Chua, Representative Lawrence Defensor, Representative Rog Gutierrez, Representative Lordan Suan, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Shel Jocno, Representative Terry Ridon, kag Representative Laila De Lima. Pangunahan naman ni Ridon ang Article 2 sa ginaligar ng unexplained wealth. Samtang si Chua naman ang mangin head sa ukuan sa Article 2 ng ginaligar unexplained wealth kag ang mga miyembro. Amo sanday, Representative Shel Diocno, Representative Kaka Bagaw, Representative Rog Gutierrez, Representative Joel Chua, Representative Laila De Lima, Representative Lordan Suan, kag Representative Keith Flores. Samtang maging head naman sa Article 3, may kaangtaran sa alleged bribery sang deputy officials. Amo si Chua. Ang iyong mga kaupdanan mo si Representative Rog Gutierrez, Representative Kaka Bagaw, kag Representative Bel Zamora. Samtang si Defensor ang mag-lead sa Article 4 sa diin involve ang inaligar nga pagpamahog batok kay President Bongbong Marcos. Nagpamaliban naman ang prosecution panel sa paghatag sang kabilugan ng impormasyon sa ilang strategy abang sila ang kumpiyansa sa ilang kaso sa diin ginsight ang mabasog ebidensya kag ang ginapreparar nila nga testimonya sa mga testigos para sa presentasyon sa impeachment court.
7: We're very confident the evidence that we have been prepared with this since last year, and with a vote of confidence of 255 members of Congress and 257 members of Congress, and the evidence being very obvious and very clear. It speaks for itself. We have more evidence to support the same, and we have witnesses to present, and we are certain that once the evidence is presented in the Senate impeachment court, we can secure a conviction even for this article alone.
4: Nabatian si Iloilo 3rd District Congressman Defensor.
0: Sa iban pang mga balita nasyonal, padayon nga ginasaliga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Interior Secretary John Vicrimulya sa piyaksang pangapanawagan nga ini ang islaan kasunod sa series of controversies nga nag-involve sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Sunod sa kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, nga wala pa sang diskusyon ang usa proposal sa pagkakas kay Rimulya sa isining nga pwesto. Ginpayag man dugang ni Castro nga ini ang wala ginaistoryahan sa karon sa diin wala man siya sang may nakita nga indikasyon nga nadula ang kumpiyansa sang presidente sa kay Rimulya. Iyaman nga gindinadiray ang mga huring-huring nga si former Senator Antonio Trillanes IV o kung si former Interior Secretary Binhor Abalos ang magabulos sa kay Rimulya bilang DILG Secretary.
4: Sa 6:33, samtang wala sang plano si Senator Rafi Tulfo nga magsilo sa majority block ni Senate President Alan Cayetano gikan sa minority. Bisan pa nga ginkilala sini ang leadership revamp sang damlag lang sa diin nadulaan ang iya committee chairmanship sa subong wala pa sang nagapalapit sa iyahalin sa majority sa piyak sang ekspekulasyon nga islan si Cayetano bilang Senate President sunod kay Tulfo. Maayos si Ocho sangin pa ni Cayetano nga padayon ang ilapag panikasog. Agad madugangan ang iyang mga miyembro sa majority sa diin. Duha lang ang iabanse kay former Senate President Tito Soto.
8: Patuloy pa yung mga trabaho ng Senator na tulungan yung mga manggagawa, yung mga hirap ng mga YFWs at yung nasa public transport.
9: State po is a minority.
8: Minority. Come with me.
10: Thank you, sir.
4: Nabatian si Senator Rafi Tulfo.
0: Express, balita sa aga. Last 6:33 na ang aton nga oras sa Bilog nga Pilipinas. Dugang pa nga mga balita sa palibot sang pungsod gin-submit na sang National Bureau of Investigation ang ilang findings sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang building sang Senado Mayo 13 sang gabi sa investigation panel. Ginpayag ni NBI Director Melvin Matibag nga ang Department of Justice kagang Office of the Ombudsman ang magahimo sang panel sa pag-investigate sang natabo. Wala na naghatag pa si Matibag sang dugang pa nga detalye angot diri apang iya nga ginakonfirmar nga ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG National Capital Region ang nagbisita sa NBI main office sa Pasay City bilang kabahin sang ilang investigasyon. Matandaan nga ginadenay man ni Matibag siya ang nagdeploy sang mga ahente sa NBI sa Senado sang Mayo 13 sang gabi kaga ginapanindugan man sini nga ang ila sini nga deployment ang yara sa Government Service Insurance System o kung GSIS premises matapos nga nag-request para sa security measures.
5: Express, balita sa aga.
4: Last 6:36, sa dugang balita nasyonal, nagapanindugan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ng arrest warrant batok kay Senator De La Rosa gikan sa International Criminal Court ang valid. Sunod kay Matibag na mayaras ang ongoing kaso sa Supreme Court kag naibaluan man nga gikan sa point of view sa mga abogado, lakip na sa Department of Justice ang magapamati sa Korte Suprema. Apang para kay Matibag nga isa lang kabutang ang klaro ang mga valid ang warrant batok sa senador.
11: Well, there is an ongoing case of Supreme Court, and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. Mm-hmm. But one thing is clear, the warrant is valid.
10: Okay. Thank you, sir.
11: All right.
4: Nabatian si NBI Director Melvin Matibag.
0: Gindipinsahan naman ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI volunteer driver nga ginarestar sa nagligid-gid lamang semana bangon sa natabo nga shooting incident. Nagpanindugan si Matibag nga wala sang issued firearm ang nasambit nga driver bisan pangi ini ang nagpositibo sa test sa gunpowder residue. Sunod sa direktor nga posible ang residue ang naghalin sa Senate floor area sa diin ang mga miyembro sang Office of the Sergeant at Arms ang ginaligar nga nagpalupok sang makapila kabeses kadungan sang tensyon sa ginreport nga ICC arrest battle. kandidato kay Senator Bato de la Rosa. Dugang padre nga nahibaloan lang sang taga OSAA nga may bag ang volunteer driver bangod siya mismo ang nagsiling nga may dala ini.
9: Investigation with the CIDG kahapon, galing sila ng NBI. Kumusta sir yung outcome nito?
11: 1:30 na nga po. So I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen footages na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor.
9: Sir, categorical, nagpaputok ba ng barrel at kung may inisyo ba ang NBI?
11: No, hindi siya inisyo ng barrel. We don't issue barrel sa mga ahente, no? Walang inisyo ng barrel. There are times, yung sinasabi nga, nagsisinungaling daw ako dahil may hawak na barrel. There are times, ako halimbawa yung agent, nagubad akong jacket, pinahawak ko isang barrel, pwede yung mga ganun. O kaya, binitbit dahil may bandala. But in no instance do sa CCTV that he is holding a gun. Nagkaroon kasi parang reading yung agent niya na pagkaman na siya, medyo magkawig sila eh. So yung hindi siya lakala, siya yung
12: dalawa. Sir, kung GSI ito.
0: Pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Last 6:38 samtang natalupang din sa mga netizens ang pag-off kung pag-limit sa official Facebook page ni Senator Meigs Zubiri sa comment section sini. As of May 19, hindi na mahimo magka-comment ang publiko sa post sa senador. Apang mahimo lang ini nga ma-like kung ma-share. May 18 antes ang pagsugod sa plenary session ginanunsyar sa senador ang iya pormal nga pag-upod sa minority bloc. Matapos na rin independent halin sa Senatabo o kung halin sa Senatabo ang leadership coup sa Senado. Sunod kay Zubiri nga ang natabo nga tensyon sa Senado ang nagtulod sa iya agod nga mag-upod sa minority bloc kung sariin tinutuyo niya nga ma-resolve ang dignity sa Senate. Madamo nga mga nirezens ang posible wala na namian sa desisyon sa senador. Rason nga madamo sa ilang nag-post sa mga hate comments o kung reaksyon sa mga post sini. Pilaman ka mga nirezens ang nagapangabay sa senador nga mag-uphold na lang sa, o kung nga mag-upod na lang sa majority. Ginahulat pa sa subong official nga pahayag ni Zubiri angot sa mga issue.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Dugang pa ang mga balita nasyonal, gininadlan bilang officer in charge ang Office of the Senate Sergeant at Arms si Manuel Parladi matapos ang preventive suspension ni retired Police Major General Aplasca. Ginpaydalom sa ombudsman si Aplasca sa 6 kabulan ng preventive suspension bangon sa isiniuna nga pagpalupok sa Senado sa tung Mayo 13. Si Parladi ang nagaserbi man sa karon bilang Director 3 sang USAA. Iniman ang nagaserbi sang subpoena kag subsequent arrest order bato kay Kingdom of Jesus Christ founding leader nga si Apollo Quibloy sa piyak sang pagpamalibad sini sa pagtambong sang legislative hearings may kang tanan sa ginaligar nga human trafficking, rape kag child abuse sang 2024. Matandaan nga natabo ang shooting incident sang yara si pastor o kun iyang yara si Senator Ronald Bato de la Rosa sa dalom sang protective custody sang Senado.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Last 6:40 sa piyak na bahin, expecta ron ang mas madamong rotational blackouts. Subong nga tuwig sunod sa Department of Energy bangon sa ginapanan ang pag-persist sang yellow kag red alerts sa mga masunod nga bulan kag sa nagapadulong ang pagpamahog sang El Nino. Ang mga panibagong nga grade alerts sa mga apekto sa electricity bills sa Luzon kag Visayas sa masunod nga bulan pag-warning sang DOE. Sa piyak sa ginaexpektar nga drop sa demand sa tion nga maulanon nga tempo, ginapahayag o kung ginpahayag ni Energy Undersecretary Felix William of Fuentebilla nga ang least isa pa ka, nga at least isa pa ka yellow alert ang gina-project sa Luzon, 7 sa Visayas, kag 6 sa Mindanao. Sunod naman kay Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara nga ang grid alerts ang posible mag-exert sang upward pressure sa Hunyong nga billing period.
0: Lasa is 39 na ang aton nga oras. Ang inigabahin na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men para sa mabakod nga panindugan kag malawig nga standing ovation, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Naghatag naman ang Department of Social Welfare and Development sang 7.766 million pesos nga bulig para sa 4,398 ka mga repatriated nga mga na-stranded nga overseas Philippine workers gikan sa Middle East. Ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary Philippine spokesperson Irene Dumlao nga ang ila pagpasiguro sa pagpauli sa mga Filipino nga ang gobyerno ang fully equipped sang pag-assist sa ila sa reintegration kag padayon man ang paghatag sang bulig sa mga ini kasunod sang mando ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang among numero ukon kadamo sa mga OFWs ang ginahatagan man sang psychological first aid sa ila sining pag-abot sa airport sa pagbulig sa ila pag-process kag pag-cope up sang trauma dala sang konflikto sa Middle East. Ang among measure ang party gihapon sang unified package for livelihoods, industry, food and transport ukon uplift framework sang gobyerno sa pag-mitigate sang epekto sang Middle East crisis.
4: Sa dugang balita national, mag-impose ang Department of Agriculture sa 53 pesos kada kilo ng suggested retail price sa local rice. Ginpay ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ginakasugdan sa NDA kag rice industry stakeholders. Ang pag-set sa SRP sa local rice sa mga balor kada kilo sa pag-strike sa balance sa tunga sa farmers profit kag budget sa mga konsumidor. Samtang inklaro ni Laurel nga ang SRP sa local rice ang hindi price ceiling. Ini ang guide lamang sa mga consumers sa patas ng local rice prices. Sunod kay Laurel nga sa iya pagkonsulta sa mga rice millers kag industry groups ng 53 kada kilo ang acceptable. Dugan ni Laurel nga ang DA memorandum ang nagasad sang SRP ay i-release soon. Maumpisa naman ang full enforcement sa ni sa masunod nga semana.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Last 6:43, mga Ketropa Balita National, ngayon nyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, simasulatin, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa tanika, ayong eyesights, ilabi na sa mga Ketropa natin, nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tataka Yes to Health i-add to cart kag i-check out.
6: International News.
4: Lasa 6:44 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita international. Patay ang 5 ka mga kalalakihan, lakip na diri ang duha ka mga pamatan-on nga suspetsado sa pag-apaniro sa Islamic Center sa San Diego, California. Sunod sa San Diego Police Chief nga ang mga kabataan nga yara sa sulod sa eskwelahan nga kabahin pa sa mosque na nakaluwas sa peligro. Ilaman ginpatawag ang FBI agud magbulig sa investigasyon nga ilang ginakabig nga hate crime bisan nga wala pa sa motibo sang gun violence. Natabong insidente semana antes ang major Muslim holidays sang Eid al-Adha o kanang Feast of Sacrifice kag ang tuigan nga Hajj Pilgrimage of Islamic Faithful sa Holy Site sang Mecca sa Saudi Arabia. Makita ang lawas ng tatlo ka mga kalalakihan na sagwa sa building sa riin. Lakip na diri ang isa ka security guard samtang patay naman sang nakita sa sulod sang salakyan ang duha ka mga suspetsado ang ginabanta na kapangidaron sang 17 kag 19 anyos. Ginapatihan, gintiro nilang ilakaugalingon matapos ang nahimo ng krimen.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Patay ang isa kahamtong sa Colorado matapos nga na-confirm ang kaso sang hantavirus sunod sa Department of Public Health and Environment. Ang size sang hantavirus nga nagtuga sang kamatayon sa Colorado amo ang masami nga nagakalanabo sa lugar sa karong tuig kag ginaimbestigahan pa sang mga opisyal sang source of exposure. Naghalin ang hantavirus higko sang ilaga sa dinini ang mahimo nga maglaton sa tao kag ang incubation ang sarang nga magalawig sang kapin anom ka semana. Madumduman nga una na nga gin-report ang kaso sang among virus sa Dutch flag nga MV Honduras nga isa ka cruise ship nga nakadak ka karon sa Rotterdam kag may karga nga anay 150 ka mga pasahero kag mga cruise ni nagikan sa 23 ka mga nasyon. Suno sa World Health Organization, tatlo ang mga napatay on board sa diin, walo na ang konfirmado nga na-infect sang hantavirus kag duha naman ang mga suspected cases.
6: Entertainment News.
4: Last 6:46, saylo kita sa detalye sa natin balita entertainment. Carol Banawa tuman ang gasubo sa piyak sang pagsangkamatayon sa iya Iloy na si Celine Banawa. May detalye si Katropang Bea Joy Subaldo.
12: Ginpakigbahin sa nganay singer kag actress nga si Carol Banawa ang pagkapatay sang iya Iloy nga si Celine Banawa. Sunod kay Carol na batyagan niya ang tuman nga kasubo samtang ginadumdum ang iya Iloy nga nagapakigbato sa balatian nga cancer. Upod sa post ang anay actress ang picture ni Celine nga naka black and white bilang simbolo sang pagpangasubo. Gindumduman ni Carol ang maayong nga hinimuan sang iya Iloy nga wala lang gina-appreciate sang ila pamilya kundi pati man sang mga tao nga malapit sa iya. Madamo man sang nagpalabot sang mensahe sang simpatya sa aktres gikan sa iya mga abyan kag iya anay mga katrabaho. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Kagkaroon sa nagapanguna nga balita sa patag sang hinampang, San Antonio Spurs daog kontra sa Oklahoma City Thunder sa double overtime game 1 sang Western Conference Finals. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
13: Daog sa game 1 sang Western Conference Finals ang San Antonio Spurs kontra Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Hindi nangin mahapos para sa Spurs nga makuha ang kadalagan matapos nga kaduwa na patas ang score kag naglabot sa double overtime game. Una nga naglabot sa overtime matapos napasulod ni Shai Gilgeous-Alexander ang iyang layup sa final 3 seconds ang hampang. Liwat naman yung napatas ang hampang pinaagi sa long distance 3-pointer ni Victor Wimbanyama sa final 27 seconds. Wala na pasulod ni Jalen Williams ang iya 3-point attempt. Rason nga naglabot ang hampang sa double overtime. Gain panguna ni Wembanyama ang Spurs matapos nakahimo sang 41 big points, 24 ka mga rebounds, 3 ka mga assist, 1 ka steal, kag 3 ka mga blocks. Dako naman ang nabulig ni Dylan Harper nga nakahimo sang 24 points, kag Stephen Castle nga nakahimo naman sang 17 points para sa Spurs. Magluwas na nakuha ang kadalagan. Naka-record man si Wembanyama bilang youngest player sa NBA nga nakahimo sang 40 points kag 20 ka rebounds sa edad nga 22 anyos kag 134 kadlaw. Na break ni Wembanyama ang anay record ni Kareem Abdul-Jabbar sang 1970 NBA Finals nga 22 anyos kag 343 kadlaw. Samtang wala naman napuslan ang 31 points ni Alex Caruso para sa Thunder, lakip na ang 26 points ni Jalen Williams kag 24 points ni Shai Gilgeous-Alexander. Sunod nga maghahampang ang Spurs kontra OKC sa Webes Mayo 21 para sa ilang Game 2 sang Conference Finals. Ang ining balitang nidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Lasay 50, balita sa hinampang inyo na batian, mga katropa ginadun sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa mga kakaglavawas ka. Basog ako na katurbo ka, epektibo safe him non 100% natural, safe and effective. Available in all leading drugstores nationwide.
14: Extra? Wow! Bandita!

0: Nasa 50 sa karon sa Italia. Sa atong extra wow balita. Din kakibot sa aviation community sa Amerika ang madinalag-on nga paghimo si Master Remote Controlled Aircraft Engineer sa pinakadako nga flying RC Airbus A380. Sa tuman kadako sa 1/8 scale model sa aeroplano kaangay na ang kadakoon sini sa full size nga Cessna 152 light airplane. Ang creator sa world's largest RC Airbus A380 amo si Rami RC nga isa kasikat nga RC aircraft engineer, builder kag YouTuber. May kalabaon nga 29 feet ang mga model sang airplane kag may wingspan nga 32 feet. Nagabugat ini sang 80 pounds o kon masobra sa 360 kilograms. Gani agod yung mapalupad ang giant model airplane. Nag-install ang builder sang apat ka 250mm electric ducted fans nga nag-generate sang 50 pounds of thrust. Nagalabot naman sa 165 kilometers per hour ang kadasigon sa aeroplano. Nagkaangay lang sa matuod-tuod ng commercial airline ang mahimo nga model o kung nahimo nga model sa rin, makitaan man diri ang 39 ka mga control servers, custom gyro stabilization, pananglitan nga mahangin ang tiyempo kag functional nga 12-wheel retractable landing gear nga may built-in nga mga brakes. Naputos naman sa detailed nga Lufthansa livery ang aircraft nga nagakinahanglan naman sa full-size nga asphalt runway. Agud nga makalupad. Ginakabig naman sa RC modeling community nga historic milestone. Ang ilang grupo ang madinalag-on nga maiden flight sang RC Airbus. Extra wow! So, extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadurong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Delikado galing ni. Hindi ini makalupad sa more than 20 feet. Kay mangin air hazard ni katropang ira eh.
0: Oo, yes.
1: Sa mga commercial flights. Kabalo ka ang commercial flights, ang kataason sang ginalupad nila more or less mga 30,000 feet. So, kung mga remote control ni dapat regulated ini madubo-dubo lang ini kay base magbunggo bla. Sa mga commercial flights kag iban pa nga may mga official function nga mga aircraft no, pero wala niya gasakay pang ano lang guro niya pang survey kun pang drone purposes lang no,
0: pwede. Oh base oo pwede git
1: kag kun ikaw bi pasakyon di ikaw ma-drive to sang ikaw ma-control sang remote control ma-sugot ka
0: hindi kaya
1: may migo gani ko yang sa double decker lang nga basaw hindi sa kuno magsakay sa babaw mo sa babaw sa second
0: aba?
1: Floor oo.
0: Nga hao.
1: Wala to yung driver mo.
0: Sa babaw?
1: Oo. Si dalawang driver.
0: Extra wow balita mga katropa sa liwat. Ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express. Balita sa aga. Express.

0: Di ang taga Lunok ka Itiri sa kay Mario Onyo kay Jesse kag kay Inchik may ngaga sa inyo ma. So baman sa congratulations sa kay Madam Grace Adelantar sa Tatso Moroccan Spa nga nagpa-blessing sa expansion portion sa iya sining Tatso Moroccan Spa. So baman sa kay staff sa mga certified in-situ certified therapist sa Thai Royal Spa sa kilid langgit sa Total Gas Station sa Mandaluyong Plaza. Thai Royal Spa. On and months by Miss Vilma Di Pasupil. Good morning.
1: Good morning. Mayong agas mga katropa naton. Nga nagaupod sa ating pagbalita sa Express. Balita sa agas sa mga naka-tune in sa 100.7. Nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa naton nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Mayong aga gid. Good morning. Sa inyo tanan mga katropa. Mayong agas sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Mayo Katarsang, kay Nuno Cabana, kay Sir Rinaldo Abeto, good morning. Mayong agagid kay Ma'am Mary Cabar, good morning, stay safe and healthy. Kay Ma'am Apple Tabanda, sa kay Sir Tristan White Gulay, good morning. Kay sa iban pagidnaton ng mga katropa, kay Sir Rinaldo Abeto, mayong aga sa inyo tanan. Kay sa iban pagidnaton ng mga katropa nga nagaupod, good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
15: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM
19: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
21: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
22: 7 Plus Herbal Soap.
23: Namaoda, tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Bili na!
22: Santon Plus Herbal Soap.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
25: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
28: XFM.
29: Patropa mo!
30: Exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ang

0: Vitamin D3 ka pa?
1: Bibili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Hi, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa Blood Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akumulan sa System Pain para diri-diritso ang training.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Maka-college na ko!
6: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:16.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na to niya matag panamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang panatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: It's a Wednesday, Miyerkules, sa to sa ring pagparagad, May

0: 2026. Sa gihapon po nato sa mga katrupa reporters, mga dulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Mapaang ang ato sa ninyo klima, agapa, nagatagiti ang init at 7:16 in the morning. Pamatsyagan ta do mga lasutso, alas 9 na kag. Sa tanan nato sa ninyo mga tagpalamatid, dariya sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, kag sa mga kaiping kaprobinsyahanan, just like dara sa Guimaras. Kamustang paho dara sa Guimaras, damo pa. Kay ti lugar ini sang matamis kag marinis nga paho sa bilog nga kalibutan. Amo ni nga paho sang Guimaras ya kalabot sa tanan nga hilit-hilit sang kalibutan mo, kay ang ginapangita ya sa mga foreigners kon paho paghambalan, paho halin sa Guimaras. Dugangan pang may ara sang Manggahan Festival man yang Guimaras. Kamusta ang inyo sininga Wednesday morning sa mga Guimaras noon, kag sa tanan sininga nagupod sa ato sininga pagparagad online sa mga nagamonitor sa live stream sang XFM, sa duha nato sininga mga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo. Ininang palatuntunan Bullseye, kag ako naman ang inyo sa nga katropa, katropang Josil Banyas. Bullseye! Ang aton nga heat index today, malabot, mga 42 degrees Celsius. Ang dumanggas, ma 43. Bawo kadelikado ini. Matumba kang way pilas kon may hara ka na high blood diabetes. Kag iban pang medical conditions, may hapo kasi ni. Laban-laban, sako ang imo sininga puff. Sako ang imo sininga haklo. Sang imo sininga bulong. Inhaler. Kalunggid sa ato sa mga kauturan, dala ka mo payong kung may ara da payong bala pagkatapos balon gig ka mo tubig, ha? Para nga from time to time makazip ka mo bala, makasuyop ka mo sang liquid para nga hindi ka mo madehydrate. 7:18 sa ato sa nga pagparagad sa mga kauturan ta, it's early morning kag ang iba nato ni mga kauturan ara pasubong sa kapihan magamon mo, ha? Kamusta mga nagapamati sa aton sa mga kapihan diriya sa siyudad, kag probinsya sang Iloilo, na iba ara sa Kilid Public Market, ang iba ara da sa Mulo Plaza, di ba? Sa lugar ni Capbots Florentinda sa Barangay Katrupa, kapihan sa Mulo Plaza, may ara man nagpangapida sa Central Market, kag iban pagin sa mga venues diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayad lang ang paghigop sang kape, pero mas marami gid magbalon kamo sang kape inyo, ang Sunstone Gold Coffee Mix kay may collagen, may glutathione plus mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Nagapanami sa ato sa nga kutis kag naga younger looking ang ato sa nga skin, naga detox, naga pagwa sa toxin sa ato sa nga lawas para nga hindi mahalitan ang lawas ta sang mga malala nga infeksyon. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, at ubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. It's 7:20 in the morning sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa gihapon na nagarabuab nga mga balita, ang balita lokal subong daw ay naginasapak. Ang ginabantayan karon duhamo, ha? Number one, ang impeachment against the Vice President. So nakakonvene na ang impeachment court. Nakapadala na sila sang summon para sa kay Vice President Sara Duterte for the Vice President to answer sa mga charges against him. Apat initanan ka mga articles of impeachment. Ang una dari, ladies and gentlemen, ang party sa isang SALN or the Statements of Asset, Liabilities, and Net Worth. Ngayon may aras ako ng mga propiedad, kagiban pag isang mga deposito sa bangko nga waay niya, ma-declare sa isang SALN, kagway nagasanto ang amount, nga ara ko no sa isang mga bank deposits, sa isang legal means of income. That's number one. Number two, ang party iya sa pagpamahog ya kuno sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Atong statement bala ni VP Sara, konserin iya gin pabutsyag, nga sila niya, kung mamamatay ako, may sinabihan akong tao. Ha? na yung nagpapatay sa akin, itong dapat patayin. Tatlo kang ngalan gin mensyonarya, si President BBM, si First Lady Lisa, and si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. And that's number two. And number three, ang party sa iya sa ringa disbursement sa confidential kag-intelligence fund. Kung sa diin, dari may mga nagagwa ng mga fictitious ng mga pangalan or mga aliases. Ang mga alias bala? Alias Piatos. May lang kay Tiwa isang alias Chisring. Dibla? So, dari na sentro ang iya pag-insininga isa sa mga articles of impeachment, and the other one ang iya sining accusation against the vice president is on bribery. Tong issue bala sang aras sa DepEd, kung sa diin may USEC na nagclaim nga he was given several times sang paldo nga tig 50,000 sa pag-intiende sang mga taga House of Reps nga ato isa kasahi sang bribery. So initanan, ladies and gentlemen, ang iga-prosecute sa mga house prosecutors, but allowed sila to get sa mga private prosecutors. Amo ini ang unse ka mga house prosecutors gabaga prosecute ha? Sa mga articles of impeachment, ang sa threats and destabilization, ini pagapangunahan ni Congressman Lawrence Defensor of the 3rd District Province of Iloilo together with Congresswoman Leila De Lima and Congresswoman Bel Zamora. Sa kaso iya kag sa articles on of impeachment on bribery, ini mangabyan ang pagapangunahan ni Congressman Joel Chua upod sa kanay Congressman Rhodes Gutierrez, Congresswoman Kaka Bag-aw kag Congresswoman Bel Zamora. Sa articles of impeachment on unexplained wealth, amo ning nabutang sa yasa ning Sal-N, ini ang pagapangunahan ang lead prosecutor amo si Congressman Terry Ridun upod kanay Congressman Chel Jukno, Congresswoman Kaka Bag-aw, Congressman Rhodes Gutierrez, Congressman Joel Chua, Congresswoman Leila De Lima, Congressman Lordan Suan, kag Congressman Jonathan Keith Flores. Sa articles of impeachment pertaining to confidential funds, amoning may mga liquidation dito ang ginbutang si Piatos, kag iban pa gisa ning mga fictitious ng mga pangalan. Ini pagapangunahan sang lead prosecutor nga si Congresswoman Gerville Luestro upod kanday Congressman Joel Chua, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Rhodes Gutierrez, Congressman Lordan Suan, Congressman Jonathan Keith Flores, Congressman Chel Jukno, Congressman Terry Ridun, kag Congresswoman Leila De Lima. Ang mga designated spokespersons during the impeachment trial, amo ni sila mga tagapagpamaba. Amo nila mga spokespersons, amo ni matubang sa makatapos sa media kag magapatag before the public sang kun ano ang mga proceedings kag iban pa gisering mga clarifications sanday Congresswoman Rene Co and Congressman Zia Adjong. These are the house prosecutors and the designated nga mga prosecutors sa apatanan ka mga articles of impeachment. Kung diindere ang ila sininga pag-aunahon, depende ini sa ila mahisugtan. Unahon bala nila ang unexplained wealth? Unahon bala nila ang threats and destabilization? Unahon bala nila ang bribery? Or unahon nila ang issue on confidential funds? Tamagatimon sini, amo ang lead prosecutor nga si Congresswoman Gerville Luestro sang Batangas. They are all lawyers. Tanan isla mga abogado nga pinili sang House of Representatives nga amo ang maga compose sang 11 men prosecutors representing what we call as the public prosecutors, pero plano nila nga mag-hire sang private prosecutors, mga abogado outside of the House of Congress that most likely will assist sa mga House Prosecutors sa pag-prosecute ang kaso. Ang mga private prosecutors, limitado ang ilang partisipasyon. Kay during the debate, sa pag-cross-examine, pwede sila. Magka-present, pwede sila. But during the debate, and ang mga palamangkutanon should be answered by the House prosecutors. Dapat mga congressmen, kag-congresswomen, ang masabat. Let's say, for example, may cross-examination ngayon mo, nabi, ang kampo sang defense, kampo sa vice-presidente. Ang tanan niya, mga palamangkutanon, should be answered by the House prosecutors and House contingent. Hindi ka-debate, kag-hindi, ya pwede, dira maka-intra ang mga private prosecutors. So that's the difference, ladies and gentlemen. So ining unse ka mga House prosecutors or public prosecutors representing the House of Reps, why this ilas ang natawag daton bitirano sa patagiya sang impeachment? Why sang may experience as far as impeachment is concerned? Kaya ang kalabanan sa mga nangin prosecutors ang una, the last was with Corona, mga nagre-retire na to, they're no longer in service. At that time, ginapamunuan ni Congressman Neil Junjun Tupas of the 5th District. At ang mga kaupdanan niya ito, ang mga congressmen, allows na ito. Ang isa ka very vocal sa ito, si Congressman Fuente Belia of Ilocos. Pero tiwai na. Mga bataon inisubong. Ang malam lang gida sa ila, guro, si Congresswoman Leila Dilima mo. Congressman Chil Jokno, but they have no so far experience as far as the actual sini nga batalya legal sa impeachment. Ang mga senador ta, mga senator judges, may mga ano da, may mga tawag dato sini, veterano, just like Senator Vicente Soto III. Ti veterano, na if you're not mistaken, Senator Loren Ligarda. Mga ano ni, tawag dato sini, mga veterano, Senator Estrada, Jingo Estrada, nakaabot ini sila sang impeachment against, ladies and gentlemen, sa kay the late Supreme Court Chief Justice Renato Corona. In short, as far as the proceedings is concerned, as far as mga taktika is concerned, as far as management of the court is concerned, may ara na sila experience. Si Senator Alan Peter Cayetano, if I'm not mistaken, was part of the Senate at the time nga nagtalakay angot mga biyan sa impeachment against Corona. So may mga veterano, may mga experienciado sa patagiya mga biyan sang impeachment court and ang pagtalakay sang kaso, sa trial sang impeachment against an impeachable public official. But this is the first time yung Vice Presidente ang may ara sang full-blown trial ang iya sininga kaso, ang iya sininga impeachment so far sa istorya sang Pilipinas. So balantayan ini mabyan dari sa XFM 100.7 Iloilo, magahatag kita sang dugang sining mga updates.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Well, latest update, kahapon nagpa-presscon ang mga House prosecutors. They're ready, ha? Handa sila. Amo na yung hambal ni former Congressman Junjun Tupas nga mas malawig ang ilang sininga preparation. Doon lang kasi mana ilang itong preparation sa nangligad. Ini ang mga abyan binulan kag tinuig na actually. Kaya this is the second year nga ginpasakaan impeachment complaint kag nakalabot sa Senado for a full-blown trial. Nagligad to ay makaproceed because of some technicalities, question on the constitutionality sa impeachment proceedings sa House. Tisubong iya, sumaka na gid sa Senado, kaga wala pa sang, so far as of now, sang Supreme Court intervention. Because Supreme Court lang gid ang posible nga makapa-stop, makapauntat sini by virtue of e-decision or a TRO, or by virtue of an order, kung bala may nalapas nga constitutional provisions, may ara sang ginatawag nato sa paglapas, ha? Dako nga paglapas sa ato sa nga mga kasuguan as to paghatag sang equal opportunity, what we call as the due process, sa partiya sang ginakusar. And that's the camp of the Vice President. So as of now, wala sang amuna nga intervention so far ang Supreme Court. Di ready naman kuno ang depensa. Ha? They've hired the Vice President with 16 lawyers and the designated spokesperson amo si Attorney Pua, former USEC of the Department of Education. Well, balantayan ini, ladies and gentlemen, kung paano nila ining number one, maka-appeal sila sa publiko. Ha? It's an appeal to emotion. Ang dako nga maka-inganyo sina sa pumuruyo, amo mga abyan, ang overwhelming nga presentation sa mga evidence and mga testimonies. Ha? Overwhelming. Ha? Maghambal kita ang overwhelming. Klaro-klaro bla. Nga may ara sang balasihan ang apatanan ka mga articles of impeachment. Kay kon lawlaw ang ila una nga articles of impeachment nga ipreparar, laban-laban siya ng tao, mambal nga, yogs. Kanugon sang kwartata siling nga ginuyangan nyo. Ha? Pero kon mabaskog, mambal sila nga, ate, dapat gin man nga i-convict ha? Ang vice presidente. Kaya as of now, medyo mabulubudlay kagtaka-takaon, abi mo, ha? Ang Senado as far as conviction is concerned. It doesn't mean nga karon ang mayuriya gina-compose ini sa mga hindi tanana, may ara dara sa mga solid Duterte mo sa mayuriya. Amo nang hambalta nga bisan panitan mo na buhi Duterte singgit sina. Ang minoriya seem to be the group of former Senate President Vicente Soto III. Sila ini ang daw ginaalay nga malapit iya sa administrasyon. Pero, hambal ni former Congressman Junjun Tupas, it doesn't mean nga kung harakas mayoriya, buto mo nga acquittal. Ha? Absolto. It doesn't mean nga sila harakas minoriya, ang buto mo nga is for convictado, ha? Nga dapat i-convict. Kasi sila nga may kilala ko da, nga hindi iya paborias impeachment, mabuto na siya for the acquittal, ara sa minoriya. Posible may ara man sa mayoriya nga mabuto for conviction. Ah, depende ina mga abyan. Depende kung nos delivery malita. Hindi ba? Ano abi kay ang una nga group of malitas. Ha? Malita na nangin bato pa. Ragyo si bato. Ha? Ito'y binalik gurong malita to eh, no? Diba ba? Nambal nga tayo malita mo? Oh, dakpas bato to kay mdakops bato. So malita na nangin bato pa. It's 7:36 in the morning sa ato sa ning pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Medyo boring pa ini subong, ha? Boring pa ini until mga mid June. Why? Tiway pa mabaton sa Vice Presidente ang summon. May ara pa siya pulo kadlaw. Non-extendable na, ha? Pulo kadlaw, including Saturdays and Sundays and holidays, for the Vice President to answer sa mga akusasyon sa iya. Tipulo kadlaw, buta mo, i-consume ina ang pulo gig kadlaw. On the 10th day, on the last hour, among pag-submit sa Vice Presidente, abisang iya sininga sabat. So, ang sabat kay ina, i-furnish ina sa impeachment court ang House contingent, ang House of Representatives. Aring sabat sa Vice Presidente, you have 5 days, non-extendable, sa pag-sabat. May rebattal sila, bali, kahit sila dagakusar mo, may sabat na Vice Presidente, may rebattal sila. Ha? So, ina, 5 days. All in all, madalagan mga 15 dias. Plus ang days of processing and serving, buta mo lang 20 days. So maisip ikaw 20 days from today, so mga mid-June, posible nga ang impeachment trial maset, the first day of the trial. Pero sa first day of the trial, most likely, why pa na da ang natawag dato siya ni on-air, kag isa publiko kay may pre-trial conference pa base kon talakayon nila ni off-air sa aton media ang pre-trial conference. Amo ini ang pagtalakay sa mga pag-submit sa mga pleadings. Amo ini ang pag-submit sa list of evidence and mga witnesses. Sinong i-submit nga mga witnesses, sinong plano, ha? Sang house prosecutors nga mga witnesses sa apat ka mga articles of impeachment, sinong ilang witness sa threats and destabilization nga i-presentar and the pieces of evidence are marking. So impeachment complaint butamo VPIC VP Vice President impeachment complaint annex A amo na. So annex B amo ning iya sining attachment. Sino ang ila sining presentar nga tao? Presentar ba nila taga NBI? Kung sino da sa NBI, ngalanan nila na. Ha? Sa bribery, sino ang ila sining ipresentar nga witness? Yati witness na mo ni Juan de la Cruz. Tapos amo ni mga attachments. And then sa unexplained wealth, butang binilada kag isangal ang taga BIR. Ha? Isangal a binilada taga AMLA. Ha? AMLAC. Anti-money laundering council. Pagkatapos niya, amo ni ang mga pieces of evidence ang ipresentar sa confidential funds, amo man ang mga affidavits and other attachments, mga ebidensya, kalakip man ang list of persons nga himuon nila nga witnesses or witness. So that's the thing nga matabo sa pre-trial conference. Tikon on chamber himuon nila ina botam lo sini. Okay. The impeachment court will call for a trial. Sila mo pisa ta trial. Kag dira mismo mahambal sila, okay, could you please submit all of your pleadings, and list of witnesses and attachments sa tagsa-tagsa ka articles of impeachment. Kag mahimo pa ya schedule man ang impeachment court ang Senado kung anong adlaw sila mahiring, ano oras hasta ano oras, ha? Depende ina sa pag-hilisugtan sang miyembro sang impeachment court or mga senador. Bullseye! It's 7:40 in the morning sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. So medyo boring ini until mga biyan day one sang impeachment trial. Kahit subong niya mga naga-prevail ang mga tagpamakba. Kung sino mayo mag-speaking pagkatapos sinong mayo mag- magdiskurso, mambal nga ti pag-una mong kaso. Kundari naman niya sa pre-impeachment, sa mga house prosecutor, pag-una mong niya kaso. Oh, we have this, we have that. Dari naman sa pihaks niya, ti mahambala being we are ready, there's no problem because we've prepared for that since last year. Ari din ang tanan namon yung mga ebidensya, baliun namon na tanan, kagtaon namon na tanan sa mga ebidensya man. So, amo na subong ang aton ekspektaron until mga byan sa June, ha? Mga mid-June. Pero ang isa ka ginabantayan dari, amo mga byan ang possible changes sa liderato. Nga aman, ladies and gentlemen. Kay tama, kuno kanipis ang mayoriya, 13-11 subong mo. So, duha na lang kinanglan man sang minoriya para mangin mayoriya liwat. O galing kay ti na foil ini sa nagligad, especially last Monday, kay ginahingyo nila tani si Chis Escudero to be with them. Ha? Galing hambal ni Chis, okay, mupod ko siya kay Suto, mupod ko si inyo, pero ako siling niya ma-Senate President. Ti wala eh. Kaya ang ginaduso nila ma-Senate President, amo si Senator Win Gatsalian, kay ti retirable. Ha? Pero ti why sila mag-agree, hambal ni Chis, oh, dari takens mayoriya. So may mga posible pa sila makuha dira amang sa majority block. Sa majority block, isa karon sa may dako nga katol sa ulo kag bukol amoy ni si Senator Jinggoy Estrada kay together with former USEC sa DPWH Roberto Bernardo may ara karon sang endorsement ang Department of Justice to the Ombudsman nga filean sila sang kaso plunder. Ha? Tikon ang kaso nga plunder will be filed against Jinggoy and against Bernardo, that's non-bailable offense. Ha? Di ba? Until such time, nga tiyang korte makasiling nga pwede ka-bail. Pero, per se, kung tanawon tang plunder is non-bailable. Ang plunder committed kung ang kwarta involved sa anomalous transaction exceeded 50 million pesos. Te, katol ang ulo ni Jinggoy. Buta malo sila nga may pressure kay Jinggoy at the time. Ang pressure kay Jinggoy, nga, upod ka sa minoriya, upod ka mo ni Chis, so 13 kita, sila nga ti, base kung why kaso, guro ay magpapreskon to taga di OJ, ka maghambal nga, oh, dala ka da pasakan, plunder. Tisin o dira, ang posible pagidaw, nga magapatubang sang kaso, ti ang mga lapit-lapit diri, Chis Escudero, duha na silang Jinggoy. Ha? Si Joel Villanueva, tatlo. May kaso iya ang pamilya Villar. Ha? Ining pamilya Villar, ang kaso nila siniya parte sa ilang negosyo nga magpamilya. Kay ginaimbestigaran man ini, ha? Ta mo na ang nagtulod man sa ila nya, oh. Kalyado, kalyado kami pagkatapos, lapak-lapakon yung kami kaso. Maupod kami dispihak, nagupod sa mayoriya. Ha? So, ina, mga biyan, ginatanaw nga mga possibilities. Ang isaman kapag pamahog dere, amo ang ati Duterte gini. Panitan mo ni Buhi, eh, Duterte, gapon singgit niya sini. Senator Bongo. Pero he has a sterling performance ha, sa Senado. Kaya nga, isa siya sa mga co-accused sa kaso nga crime against humanity upod sa kay former President Rodrigo Duterte kag sa kay Senator Bato de la Rosa. Ti apat sila madula. Si Bato ay nangadaan subong. Ha? Malita na, nangin Bato pa. Si Jinggoy, si Chis, kag si Bongo. Ti 13 minus 4 siyam na lang sila bilin. Pero the magic number para makuha sa minority black, ang mayoriya, dapat nga may makuha gid sila iya, nga warm bodies, nga duha, madugang pagiduha. Ha? So, balantayan ini, ladies and gentlemen. Nga ah, may ara ko dagin send with Lito Banayo mo. Si Lito Banayo is a lawyer. He's been a political operator, ha? Propagandist. Si Lito Banayo, nagwa ang mga ang pangalan niya sini during that time, nabantugan gid siya. Sang tiempo nagpadalagan bala presidente si former Vice President Jijomar Binay. Si Lito Banayo also handled several cases and several personalities. Nga daw siya bala ang propagandist. Siya ang ginatawag sininga tactician sa mga dalagkuan man sininga mga politiko. Ha? Ang iban sini wa ilang ma-divulge pero he's a good propagandist. Ining si Lito Banayo. Pusay! Karon, ladies and gentlemen, gapamangkot kita nga ang gusto sang minoriya nga maagaw liwat ang corona sa mayoriya sa Senado. Ano gid ang at stake? It's beyond the impeachment. Suno sa kay Lito Banayo. Ha? It's beyond the impeachment. Bangod man mga abyan, sometime, sang sinila nga, if I'm not mistaken, March or April, ha? Or May, while again gin-specify, pero sa sulod sa tatlo ni kabulan, March, April, and May, ginpagwa ni Lito Banayo nga may meeting nga natabo. Ha? May meeting nga natabo sa hotel, kilalang hotel. Ang ginhatag niya sining nga hotel is facing Manila Bay. Ano nga hotel dira katropang Alex? Ang facing Manila Bay. Inang may casino, blano ganin ang puro kristalda. Facing Manila Bay manan, di ba? Oo. Isa na kadako nga hotel na may casino, bla. Oo. Pero maybe hindi dira, ha? So may meeting kuno na tabo facing sang Manila Bay, ang venue hotel. It's a post hotel. Buta balo sa ni mga 4-star, 5-star hotel goro na da. Ang mga nag-attend, ladies and gentlemen, iyang again divulges. Number one, Senator Vicente Soto III. Siya pa ang Senate President at the time. Sinupod ni Senator Vicente Soto III. Ha? Pamatian ta dugay-dugay si Lito Banayo. Number three, may upod si Senator Soto, ha. Number three, si former Secretary General of the Senate niya si Dong Mendoza. Nag-resign si Dong Mendoza, hindi ba? Amo nang upod niya, kag may ka, ha, kausap ko sa Tagalog, may ara ka-meeting si former Senate President Vicente Soto III. And among matters discussed, amo mga abyan nga right after Disona comes July, ang plano sang House kag sang Senate with at the time Soto at the helm as the Senate President, amo ang pagduso sang ginatawag sininga pag-amendar sa aton Constitution. Ang plano, number one, nga ang tanan sininga mga re-electionist kag magpaladalagan nga mga congressmen kag senators will be extended for the next 3 years. I-extend na ila sininga term of office for 3 years. Amyendahan ang Constitution via CONAS, Constituent Assembly. Maghambal kita nga CONAS, ang Senado lang kag ang House ang mag-discuss parte diri, ladies and gentlemen. Ha? Suno sa kay Lito Banayo. Pusay! And then, i-extend ang termino nila while ginadibatihan kag ginaripaso ang changes kag provisions sa Constitution nga amyendahan. So, that's the thing nga gin-expose ni Mr. Lito Banayo. Ha? So, pamatian tang statement coming from Lito Banayo. Waya ginhingadlan ang iban pa, ang hotel. Wala dya ginhingadlan ang iban niya mga personalities. Pero sila niya, if i-deny ini ni Senate President Anay Vicente Soto III and the mga persons ngaya sa naging panglawag, say I am ready to divulge my source. Sila niya, isa sang akon mga sources ang isa sa mga nagtambong sila niya kag ato dito sa kwarto kung sa diin sila nag-meeting. So that's the plan. Here's Lito Banayo sa iya sila niya statement.
2: There was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort, casino resort hotel facing Manila Bay. Present were the Speaker of the House, Speaker Boji D,
3: yes.
2: One of his deputy senators. Then there was Senate President, or former Senate President Tito Soto, along with the Secretary of the Senate, Dong Mendoza. No? And what was discussed, what was on the table, was the move to constitute a constituent assembly to amend the constitution. And apparently, from my source, it was the timetable is immediately or only after the SONA. Both the House and the Senate would agree was term extension for senators who will face re-election in 2028, so 3-year term extension, and term extension for congressmen who will have to run in 2028. Pardon me if I do not mention who gave me that information because he was there. But if the Senate President or the Speaker deny that this meeting happened, no, then I will be forced to say who, to reveal who my source is.
0: There you are, si Mr. Lito Banayo. Duhalanda ang nahibaluan tang ara facing Manila Bay. Ang isa daraning puro glass kung tanaw ni mo. At obla sa upod ta, no? Nga naglakat dito sa Singapore, no? Kundi may gindayunan kita dito ng no, ganina, condominium. Sa tabok kasi na ang Okada, which is also a resort and casino hotel. Ang Soler dito man, ang Solerya do diri niya sa Pasay area, malapit sa airport. So ang isa ka prominente dira nga resort and casino hotel is Okada. But we're not saying Okada. So suno sa kay Mr. Lito Banayo nga may meeting. Duha lang katawo, tatlo lang ginmensyonar diri ni Mr. Lito Banayo. Number one, House Speaker Bujidi. Upod niya ang isa niya ka-assistant. Congressman man. Number two, nga ginhingadlan, amo si Senate President Vicente Soto III. Both ambalon ang meeting happens before May 11. Kiti ang changes was on May 11 mo. Ha? Number three, si Sec. Gen. Sang Senate at the time, Dong Mendoza. Amo ni Guro nga nag-resign immediately si Dong Mendoza upon assumption to office ni new Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Kaya nga, timayara na statement nga nagwa, and according sa kay Lito Banayo, he is ready to divulge sang iya sining source if in case i-deny ini ni Senator Vicente Soto III kag i-deny ini ni House Speaker Bujidi. So ang plano is right after the SONA. Ang SONA will be on July, sa Hulyo na ngayon eh. So after the SONA, kung mag-agree ang House kagang Senate, nga i-move nila ang changes or amendments to the provisions of the Constitution through Constituent Assembly. Ma-joint session ang House kagang Senate and sila-sila lang ang ma-amend. And then, para nga ma-deliberate ini, hatagan term extension ang tanan nga ma-re-electionist senators for 3 years. Amuman ang magapadalagan ng mga congressmen sa 2028. Hatagan man sang 3-year extension ang ila termino, agud sila ang mag-deliberate sa amendment of the provisions of our Constitution. Basikon amo ini ang gina-after nila, bangod man kay taka-takaon ang impeachment against the VP Sara. Ngati ma-amend nila dayon ang Constitution. Anong danger? Ha? Anong danger? Because it's Constituent Assembly. Kung Constituent Assembly, ang waay pa diri klaro is, ano, they will be voting separately. Amo nang mainit kita, debatihan nga ni magsugot ang mga senadors ng ligad. Because if they will be voting as a whole, pirdi yung mga senador, 24 sila ya, 318 ya congressmen. Ha? So pirdi sila ya. Bisan unanimous pa sila magboto, kay Cuomo, 24 lang sila, pierde sila sang 318. But if they will be voting separately, gapang may repayment at the time ang House? So no. Joint session ganini, it's as assembly, will be voting as one. Why is they mag-agree hanay at the time? So amo na ang mainit nga ginadibatihan up to now. Ha? So with that, ladies and gentlemen, anong danger? Ti what if makasugta nila da karon, abi? Ha? Nga dulaon naman ang Kongreso kag mag-prime minister naman kita kag may presidente and the president will stay until he wants. Ha? Hasta sa punto kag tinuig nga gusto niya magpresidente. Diba? That's a big possibility because remember nga they have the overwhelming majority, the super majority sa House of Reps which is supportive of the administration. At that time, ladies and gentlemen, they have the majority which is nabasa-basa ta supportive of the administration under the Tito Soto leadership as the Senate President. Tiko nag madayon ini, ladies and gentlemen, may changes sa liderato, mapatalsik naman ang minoriya, ang mayoriya, kag mangin minoriya, disgrasyagid, basi matabo ini after the State of the Nation address delivered by the President comes July. So balantayan, ladies and gentlemen. Ha? Amo ini ang isa sa mga ginatanaw nga basi, ha? Amo ini ang rason kung nga anaga paningkaras karon ang minority bloc agud to nga makuha nila balik ang mayoriya sa Senado and to put somebody else except those belonging to the majority nga mangin Senate President, ha, which is amo ina ang nakrukis nga plano suno sa kay Mr. Lito Banayo sa paginistoryahan na sa isa ka resort and casino hotel sa may fronting Manila Manila Bay, ha, with Speaker Bojedi, with the former Senate President Vicente Soto III and former Secretary General of the Senate nga si Dong Mendoza. Hay, ha? So that's the next move after the impeachment most likely. So madurupol dia ang taos ni tak ana lang, ha? Te ang isa pa ka kontrobersiya that posible ini nga mabukaran amo mangabyan ang investigasyon sa flood control. Kay subong gahalawat tawat ang ginhawa sang tanan. Bangod man kay wala paginhingadlan kung sino ma chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, duha lang ginapilian subong nga mga senador. Nga maging chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Number one, Senator Pia Cayetano. Nga, ambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, sila niya, mas may karisma yung kapatid ko kaysa sa akin. Ha? Pero the very dangerous person to handle the Senate Blue Ribbon Committee, as far as the minority bloc is concerned, delikado para sa ila, kag delikado sa mga kalyado sang administrasyon sa House, amo si Senator Rodante Marcoleta. Tiduhalan na sila ginapilian. It's either Marcoleta o kon Pia Cayetano ang ma-head sang Senate Blue Ribbon Committee. Kay samtang nagrinabuab sila sa impeachment, base kon magrinabuab man karon ang informasyon sa investigasyon sa flood control. Ha? Kay nga, sa investigasyon, may mga personalities pa ang ginpang mentionar nga wala mapatawag ang 18 ka mga former employees ni Saldico nga nag-claim among others nga kabahin sa nadiliberan sa Malita nga puno sang kwarta amo si Senator Vicente Soto III. May nag-claim ang tanan nga mga miyembro at the time sang slate, ha, sang partido administrasyon na kabaton kay may budget nga 8 billion pesos sa ila campaign fund. That includes Senate President, former Senate President Vicente Soto III and Senator Panfilo Ping Lacson. Nga upod at the time sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas slate. 8 billiones. Costro, Yusek, ha, Adrian Bersamin. Si Yusek Adrian Bersamin reportedly amo ni siya ang nag-handle sang campaign fund of 8 billion pesos or more, kag amo ni siya ang nag-liquidate, kag ara ang listahan, niya nag-isa-isa kung pilang ginhatag kay Senator number 1 to Senator number 11. Tingawon sila nga, nagbulag kagin si Kway nila si Amy Marcos mo. Ha? Proof to that, ladies and gentlemen, may ara sa mga papeles right now with Congressman Leandro Leveste. Ini nga papeles wala paginpagwa sa publiko ni Leveste. Ha? Pero nakita ini nanday Congressman